0: ko yung pag-take, hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhom Plus Gold.
1: Santhom Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santhom Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhom Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhom Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhom Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhom Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhom Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhom Plus Herbal Soap.
6: Santhom Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhom Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santhom Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santhom Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhom Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhom Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
14: XFM.
15: Mga katropa, XFM.

0: ko lang ha, itong Bullseye. Meron pong schedule, meron pong lakad si manager biglaan. Bullseye. Kaya tayo muna, ka Gerald muna, hanggang alas 9. Ito sa palatuntunan, Bullseye. Alas 8:06 na ho ng umaga. Tante ho yung lakad din, manager. May mga meetings na pupuntahan. Mga matataas na opisyal. Ayan na muna tatapos dito sa Bullseye hanggang alas 9, pero tayo pa rin ang uupo sa Servisyong Katropa. Kabawi na tayo ng puyat na walang tulog nung nakaraan eh. Upuntahan natin yung usapin doon po sa bayan ng El Nido. Binuksan natin noong nakaraan, di ba? Pambihira naman, oo. Report na matatanggap natin mamaya kay katropang Belia Mucha. Pero talakayin din natin itong topic ho ni manager kahapon. Yung Green Meadows. Sabi lang ha kung sino yung nandyan. Si katropang Mike Scotty naman ang pupunta doon po sa sinaho ng Green Meadows. Okay, sige. Si El Nido muna. Init-init yung usapin eh. Diyan po sa proyekto. Tapos na meron po magreklamo. Si Jonard Del Rosario. Gawa nang sila yung gumagawa. Mula noong 2024, dalawang taon na nag-ooperate. Meron pang gustong makuha eh. Para naman mapasahuran yung kanyang mga tauhan. Wala pa, hindi pa na ibibigay hanggang ngayon. Tapos mayro mga pumasok na mga kontraktor na galing ng Manila, ng Iloilo, ng Bacol. Ang may tsapwera yata si Sir Jonard. Okay lang, basta maibigay na yung bayad sa kanila para mapasahuran din yung mga tao niya. 8:08 ng umaga. Ang naghahanap po ng mga produkto ha. Nang Santon, yan, mabibili ho yung mga produkto na yan. Yung pong Santon Plus Gold Coffee Mix, yung Premium D3, yung pong Santon Vitamin C, mga Santon product na yan. Punta lang ho kayo sa Palawan Drugstore. Punta lang ho kayo sa PharmaLife. Punta lang ho kayo sa Western Pharmacy. Sa Erica, Erica Drugstore. Sa St. Teresa Drugstore. O, yan yung mga pharmacy dito sa atin sa Puerto Princesa. Pwede niyong puntahan. Makabili ho kayo ng Santon product. Sa tropang Belia Mutia, dyan po sa munisipyo ng El Nido. Magandang umaga, katropang Belia.
1: Magandang umaga, katropang Gerald. Ngayon ay araw ng Martes. Siyempre dito sa El Nido ngayon ay sinalubong tayo ng medyo malakas-lakas na ulan. Ano?
0: Ano? Maulan na naman? Maulan ngayon dyan sa El Nido?
1: Yes, tama ka, katropang Gerald. At mabuti naman at medyo naglaylo na rin ngayon kasi okay. Alam mo naman, may inaasahan tayong darating na bisita, special na bisita mula sa National.
0: Sino yan?
1: Oo, yung uncle mo, galing sa DNR.
0: Okay, sige. Maulan, teka, yung bang drainage, kasi nung nakaraan, di ba, matagal na hindi umulan, tapos umulan, bumulwak yung maitim na tubig. Eh ngayon umuulan, may bumulwak na naman ba na maitim na tubig doon sa maganda at kaaya-ayang karagatan ng El Nido?
1: Nako, katropang Gerald, yung tanong mo hindi ko masagot ngayon kasi wala ako sa area eh. Hindi ko masilip kung maitim o maputi o anong kulay ang tubig na lumabas doon ngayon.
0: Sige, di bali. Kasi umulan eh, naiisip ko tuloy baka mamaya yung mga dumi, bagay mga ilang araw pa lang nakalilipas, baka malinis pa yung drainage, di ba?
1: Oh, siguro kasi yung last time na washout, 'di ba, na bigyan natin ng report 'yan na matagal ang pag-ulan dito. First time ulan 'yun eh. Baling winash out niya. Kasama na yung itim ng mga color-color na 'yan.
0: Oh, 'yan yung tubig kanal na na-stuck. Tapos, siyempre, na-stack doon, eh, umitim, gawa ng merong halo-halo na yan ng mga dumi. Merong mga putik. Tapos, nalinis ng tubig baha. At tubig baha ng tubig ulan. Ang nalinis na yung drainage, napunta naman sa ano sa dagat. So ngayon, anong...
1: Kaya naisip ko, Katropang Gerald, ano? Kasi yung bisita natin mula mismo sa Environmental Protection, yung ating DNR. At alam mo naman, concern sila sa kalikasan, hindi lang sila, tayo din concerned, of course.
0: Lalo na,
1: pero ang punto natin dito, maganda talaga timing kung talagang makikita talaga kung ano ba talaga ang lumalabas sa lugar na yon. Itin talaga or malinaw-linaw na tubig na.
0: Oo, kasi na national news siya eh. Biroy mo, syempre, lugar yan. El Nido yan, pang turista yan. Napakaganda ng mga dagat. So, big deal ito para sa tao na makakita ng ganyang dumi na dumadaloy. Biroy mo, lawak nito sa video, yung tubig kanal. Oh. So, na national news siya, napukaw tuloy yung atensyon ng DNR, ng iba pang ahensya na concern.
1: Siguro, ganun siguro talaga, Katropang Gerald, kasi alam mo naman, kaliwat-kanan yung media from our here, from dito, local, napunta sa national. At you see, kung ano makikita mo talaga, parang yun ang sinasabi, what you see is what you believe, di ba? So, mahirap pa i-twist kung anong merong nakikita ng tao. Ganun pa man ay ang pinakamainam is yung inspection na gagawin talaga.
0: So yan ang gagawin DNR. Yan ang gagawin ngayong araw. Naka-schedule yan.
1: Tama ka. Kaya pang Gerald, magkakaroon sila ng site inspection sa drainage outfall dito sa El Nido kung saan nag-viral yung video na yon. At sagarin na lang natin ang information, Katropang Gerald, kung saan ano ang aasahan nila ngayong araw sa ating mula sa ating mga bisita. Ano?
0: Okay.
1: Ang aasahan nila, yung drainage canal, mag-inspection, kasama tayo doon, makisilip. At ito yung tinatawag na pagpresenta ng mga factual findings, ano? Pagpapakita ng prior DNR recommendation para kay LGU El Nido at yung pag-demonstrate sa ongoing enforcement action, Katropang Gerald.
0: Ayun. Oh. So, sino-sino yung mga kasama dito? Sino yung alalay sa kanila? Sino yung mag-guide? Ang LGU ba? Nandyan din kasama ang mga opisyal ng barangay nandyan, lalo na kailangan dahil sila yun mas nakakabisado yung lugar.
1: Actually, Katropang Gerald, base lang sa ating natanggap na liham, ano, kasama dito siyempre yung ating mga opisyal sa DNR, Regional Executive Director sa DNR, ano, si RD Mirasol at si EMB Mimaropa RD Salino. At may mga kasamang media, and then...
0: yung media na yan dito lang sa atin, alam, o mayroon din silang dala national?
1: Actually, base sa ating mga experience na, no, sa ilang mga taon nating mga services sa media, kadalasan, pag yung mga VIP na yan, may dala talaga yan na may sariling media from national. Malay mo, may ABS-CBN din, may GMA din. At saka meron din dito sa ating Palawan, di ba, Katropang Gerald?
0: Huwag kalimutan nila yung local kasi yung local yung dalagang nakakakita ng sitwasyon. Eh. Oo, okay, kasama naman yung national dahil kailangan din malaman ng ating mga kababayan yan in national television. Pero dito sa atin, dapat kasama, di ba?
1: Tama ka, Katropang Gerald. Tayo din ay nakatanggap din ng invitation kahapon. And in fact, si station manager Calu Villarosa also nabigyan din ng invitation at pinasa din dito sa atin.
0: So, anong oras inasahan na magkakaroon ng inspeksyon? At pagka nagkaroon ng inspeksyon, ano yung mga kasunod na mangyayari?
1: Katropang Gerald, may mga letter sila kung saan nakasaad doon yung mga itinerary ng mga flow of activities na gagawin. Initially, yung base sa letter nila kanina, mag-uumpisa kami, mamaya assembly, no, briefing muna kami, mga alas 12 hanggang alas 12:30 yan.
0: Okay.
1: Pero tinawagan ako ulit ng ating kaibigan malapit sa DNR na na-canceled itong schedule na to at gagawin di umano alas 10 ng umaga, ngayong umaga.
0: Mas pinaga
1: at, na. Yun na, i-PM nila ulit ako kung matuloy kasi I am thinking na baka ako magta-travel pa sila, ganun. Soon as they arrive El Nido or 5 o'clock in the early morning, baka nag-travel na.
0: Oo.
1: Kung ano, pero ang initial schedule is 12 noon, no? Pero nabigyan ako ng abiso kahapon, 10 o'clock na daw ng umaga, katropang Gerald. Oh,
0: di kaya malinis na, wala na abutang dumi. Pero dapat makita yung sitwasyon na papaano pag mangyari uli. Kasi umulan na eh, natanggal na yung dumi ng drainage eh. Pag naulit-ulit na maabot ng buwan na walang pagbaha o pag-ulan, so mai-stack yung tubig, mangyayari to uli, dapat yun yung ano eh, makita, hindi yung actual na, kasi minsan pagka nakita nga malinis, wala pa paano yun, anong kasunod na gagawin nila? Dapat yung plano na pangmatagalan, yung mga water treatment facility, meron daw dyan eh, sa El Nido, sabi?
1: Actually, yung tinutukoy mo siguro, Katropang Gerald, itong sewage treatment plant, STP.
0: Oo, yan, meron daw, di ba?
1: Ang pagkakaalam ko nitong STP dito, Katropang Gerald, ito pa para sa tinatawag na mga wastewater,
0: oo.
1: Yung galing sa kusina, galing sa CR, galing, parang ganun. Pero pang tubig, galing sa tubig ulan,
0: wala.
1: Iba din siguro yun. Wala, parang walang ganun. Itanong natin yan, kung STP ba dito, covered ba yan sa mga tinatawag na ulan, tubig ulan na isasala tapos idiretso sa STP.
0: Oh.
1: Pero pagkakaalam ko for sure, yung STP natin dito is yung mga wastewater, yung galing sa toilet, kusina, yung parang ganun.
0: Yung mga drainage yun na galing sa, yung public, yung galing sa kalsada papunta doon sa dagat, hindi direkta. Kasi katulad nito nangyari, direkta, makakapekto talaga doon sa dagat. Yung plan na kailangan, yung para bang maiayos muna yung tubig na dadaloy direkta doon sa dagat, dadaan muna doon.
1: Tama ka, Katropang Gerald. At syempre, para na rin medyo hindi maguguluhan yung ating mga tagapakinig, mabigyan natin sila ng additional information kung saan gagawin din namin, maliban sa actual inspection sa lugar, ay magkakaroon din ng physical condition observation report kung saan yung EMB, Environmental Management Bureau, ay magpapaliwanag kung ano ang pagkakaibahan ng stormwater, wastewater, sedimentation, algae indicators. Yun na yung sinasabi ko.
0: Uh-oh.
1: Yung parang sa tubig ulan versus yung sa wastewater. Siguro mamaya malaman din natin in details talaga kasi sila ang mga eksperto dito, Katropang Gerald. At magkakaroon din sila ng mga presentasyon ng prior DENR action, Katropang Gerald.
0: Okay,
1: at pinaka-importante ay mabigyan tayo ng pagkakataon itong tinatawag na Q&A. Para bagang mutsa na Palawan, may Q&A talaga.
0: Ah, may ganun pala, Q&A pa.
1: Oo, so kasama sa mga media, ano, may mga question and answer. Pwedeng tatanggap ng mga katanungan si mismo RED, si Regional Executive Director Felix Mirasol ng mga katanungan mula sa ating mga kasamang media from national and local.
0: Okay, sige. Maraming salamat at update na lang mamaya pagka nandiyan at nagsimula na.
1: Okay, sige, sigurado. At abangan nila, Katropang Gerald, kung matuloy tayo 10 o'clock, magkakaroon siguro tayo ng mga Facebook Live para talagang sila ang makarinig, makakita kung ano talaga ang kaganapan o ginagawa ng mga kinukulan pagdating sa pagresolba sa problema sa tubig dito sa bayan ng El Nido.
0: Okay, maraming salamat, Katropang Belia, dyan sa munisipyo ng El Nido.
1: Balik sa iyo, Katropang Gerald. Magandang umaga.
0: Pulsaan! Alas 10 daw yung schedule para inspeksyon din itong drainage culvert na yan na bumulwak na lumabas yung mga maiitim na dumi galing sa kanal papunta doon sa dagat. Taga-DENR ha? National pag-alit yan. Pulsaan! Nakaabang na yung pamunuan ng barangay, LGU, pati na rin yung XFM sa pagdating dyan po sa El Nido para sa inspeksyon na magaganap. Dapat sana alas 3 na bago ng alas 12, tapos napaga pa alas 10 ngayon, ngayong umaga. Pusaan! Kailangan natin may ayos natin yan kasi iba na ngayon. Dati yan lang makakakita kayo lang ng mga tag-El Nido, pero ngayon hindi na eh. Tulad nito, di ba? Isang individual yung nag-post nito. Kung pwede it mangyari pa uli, tayo magbibideo at kakalat pa rin. Kailangan maayos na. Kumbaga sa ano eh, sa buong lalawigan ng Palawan, yung El Nido talaga, yung pinaka number one. O na pang-akit talaga sa mga turista. El Nido, Coron. Panay, yun talaga eh, yung mga dahilan kung bakit marami mga turista gustong pumunta ng Palawan. Sunod na lang yan dyan. Dito sa atin dito sa Puerto Princesa. Iba pa mga munisipyo. Dapat talaga matutuhan yung problema na yan. Bullseye! 8:21 na gumaga. Bullseye! Bullseye! Yan na si katropang Mike. Bullseye! Bullseye! Para mapuntahan natin yung problema nila doon. Bullseye! Bullseye! Para makapagbigay rin ng paliwanag. Kaya bang ipaliwanag? Bakit lumaki ng ganon yung kanilang sinisigil sa Green Meadows? Nila Sir Jonar Del Rosario. Nintay natin na makapagpaliwanag. Ngayon, kung ganong kalaki, kailan mababayaran? Itong kontraktor na si Sir Jonar Del Rosario. Sila yung subcon. Diba dati hindi naman kinikilala, pero ngayon sa buong Pilipinas, kilala na ho yan. Magamat mali, pero kinikilala yan ng gobyerno, yung mga subcon-subcon. Sabing bawal, maniwala kayo dyan. Gobyerno yung nagsabi, gobyerno rin talaga yung papasubcon. Ayan, yung mga subcon, ha? Tulad nito ni Sir Jonar Del Rosario. Private naman ito. Yung concern na ito. Kailan natin na maging okay. Usap lang daw muna sila doon sa opisina. Sige, ginihintay namin mamaha para makapagpaliwanag kayo. Usap lang daw muna at nandoon na rin si katropang Mike. Si katropang Toto. Kasama ko yung pabunuan po ng Meadows, Palawan. 8:23. Babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang paalala.
2: XFM. X. XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento,
3: Ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
14: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric,

0: Pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: FM.
2: Sister Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
13: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Plus, Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold, live testimony.
17: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea!

0: sama ka butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Pabahay. Pabahay ito, yung tinutukoy natin, yung pong Green Meadows, Palawan. Ano ho, ito pong si Jonard Del Rosario, grupo nila, yung pong subcontractor dyan po sa proyekto na yan, na pabahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dyan sa Barangay Santa Monica, pagkaakit ka ng Bakersfield, di ba? Papunta kaliwa. Okay, yung mga bahay dyan ang ginagawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dandoon ngayon, yung pong XFM Palawan, si katropang Mike at si katropang Toto. Ano ho, para kunin yung side nito pong kumpanya tungkol ho dito sa concern ni Jonard Del Rosario.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malaki-laki pa yung gustong makuha ano po ni Jonard para ho doon sa kanya mga helper. Yung mga trabaho, mga ano niya rin, mga kasama niya sa construction.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. I-update lang natin mamaya. Ngayon, nag-uusap-usap na sila doon po sa kanilang opisina.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, hintay lang natin yung update. Papasok natin mamaya. Kahit na katapos ng alas 9, kahit sa program natin sa serbisyong katropa, pasok natin yan para makapagpaliwanag din ho kayo kung kailan ba may bibigay, meron pa bang matatanggap o wala na. Thank you na lang ba? Tiwi na lang ba yon? Para at least alam ni Sir Jonard, makapag-adjust man lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kung ano ang kanyang kasunod na gagawin. Kung po pwede magsampan ng kaso, depende sa kanya yan.
1: Bullseye!

0: Okay, sige. Balik tayo. Usapan natin si Marcial Jerry Abad eh. Talagang nakasuporta ho doon sa Tugod Bahay. Ang bihira. Meron ba kayong Jerry Abad mug? Coffee mug? Ang bihira. Ang dami naghahanap ko, Jerry. Umiikot naman yan eh. Si Manager Calowit na magigay ng Jerry Abad coffee mug. 8:39 ng umaga. Bullseye! Ano yun? Ah, oh, ito. Andito. Okay, sige. Meron tayong makakausap. Hindi ka lang, wala akong mababasa. Bullseye! Oh, sige, pakita mo lang muna kay Boy. Bullseye! Bullseye! Ito sa mga merong four wheels. Lalong-lalo na yung mga bagong unit. Tapos hulugan. Ibig sabihin, meron kayong binabaya, meron kayong iniisip, pinoproblema buwan-buwan. Bullseye! Baka makatulong ito sa inyo. Pass point! Bullseye! Bullseye! Pass point. At makakausap natin si Ma'am Jeanette Mercado. Ma'am Jeanette, magandang umaga po.
1: Good morning po sa lahat.
0: Yes, ma'am.
1: Yes, good morning.
0: Sa Manila, galing pa po kay Manila, ma'am, no?
1: Taga Manila po.
0: Dito na ngayon nakabase, ma'am, sa Puerto, sa Palawan.
1: Staying po para dito sa bagong investment po dito sa Palawan.
0: Okay, sige po. Passpoint. Ano po ba itong Passpoint?
1: Passpoint Enterprises Inc. po is ano po siya. Siya po yung TNC, Transport Networks System po na naka-accredit sa LTFRB.
0: Kinikilala na rin po ito ng LTFRB.
1: Yes, we do have our Dalacorin. Mamaya pakita ko yung accreditation that meron tayong official accreditation from LTFRB. And then, yun nga po, ang hailing up natin is Operide.
0: Yan. Pwede nang, since na kinikilala na ng LTFRB, pwede na silang mamasada, mag-operate.
1: We are allowed na po. Basta lang po makapag-submit yung mga, mga kunyari po kayo mag-a-apply sa amin na gusto nyong gamitin si Operide. So, kailangan lang mag-submit ng mga requirements and then para magkaroon kayo ng franchise.
0: Ayun, okay. So, dito sa atin sa Puerto, sa Palawan, naghahanap pa lang tayo ng mga gustong sumama dito po sa Passpoint para mamasada dito sa atin. Yun na lang term natin gamitin para mas maasa tayo.
1: Yes.
0: Di ba? Para siyang Grab, ma'am. Mabanggit lang natin yun.
1: Yes,
0: para atis.
1: Yes po. Ganun na ganun. Same siya. Same ang concept.
0: Okay, sige po. So, ang operation niya, wala tayong problema kahit sa munisipyo, Puerto, wala tayong problema sa Palawan
1: wala
0: po.
1: Wala po. The whole, ano po, city and the whole provinces po, okay siya, allowed siya, or we can ano po accommodate. Ang importante lang po talaga sa lahat is we can submit the documents, the requirements ng tama, kasi we wanted everything to be official and ano, legal documents. Yun lang ho ang kailangan natin sundin para ho dito sa ating mga ano, sa ating mga lokal ng Palawan, ng Puerto Princesa. Nandito kami to help, no?
0: Opo. On process na rin po, no? Yung mga legal documents natin, mga permits natin sa city government.
1: Yes, yes. On process po. Meron na rin po kaming iba, like, we do have obtained already the barangay clearance kasi we under kami ng barangay Maunlad. Meron
0: okay.
1: na kami.
0: Doon, opisina niyo, ma'am.
1: Yes,
0: barangay Maunlad.
1: Yes.
0: Sige, tapos?
1: And yung business permit namin is on process na din. Opo. Siyempre, sinunod na namin yung policies and ano guidelines.
0: Yes, ma'am. Opo.
1: And then also we do have na yung mga sa at least syempre sa LTFRB yung gobyerno, yung ahensya ng gobyerno na may ano dito.
0: Sa ano na ma'am, sa ganitong larangan naman wala tayong problema sa city dahil mabilis lang kunin niya. Ang pinakakailangan natin, yung concern natin yung doon sa LTFRB sa national level,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: So kung okay na yon, on process ito, palagay natin mabilis at makakapag operate na kayo dito, ma'am, sa Palawan, sa Puerto.
1: Opo
0: sa mga
1: naman.
0: Susunod na mga araw, buwan, di ba?
1: Yes po. Opo naman. Ang isa lang po sa ginagawa namin ngayon is yun nga, to invite our local in ano yung mga gustong kumita ng additional or yung iba na nagbabalak i-join yung kanilang mga vehicles po, four wheels po, no?
0: Yan,
1: from
0: oo.
1: Sedan, SUV and MPUV to join Operide. And then also po yun lang, kailangan lang din po nating i-submit yung mga talagang official requirements.
0: Sige. Anong ano, ma'am, anong mga sasakyan yung mga po pwedeng ipasok natin kasi hindi nila alam siguro yung mga sedan, yes. Yung mga ano, banggitin natin, mga Wigo,
1: ano,
0: yung mga
1: Wigo po kasi Dios. Sir, is hatchback. Okay. So, ang allowed lang po sa puerto o dito po sa atin is the...
0: Yung Vios, ma'am?
1: Vios, sedan, garage, okay. Yung mga ganon, then SUV.
0: Yung mga Toyota Race, ma'am, mga ganon, pwede ba yon?
1: Basta po hindi hatchback.
0: Okay, sige. So,
1: hindi po siya hatchback, yun lang. Yun lang. For here po, pero sa ibang lugar like Manila, okay kasi ang hatchback. Pero dito kasi sa guidelines ni LTFRB, more on yun nga, sedan, SUV, and MPUV.
0: Ayun, okay, sige. Tapos, kailangan bago o kahit na yung mga luma-luma?
1: Since 2026 ngayon, minus 3 years.
0: Oo.
1: So, 2023 po. Starting 2023, 24, 25,
0: 2026. 2023 model, ma'am.
1: Yes, model. Oh,
0: yan. Pasok na nila po. Pwede yan. Saan sila pupunta? Ano po yung mga dadalhin nilang mga dokumento?
1: Alright. For the... ano po, requirements. Mamaya, bibigyan ko rin kayo ng list. May official list tayo if they can flash it later. Pero ngayon, ang importante po sa atin, yung inyong LTO or CR.
0: Okay.
1: Halimbawa po kayo ang aplikante, dapat nakapangalan sa inyo.
0: Oo.
1: Okay. And then, for the drivers, we are very, ano po, sabihin na natin strict na dapat professional driver's license.
0: Apo.
1: Ang carry. Then, the police clearance and the NBI clearance.
0: Uh-oh. Pwede bang ano, halimbawa ako merong unit tapos papadrive ko lang sa iba?
1: Pwede po. Ikaw po ang operator tapos yung isa, yun yung driver mo.
0: Ayun, oh. Pero para yung kailangan na magbigay, mag-comply,
1: yes,
0: ng mga requirements.
1: Po. Ang si operator may kailangan i-comply, si driver may kailangan i-comply.
0: Ayun, okay.
1: Yun po. Ang isa lang din po sana pakiusap namin, kasi part ng requirements ng LTFRB is kasi po individual ownership to, 'di ba? Tsaka individual business ninyo. Ngayon, ang alam kong iba nahihirapan mag-acquire ng mga DTI nila. Huwag mm-hmm. kayong mag-alala for particularly po sa lahat ng mga operator na nag-apply sa amin. We do assist them pati pagkuha ng mga appointment to get a NBI and police clearance po. Kasi yun, di ba, ang maganda na ngayon, naka-online na eh.
0: Yes, ma'am.
1: So, visit the office. If you don't have that requirements, we can assist you get your appointments through online.
0: Okay.
1: So, katulad ko hapon, may nag-apply, nagulat sila. In-assist na namin. So, today, may appointment siya. So, as easy as 1, 2, 3, or sabi ko nga, basta pumunta kayo, we can assist you from Monday to Saturday from 8 o'clock to 5 p.m.
0: Ayun.
1: And then for holidays also, pag may irba kasi po nakikiusap mo, hindi ako pwede on a weekdays or dahil may work, on a weekend or Sunday or holiday, you just have to inform us para ho mag-open kami.
0: Yes, ma'am. Di kasama motor, ma'am, no? Four wheels po ito?
1: Not for now po.
0: Not for now. Okay.
1: Kasi po...
0: standby lang muna yung mga nasa motor kasi may mga nagtatanong mga nasa motor. So, wala muna. Four wheels muna ito.
1: Hintayin po natin kasi po, di ba, yan nga yung issue niya, yung madami masyadong motorcycle rider tapos
0: yes,
1: hindi
0: ma'am.
1: Pa nga siya legal. So, once it's legal, Operide will also be part of it soon. But for now, hindi po muna.
0: Talaga, ma'am, mas ano yun, ma'am, eh? Mas masa talaga yung motor, pangunahin na sinasakyan talaga dito sa amin sa Palawan, sa Puerto Princesa. Pero standby muna tayo
1: standby doon. Standby po muna ba doon. Pero po, basta yung mga meron po ngayon na 2023, 24, 25, 26, lahat po ng requirements, ang bilis lang po, madali namang i-comply. Pumunta po kayo kung meron kayong mga kailangan na minsan kasi sabihin mo, ay nako, di ba ko ang Pinoy pag ma-documentation na parang yun ang laging...
0: Tinatamad na yan ma'am pagka ganyan, wag na lang, daming mga requirements kailangan.
1: Requirements, oo, ganun. So, kaya nga po sabi namin, wag ho kayong wag kayong mapanghinaan, mabilis lang po. Once you visit us,
0: okay.
1: Then we assist you. Mm-mm. Magugulat kayo, ganun lang pala kabilis.
0: Basta kompleto lahat ng mga papel dokumento,
1: yes.
0: Nila ma'am, requirements nila, punta sila sa opisina,
1: sabi.
0: Ma'am. Pagka na process na 'yon, halimbawa lang nandiyan bukas kaya na ba? Pwede
1: ganun
0: na?
1: Po. Once na halimbawa nagtanong sa amin through our also check.
0: Inquire lang muna ha.
1: Inquire po kayo sa Facebook account namin, Operide. Or you can check also our website, operide.ph. mag-message po kayo doon. We can send you the checklist of requirements. Ngayon po kasi, pag nadala nyo na lahat at may kulang pa after evaluation, doon kami mag-a-assist ngayon paano ang mga paano pa yung ibang requirements.
0: Ayun, oo.
1: Tapos after po nun, after 2-3 days, okay na at okay na rin lahat ng requirements, pwede na tayong mag-apply sa LTFRB.
0: Pagdating sa LTFRB naman, gaano katagal naman yun para
1: ma-release? Mabilis naman po sila. Ito lang kung tatandaan natin.
0: Groupings ba? O
1: individual. Individual. Sasamahan lang. We will just assist them.
0: Okay.
1: Ang importante lang po talaga, we submit the complete requirements, all legal requirements, and also po, ano naman kasi, si TNC naman kasi, na-check na yan dapat na tama yung mga requirements bago namin dalhin sa LTFR.
0: Ayun, malinaw. So, basta kompleto, wala tayong magiging problema, mabilis lang yung proseso na yan.
1: Yes. Para po sabihin nila na baka pahirapan yung... Hindi po, mabilis po siya. With the regional office po ng LTFRB, mabilis naman po sila. Tsaka, basta po sundin lang natin kung anong kailangan. Kasi ho, minsan doon tayo nahihirapan eh. Ayaw mag-comply kasi may ganito, ayaw mo. So talaga po, hindi tayo makakapag-comply.
0: Di ba, mayroon namang tutulong, may mga guide naman, madali na lang yan pagka nandiyan na. Mas gusto yata nila, ma'am, na pumunta, kung gusto nilang pumunta, opisina, sa saan banda, sa Barangay Maunlad po?
1: If you're familiar po, very ano po, clear, Arca Building, third floor Arca Building,
0: Arca Building.
1: F. Manalo Street, Barangay Maunlad po, at the back of PNS.
0: Oh, malapit sa PNS pala.
1: Opo. If you're coming from usually po pag sinabi naman kung galing kang NCC, makikita mo yung St. Peter's doon kahilera kami sa kanto.
0: Ayun.
1: Orange Building po sa Arca Building.
0: Ayun.
1: Third floor.
0: Oo, madali lang talaga. Pwedeng pumunta ho kayo doon, makapag-inquire man lang kayo at ma-i-provide ninyo yung pong mga requirements. So mga ano ma'am, mga tansya natin, mga kailan makikita natin sa kalsada at ibiyahin na itong mga passpoint ma'am?
1: Operide po sir. Si
0: Operide?
1: Si Operide po ito.
0: Yan. Sige nga ma'am.
1: Yan, this is Operide.
0: Ah, Operide.
1: Our TNVS is Operide and also our model or our endorser is the owner, board of director of Operide, Mr. David Licauco.
0: Okay.
1: Siya mismo ang, and his father. So, siya po yung...
0: Opa. Ano, opa, ma'am. No? Opa,
1: yeah,
0: right?
1: Opa.
0: Opa, ma'am. Parang, yeah.
1: Korean po siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa Tagalog po, ang meaning ng opa kasi is kuya.
0: Kuya.
1: Kuya, yes. Yan, kaya di ba usually pag mga driver tinatawag natin, kuya, paano nga? O, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, naging opa ride lang siya. So, if... Sa mga bagets po ngayon, alam nila yung gano'n, yung opa ride.
0: Yes, ma'am. Yung mga kabataan ngayon.
1: Oo, yung Gen Z.
0: Opa ride.
1: Opa ride. So, sana po...
0: Parang mas mura yata ito, ma'am.
1: Standard natin po natin sa... Kung ano po yung LTFRB guidelines regarding the fare, yun po ang sinusunod natin.
0: Ayun. Okay.
1: Hindi po tayo pwedeng mag-go beyond the required fees. Dapat po, kung ano yung rate na ibinigay ng ahensya, susundin natin.
0: Flat rate ba, ma'am? Lahat-lahat yan?
1: Yeah, parehas lang po lahat yan. With Grab, with ano, kung ano yung guidelines ni LTFRB, yun ang susundin dapat.
0: Okay, sige, malinaw.
1: Malinaw po yan. So sana po, again, sir, thank you for inviting
0: us. Yes, ma'am.
1: Us again, Operide. And sana po, if you want to visit us starting today or sa mga susunod na araw, 8 to 5 po sa F. Manalo Street Arca Building. And also, if you want to text me, I have my... Can I say my number, sir?
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Okay, my number is 0906-5050320 and 0917-692-6299892. So... I'll give also my number later po sa ano nyo if you can flash it. No. Thank you.
0: Thank you, Ma'am Janet. Salamat po.
1: Salamat po, sir. And regards po kay Kaluis.
0: Yes po. May biglaan lakad. Di dapat siya sanay nakaschedule, ma'am. Eh.
1: Po. Pero okay lang, sir. Thank you very much po.
0: Di bali, ma'am, hindi pa naman to yung huli po. Hindi pwede pa. Namang maulit tuloy pagka bakanti po kayo. Makapasya lang ulit. Diyan naman
1: yes,
0: si
1: no
0: Consul Jerry Abag-Alalay
1: po. First and foremost, I would like to thank the city government of Puerto, Mayor and Vice Mayor, also my kuya, Jerry, kasi Eagles din.
0: Po.
1: Kuya Jerry, sa support po. At siguro talagang totoo yung sinasabing meron ditong ano sa Palawan yung bakambakambak ba yan?
0: Kambakambak. Balik-balik.
1: Yes. Balik-balik talaga. Yes, sir. So hopefully, the locals of Puerto Princesa and any point here in Palawan, visit us as soon as possible para makahabol tayo sa slots.
0: Yeah, walang magiging problema, ma'am. Nandiyan si Consul Jerry. Open naman ng Puerto Princesa sa mga ganito mga investment dito sa atin.
1: Yes.
0: Okay. Thank you, ma'am Janet.
1: Salamat.
0: Ako eh, o sa mga gusto hong mag-inquire, sasakyan niyo basta yung model ay 2023 model. Opa Ride. Sana kanilang opisina dyan sa Barangay Maunlad. Sa Manalo na lang, Manalo. Sa Manalo Street, yung orange building. Arca Building. Yung orange doon na building, Arca Building. Pwede nyo pumuntahan yan. Para makapag tanong kayo doon kung ano yung mga kailangan na i-comply ha ng mga requirements, mga dokumento. Para yung hulugan ninyong sasakyan, ito kasi wala tong ano to eh. Wala naman tong pilitan eh. Basta naka-online ka, depende siya kung kailan po pwede, di ba? Halimbawa, busy ka, edi po pwede mo na dito pag bakante na yung ano mo, yung oras mo, online ka yun, bago lang bibiyahe, kumbaga hindi bugbog sa biyahe, bugbog sa pasada. Sa mga motor, standby lang muna kasi inaasikaso pa. Pagka nandyan na ako, mas marami ito. Okay. Alas 9 na ho ng umaga. Siguro yung issue dito sa Green Meadows, Palawan. Antabay na lang kayo dahil nag-uusap na rin naman yung pong XFM Palawan. Katropang Mike. Pati na rin po yung management. Yun lang naman yung concern yung tungkol doon sa ipinaabot ni John R. Del Rosario, subcontractor. Diyan po sa proyekto mga pabahay. So, update lang natin. Walang aning oras na ito. Pwede naman mamaya o bukas sa Bullseye. Okay, may mga pag-uusap pa doon ngayon. May pa ma-live. Okay. Wala na tayong oras. Tayo pa rin yung uupo sa servisyong katropa. Ang alam po ni Station Manager Calu Villarosa at ni Axel Bodno Baredes at ni James Nava. Samantalang nyo po nakasama ka, Gerald Gales. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Bullseye!
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan.
3: XFM. XFM.
4: Sister Payne.
5: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus. Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus. Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus. Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tiga
4: palakasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
15: XFM.
22: Sister Pain.
24: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
22: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
26: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
22: Santon Plus Gold.
25: Mabibili sa mga butika.
22: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
9: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
28: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM.
15: XFM.
31: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
32: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25
30: years. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Sample Plus Gold.
18: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
13: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Santan Plus Coffee.

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming

0: para amina ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri
18: ng
4: sakit.
18: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: 9:20 ng umaga.
22: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
22: Serbisyong Katropa.

0: Magandang umaga, mga katropa!
1: Serbisyong katropa!
0: Balik sumasa inyo po ang palatuntunang Serbisyong katropa!
1: Serbisyong katropa!
0: Public service program po ng XFM Palawan!
1: Serbisyong katropa!
0: Naku, pasensya na ho kahapon na, hindi tayo nakapag-program eh. Grabe yung operation, talagang walang tulungan!
1: Serbisyong katropa!
0: Awit tayo ng tulog, talagang di kaya eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Salamat sa ating mga katropa na nag-program dito sa Serbisyong katropa. Kahapon.
1: Serbisyong
0: katropa. Kay katropang Mike Scott, eh.
1: Serbisyong katropa.
0: Thank you, Choy. Ngayon naman, kasama ninyo lingkod, ka Gerald Gale sa Serbisyong katropa.
1: Serbisyong
0: katropa. June 2 ngayon, Tuesday.
1: Serbisyong katropa.
0: Welcome sa palatuntunang ito. Kung nakikinig ho kayo at kung hinahanap ninyo, 104.7 sa mga radyo, XFM, Palawan FM, ha? FM.
1: Katropa.
0: 104.7.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa Facebook naman, 104.7 XFM Palawan.
1: Serbisyong
0: naka-live yan. Share lang ha, share lang. Tapos comment na rin po kayo.
1: Tropa.
0: Dahil habang nagpo-programa ho tayo, sinasabay natin yung pumpagbasa doon ho sa inyong mga pagbati, mga shoutout ninyo, mga reaction ninyo sa ating po mga pinag-uusapan.
1: Serbisyong katropa.
0: Oo, agad-agad yan. Babasahin natin kaagad yan. Tulad dito, si Jane Argiles Paredes Hermoso. Yan, good morning. Nag-comment na kaagad. Highlights ha.
1: Serbisyong katropa.
0: Yun ang kanyang comment kaagad. Kay
1: Serbisyong katropa.
0: 9:23 po na gumaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Matang oras ay atin sa atin ng... Nako, ito pong Santon Class Herbal Soap. Pampakinis po ng balada.
1: Serbisyong
0: katropa. Pangpaputi. Talaga naman o. Oh, fresh talaga ito. Di malangkit sa katawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Ano yung sabon na gamit natin na Santon Plus Herbal Soap?
1: Serbisyong katropa.
0: Baka ikaw, eh, anong sabon ng gamit mo?
1: Serbisyong katropa.
0: Try mo itong herbal soap ng Santon. Napakaganda.
1: Serbisyong katropa.
0: Mabibili ho yan sa mga pharmacy, sa mga drugstore na malapit po sa inyong lugar. Kung kayo po'y nasa Batara, sa merong Twins Zone Pharmacy, merong Alena Pharmacy, merong Kenres Pharmacy at Heights Drug Store sa Batarasa po yan ha. Yung iba mamaya babanggitin natin sa iba pang munisipyo at sa Puerto Princesa.
1: Serbisyong katropa.
0: Opa Ride, kamusta ho kayo mga ka-opa? Oh?
1: Serbisyong katropa.
0: Guest natin kanina ha, si Ma'am Jeanette Mercado ng Passpoint. At nilunch na nga oh, itong Opa Ride dito sa atin sa program natin kanina.
1: Serbisyong
0: sa XFM Palawan. Kung kayo merong four wheels, yung mga Vios, yung mga Toyota Race, mga sedan.
1: Serbisyong katropa.
0: Pwede ho kayong mag-apply dito. Punta lang ho kayo sa Arca Building, yung orange building dyan po sa Manalo Street.
1: Serbisyong katropa.
0: Sabihin nyo lang, nabanggit po ni Ka Gerald sa XFM Palawan. Baka po pwede kami makapag-inquire. Ito, meron kaming four wheels. Gusto rin naming mamasada dito sa puerto, sa Palawan.
1: Serbisyong.
0: Paano ba? Anong gagawin? Ayan. Pasok na kayo sa loob. Harapin nyo si Ma'am Jeanette para makapag-apply kayo. Okay?
1: Serbisyong katropa.
0: 9:25 ng umaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Balikan muna natin si katropang Mike doon para malaman natin.
1: Serbisyong.
0: Kung ano na yung nangyari.
1: Serbisyong katropa.
0: Pagkatapos standby na ko, meron kaming baka ikaw yung nangako doon sa talyer.
1: Serbisyong katropa.
0: Meron kasing pumunta ho, nasugod dito kanina sa XFM.
1: Serbisyong katropa.
0: Meron kaming hinahanap.
1: Serbisyong katropa.
0: Nangako, kausap natin si Roderick Bandolos. Yan, kabarangay natin ito eh. Pero ngayon, nandito na sa San Pedro, si Roderick Bandolos.
1: Serbisyong katropa!
0: Lumapit kanina sa atin dito at humingi ng tulong. Baka ikaw yung nangako, nasabi babalik, pinahiram ka dyan ng pera, 670. Eh, hindi ka na bumalik. Magpapa-change oil lang sana. Tapos wala na. Yung pera natangay. Eh, kita ho yun sa pagbubulkit ng mga motor. So mamaya, ipiplay ko yung panawagan. Pero unahin ko lang muna si Katropang Mike.
1: Serbisyong
0: katropa. Kalikan natin si Katropang Mike doon sa Barangay Santa Monica. Joy, Katropang Mike, magandang umaga. Kamusta dyan sa Green Edos, Palawan?
2: Joy, good morning.
0: Morning.
2: Good morning.
0: Ano nang
2: balita? Good morning, live tayo. Live tayo dito sa ngayon sa Green Widows sa Palawan, dito sa Barangay Santa Monica. At nakikita mo dito sa akin yung mga nagaganda sa likod ko, yung mga nagagandahang bahay. Eh, naka-live na tayo.
0: Patingin ng mga bahay. Marami na mga bahay?
2: Oo, marami na. Ito. Dito sa may likuran ko ito. Yan ang mga ganda mga bahayan, may mga two-story. May mga nakatira na pala dito, Choy.
0: Ah, meron na pala.
2: Oo, meron na. Operational na rin pala ito.
0: Choy, saan ba banda yan? Saan ba banda matatagpuan yan? Kasi...
2: Pagkagaling mo na nga, no, ng Santa Monica, ipapasok ng Bakers Hill.
0: Oo, oh, yeah, lagi ako dyan eh. Oh.
2: Siyempre, daga dito tayo dati sa istasyon nating una. Dito, banda yun eh.
0: Oh.
2: So, bago ka dumating na Bakers Hill, may pakaliwa, may pababa.
0: Okay.
2: Napasada.
0: Oo, oh, yan. Tapos...
2: Yan. Yeah, dire-diretsuhin mo lang yan hanggang kung alam mo yung...
0: Long straight yan, di ba? Long straight, pabulusok pababa, di ba?
2: Oo.

0: Yes, may mga laking bahay yung dito naman. Ito namang ginagawa dito. Clubhouse ito, hindi pa natapos.
1: Clubhouse?
0: Oh, clubhouse yan. May clubhouse.
1: Okay, yan.
0: Dahil lang yung, natin, contract, oh. Yung contractor daw nito, parang wala na.
1: Wala na? Yung contractor? Teka, yan nga yung pag-uusapan natin eh. Gawa ng si Sir Jonard, di ba? Lumapit sa XFM at mingin ng tulong. Gawa ng hindi pa nakakasingil?
0: On. Choy, kanina, ito nga, kausap natin dito si Ma'am Beverly Gomez, yung branch manager dito. At directly, pinakausap niya tayo doon sa kay Sir Reynolds Verano, yung founder and president nitong Invisbil Realty and Development Corporation. Yung gumawa ng Green Meadows, siya talaga yung presidente, siya yung founder. Oh, ng Green Meadows si Sir Reynolds Verano.
1: Okay.
0: At kinausap natin, in-explain ni Sir Reynolds.
1: So, yung Green Meadows, Palawan, para siyang ano, yung camellia, ganon?
0: Oh, ganon. High-end subdivision ito, Choy. Hanggang 6 na milyon yung unit dito.
1: Ganon. Ano pala yan? Mas mahal? Tsaka mas magaganda pala yung mga bahay na makikita dyan?
0: Oo, maganda dito. Tapos meron ka pang security. Talagang safe na safe ka pag ikaw ay tumira dito. Oh. Oo, talagang may clubhouse, may amenities. Oo, yung kompleto yan dito eh. Saka ang view dito siya, ang view, yung bundok ng Erawan na napakaganda.
1: Oh yan, sa likuran mo, kita ko yung bundok. Oh.
0: Yung bundok, talagang pag nandito ko, wow.
1: Interesado ako, diba? Interesado ako dyan, pero pera na lang.
0: Oo, kaya-kaya mo to, hanggang 6 na milyon. kaya-kaya mo yan. Napakaganda nitong mga bahay dito. Sir, yung guwansya natin dito, oh. May bahay ka na ba dyan, sir?
1: pera na lang ang kulang, 6 na milyon, malaki.
0: Di, mayroon namang mga ano daw, hanggang 4 man, hanggang ilan? 3 billion? Yung pinakamababa? Oh. Ayan, kaya yan ni katropang Gerald.
1: Sige, di bali, pag-ipunan natin.
0: Pero ilalagay mo sa salin.
1: Ah, ganon? sa ngayon, dito muna ako sa ano sa bangkaw, mahal kong bangkaw, squatter area, pero masaya ako kasi marami mga kapitbahay.
0: Sa Purok, Malaya.
1: Oh, yan, may ingay yung mga kapitbahay ko. Pagka ganyan, nakakabinging tahimik yan eh.
0: Kaya dito talaga tahimik eh. Talaga pang ano ito eh. Talagang siyempre, hindi ka pwede mag-ingay dito. Pag nag-ingay ka dito, punta ka ng kwartya.
1: Ayan. Yeah. Oo, sige.
0: So, ano ito, Choy, ito na yung pinaka-update. Nag-usap si Forman at saka si Sir Reynolds Verano, yung founder, presidente nitong Green Meadows. Tawagin ko si Forman. Forman, para maano, ano ang pinag-usapan ninyo? Mukhang nagkasundo na sila ni President Verano. Sir, magandang umaga. Dahil sa program, servisyo ng tropas, katropa Gerald Gali.
1: Si Sir Jonard yan?
2: Hi, sir. Morning, sir.
1: Morning. Opo. Sir Jonard?
2: Opo.
1: Oh, kamusta na, sir? Ano yung pag-uusap? Babayaran ka ba o hindi?
2: Ano na rin ang update na rin sila ngayong Sabado siguro kung anong mag-update lang ako kay Kagawad Mike.
1: Anong update daw? Anong pag-uusap?
2: Yung sa amin lang dito ng engineer na nasa dito, wala lang pag-uusap, walang klarong pag-uusap. Mm. Hindi na rin alam yung sistema pala na ganun.
1: Mm.
2: Bago lang niya nalaman na ganun pala yung sistema, kaya sabi niya, sa pag-uusap na lang daw.
1: Uh-huh.
2: Eh, wala rin namang problema sa akin at saka sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Yung about lang sa mga materialis ba, kasi kawawa din yung tao. Magkano
1: yung sisingilin mo?
2: Ako sa, ano sir, na malaki-laki yung sa retention ko, pero hindi pa totally lahat makukuha. Gawa ng yung ongoing pa lang yung ibang unit, hindi pa na-turnover po.
1: Ah, okay. Kailangan matapos pa at may turnover. Pero lahat-lahat, magkano yung aabutin na sisingilin mo sa kanila?
2: 500, sir. 500 plus po.
1: Laki naman. Kalahating milyon?
2: Opo. Pero yung ongoing pa lang yung iba, hindi ko rin makukuha agad-agad kasi may mga retouching pa po na proseso. Tsaka habang hindi pa natuturn over sa may-ari, hindi pa namin makukuha.
1: Oo. Saan ka ba? Sa part na ikaw nagsusupply ng mga aggregates, materialis, o ikaw yung gumagawa? Subcon?
2: Ako po yung gumagawa po ng two-story na na structural. Sa akin, structural, trusses.
1: Oo.
2: Yun lang po.
1: Paano to? Bibitawan ka nila? Bibitawan ka?
2: Wala naman pong ano kasi misinterpret lang yun sa part ko ba. Kumbaga wala lang kumakausap sa akin ng maayos.
1: Mm-hmm.
2: Kaya simple, tampo rin ako, gawa ng yung tao, kawawa din yung tao ba.
1: Okay, sige, kasi nagtampo ka.

0: tampok gawa ng parang pakiramdam mo, para kang naglalakad mag-isa.
1: Na-behind na lang ako ba, parang mag-request ko ng materialist, laging sagot, wala. Walang fan. Kaya wala.
0: Paano ka makagawa? Paano ka makagawa pag walang materialist? Para bang para kang ano? Ini chapwera ng hindi mo namamalayan.
1: Pero ngayon nag-ano rin si Boss Reynold na by next week may size lahat ng structural ko na ongoing.
0: Tuloy daw.
1: Baka itutuloy na rin po.
0: Yan, okay. At least malinaw. So kayo ay nag-usap ngayon para mag-schedule ng pag-uusap. Parang usap-usap, ganun.
1: Opo. Baka next week, dito rin daw siya.
0: Ah, okay, sige. Kala ko, bayaran na yung pinag-usapan ninyo eh. Kailan ka babayaran, kailan, magkano yung matatanggap mo. Ang pinag-usapan nyo dyan ay para magkaroon ng pag-uusap.
1: Opo. Yung sa, about sa ano po, sa retention at saka sa mga billing ko na previous, by Saturday, malaman daw po.
0: Malalaman. Okay,
1: opo,
0: sige.
1: Mag-update lang ako kay Kagawad Mike.
0: Tsaka yung status mo, kung ano ba, ikaw pa rin ba yung sub ko nila o meron na silang ibang kausap? Kasi pangit naman yun. Naglalakad ka, walang kumakausap sa'yo. Yung bang parang, parang anak buhay mo yan eh. May pinapakain kang pamilya eh. Parang kang pinapatay. Killing me softly. Ganun bang ginagawa niyo sa akin? Parang ganun eh.
1: Yes, mga that time, parang ganun yung pagkakaintindi ko, sir. Kaso lang ngayon, kasi sa Toy Story naman, sa akin talaga nakalinya yung Toy Story. Sa kanila, more on finishing yung nag-diary to. Kaya, siguro hindi ko lang rin na intindihan ng gusto yung pakay. Dala rin siguro ng stress din sa tao kasi yung tao mag-alala na yun, magapasukan. Kailangan din ng pera. Siyempre, kahit sino siguro, may hawak ang tao na lagi ka rin pinupukpok, sabay wala ka ng pangambuno, ganun din siguro mangyayari.
0: At least mayroong linaw. Ikaw pa rin ang gagawa, then mapag-uusapan nyo na yan yung ibang mga bayarin at magkikita kayo. So, schedule na yung pag-uusap sa susunod, di ba?
1: Next week po.
0: Next week, okay. Thank you ha, Sir Jonard.
1: Thank you very much, sir, sa ano nyo, sir, paunlak. Salamat po ng marami.
0: Lapit ka lang ulit sa XFM kay Katropang Mike kung kinakailangan ng tulong para dyan sa problema mo, ha?
1: Sige po. Maraming salamat.
0: Okay. Joy.
2: Joy.
0: So yun, okay na rin, Joy. At least mayroong pag-uusap na nabuo para sa planong pag-uusap. So mag-uusap-usap sila para mapag-usapan nila yan kung makakasingil na ba, yung mga tutuloy pa rin ba, yung kanyang, siya pa rin ba yung gagawa, di ba? Siya pa rin ba yung subcon, mapag-uusapan na.
2: Opo, at saka ang nakausap niya talaga mismo yung founder at presidente ng kumpanya. Na siyempre ang yung presidente yun ang mag-decide eh.
0: At least yun doon, may puntos na kagad siya doon, yun yung kausap niya eh, pinakataas na eh.
2: Pinakamataas na, wala na ipatataas doon eh. Yun na yun, pinakamataas na. Ang sinasabi ni Sir Reynold sa akin kanina, na hindi naman niya ito inalis, hindi niya naman na... tinanggal at ang yung mga dumating dito ay before finishing yung may mga kasi may mga ano Choy kailangan ng may turnover. Minamadali din nila yung minamadali din kasi yung mga kliyente nag-ano rin gusto na rin makalipat. So kumuha sila ng mga tao para sila yung mag-finishing.
0: Yan, pang-finishing touch.
2: Yun ang kanilang gagawin. Kasi kung yun daw yung kukunin, alam mo, yung meron doong babalikan, siyempre gumagawa na sila ng kabilang unit, padidili na naman yung kabilang unit kung yung mga tao pa rin ni Sir Del Rosario yung kanila.
3: Serbisyong Katropa!
0: Nakuha natin yun. Para tuloy-tuloy ba yung trabaho?
3: Servisyo.
0: Kung mayroong babalikan, sila yung gagawa. Ito yung mga hinahir galing ng Manila.
3: Servisyo Katropa.
0: Di ba? Ganun yun, Choy?
2: Ganun yun.
0: Kung ang isang unit ay mayroong kailangan balikan na tayusin, hindi na sila Sir Jonard ang gagawa nun. Ito na yung hire galing ng Manila.
2: Yun.
0: Para tuloy-tuloy yung process yung gawa nila.
2: Kasi kung babalikan nila yon, madidili na naman yung isa nilang isang unit. So sabi ni Sir Reynolds, kaya ito, pang-finishing ito kasi kailangan na rin nilang madaliin din. So ito naman, ang sabi niya, sa mga nakakontrata sa kanila, basta maayos ang gawa, wala namang problema, hindi nila aalisin. So kaya ang ano niya, dapat, siyempre, ayusin talaga yung gawa. Kasi siyempre yung mga kliyente, ay magre-reklamo rin talaga yan pagka hindi maayos yung gawa. Sorry nilang masatisfied yung mga kliyente nila, siyempre, di ba? Yan ang sabi ni Sir Reynolds na pagka pumunta na yung kliyente nila, yung bumili ng bahay, pagtingin doon, ay matutuwa din naman, masasayahan at lumira doon.
0: Ayan.
2: Yun ang, kaya kung maayos ka naman daw magtrabaho na contractor, wala kang kaba. Hindi ka naman niya alisin. In fact, meron pa silang kasunod na project.
0: Yun.
2: Baka mabigyan ka pa doon ng project.
0: Yan ang maganda, oh. Okay, sige. Joy, salamat. At least nandiyan ka, nakatutok ka. Nakabawas ba? Nakagaan doon sa pakiramdam ni Sir Jonard na nakausap yung pinakataas. Tapos mayroon pang pangako na may pagpapatuloy pa naman yung kanyang mga kontrata bilang subcontractor.
2: Iyon. Saka sa retention, ipapakwenta na kung ano yung mga kung na-turn over na, kung ano yung ano, kung pwede ko makakuha na siya, i-ano na ayusin na. Sabi nga ni Sir Reynolds, mapag-usapan lang dito. At saka, yung branch head dito, sabi ni Ma'am Beverly, kay Sir Jonard, pag may problema ka, punta ka lang sa akin, sabi ni Ma'am Beverly, para siya na mismo ang direkta, magpapabot kay Sir Reynolds Pirano doon sa ano, hindi na kailangan pang kung saan-saan tumaan.
0: Okay, sige. Thank you, Joy. Salamat.
2: Sige, Joy. At mamamasyal muna kami dito sa napakagandang subdivision ng Green Meadows, Palawan.
0: Tama
2: natin si katropang Kuya Toto. Ako naman, katropang Mike Escote. Balik sa'yo.
3: Sir Pisho, katropa.
0: Si katropang Mike Escote namamasyal dyan po sa Green Meadows, Palawan.
3: Servisyong katropa.
0: Mahain pala dyan yung mga bahay na nakatayo, ha?
3: Servisyong
0: katropa. Iikot sila ni katropang Kuya Tuto para makita rin yung planong pagtayuan sa mga susunod. Pangarap ba, di ba? Katropang Toto.
3: Servisyong katropa.
0: 9:40 ng umaga.
3: Servisyong katropa.
0: Meron tayong sinusubukang tawagan para makausap, ha? Tingnan natin kung oobra.
3: Servisyong
0: katropa. Yung rider. Okay, sige. Ganito, ha?
3: Servisyong katropa.
0: Dapat kahapon pa natin tatalakayin, eh. Gawa ng di tayo nakapag-program. Ito, ready na rin.
3: Servisyong katropa.
0: Sige. Okay na rin siya? Oo. Well, kwento-kwentuhan lang kami. Kwento-kwentuhan lang.
3: Servisyong katropa.
0: Titignan natin pagka maging okay, pasok natin, ha? Magaling naman yung convincing power ni Ken.
3: Servisyong katropa.
0: Yan na yung rider. Okay, sige. Sir, magandang umaga po.
4: Hello po.
0: Oo. Kayo sir yung rider na ano po, nagati doon po sa dalawang magkasintahan sa Notel Lodge?
4: Opo, sir.
0: Okay, sige po. Pasensya nung nakarang tinatawagan ko, kaya lang ka-uwi nyo raw yata. Nagpapahinga kayo, sir, ano? Oh, sir, pag-usapan lang natin, saan nyo po na-pick up yung pong dalawa?
4: Sa Gantoid.
0: Ah, teka, putol-putol yung dating sir, eh. Hello, sir?
4: Hello po.
0: Ayan, okay. Sige, sir, papakilala po ba kayo, sir? Anong pangalan ninyo? Kung kayo, papayag kayo o hindi, okay lang din?
4: Siguro, sir. Balik po si Gantoid.
0: Sige, saglit lang, ha. Naka-ano po kayo? Loudspeaker?
4: Opo.
0: Sige po. I-try nyo i-off yung loudspeaker kasi medyo nawawala-wala, eh. Para po mas malinaw. Bibigyan ka namin ng ano po, ng malinaw na ano po, na monitor.
4: Sige po.
0: Sige raw. Yes, sir. Okay na? Naku, pambigay. Pasensya, sir, ha. Kagigising nyo lang yata. Puyat yata sa biyay, sir, no?
4: Eh, talaga, sir.
0: Kaya nga, di ba? Ali, para sa pamilya, sir, gagawin anumang oras, tatrabaho talaga. Di ba?
4: Opo.
0: Yes, sir. Opo. Okay. Ano po pangalan niyo, sir?
4: Ganti po, sir.
0: Ha?
4: Ganti po.
0: Ganti? Ganti? Ikaw yung ano?
4: Ganti.
0: Randy.
4: Ganti.
0: Ano, Bon?
4: Gandhi. Opo.
0: Okay, Gandhi. Kayo yung pong nag-pick up dito sa dalawa?
4: Opo, sir.
0: Saan nyo po pinick up sila at mga anong oras po?
4: Bali, sinundo ko po yung babae sa Santa Monica po.
0: Ah, okay. Sige, kala ko sa Tipuco na, eh. So, babae mo na, Santa Monica, pinick up mo doon, tapos?
4: Papuntang Tipuco.
0: Mm-mm. Tapos?
4: Pag puntaan po ko, sir. Nasa siya sa hotel.
0: Oo. Sino po yung nag-book?
4: Yung lalaki po.
0: Okay, lalaki ang nag-book. Ano po ang pangalan ng pong lalaki na nag-book?
4: John Philip? Kasi wala nang apelido siya.
0: Okay, John Philip yung pangalan. Sige. Itong John Philip na ito, nasa tipo ko, mga anong oras po yun, Sir Gandhi?
4: Alas 12, sir.
0: Alas 12. So, sinundo mo sila at dinala mo doon sa Notel Lodge. May mga pag-uusap pa ba? Narinig siya kanila habang bumibiyahe po kayo?
4: Wala naman po.
0: Oh, pero magkasintahan ito?
4: Sabi niya, sir.
0: Ni John Philip?
4: Ng lalaki.
0: Okay, sige. Ngayon, pagdating doon, ano po yung naging setup ninyo?
4: Bali, pagdating ko doon, sir, sa hotel, sabi niya, i-gcash na lang daw yung bayad sa akin.
0: Magkano po?
4: Yung 180 daw.
0: 180. Kaya naman siya naging 180, gawa ng dinaanan niyo muna yung babae doon po sa ano? Sa,
4: opo, sir.
0: Sa Santa Monica. Saan banda po sa Santa Monica?
4: Dito, sir, sa ano, yung papasok ng Talipapa.
0: Okay, sa may malapit sa Water District?
4: Opo.
0: Noon. Doon kayo nakatira yung babae na yun, sir?
4: Hindi po, sir.
0: Ah, okay. Wait, baka may pinuntahan lang tapos doon yun na-pick up.
4: Pinuntahan lang po.
0: Ah, okay. Mga nasa ilang taon kaya yun sa tansya mo, sir?
4: Kailan po yung babae? Mga 27 po. Mga ganun.
0: Bata pa? 27?
4: Mga 27 bata siguro.
0: Tapos ano po kung isa sa larawan natin matangkad po ba? O hindi naman.
4: Hindi naman, sir. Sakto lang.
0: Okay. Mahaba ang buhok po? Maputi?
4: Hindi naman, sir.
0: Okay. Sige, di bali. Sir, nung pagpunta nyo doon, i-GCash na lang. Tapos ano yung kasunod na nangyari? Malis na kayo?
4: Malis na ako, sir. Inantay ko pa doon sa labas ng mga 5 minutes.
0: Oo. Tapos?
4: Tapos sabi niya, kahit mag-online ka na, i-GCash ko naman yan.
0: Okay. Makikita ba yung account niya, sir? Nung lalaki na yun?
4: Dito, sir, sa app.
0: Oo, kaya lang baka sige, wag na lang kasi baka magka-problema tayo doon sa app ninyo, ha. Dito na lang, John Philip. Bago meron pong ano, no? Naghintay kayo ng matagal, wala talaga, hindi po na-send sa inyo?
4: Wala talaga, sir. Tapos binalikan ko na sila.
0: Oh, mga ilang minuto po yun pagbalik ninyo?
4: Tagal din, sir.
0: Isang oras?
4: May isang oras din. Kasi alas 2 na ako nakabalik, eh.
0: Oh, yun. Sabi rin po ni Sir Raymond, mga 2 oras daw bago umalis, sumibat na yung lalaki. So, mga ganong oras din po kayo.
4: Opo, sir. Kasi matuba na ako na. Sabi ko, parang scam to, ah.
0: Yun na nga, eh. Di, pagbalik ninyo, ano pong kasunod na nangyari?
4: Ano, sir? Yun na nga. Tama na nga inaalak ko.
0: Scam nga.
4: Scam nga talaga.
0: Yun, okay, sige. Pero naabutan ninyo o wala na sila?
4: Wala na sila, sir. Yung babae na lang.
0: Adi, anong sabi po ng babae sa inyo?
4: Pero ang babae na sana yung lalaki. Sabi ko, hindi ko alam kay kababalik ko lang.
0: Tapos?
4: Ayun, sir.
0: Sabi, binayaran na rin daw po kayo?
4: Hindi ko man siya inano, sir. Hindi ko man siya tinigilan ang hindi ako bayaran.
0: Talagang pinersya mo, ha? Kailangan bayaran talaga, hindi naman literal na pwersa. Ibig sabihin, kinulit mo rin para mabayaran ka, sinerbisyuhan mo, madaling araw pa. So, nasingil mo rin?
4: Oo, sir. Magbigay siya.
0: Okay, 180. Nagbigay.
4: Sabi ko, kahit 150 na lang bigay mo sa akin, okay na.
0: Tadi, magkano binigay?
4: 150, sir. Sabi ko, kahit 150 na lang, okay na yan.
0: Adi, bumayag din.
4: Umayag
0: din. Miyak ba yung babae? Hindi naman.
4: Sabi ko siya, parang arte-arte lang yun.
0: Pero parang kamalas naman nun. Dinala siya sa lodge pagkatapos iniwanan, di ba?
4: Oo, oh, sir. Katanga niya.
0: Kung boyfriend niya yun, hiwalayan niya na lang. Sa ganong sitwasyon, iniiwan siya eh. Di ba?
4: Yeah, sir.
0: Oh, di, okay. Nabayaran siya. Ang problema kasi natin ito, si ano hindi pa nabayaran? Si Notel Lodge, nung lalaki.
4: Yeah, sir.
0: Meron kang picture nito pong lalaki?
4: Meron po.
0: Oo. Pwede ba namin mahingi yung picture na yan?
4: Nasend ko na dyan, sir. Kay, ano? Raymond.
0: Kay Raymond. Opo, oo. Tapos, nasend na rin sa akin ni Raymond. Ito yung larawan niya. Hindi po kayo nagkakamali. Yung picture na nasa amin ngayon, nasa XFM, ni John Philip.
4: Opo, sir, yan po.
0: Oo. Paano mo nasabi, sir, na yung picture na ito ay siya?
4: Kamukha, sir. Sa sir, alam mo, maraming kakilala rin talaga sa kanya.
0: Kasi yung picture na yan, yan po yung nasa, ano niya, nasa account niya, tama ba?
4: Wala sir, hindi ginamit yung picture sa account niya.
0: Ah, okay. Eh, saan mo nakuha yung picture?
4: Sa mga tropa lang din sir. Dami rin na kakilala sa kanya.
0: Ah, okay. Ngayon, yung picture na yon na nakita mo, tapos yung actual na sinundo mo, iisa, tumutugma na ito nga. Sir. Tama ba?
4: Opo sir, pati yung poses.
0: Ah, okay, sige. Pwede ba magamit namin ito para mahanap lang namin yung pong lalaki?
4: Opo sir.
0: Okay, sige. Salamat sir. Ha?
4: Pwede naman po na ano sir. Mm-hmm. Ay, mahal din naman tayo dito sir na makahanap sa kanya.
0: Apa. Sige po, para maano natin, para malaman natin yung katotohanan, gusto ko rin makuha yung panig ng lalaki na yon, kung bakit niya ginawa yun, na tinakbuhan niya at iniwan niya yung girlfriend niya, yung babae. Kawawa rin, di ba? Baka isipin ng tao, modus ang ginagawa nilang magjowa na hindi magbabayad, aalis, iiwan yung babae, tapos magdadrama. Gusto rin nating malinawan sa part nila, kaya gusto nating mahanap itong lalaki na ito. Di ba, Sir Gandhi?
4: Opo, sir.
0: Yung isa palang rider na binook pala yun sa Campusville, di rin pala binayaran yon?
4: Hindi rin daw, sir, binayaran.
0: Kawawa naman. Alam nyo, yung trabaho ninyo, ano yan eh, parang bayani kayo kung ito rin gawa ng... Tignan mo, naging bayani isa mong kasama? Naligtas siya doon, di ba?
4: Bayani talaga.
0: Oo, kita. Tapos biglang hindi binayaran, loko rin talaga yun. Loko rin yun. Na-save siya eh. Corner na siya, pero dahil doon na-save siya, ang ibig sabihin, yung trabaho ninyo, mahirap kasi madaling araw. Yung iba kasagsaga ng natutulog na dapat nagpapahinga pa. Pero nandyan kayo, pag kailangan ng serbisyo ninyo, pupunta kayo para maibiyahin nyo ng ligtas yung mga pasahero ninyo. Di ba, sir?
4: Opo, sir.
0: Na dapat sana itrato kayo ng patas. Bayaran doon sa napagkasunduan na halaga. Di ba?
4: Opo.
0: Okay, sige. Sir Gandhi, maraming salamat sa impormasyon na ito ha. Yun lang, gusto ko lang po mahingi talaga yung picture na yan at makompirma galing sa iyo na siya yun yung picture. Thank you.
3: Servisyong Katropa.
0: Ito yung picture na sinend sa atin. Thank you kay Sir Gandhi na ibinigay niya kay Sir Raymond na isinend naman sa atin.
3: Servisyong Katropa.
0: May pangalan na. Yung isa pang rider. Ano natin, itawagan din natin.
3: Servisyong Katropa.
0: Hindi na, pakita na natin yan ng buo. Kasi nakumpirma na natin na ito yung inhanap natin eh.
3: Servisyong Katropa.
0: Papakita ko na sa inyo yung pong larawan ito pong ni John Philip. Binanggiting John Philip eh. Ito yung picture na sinasabi. Sir John Philip, ikaw ba ito? Dahil yung larawan na ito na pinapakita ko ngayon, tugma, nakita ka, ikaw ang sakay. Sabi, ha, nito pong si Sir Gandhi, yung kausap natin, yung rider. Ngayon, kung hindi ikaw, magpaliwanag ka. Di ba? Pwede kang magsalita. Mali, hindi po ako yan. Hindi ako yung sumakay. Nasa bahay ako. Pwede po naman gawin yun. Pero kung ikaw ito, ha? Kung ikaw ito, ayusin mo yung problema mo. Sir.
3: Servisyong Katropa!
0: Okay.
3: Servisyong
0: yung isa, katropa. Yung naging bayani, yung sumundo sa kanya para lang makaalis. Awagan din natin yung kasi hindi pa nababayaran.
3: Servisyong Katropa.
0: Isa pang rider. Kawawa naman. John Philip ang pangalan. Meron ang pangalan, ha?
3: Servisyong Katropa.
0: Ayun pala. Kaya pala naging 180 yung singil ng back ride. Gawa na yung babae pala. Sinundo pa pala sa Santa Monica.
3: Servisyong Katropa.
0: Oh, mga nasa 27 years old daw tingin nung rider eh. Galing doon sa doon kinuha nagpabook yung lalaki si John Philip. Sunduin daw muna yung babae alas 12 ng hating gabi doon sa Barangay Santa Monica malapit sa Talipapa.
3: Servisyong Katropa.
0: Ba sino kaya yung babae na sinundo niya diyan malapit sa Talipapa?
3: Servisyong Katropa.
0: Pag sundo niya sa Talipapa, dinala niya ito sa Tipoco. Oh, ng rider. Pagdating doon sa Tipoco, pinikap naman yung isa, si John Philip.
3: Servisyong Katropa.
0: Oh, dalawa na sila sa isang sasakyan. Ang pinakamalapit, San Manuel San Jose, itong lodge ng hotel.
3: Servisyong Katropa.
0: Talagang hindi na nakapagpigil. Para bang dalihin mo kami sa pinakamalapit. Hindi katulad na disgrasya eh. Dalahin mo sa pinakamalapit na ospital. Ito iba eh.
3: Servisyong Katropa.
0: Boss, ipagmaneho mo kami. Dalihin mo kami sa pinakamalapit. Hindi ospital, lodging house.
3: Servisyong Katropa.
0: Talaga naman oh. Dalihin mo kami sa pinakamalapit na lodging house. Ang napili, hotel.
3: Servisyong Katropa.
0: Humarurot pa man din. Bilis oh. Kasi kala mo, emergency. Nangangailangan ka na eh. Gigil ka na, John Philip, ha?
3: Servisyong Katropa!
0: Hindi na hininto yung motor, eh. Sakay, sir! Pagsakay, dalawa na kaagad sila. Arurot, eh. Ganun, oh. Was-was, eh. Biyahe papunta doon, ni Kurbada. Wala!
3: Servisyong Katropa!
0: Diretso, pasok doon sa loob. Siyempre, yung tao, inatid, gusto rin talagang kumita, 180. Namamasada, eh. Alang aning oras ngayon, eh. Di ba? Para siyang naging bayani doon sa gigil eh. Sa gigil mo, Sir John Philip, di ba? Eh, inatid kayo doon. Tinakbuhan mo. Ngayon, itong babae, hindi pinaalis hanggat hindi nasisingil.
3: Servisyong Katropa!
0: Oh, nasingil. 150 na lang. Oh, di ba? Kahit 150 na lang, kung anong meron ka dyan, binayaran ng babae. Ah, di nakaligtas, nasingil niya. Kulang lang ng 30 pesos.
3: Servisyong Katropa!
0: Dito na yung picture. Ipopost natin to mamaya. Ha? Hindi ka talaga maglabas, ha? 180 lang, ipapahiya mo sarili mo.
3: Servisyong Katropa!
0: Hindi lang 890. Oo. Hindi lang 890 kasi yung sumaklolo na back ride na sumundo sa kanya sa campus bill kung saan siya nagtatago para makaalis. Kasi mako-corner na siya nila Raymond eh.
3: Servisyong Katropa!
0: Oh, di sinundo, nakatakbo, nagpahatid sa bungkag. Doon nagpahatid.
3: Servisyong Katropa!
0: Oh, bakit taga-bungkag yun, di ba? Pupost na natin tong picture na ito. Ayaw mo talaga magpakita, ha?
3: Servisyong Katropa!
0: Ako na lang pupunta sa bahay ninyo. May magtuturo rin naman kung nasaan ka, kung saan ka naroroon o kung saan ka nakatira.
3: Servisyong Katropa!
0: Ha? Ah? Tayo lang natin. Okay na yung isa, yung rider. Alanganin.
3: Servisyong Katropa!
0: Sige, tinatawagan po namin kayo doon sa isang rider ha. Kasi kinukumpute-compute natin eh. Kung magkano lahat-lahat para pag nakausap na natin itong si John Philip, masingil natin.
3: Servisyong Katropa!
0: Mayroon ang pangalan, mayroon ang picture. Pinakita na natin. Kung kilala ninyo, sabihan nyo lang po ako. Ako na ang pupunta. Ako na ang kakausap paharap dito.
3: Servisyong Katropa!
0: Kilala ninyo, John Philip ang pangalan. Cap Leo Pinto, baka kilala mo ha?
3: Servisyong Katropa!
0: Cap Leo Pinto ng Barangay Prinsesa.
3: Servisyong Katropa!
0: John Philip ang pangalan, mayroong picture.
3: Servisyong Katropa!
0: butakbuhan mo ha, makulit ka talaga. Sir, busy lang tayo sa mga bayabas operation eh, pero may oras para sa'yo.
3: Servisyong Katropa.
0: Hanapin kita, ayaw mo magpakita.
3: Servisyong Katropa.
0: Hahanap sa'yo. Ayusin natin itong problema mo.
3: Servisyong Katropa.
0: Para matapos na, ang dami naghahanap sa'yo.
3: Servisyong.
0: Papakita natin yung picture mamaya kung alam ninyo. Sabihan nyo kung saan pupuntahan ko, okay?
3: Servisyong Katropa.
0: John Philip ang pangalan. Baka mayroon kayong kaibigan, may kakilala kayo, John Philip ang pangalan.
3: Servisyong Katropa.
0: Kilala ninyo? Sabihan nyo ako ha. Baka ito na yon yung kaibigan ninyo. Umasok eh, pambira, tapos hindi nagbayad.
3: Servisyong Katropa.
0: Tapos mong umabot sa langit ha, tapos mong magsaya.
3: Servisyong Katropa.
0: Pagkatapos mong pagpawisan at manggigil.
3: Servisyong
0: Katropa. Ganon-ganon na lang yun, iiwan mo yung babae pagkatapos hindi ka magbabayad.
3: Servisyong Katropa.
0: Sinistorbo mo, alas 12, dapat nagpapahinga na yung babae.
3: Servisyong.
0: Beauty rest na yun eh, di ba? Magpupuyat para hindi papangit.
3: Servisyong Katropa.
0: Binulabog mo ng alas 12 nang dahil lang sa tawag ng iyong laman.
3: Servisyong Katropa.
0: Dahil lang dyan sa kalibugan mo.
3: Servisyong Katropa.
0: Ah, di bali, sige. Paalas 10 na ng umaga eh.
3: Servisyong Katropa.
0: Sabi ko sa'yo, iligo mo yan eh. Iligo mo, kumain ka ng marami.
3: Servisyong.
0: Pagkatapos mo ligo, i-on mo yung aircon, itutok mo number 3 yung electric pan. Palamigin mo yung sarili mo para yung nang iinit na katawan mo matigil.
3: Servisyong Katropa.
0: Hindi yung mga istorbo ka ng babae pagkatapos doon, dadalay mo doon sa isang lodge.
3: Servisyong.
0: Eh paano kung iniwan mo doon at di mo na... Eh paano kung halimbawang tumawag? Ayong bantay ng lodge ng tanod, ng police, pinagtumpo ka ng maraming tao yan.
3: Sir.
0: Hindi binitawan.
3: Katropa.
0: Diba napahiya pa yung babae? Nang dahil lang dyan sa tawag ng laman mo?
3: Servisyong Katropa!
0: Diba?
3: Servisyong Katropa!
0: Okay, patagal-tagalin mo pa ha. Ayaw mo pa talagang bayaran. Bumalik ka doon. Ayusin mo yung problema mo.
3: Servisyong Katropa!
0: Umudos mo yan. Itigil mo na, brat.
3: Servisyong Katropa!
0: Hindi po. Oh, sige, okay lang. Sige. Baka nagpapahinga. Kasi yung mga rider, walang piling oras yan eh. Kung kailan bakante yung kanilang
3: Servisyong Katropa.
0: Oras bago sila magtatrabaho.
3: Servisyong
0: Katropa. Norba Aljudin, basa na lang ako ng mga comment ninyo.
3: Servisyong Katropa.
0: Iwan naman na natin to at tinahanap natin si John Philip.
3: Servisyong Katropa.
0: Rada Tikar. Ahaha.
3: Servisyong Katropa.
0: Norba Aljudin. Sir, ganda umaga po. Babati naman po dito sa Barangay Raan Rizal.
3: Okay. Servisyong Katropa.
0: Sikap Leo Pinto, ah.
3: Servisyong
0: Katropa. Gandang umaga rin po, Kap Leo Pinto. Jerica Sabdani. Shardan, thank you. Good morning po, Sir Gerald from Bayan Bataras, ah.
3: Servisyong
0: Katropa. Brenda Trinidad, Robert Enriquez, Makulimblin.
3: Servisyong Katropa.
0: Nakapunta ako dyan. Saan?
3: Servisyong Katropa.
0: Nakapunta ako dyan. Nag-aral pa ako sa school. Saan school po yung tinutukoy mo? Ma'am Only Mihemang Abilyar. Julieta Tionsong Kapinig, morning po from Samako ng Barangay Mandaragat, Old Bungkag.
3: Servisyong Katropa.
0: Ma'am Julieta, dyan binabay sa Bungkag, baka kilala ninyo si John Philip.
3: Servisyong Katropa.
0: Kilala ninyo, John Philip?
3: Servisyong
0: Katropa. Hinahanap namin yan ngayon, ha? Okay, alas 10 na po ng umaga, babalik tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
3: Servisyong Katropa.
5: XFM.
6: XFM.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
9: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain.
15: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
22: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: XFM.
21: XFM.
22: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
20: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
26: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
22: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
27: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
20: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
20: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
29: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
30: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna.
0: ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
10: XFM.
11: X.
10: XFM.
11: FM.
13: Serbisyong Katropa.
15: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
13: Serbisyong Katropa.
15: Good morning mga nasa live natin, yung mga nagko-comment.
13: Serbisyong Katropa.
15: Basahin ko ha.
13: Serbisyong Katropa.
15: Sige, si Vicente Paalan, Sherdan, at magandang araw din po mga katropa at kagawa Gerald Gallis. Listening sa radyo mula po sa Barangay Mangingisda, Palawan.
13: Serbisyong Katropa.
15: Mr. Naupia, good morning po kagawa Gerald Gallis.
13: Serbisyong Katropa.
15: Dayin mo nga ya, Sherdan, at magandang araw mga katropa at kagawa Gerald Gallis. Listening sa radyo. Okay. Barangay Mangingisda.
13: Serbisyong Katropa.
15: Ratch Hiker. Morning po ka Gerald. Bati naman po ang aming birthday boy na si Ratch Hik. Tapos with R sa dulo.
13: Serbisyong
15: Katropa. Sixth birthday po today. Marami pong salamat from Iraan. Abor na lang lagay mo, aburlan.
13: Serbisyong Katropa.
15: Thank you sa pag-share. Alberto Pama, good morning po, Gerald Gales. Baka nakaturbo si John Philip. Ha ha ha.
13: Serbisyong Katropa.
15: Tatanungin ko yan. Magkikita rin kami ni John Philip.
13: Serbisyong.
15: Don Gomia, Sherdan, thank you.
13: Serbisyong Katropa.
15: Boss, libog na yan.
13: Serbisyong Katropa.
15: Yun na nga eh, gigil na gigil eh. Grabe na rin yung lalaki yan, sir. Ang babae, ang sama din. Nagsama rin, di man lang kinilala.
13: Serbisyong Katropa.
15: Isip ko nga baka gwapo itong si John Philip eh, kaya ganyan eh.
13: Serbisyong.
15: Napasama niya yung babae, niwan niya.
13: Serbisyong Katropa.
15: Aha. Kontiho pala, Philip Kontiho.
13: Serbisyong Katropa.
15: Morris din Philip. Ano po yun? Good morning po Sir Gerald, babati naman dito sa Purok. 7, relocation, mambalot na... Maulang umaga, ingat po lahat. Greetings from Cherry Donesa ng Mambalot.
13: Serbisyong Katropa.
15: Salvador lang kilala ko. Philip. Iba naman yun eh. Artista yun eh. Philip Salvador eh.
13: Serbisyong Katropa.
15: Iba yun. Bobby Balami. John Philip ang inahanap natin ngayon. Nasaan si John Philip?
13: Serbisyong Katropa.
15: Sabihan niyo ako ha. Pagka nakita niyo na yung John Philip na yan.
13: Serbisyong.
15: Pupuntahan natin yan. Kung hindi niya kaya, pambira, magsabi lang.
13: Serbisyong Katropa.
15: Teka, eto muna. Meron tayong hahanaping tao rin.
13: Serbisyong Katropa.
15: May pumunta ho dito sa atin si Roderick. Si Roderick po ay nagtatrabaho sa talyer.
13: Serbisyong Katropa.
15: Nagbubulkit ba? Yung mga pumuputok na mga gulong na mga motor.
13: Serbisyong Katropa.
15: Buhay niyan yung mga talyer, yung mga vulcanizing shop. Diba? Bubulkitin yan. Ngayon, Meron siyang binibentang langis, pan-change oil.
1: Servisyo Katropa.
15: May lalaking lumapit sa kanya, sabi magpapa-change oil. Kaya lang yung pera kukunin pa raw. Nang hiram ng pera, kay Roderick, pinahiram din talaga ni Roderick.
1: Servisyo Katropa.
15: Oh, hindi pa naman 100, hindi pa naman 50. 600 mahigit.
1: Servisyo Katropa.
15: Yung lalaki din ang bumalik. Hindi na nakapagpa-change oil, dala yung pera. Nak, nambaka o. Oh. Kung nasaan ka, sir, pwede kang bumalik. Baka busy ka lang sa buong maghapon.
1: Servisyong Katropa.
15: Mambubulkit lang yun. Malit na pera lang yung hawak nila doon, no? Yung pera na 600 plus na yun, malaki na yan sa kanya.
1: Servisyong Katropa.
15: Ito, Roderico, pumunta dito sa XFM.
1: Servisyong Katropa.
15: Panoorin natin si Roderick.
1: Servisyong Katropa.
2: Ang alam... Roderick Bandulos po, sir.
15: Roderick Baldula?
2: Bandulos.
15: Bandulos, taga saan ka?
2: Dati ako bangkaw-bangkaw, sir.
15: Oo, ngayon, saan ka na?
2: Dito na, sa Libis.
15: Sa Libis na? Oo, sige na. Pasugod ng XFM, ano nangyari?
2: Ay, kapo, nabudol-budol ako, sir. Ng tao.
15: Budol? Nabudol siya? Nabudol ka? Nabudol?
2: Nabudol-budol.
15: Budol-budol?
2: Yung bang pangluloko.
15: Okay, naloko ka. Sino naloko sa'yo?
2: Hindi mang kilala yung tao na yun. Kasi may tingin ko sa kanya, may tiwala din ako, parang maginoo ba?
15: Sige nga, ano nangyari?
2: Ngayon, sabi niya, magano ko ng oil. Sabi ko, sir, balbulain lang yan.
15: Anong magano?
2: Eh ngayon,
15: magbili? Sabi niya, magbili ng oil?
2: Kung magpa-change oil, magbili siya magpa-change oil. Ngayon, sabi niya,
15: Siya, ikaw ang gagawa?
2: Oo, kasi may oil man ako eh. Nagano siya, sabi niya, sige, hintay mo ako, pera may muna ko ng 670. Para, ano, makuha ko yung 1,000. Ngayon, ibabayad ko sa iyo lahat, pati trabaho, pati oil. Ngayon, nagahintay naman ako, sabi ko parang wala pa nakabalik, isang oras na. Sabi ko, sabi ko, Raph, baka magbalik din yung tao na yun, baka na ano lang ba. Yung hasta maghapon sa pag-uwi ko ng 6:30 na, niya wala ba nagbalik na tao? Yung nanghiram ng 670. Sabi ko, wala talaga. Pero nakuha ko yung number ng motor niya, ng scooter, 778.
15: 778? Walang letra? Number lang?
2: May litra kasalan, hindi ko lang nakuha agad ba?
15: Anong scooter yun?
2: Scooter yun, ito mga scooter lang na ako.
15: Ibang scooter, ayun, ibang scooter din yun.
2: Basta scooter siya.
15: Ayan, iba rin ito, Aerox ito, iba rin yun, no?
2: Basta scooter siya.
15: Merong hawak mo, Honda Beat, may...
2: Hindi ko nang konpansin masyado, sir, kung anong ka ba sa konsya, scooter. Eh ngayon,
15: sabi, bali ikaw ay mayroong shop.
2: Andiyan, sa may tabang banda.
15: Tapos plano mo sanang i-change oil yung kanyang motor.
2: Nagano nga ng oil.
15: Bumili siya ng oil.
2: Nagagawa, sabi niya, anong oil mo rito? Sabi ko, Valvoline. Sabi magkano yan? Sabi ko, 240. O sige, magpapansin oil ako. Ang problema, ang pera ko nasa pandaw, sa kantin. Sabi niya, kung pairamin mo ko 670, kunin ko yun. Ayun ang pagpapayad ko sa'yo.
15: Pero yung oil, nakuha niya wala?
2: Wala.
15: Ah, okay.
2: Ay, sabi niya,
15: balik agad. Pahiram mo kaagad ng pera,
2: 670,
15: umalis siya.
2: Sabi niya, hintay mo ako kay papansel o ako.
15: Anong oras yun?
2: Hapon na, sir, mga alas 3 pasado na.
15: Alas 3 ng hapon, sabi babalik naman kaagad. Di lumipas ang ilang oras.
2: Wala, hanggang isang oras ako naghintay-hintay. Sa nagpunta, sa kuwi ako ng 6:30.
15: Wala talaga? Wala rin. Baka ngayong araw, baka ngayon eh, kahapon, hapon na yun
2: baka,
15: eh.
2: Baka hindi, istimik ko butol-butol talaga, sir. Kung sa akin lang, lahat ng vulcanizing at may nakita silang 778, huwag silang magtiwala sa tao na yan kasi baka mabiktima rin sila.
15: Anong kulay ng motor?
2: Hindi ko masyado makunan kayo, sir, kasi
15: black.
2: Medyo blue, parang blue-blue yan. Gano.
15: Blue-blue?
2: Basta number lang na.
15: Ano, parang gano'n na blue-blue?
2: Ganun.
15: Parang yan, hindi yan?
2: Hindi ko, scooter lang, hindi ko masyado ba yung ano kasi kadami ng
15: 778 ang ano, ang dulo.
2: Yung kanya number.
15: Ang plate number niya.
2: Kasi sa kadaming customer kasi kapon, hindi ko makuha na masyado kung tako ba.
15: Bakit pinahiram mo pala? Hindi mo naman kilala.
2: Ay, parang tingin ko sa kanya, sir, ay mag-inuo eh.
15: Mag-inuo.
2: Parang hindi pa mangluloko. Sinabi niya pa ako na huwag kang matakot, hindi ako mangluloko, maliit na pira lang yan.
15: Bakit malaki yung hiniram niyan? 100, 200, bakit 600 plus talaga?
2: Ay, hindi niya rumakwa yung 1,000 niya sa kantin.
15: Kaya nang hiram ka na ng...
2: Hindi naman sa akin, sabi ko, tingin ko sa kanya,
15: okay naman.
2: Wala naman tayo sa tao.
15: Okay naman siya.
2: Yung pala, hindi na magbalik.
15: Wala siyang binanggit na pangalan?
2: Wala.
15: Hindi siya nagbanggit kung taga saan siya, anong trabaho niya?
2: Hindi ko mananoan, sir. Hindi ko makilala yun.
15: Sa mabanda yung shop mo?
2: Yan, may tabang road. May ano ng mataas na building dyan na ano. Mataas na building.
15: Basta sa Libis Road lang. Na may gilid lang ng kalsada ng Libis Road.
2: palabas na ng ano tabang yung dito lang banda.
15: Oo.
2: Yung vulcanizing diyan.
15: Hindi baka magbalik, baka na busy siya kahapon, hindi niya na ano, hindi niya na balikan, baka magbalik ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong ito papakinggan natin, panawagan natin sa kanya.
2: Oh. Ah, busing. Kung totoong tao ka, magbalik ka sa ano, sa Siap. Kasi yung pera na yon, binta lang ng interior yon. Kita ko lang yon eh. Ngayon, kung hindi ka man magbalik, baka marami pa mabudol-budol sa panawagan ko lang sa lahat ng vulcanizing. Magnalaman nyo ang number na 778 na yan, ang tao na yan, baka hiraman kayo ng pera, yan ay mangluloko.
15: Oh. Pero kung babalik naman mamaya,
2: okay. Malabo na yun, sir.
15: Ha?
2: Malabo na yun. Kay...
15: Di, baka malay mo magbalik. Wala lang, baka na-busy baka hapon.
2: Ano nga, sabi niya, balik siya agad. Kaya nandiyan na nga ang uwil. Eh. Sabi niya, huwag ka mag-ano, huwag mo na ibalik yan doon kasi dyan lang ang uwil. Kasi babalik agad ako. Saglit lang ako.
15: Ayun, manluloko yun. Biroy mo, nandiyan na yung well. Saglit, saglit lang.
2: Saglit lang ako. Kunin ko yung 1,000 ko sa kantin.
15: Oo.
2: Ay, mag-isang oras nang hintay ko. Wala pa rin.
15: Wala, manluloko yung taon na yun. Huwag nilang paniniwalaan.
2: Oh, pag nakita nilang number ng 778 na yun, na scooter na yan.
15: Oo.
2: Pag, baka manghiram ng pera at magpa-change oil. Huwag sila magtiwala ng taon na yan. Baka maisahan din sila.
15: Kaya nga.
2: Sabagay, maliit lang na pera yan, 670.
15: Hindi, sabi mo nga, pinagkakitaan mo lang yun sa pambubulkit. Ay, ang bulkit, magkano? 50?
2: 70.
15: 70, di ang dami rin yun. Daming
2: hindi, kumara. Interior yung binta na interior.
15: Hindi, sayang pa rin. Pangbili ng ano yun, pagkain. Di ba?
2: Kung mangluko lang man siya, dapat doon na sa mayayaman. Hindi yung...
15: Sa mahirap.
2: Tayo na sa mahirap na tayo, mahirap na rin tayo, pahirapan pa.
15: Pero tingnan natin, baka may isa uli, may contact number ka dyan? Magtawagan tayo? May CCTV ba yun? Wala?
2: Wala po, sir.
15: Ay, siya katabi niya ng...
2: Malayo, sir.
15: Shop.
2: Malayo. Saan kay Kwan? Kay Mr. Tan?
15: Sige, tignan natin na kung saan banda. Malapit lang ba?
2: Hindi, may vulcanizing kasi may...
15: Pwede ba, Roy, ma-picturean yun? Picturean yung shop niya, tapos pakita natin?
4: Okay, ano?
15: Oo.
4: Banda kay La Baisula siguro.
15: Malapit lang?
2: Oo, yung daanan, papapasok na yung Baisula, yung vulcanizing dito.
15: Malapit lang, kay Baisula. Alam mo yun? Ayaw nga pala, bodyguard dati yung ano.
2: Yan, papasok dito.
15: Sige, tignan natin yung shop na yun, tapos ipanawagan natin ito, ha?
2: Okay, ano mo lang, sir, kasi baka marami ka may biktima, eh.
15: Sige, sige. Baka na-busy lang yun. Babalik din mamaya, pag napanood dito.
2: Malabo yun, kung nagbalik siya, kapon pa. Ay sabi niya, babalik siya, kukunin niya lang yung 1,000 eh.
15: Tapos hindi na bumalik.
2: Hindi na bumalik, eh.
15: Okay, okay. Sige, panawagan natin, ha?
2: Yan ang...
15: Ano ulit pangalan mo, sir?
2: Roderick Bandolos po, sir.
15: Roderick Bandolos ng Libis, San Pedro. Oh, yan ha, si Mang Roderick.
8: Servisyong Katropa.
15: Kausap natin si Mang Roderick. May pwesto dito sa Libis. Mayroon talyer o vulcanizing shop.
8: Servisyong Katropa.
15: Sir, kung ikaw yung pumunta kahapon, mga alas 3.
8: Servisyong Katropa.
15: At nangako ka, yan, pinapakita ko sa iyo yung pwesto. Yan, yung talyer, yung shop ni Mang Rod.
8: Servisyong Katropa.
15: Oh, meron siyang ano, meron siyang customer. May binubulkit siya.
8: Servisyong Katropa.
15: Oh. Sir, kung ikaw yung pumunta kahapon at nanghiram ng pera, 670. Sabi mo babalik ka.
8: Servisyong Katropa.
15: Oy, sabi mo magpapa-change oil ka. Barbuline, Babuline, ang tawag na Habuline. Habuline, Balbuline.
8: Servisyong Katropa.
15: Basta yung brand ng langis. Oh. Merong binibenta bukod doon sa serbisyo na pagbubulkit, merong langis tag 240. Sabi magpapa-change oil. Eh. Sabi ng tao, baka meron kang pera dyan. Kasi yung pera kong 1,000, kukunin ko pa. Babalik naman ako dito kaagad.
8: Servisyong Katropa!
15: O, may 1,000 pa akong kukunin sa kantin. Eh, pahiram mo na ako ng pera. Pinahiram ni Mang Rod, 670. Yung 670 na yun, inipon yun. Siyempre, pag bumulkit ka, may mga gamit na gagamitin niya doon. Eh... Binili niya yun eh. Binili niya. Sabi natin 70 o 60 yung pagbulkit. Ay bumili rin niya ng materialis, di ba? O yung sabi niya, kita rin yun sa pagbili ng interior. Pagka merong mga sabog talaga yung gulong, hindi na makaya ng bulkit, bibili na lang ng interior, naipon. Hanggang sa umabot na 670. Lahat yun, yung kita na yung 670, pinahiram. Ang kasalanan ni Mang Rod dito, nagtiwala sa tao.
11: Serbisyong Katropa.
15: Mang Rod, lagyan mo ng CCTV yan ha, para sa susunod kilala natin yung tao.
11: Serbisyong Katropa.
15: Oo, mag-ipon ka lang. Mga 2,000. 1,000, 1,500, meron na, di ba? 2,000, may maganda ka ng CCTV. Para nakikita natin yung tao na mga pupunta dyan sa talyer mo, baka sa susunod, pag nakawan ka pa eh.
11: Serbisyong Katropa.
15: Ipon ka ha? Para meron kang CCTV dyan, para sa susunod na mangyari itong uli na budol-budol yung term na ginamit ni Mang Rod dito eh, ni Roderick. Na budol-budol daw siya eh. Para pag nangyari uli yun, mayroon tayong video na ipapakita. Makikita natin yung itsura ng tao.
11: Serbisyong Katropa.
15: O ito, iisipin ko na lang. Kasi alas 3 ng hapon, pumunta ka doon hanggang 6:30, naghintay si Mang Rod. Wala. Hindi ka bumalik. Yung pera, dala mo.
11: Serbisyong Katropa.
15: Baka naman na-busy ka lang kahapon, di ka nakabalik. Bumalik ka ngayon, kawawa yung tao.
11: Serbisyong.

0: man mo, hindi ka na bumalik. Sige, balikan mo ngayon. Iisipin natin naging abala ka lang, naging busy ka lang buong maghapon, kahapon hanggang gabi.
1: Servisyong katropa!
0: Balikan mo, bayaran mo yung hiniram mong pera, 670. Tapos kung gusto mo magpa-change oil, iti-change oil yan. Meron pang langis, bayaran mo 240.
1: Servisyong katropa!
0: Oh, pumunta dito, nananawagan. Ang plate number, scooter yung gamit mong motor eh.
1: Servisyong katropa!
0: 778 daw yung number, yung letra hindi nakuha, pero 778 daw yung dulo ng plate number nung scooter na motor na pumunta.
1: Servisyong katropa!
0: Wala yung pangalan, hindi nakuha yung pangalan, hindi rin nakuha yung ibang detalye o taga saan. Kahit yung picture ay yung plate number na lang sana na buo, di ba?
1: Servisyong katropa!
0: Balikan mo doon, Brad, kung sino man. Kung sino ka man. Balikan mo si Roderick. Naghihintay doon, 670.
1: Servisyong katropa!
0: Nabudol-budol daw siya.
1: Servisyong katropa!
0: CCTV ha, Mang Rod, para sa susunod na mangyari, meron kang panlaban.
1: Servisyong katropa!
0: Sige, 9:30 oh. Ay, 9:10:30.
1: Servisyong katropa!
0: Mga kabudol, ay mga kabudol, mga katropa.
1: Servisyong katropa!
0: Sain ko ba mga comment din sa live natin?
1: Servisyong katropa!
0: Awas si Mang Roderick oh. Sige, dito tayo sa inyong mga comments.
1: Servisyong katropa!
0: Aroy, Kuya Nining. Kahapon sa kaibigan sa... Ang nagbudol niya, taga... Teka, kahapon sa kabilang stasyon, tinatalakay ang pambubudol na yan. Ang nangbudol dyan, taga Prutasan. Ganyan din... Sabi, pahingi muna ng ganito, ibayad sa kabila, tapos hindi na bumalik. 1,000 yan, Sir G. Aroy. Baka konek-konek ha.
1: Servisyo.
0: Mabait yan si Kuya Rod. Mabait si Kuya Rod eh. Kung hindi mabait si Kuya Rod, hindi niya ipapahiram yan.
1: Servisyo. Katropa.
0: Oh, kahit na yung tao na sigurista, kahit maraming pera yan, ihiraman mo ha. Hindi basta-basta mahihiraman mo yan. Pero si Mang Rod, walang-wala yun. Maliit na tao lang. Lumalaban ng patas. Meron ako dito, 670. Kita ko ito sa pagbubulkit. Pati na rin dito sa mga bumibili ng interior.
1: Servisyong katropa!
0: Ano naman kailangan mo? 1,000? 670 lang ito eh. Binigay. Kawawa naman si Mang Rodo, pinagkatiwala. Yun lang, doon lang siya nagkamali. Diba? Doon lang siya nagkamali. Mabilis siyang nagtiwala.
1: Servisyong katropa!
0: May mga ganong klaseng tao na mabilis magtiwala. Ako, ganon din eh. Mabilis din ako magtiwala eh. Oh, para pagkatiwalaan din ako, ibalik mo yung tiwala. Di ba?
1: Servisyong katropa!
0: Sabi ni Merlin Billiones, Aroy, kawawa ka naman kuya, ingat lagi.
1: Servisyong katropa!
0: Ding, Australia, grabe talaga ang dami ng manluloko ngayon, katropang Gerald.
1: Servisyong katropa!
0: Oo, grabe yung mga tao ngayon, mapanglamang. Dami ng mga manluloko.
1: Servisyong katropa!
0: Lelebet Roca Abrea, good morning po.
1: Servisyong katropa!
0: Luz Daco de Vera, Aroy, yung may welding dito sa may El Shaddai, banda yan, ka Gerald, kawawa naman.
1: Servisyong katropa!
0: Alona Santino, morning po, Waji. Good morning, magandang umaga. Saan kaya natin mahanap itong tao na ito, ha?
1: Servisyong katropa!
0: Baka mabiktima ho kayo, ha? Baka meron kayong CCTV at kayo naman yung mabiktima. Pahingi ako.
1: Servisyong katropa!
0: Tutugma lang natin dito kung ito ba yung nanloko kay Mang Roderick.
1: Servisyong katropa!
0: Oo. Baka makilala at mahanap. O di kaya, sir, kung hindi ka budol, balikan mo. Ibalik mo yung 670.
1: Servisyong katropa!
0: Awa ka naman kasi yun lang yung trabaho. Di naman ganun kalakihan ang kita sa ganyan.
1: Servisyong katropa!
0: Naipon niya yan. Gawa ng merong bumili ng mga interior. Nagpabulkit. Kita niya na sana yan eh. Pambili na sana ng agahan at saka tanghalian eh.
1: Servisyong katropa!
0: Binudol mo pa, nakuha mo pa.
1: Servisyong katropa!
0: Sana nakatulong sa'yo yan, ha?
1: Servisyong katropa!
0: Nabulunan ka sana. Servisyong katropa! Baka nabisi lang naman.
1: Servisyong katropa!
0: 10:33 ng umaga.

0: Serbisyong Katropa.
1: Ito tayo dito tayo sa lakad natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Maylin Liano, hala po. Oh, kawawa naman po si Kuya. Kuya Nining, mabait po yan, Sir. Kuya Nining pa lang pa ano niya, palayo niya Nining. Parang pambabae man Nining. Tama ba, Kuya Rod? Ang sabi dito ni Ima Merlin na Nining yung palayo mo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito na, yung hindi tayo matapos-tapos na mga lakad takbuhan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga naghahanap, noon po mga malalaki ang mga lakad kasi lagi nilang binabanggit. Yan lang ang kaya mga maliliit.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tig 1,500, 1,500, yung mga Bible Superation na mga ganun.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito ho, kasama natin yung pong PS2. Ah, sa lakad na ito, sa Bible Superation na ginanap sa barangay Erawan. Doon po sa Misapa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alam niyo 'yon sa Misapa?
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay. So ito yung Bible Operation, kasama ho dito yung pong Pidig. Yung pong 584th Aircraft Control and Warning Group.
0: Serbisyong Katropa.
1: Philippine Air Force, 'di ba? Pidig, PS2 at ito pong 584ACWG.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dalaway na huli ho dito. Na-recover po 100,000. Malapit na eh. Higit 900. O 99,000 yung halaga. Malapit na mag-100. Malaking halaga. Yung pong transaksyon na nangyari.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung pong nahuli dito ay taga San Manuel sa Tipuco rin. Oo, kilala rin ngayon nahuli nung nakaraan si Tareke, nahuli ng Pidig din.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kilala rin ni Ray. Si Ray at si Wawa yung pong nahuli dito po sa Paibas operation na ito.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito yung pong operation, oh. Buo, panoorin natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Takbuhan yan. Grabe takbuhan, no? Iwan ako eh. Masakit yung paa ko kasi may sugat. Matapilok sa basketball. Tsaka nagpaiwan talaga ako.
2: Road na yan. Posibleng aabante ang target, pwedeng dyan or pwedeng doon. This is a 50-50 game, ha? Hindi naman sa lahat ng panahon is makakauli tayo. Hindi rin sa lahat is mag-negative, but hoping that we come out positive dito.

0: may karapatan din kayo gumawa ng sarili ng doktor at medical na wala kang kayahan.
1: Ito katalad ng pagdating sa inyo na ano yung mga kapatan.

0: sandaling yung mga nakuha sa'yo.
1: Ha? Kinuha na rin po. Bali pang ano-ano rin po.
0: Ha?
1: Ang gamit pang sarili lang po.
0: Pang sarili lang o pang benta?
1: Pag may kumukuha po.
0: Matagal ka na nagbebenta?
1: Bago lang po.
0: Yung gamit, kailan ka uling gumamit?
1: Kapon po.
0: Ang gamit mo sa isang araw, ilang beses?
1: Isan po, tatlo. Dalawa.
0: Eh, di magastos yun sa isang araw.
2: Bintang, sir.
0: Ay, ikaw nabilihan?
2: Kaya nga po, sir. Ngayon lang po, sir.
0: Ngayon lang? Matagal ka na nagbebenta?
2: Hindi.
0: Ngayon lang? Yung gamit?
2: Hindi po ako nagaganyan, sir.
0: Kailan huli mong gamit?
2: Hindi po ako nagagamit, sir.
0: Dati?
2: Hindi rin po, sir.
0: Hindi ka pa nakagamit ni minsan?
2: Inom lang po, pati sigarilyo, sir.
0: Ay, kung ipa-drug test ka?
2: Opo, sir.
0: Ano nga po?
2: Sir, negative, sir.
0: Negative ka?
2: Hindi po, sir. Nagaganyan, sir.
0: Sigurado ka?
2: Inom sigarilyo lang ako, sir.
3: Dalawang lalaki ho ang arestado dito po sa Baybas Operation ng PS2. Sakop po ng Bisapa, Barangay Irawan, at ngayon po ay 3:45 ng madaling araw. Medyo naging mahaba po yung proseso gawa na dalawa ho yung nahuli. Tapos pareho mayroong posisyon at yung pumupa sa kanila ay hindi lang isa kundi nasa 29 na piraso. So lahat-lahat, pati ho yung nabili ay nasa 30 na sachet.
4: Sa inyo ba yung inventory? Yung sa drug at saka sa non-drug.

0: Serbisyong Katropa.
1: Bye bye operation diyan po sa Barangay Irawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Anong barangay naman ang gusto nyo kasunod?
0: Serbisyong Katropa.
1: Talaga magtigil ha, hindi nyo itigil yan ha.
0: Serbisyong Katropa.
1: Grabe naman yung pag-amin nito. Araw-araw gumagamit.
0: Serbisyong Katropa.
1: Wala talaga, walang planong tumigil kahit na alam ninyo at napapanood ninyo na sunod-sunod, araw-araw, gabi-gabi yung operation ng mga otoridad.
0: Serbisyong Katropa.
1: Di bali, ganito na lang. Maganda rin yan na mahuli kayo, baka sakaling magbago yung isip ninyo sa loob para pag nakalabas kayo, may choice na kayo na magbagong buhay o pwede kayong bumalik sa gusto nyong magulong buhay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Katulad nito, di ba, mayroong paliwanag. Sa paliwanag niya at pag-amin niya, araw-araw. At hindi lang basta araw-araw. Di ba? Kung iba nga, halos isang ang inaamin lang pag nakakausap natin, minsan lang sa isang buwan, dalawa, o kaya sa isang linggo. Pero ito, ang inamin sa atin, pambihira. Wala na tayong problema doon ha, sa sitwasyon na pagbebenta. Kasi pareho nilang inamin na sila ay nagbenta. Di ba? Pareho silang umamin na sila ay nagbenta ng illegal na droga. Okay? Dalawa yan, dalawang umamin. Dito lang tayo nagulat sa kanyang, magprograma na ako, te, ha? Magprograma na ako. I-chat mo lang ako, te. Tapos pag bakante, mag-reply ako niyan. Pag nabakante ako. Okay, okay. Sige, sige. Sige. May tumawag lang sa atin.
0: Serbisyong Katropa!
1: Okay. Dito lang tayo nagulat. Biroy mo, inamin. Araw-araw. Maliban sa araw-araw. Ilang beses? Dalawa. Pagka-condition, tatlo. Sa isang araw, grabe.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ay kung ang score niya ay 500, 1,000 kada gamit. 3,000 isang araw. Ba, 1,000 na lang. Sa isang gamit, uubos ka ng tig 1,000. Ay, yung sabi niya, dalawa, tatlo. Kung tatlo yun, 3,000 a day, times 30 days, 90,000. Ang pambihira.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diba? Sinong hindi manginayang doon sa pera na yun? Kinita mo, mapupunta lang sa bisyo?
0: Serbisyong Katropa.
1: Kaya, sama rin talaga ako ng sama ano sa mga Baybas Operation. Kasi gusto kong maging parte ng buhay ninyo na magbago kayo. Mayroong isa eh. Hindi ko lang kung saan namin ito nahuli na bigla na lang lumapit sa akin. Kajarag, salamat ah. Sabi ko, ano, bakit saan? Ako yung nahuli ninyo. Kala ko magagalit eh. Ako yung nahuli ninyo sa Baybas Operation nung nakaraan taon. O tapos, sabi niya, ako yung umamin, di ba? Sabi ko, dami kaming araw-araw akong gumagamit. Di ba? Laki rin ang gastos ko. Ngayon, iwas na. Tutok na ako sa trabaho. Okay na ako. Tadi sarap sa pakiramdam, naging party tayo no ng pagbabago niya. Ito ganun din. Sana magbago. Kasi malaki ang gastos niya sa bisyo niya. Papasok sa loob, baka doon makaisip na pagbakalabas ay iwanan na yung bisyo. Oh, kaya diyan ako. Sama tayo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito 'yung paliwanag nilang dalawa, oh. Pakinggan natin. Si Rayray at si Wawa.
0: Serbisyong Katropa!
2: Saan galing yung mga nakuha sa'yo? Ha?
3: Kinuha na rin po namin. Bali pang ano-ano lang rin po.
2: Ha?
3: Yung gamit pang sarili lang po.
2: Pang sarili lang o pang benda?
3: Pag may kumukuha po.
2: Magkano benta mo?
3: Depende po sa ano siya. Pwede na tawag.
2: Yung isang sachet pag binintay, magkano?
3: Depende po sir sa ano. Sa ano rin ng dami ng ano, item.
2: Ang item. Matagal ka na nagbibenta?
3: Bago na po.
2: Mga isang taon na? Dalawa?
3: Ganyan po.
2: Mga dalawa?
3: Ganyan po, isang taon. Bago lang rin po ako nang ano.
2: Yung gamit, kailan ka uling gumamit?
3: Kahapon po.
2: Ang gamit mo sa isang araw, ilang beses?
3: Isan po, tatlo. Dalawa.
2: Eh, di magastos yun. Isang araw. Bakit ganun karami? Siyempre, ako mukha ng pera kung ganun. Kasi kung araw-araw, tatlo, dalawa, di...
3: Minsan, sir, nagtatrabaho rin po, sir.
2: Nagtatrabaho rin. Hindi ka nanginayang sa pera na binibili mo pang bilhin yan?
3: Nanginayang rin sa...
2: Isisisi ka ba? Hindi. Ha?
3: Isisisi rin po.
2: May pamilya ka ba? Anong trabaho mo?
3: Namimintura po sa construction.
2: Ito yung una mong kaso, nakulong ka na dati sa drugs.
3: Ito po.
2: Sige. Ang galing itong mga iti mo. Ha? Matagal ka na nagbibenta?
4: Hindi po ako nagbibenta, sir.
2: Eh, ikaw ang nabilihan?
4: Kaya nga po, sir. Ngayon lang po, sir.
2: Ngayon lang? Matagal ka na nagbibenta?
4: Hindi.
2: Ngayon lang? Sige. Anong gamit?
4: Hindi po ako nagbibenta, sir.
2: Kailan huli mong gamit?
4: Hindi po ako nagagamit, sir.
2: Dati?
4: Hindi rin po, sir.
2: Hindi ka pa nakagamit niya minsan?
4: Inom lang po, pati sigarilyo, sir.
2: Ay, kung ipadrug test ka?
4: Opo, sir.
2: Ano po?
4: Sir, negative, sir.
2: Negative ka?
4: Hindi po, sir. Nagaganyan, sir.
2: Sigurado ka?
4: Inom sigarilyo lang ako, sir.
2: Eh, ba't na-involve ka? Tapos ikaw pa nabilihan? Anong purpose mo? Ba't nagbenta ka? Ha? Sige. Nakulong ko na ba dati?
4: Opo, sir.
2: Anong kaso?
4: Frustrated murder, sir.
2: Sa drugs?
4: Wala pa po, sir.
2: Ano nangyari doon sa kaso mo?
4: Buno ko po, sir.
2: Ha?
4: Nabuno ko po, sir.
2: Baro mo yan.
0: Servisyong Katropa.
1: Oh, yan yung paliwanag ng dalawa. Ito, tamang ano lang, sigarilyo inom.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung kanyang bisyo, yung pagbenta, ngayon niya lang daw ginawa.
0: Servisyong Katropa.
1: Kaya nadamay lang ito doon kay Ray-Ray. Si Ray-Ray kasi, sabi, araw-araw, nagdodroga.
0: Servisyong Katropa.
1: Baka na-impluensya ng kanyang kaibigan.
0: Servisyong Katropa.
1: Tay, kung nakikalat niya yun, aroy, pambira, 100,000 ang halaga nun. Saglit lang, may pera silang ganong halaga. 100,000, bilis ng pera, no?
0: Servisyong Katropa.
1: Kaya lang, nahuli ho sila sa operation po ng PS2.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, may mga kasunod pa yan. Aalamin ko yung resulta ng drug test dito sa dalawa.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung isa sigurado na yun, araw-araw. Eh, itong isa kasi sabi niya, hindi naman daw siya nagdodroga eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Kapail po yung kaso. Subscribe, inquest.
0: Servisyong Katropa.
1: Ito na lang, kung talagang gusto ninyo, araw-araw, eh, magkape na lang ho kayo ng Santon Plus Gold Coffee Mix, di ba? Oh, kape na lang ng Santon.
0: Servisyong Katropa.
1: Tsaka yung Santon Plus Gold.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung Premium D3, yung Turbo yan.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung araw-arawin ninyo para mayroong magandang benepisyo sa katawan.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung Santon Plus Herbal Capsule.
0: Servisyong Katropa.
1: Para laging malakas, doon kayo humiram ng lakas sa Santon.
0: Servisyong Katropa.
1: Masarap sa pakiramdam.
0: Servisyong.
1: Hindi pa masama, di ba? Eh, kung kayo'y naghahanap ng mga Santon product.
0: Servisyong Katropa.
1: Diyan sa San Vicente, mayroong Welperos Pharmacy, mayroong Parmarich, mayroon The Generic Pharmacy.
0: Servisyong Katropa.
1: Pwede nyo mabilihan niya ng mga Santon product.
0: Servisyong Katropa.
1: Sa Aborlan, mayroong Aborlan Parinas Pharmacy, mayroong Rizal Ragonton Pharmacy, sa Rizal naman yan. Sa Quezon naman, merong The Generic Pharmacy, merong Santan Drug Store.
0: Servisyong Katropa.
1: Sa Spanyola, oh, merong Brill Pharmacy, merong Botica Med Plus, merong Spanyola Botica Presya.
0: Servisyong Katropa.
1: Sa Nara, merong Pharmacy, Ching's Drug Store, merong The Generic Pharmacy. Mga Santon product, meron niyang binibenta, ha?
0: Servisyong Katropa.
1: Ito yung puntahan para ho makabili kayo.
0: Servisyong.
1: Merlin Billones, Sir Gerald, dati sa Bangkaw-Bangkaw yan, nakapwesto si Kayaman Kuya Nining. Lipat siya dyan sa Libis. Mabait na tao yan. Ingat na lang po. God bless you always.
0: Servisyong Katropa.
1: Sa may Manalo yan, sa may kanto ng Manalo yan siya, doon ako nagpapabulkit eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Nache-chempohan, magkakilala kami yan eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Chempohan ko yan siya minsan, isa yung nagbubulkit.
0: Servisyong Katropa.
1: May pwesto na siya doon ngayon. Sa Libis. Dito na malapit lang din sa XFM.
0: Servisyong Katropa.
1: Kaya napasugod eh. Sabi niya, 778 yung plate number ng scooter.
0: Serbisyo Katropa.
1: Pero hindi pa, no? Hindi pa matukoy ko anong scooter ito at kung anong kulay at kung ano talaga sino may-ari. Sana bumalik.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sana bumalik. Wawa naman.
0: Serbisyo Katropa.
1: John Philip, hinahanap ka namin na. John Philip.
0: Serbisyo
1: Katropa. Si John Philip, yung lalaki na pumasok kasama isang babae doon po sa hotel lodge. May pangalan na, may picture na. Hinahanap ka na namin.
0: Serbisyo Katropa.
1: Arama bayara mo na. 890 pesos doon sa hotel lodge.
0: Serbisyo Katropa.
1: Hihintay ka na doon. Muntik mo nang pabayarin eh. Kung hindi malambot-lambot at kung hindi nakita yung effort nila Raymond sa paghahanap sa'yo, bawa sa sahod ni Raymond, 890. Okay, 10:51 ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sabihan niyo kung alam niyo kung nasaan si John Philip, pupuntahan natin yan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Para matigil na yung kalalads na hindi nagbabayad.
0: Serbisyo Katropa.
1: Hindi ka naman sa kadamuhan na lang para wala ka na piperwisyo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Masagingan, di ba?
0: Serbisyo.
1: Punta ka pa talaga sa lodging house. Namili ka pa talaga ng magandang lodging house, ha?
0: Serbisyo Katropa.
1: 10:52 na gumaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Thank you sa ating mga technician, kay James Nava, kay Ken Vincent Dancy.
0: Serbisyo.
1: Axel Bonno Paredes.
0: Serbisyo Katropa.
1: At maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan na patuloy na nakasuporta, na nakasubaybay sa palatuntunang serbisyong Katropa. Public service program po ng XFM Palawan na ang aring po ay tumulong lang maging daan doon sa mga naghahanap, humihingi ng tulong, maging daan din sa mga gusto at magbibigay ng tulong, magsishare ng kanilang blessing. Mga problema na idinudulog na sa tingin nila ay wala ng aksyon, dito tayo sa serbisyong Katropa. Pagtulungan ho natin yan, masakaling masolusyonan niyang problema na yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay. Sangalan po ng buong puwersa ng XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa palatuntunan ng serbisyong Katropa, ang inyong lingkod, Gerald Gales. Magandang umaga. Susunod po ang sentro ni Katropang Mike Scott.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: XFM.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpili sa mga butika.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
23: Vision X Plus.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan
24: sa sakit ng katawan.
26: Samsung Plus Herbal Oil.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
28: Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: XFM. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
14: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sabi ng boss ko,
16: bawal akong mag-absent sa trabaho
15: dahil
16: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
15: Buti na lang,
16: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
15: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
16: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
23: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
28: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
29: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
30: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
32: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
30: Santon Plus Gold.
31: Mabibili sa mga butika.
30: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
31: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
30: Mabibili sa mga butika.
33: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
34: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
35: Vision X Plus. Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
35: Vision X Plus. Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
36: Noon,
27: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
8: XFM.
9: XFM.
11: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 8 minuto makalipas sa alas 11 ng tanghali.
1: Sentro. Programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw natin, mga tagapagsubaybay. Araw ngayon ng Martes, ika-dalawa sa buwan po ng Hunyo taong 2026. June 2, 2026. Kumusta na po kayo? Magtatanghali na? Nakaluto na ba kayo? Mga ginang ng tahanan, ano po ang inyo pong niluluto dyan? Ano bang masarap na tanghalian dyan? O malamig ngayon dahil nagbabadya na naman ang pag-ulan. Masarap magsinigang. Yun talaga, sinigang. Sinigang na bangos. Sinigang na baboy. Ito ba mga sinisigang? Sa amin kasi sa Masbate nyo, tinula ang tao pag isda, tinula. Hindi lang manok ang tinutula sa amin sa Masbate nyo. At tinulang isda din. Meron din kami yan. Samahan nyo kami hanggang sa mananghalian tayo. Sa ngalan ni katropang Ken Dancil, ni James Dava. Ako po ang inyong lingkod, katropang kagawad Mike Escote. Welcome sa isang edisyon na naman ng ating pong programang Sentro. Siyempre, ang ating programa, atid po sa inyo yan ng Santon Golder Balti. Pagka pakiramdam mo bloated ang tiyan mo, mga katropa, abay Santon Golder Balti ang kailangan mo. Pero itong mga sangkap na talagang magpapaginhawa sa iyong tiyan, ha? Mga katropa, yan ha. Santon Golder Balti, mabibili po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic at saka sa mga kapartner natin ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Pharmavit Drug Store, sa Curemeds Pharmacy, sa Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, La Medica Pharmacy, Pharmastapa, Etesa, Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Ridley Pharmacy, Nature's Medic, sa St. Teresa Drug Store, meron din yan, sa Erica Drug Store, sa Western Pharmacy, Medsi Pharmacy, Best Life Pharmacy, at sa Pharmalife. Mamaya babanggitin naman natin yung atin po mga partner sa South at sa bahaging Norte ng Palawan. Live na po tayo sa ating Facebook page 104.7 XFM Palawan. Pakishare nyo naman yung ating programa at para marami tayong mabahagira na impormasyon. Pwede rin po kayong tumawag sa 0953-514-1303 kung meron po kayong nais na ipaabot. Ang ating pong programang sentro, nakasentro mismo sa mga pangyayari dyan po sa ating pong mga barangay. Mayroon bang aktibidad yung barangay nyo dyan? May proyektong barangay nyo dyan? Maganda pong pag-usapan natin din yan. Pero ho kayong problema sa inyo pong mga barangay, pwede ho natin yung pag-usapan dito yan. Tumawag na kayo 0953-514-1303. Hindi kaya naman, mag-message po kayo sa atin pong Facebook page, yung 104.7 XFM Palawan, para po makikita namin yan, masasagot namin dyan yung inyo pong mga nais na iparating sa inyo pong mga barangay officials. Maricel Corib Tampos, magandang umaga po sir Kagawad. Pa-shoutout raw po ni Ma'am Nilda Javier sa May La FIPA, at idol daw kayong tatlo at lagi siyang nakikinig sa FF sa XFM. Salamat po Ma'am Nilda Javier dyan po sa La FIPA. Kumusta na ho kayo dyan sa La FIPA? Yan ha, kay Ma'am Maricel Corib Tampos, magandang umaga po sa iyo, magandang tanghali ha. Malamig-lamig, mukhang uulan na naman. Pag-usapan natin, ngayon ay abalang-abala ang mga kabarangay natin sa Brigada Eskwela. Yan, napakahalaga po yan. Kahapon po, nagkaroon po ng kick-off ang lahat po ng mga eskwelahan. Ngayong umaga, parang Siksikan Elementary School, parang ngayong umaga. May nakita kong post, parang ngayong umaga lang sila. So, napakahalaga po nitong Brigada Eskwela, ha, mga katropa, mga kabarangay. Dahil po lilinisin natin ha yung mga paaralan para sa pasukan na sa June 8, mag-uumpisa na po yung pasukan
sa at ng atin pong mga anak, no? Para hindi na po sila maglinis. O, para hindi na po sila madumihan pa yung uniform nila, dire-diretso pasok na ang mga katropa. So, kailangan po natin pagtulong-tulungan, magbrigada eskwela po tayo, mga katropa. Mga kabarangay, sino pa po hindi nakabrigada eskwela dyan? Pasyal po kayo sa mga paaralan, sa mga barangay na sakop ninyo. Punta po kayo dyan. Tulungan natin po yung Department of Education natin. Para kumpunihin yung mga sirang upuan, magkaroon ng bagong pintura, yung building. Pakitawagan mo, sir, si Ma'am Christina. Nag-inspection yan sila ngayon eh. Sana lang makakuha tayo ng magandang signal. Kasi umiikot sila sa mga paaralan. Kahapon, bahagyang nagkaroon ng usapin ng disgrasya dyan sa kick-off ng Brigada Eskwela. Regional pa naman din, ha? At ang na-disgrasya, ang tinamaan ng LED wall na malaki ay si mismong sir Regional Director Rodney Malyari. Pero yan po ay nagkaroon man ng ganyang problema, okay na po yan. Tayo, move on na tayo. Hindi naman po sinasadya yan, lumakas yung ihip ng hangin. So, kaya po nagkaroon ng ano. Nasa Manila na po, nakauwi na po sa kanilang tahanan si Arde Rony Malyari. At yun po mga biktima, sila Superintendent Lloyda Mascarenhas, nakaligtas na po, okay na po. Nakabalik na sa kanilang trabaho, nakalabas na po ng ospital kahapon pa. Isa na lang ata, yung teacher, yung MC. Ayaw kasi ibigay yung pangalan, may bukol. So, pero mukhang nakalabas na rin sa ospital lahat. So, gayon pa man, tuloy ang Brigada Eskwela natin. Bagkat merong mga pangyayaring ganyan, hindi naman po sinasadya yan. Eh, akalain mo bang lalakas yung hangin? Ako naman naniniwala, yung mga taga City Information Office na nag-install ng LED wall ay ginawa nila naman yung kanilang parte para walang madisgrasya. May tali naman. Meron pong pabigat. Meron po yung nakikita rin natin yan talagang sadyang malakas lang daw po yung hangin. Magkagayon man, sa susunod, pinapayo natin sa ating mga kaibigan dyan sa City Information Office, sa susunod siguro. Excuse me po. Sa susunod, hanap talaga ng magandang pwesto. Oo, talagang doble ingat na sa susunod. Para hindi po ma-disgrasya. Ako, na-attended si Madam. Umiikot kasi sila eh. Pupunta sa iba't ibang mga paaralan. Ito pong Ma'am Christina. So yan po, basta po mag-brigada eskwela tayo, mga katropa. Napakahalaga po yan, no? Kasi po, para po sa atin po mga anak yan. Yung malinisan mo lang man yung room ng anak mo, yung madamuhan mo yung paligid ng room ng anak mo, abay, napakalaking bagay na po yun. Napakagandang suporta na yon sa atin pong mga eskwelahan. Sa mga taga Department of Education natin. Tsaka makikinabang naman talaga dyan tayo din eh. Tayo rin pong mga kabarangay. Sa maliit na paraan, kahit na mag-ano ka lang dyan, magwalis-walis ka. Magwalis-walis ka yan. Pwede na yan. Para matulungan natin yung ating mga eskwelahan, mga katropa ha. ng umaga ng tanghali. Yung pangalawang ano lang natin, pakitawagan mo na lang.
Sir Ken. Oh, si Sir Henry. Dahil magpapasukan na rin po, mukhang bahagya pong bumaba yung presyo ng gasolina. Sir po. Ay, malaking tulong ito dahil pagka ganon, bababa din yung atin pong pamasahe sa tricycle. Sir po. Meron po tayong ordinansa. May bracket po yan. Kapag, di ba, yung minimum natin, 13. Kapag umabante ng 2 pesos, pag

0: lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santon Plus Gold!
9: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Ang mga katropa na ko, Paleko, ano nangyari? Sabi pa naman ni Congressman GCA, ang suggestion niya ay magkaroon ng tatlong loop sa South, sa Puerto Princesa at sa North. Paleko 1, Paleko 2, Paleko 3. Hindi pa naririn niyo yung prangkisa ninyo. Brownout na ng brownout. Pero palagay ko ako naniniwala, maririn niyo yung prangkisa eh. Maririn niyo yung prangkisa ng Paleko. Naniniwala ako ha, na maririn nyo yan. Lalo na ngayon, Nia na yung talaga nag-handle. Nia talaga yung nag-handle ng Paleko ngayon. At naglagay sila ng mga board of directors, interim board of directors, hindi mga taga Palawan. 11:30 na po ng tanghali. Tuloy tayo pa rin. Mabuti na lang may jense tayo. Puntahan na lang muna natin yung Sir Kent, si Sir Henry Villamor. Dahil, nandiyan na ba? Mukhang bumaba yung presyon ng gasolina. Kaya bababa din yung dapat yung minimum na pamasahe sa tricycle. Kasi base sa ordinansa, halimbawa, ang minimum natin, 13, ay pag tumaas 70 to 80 madadagdagan ng 2, pag 80 to 90 madadagdagan another ng 2, at pag 90 to 100 another 2, pag hanggang 120 lang eh. So nakaraan 20 pesos yung atin pong yung ating minimum. So ngayon ang magkano yung presyo, yan na lang oh. 80 plus. Yung super, 92.48. Medyo mabilis eh. Sandali lang ha. Pwede bang mag-ano ka ng isa? Mag-focus ka ng isang engineer. Yung sa Shell. Ayan mo na. Yan. Sandali lang. Bigyan mo ako ng isang slide na naka-focus lang. Nandiyan na si Sir Henry. Nasa kabilang linya na pala natin si Sir Henry. Sige na nga. Banggitin muna na sana natin yung presyo ng ano. Pero bumaba na nga. 90 plus na lang. Pero nga 80 plus na lang. Sir Henry Villamor, ang ating presidente ng Puerto Princesa Toda Federation. Live po tayo sa programang Sentro. Si katropang Mike Scotty po ito sa XFM Palawan.
1: Yes po, magandang umaga katropang Mike at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo, Sir Henry, bumaba na po yung gasolina, yung presyo ng gasolina. Alam ko, pagka ganun, parang bababa din po yung minimum na pamasahin natin sa tricycle?
1: Opo, naglalaro na po ang fuel natin ngayon sa 80 to 90. So, ang pamasahe po natin ng regular tricycle fare po ay 15 pesos po. 13 pesos naman sa PWD student natin at senior citizen.
0: Opo. Magkano sir yung pinaka dati umabot ang 20, di ba?
1: Opo. Ngayon po naglalaro ang fuel natin sa 80 to 90. Base sa ating tarifa na mag-tricycle, nasa 16 pesos po ang pamasahe.
0: 16 na lang, 16.
1: Opo.
0: Ang minimum, 16 pesos.
1: Tama po, sa first to pay lang ito.
0: Oo, from 20 pesos nakaraan, tama ba? From 20 pesos, ngayon 16 na lang.
1: Opo, base po yan sa presyo ng gasolina natin.
0: Oo, okay. So, kung 16 pesos yung minimum fare natin, ngayon sa tricycle, magpapasok ka na po. So, yung mga estudyante, meron pa pong discount, so magkakano na lang po?
1: Absolutely, sa tarifa natin is 12.80, so meron ako na 13 pesos po.
0: 13 pesos. Yung, so pag estudyante, pasok ka na next week, magsakay sa tricycle, ay magiging from 16, minus 20% discount, 12.80. Siyempre, mahirap na magbarya ng 20 centavos, wala natin 20 centavos. 13 pesos. Opa. Yung minimum ng mga estudyante.

0: Opo, ganun nga po kasamang Mike.
1: Oh, yung sa mga senior citizen, ganun din, pati PWD, Sir Henry.
0: Opo, since entitled po yan sila lahat sa 20% discount.
1: Mm-hmm. Okay. So, yun, napakalaking tulong nito sa mga estudyante natin na Sir Henry, magpapasukan kasi. Pero paano naman po yung sa mga tricycles? So, okay lang ba sa inyo yan?
0: Opo, yun po yung nasa batas na dapat ay susundin talaga. Wala tayong magagawa dyan. Yan po yung aprobahan ng sangguniang panglungsod natin dati po sa City Ordinance.
1: Ayun, okay. Kasi ordinance na yan eh. Pagka naglumabag ka dyan, may sanction ka din. So, ito ho ba ay alam na ng mga katoda natin?
0: Yes po, dapat talaga aware sila dahil sa harapan po nila yung tarita na yan. Sa mga mananakay po naman natin katurupang Mike, sundin, 16 pesos po yung ating pamasahing regular tricycle fare sa 2 kilometers. Sundin sa saving po, 2 pesos po yung additional gun per kilometer.
1: Ayun, okay. So, pero ang nag-start po yan, Sir Henry, ngayong araw o kahapon?
0: Ngayong araw ko ngayon, nagbabaata ng 5 piso kasi ang period dati 90 class. Mm-hmm. Ngayon, nasa 80 to 90 na naglalaro.
1: Oh, kasi Tuesday, favorite Tuesday, nagpapalit ng presyo yung petroleum products. So, kasabay ng pagbaba ng petroleum products ngayong araw, ay bumaba din sa 16 pesos yung minimum fare sa first 2 kilometers sa tricycle na pamasahin natin sa Puerto Princesa.
0: Opo.
1: Ayun, yun talaga. Magandang balita ito. Napaka magandang balita ito sa ating po mga mananakay, Sir Henry. At yun naman, pag bumaba pa susunod, another, baba ng 2 pesos.
0: Opo. Automatic po yun.
1: Automatic yun. Hanggang ano lang po, hanggang yung pinaka-minimum na, hanggang magkano na lang, Sir Henry, pinaka-bababa?
0: 12 pesos po.
1: Ayun, so talagang pagka sa ordinansa, hanggang 12 pesos na yung pinakasagad na.
0: Opo.
1: Ayun, okay. Sir Henry, paano kung yung iba po ay hindi pa po magpatupad simula ngayong araw? Ano ba po pwede gawin ng mga mananakay natin?
0: Yan po, nananawagan po ako sa mga mananakay through yung station at katropang mic na pakipicturean nyo po yung hindi sumusunod sa tarifa, yung franchise number nila, yung details ng tricycle, at i-report po sa mga traffic enforcer dyan na marami sila dyan o sa hotline po ng traffic. So hindi ko na matanda masyado. Pero maraming i-report lang po nila sa traffic enforcer.
1: Ayun, so i-report kasi pwede nilang anuin. May makita silang traffic enforcer sa kalsada, iparahin nila kagad, papadaritso na doon.
0: Opo.
1: Base po sa ordinansa, sir, pagka nag-overcharging, ano po yung parusa?
0: Actually, ang first offense nila po yan, kung ako nagkakamali na sa 1,000 po yan, first offense. Second offense, second offense po yung subject na for cancellation ng kanilang prangkisa.
1: Po pwede palang mawala ng prangkisa kapag hindi sumunod doon sa minimum fare na ipinapatupad.
0: Opo.
1: Oo, yun. So, kailangan talaga sundin ang ating mga tricycle driver yan. Okay. Sir, may bago ng konti. Yun pong mga toda, di ba ho, may dapat may ano yan, may naka-uniform din yan base sa ordinansa?
0: Opo, City Ordinance 927 po, ngayon nag-implement na po yung mga traffic enforcer natin. Dapat naka-proper aperto yung tricycle driver natin, yung mga namamasada. Mayroon silang toda uniform. So, simula po bukas yan, manguhuli na yan sila. Matagal na po kasi itong ordinansa na ito, 2018 po ito. Ngayon lang po na-implement ng gusto yan. So, lahat ng namamasada yung tricycle driver, dapat naka-uniform sila, toda uniform po nila. Pumunta po sila sa kanilang mga presidente, so ano po yung mga design. Actually, katropang Mike, January pa lang yan, na-inform na rin po lahat ng mga officialist ng TODA para magpagawa ng uniform. So wala na pong rason yan Naiba daw kasi report sa akin ng traffic enforcer, hindi nila alam. So may iba, mag-aalibay na lang. So bakit isang gilwan po, may request po ng federation na simula na nila manghuli. Ang first offense po niyan ay 500, second offense 1,000, at third offense po 3,000 natin, hindi ako nagkakamali, and then subject for cancellation din ng kanilang franchise. Yan po yung katirapang mic. Yan po base po sa City Ordinance na 927.
1: So bukas po yan simula ng i-implement?
0: Opo, actually kahapon po sila nagwa-warning sa mga tudat tricycle driver na kailangan magsuot na sila ng proper attire nila o tudat uniform.
1: Oo. Sir, araw-araw ito?
0: Opo, araw-araw po. Bakit namamasada sila?
1: Oo, ay nako, paano kaya yan? Kung baka isa lang yung damit nila? Eh, kung araw-araw sila mamasada.
0: Oo po, yung pertuda po, tulad din sa akin, so dalawang uniform po yan nila. Yung iba naman kasi isang araw, alternate naman yung pasada, so po pwede naman.
1: Okay, yung mga taga dito sa bayan ay white and blue, alternate yan. Oo,
0: pero, opo, alternate. Opo, opo.
1: So pwede nilang labhan yung isang uniform nila sa gabi. Oo. Oo, pero may pwede kung dalawa yung uniform nila, may pamalit sila. O kaya,
0: siyempre. Actually po, katulog pang Mike, yung ibang tuda, may mga pundo naman sila. Ang pagkakalam ko po, sinagot ng mga pundo nila.
1: Ayun.
0: Yung mga uniform ng mga registered driver nila.
1: Oo. Ang naalala ko kasi dito, kapag isa lang yung uniform, dos araw-araw na masada, baka mamaho yung ating driver at saka wala na sumakay.
0: Eh, kama po, bandi, wala na rin. Wala na sa proper attire, antay din na.
1: Oo, antay din na, di ba? Baka, pero palagay ko, hindi naman gagawin ng mga driver natin yan. Eh, maapiktuhan yung kita nila.
0: Oo. Sige, sige po, katurupang Mike, patulong na rin po ako sa inyo na panawagan natin na magsuot sila ng proper attire nila o TUDA uniform. Pumunta sila sa kanilang mga TUDA president nila, officers nila, para makapag-inquire sila kung anong mga design ng mga uniform nila.
1: Paano yun, sir, yung ano lang, nakisilong ng TUDA, halimbawa, yung uniform, siyempre, yung doon sa kabilang TUDA, pero sample lang naman ito, ayokong magbanggit ng, pero may sitwasyon tayo ng gano'n, di ba? Merong...
0: Opo. So...
1: Paano kaya yun?
0: Yung nag-i-extra kung tawain, tempo namin dyan nag-i-extra lang. So, obligado po yan, magpagawa po. Total, siya naman ang susuot niyan. Ang alam ko, ang isang uniform naman, nasa 500 data yan to 400. Sublimation po ito, sublimation po.
1: Oo, so kailangan niya pa rin talaga kahit na extra-extra lang.
0: Opo.
1: Ayun, okay pa. Hindi ba, pag hindi na ka-uniform, pwede bang, halawa, pupunta ng pila, pwede bang, ay, hindi ka na ka-uniform, bawal ka pumila, pwede bang gawin? Sir Henry? Ayun, putol. So, dapat naka-uniform, ha? Naka-uniform, kayong mga tricycle driver, ha? Yung may, yung lehitimo, yung may prangkisa, yung may mga toda. Sir Henry?
0: Hello, guys po. Ano po ito po?
1: Opo. Yun pong walang uniform. Pwede bang gawin ng mga presidente, yung membro nila, hindi nila papilahin pag hindi naka-uniform, pwede ba yun?
0: Opo. Actually, talagang ano yan, no uniform, no pila ang ano namin, policy ngayon. Traffic enforcer natin mag-iikot po yan sa mga kanto-kanto na pipila. I-check din po nila yan.
1: Ayun. So, simula bukas, no uniform, no pila.
0: Opo. So, implemented po yan. Opo.
1: Ayun. Yun pala yung...
0: Actually, katurupang Mike, matagal na po itong ordinansa na ito. 2018 pa ito. Ang may akda po nito si dating Consul Jimmy Carbonell pa po. Ngayon lang po natin talaga fully implement ito.
1: Opo. Bakit po ngayon lang, sir, na fully implemented po ito? Bakit naantala?
0: Actually po yan, nag-review ako ng mga ordinansa patungkol sa tricycle, yung pag-upo ko po bilang TUDA Federation. So, pinag-usapan agad na nag-agenda ko agad yan sa mga TUDA President. So, approve naman sa kanila.
1: Okay naman sa kanila. Sana makagawa po kayo ng ordinansa din. No TUDA, no pila. Yung pag, pag wala kang toda, wala kang pila. Sa Taytay, nakita ko, may ordinansa lang silang ganun eh.
0: Hindi, actually, katropang Mike, meron na po kami resolution na area of operation per toda. Mm-hmm. Doon ang mga covered nila, lalo sa mga kanto-kanto. Ngayon, gagawa na lang ako ng transmitter sa City Park para may ano nila sa ordinansa.
1: Ayun. Oo. Pagka hindi ka membro ng toda dyan, hindi ka pwede pumila.
0: Hindi. Apo, apo. Tama po yan. Oh. Para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawa ng mga tricycle driver ng mga toda.
1: Oo, oo, yun. Oo, ganun eh. Kasi sa nung nakausap ko yung mga tricycle driver sa Taytay, ganun din eh. Oo, kaya, kaya sila may ordinansang ganun. Eh, yun nga, para kung hindi ka talaga membro dyan, huwag, hindi ka po pwedeng pumila para hindi magkaaway-away.
0: Opo, actually po matagal na po yung resolution ng federation na yan ng area of operation per toda. Pero yun ang para mas matibay, gagawa kami ng letter sa City Tricycle Franchising ng request na maging ordinansa po yan para bawat toda may mga kanyang-kanyang area of operation na per barangay.
1: Yun, oo, tsaka wala nang silong-silong. Oo, kung saan, opo, kung saan opo, kang toda, doon ka talaga.
0: Oh. Doon ka. Opo, opo.
1: Oh, yun. Oh. At maganda po yan. Abangan po namin yan. Ito, for the meantime, ito muna yung no uniform, no pila ang ating ay papatupad. Simula bukas.
0: Opo. I-forward ko po yan sa inyo, sa passenger niyo, yung aming ginawang adaptyon ng ordinansa na 927 para sa traperata ng tricycle driver.
1: Ah, sige sir, sige sir. Okay, forward mo kagad sa akin sir para mabasa ko ngayon, Sir Henry. So,
0: okay, sige po, sige po.
1: Salamat po, Sir Henry. Ha. Ingat po kayo sa biyahe at maulan po, paano na po, tag-ulan na po.
0: Okay, sige po. Maraming maraming salamat din po, katropang Mike.
1: Ayan, sige po. Hintayin ko po kagad para mabasa ko po kagad. Salamat, Sir Henry.
0: Okay, sige po, sige po. Salamat po.
1: Thank you po. Yun, do... Nasa, hindi pala 12, basta nababangit ko, 16 pala. So 16 pesos, yung minimum natin ngayon ha, 16 pesos. Hindi 20, hindi 18, 16 pesos, sabi ni Sir Henry. 16 pesos yung atin pong minimum fare sa tricycle. At pag ikaw estudyante, mayroon kang 20% discount. Pag ikaw PWD, kapag ikaw senior citizen, meron kang 20% discount. Minus mo yan, magiging 12 pesos and 80 centavos. Ay wala namang, ano, hirap naman maghanap ng 80 centavos. O di 13. O pagbigyan natin, gawing 13 pesos. Ipi yung para doon sa mga estudyante, sa mga PWD at senior citizen. Ako, gusto ko magkaroon ng batas eh. Isama mo na sa 20% discount yung mga teacher. Kasi pumapasok din naman sa eskwelahan yun eh. Oh, di ba? Oh, dapat pati yung mga teacher kasama na sa 20% discount. Talaga, oh. Good morning muna kay Pinsan Ian Dave Binabinis. San pabati naman sa friend ko, John John Cabrera from Lapu-Lapu City. Sa Lapu-Lapu City ha. Kumusta kayo dyan? Magkano ba ang minimum fare dyan sa Lapu-Lapu City ha? Sa tricycle. So yun po ha mga katropa. Napakinggan nyo po yung tinig po ni Sir Henry Villamor, yung atin pong Pangulo ng Puerto Princesa Toda Federation sa natin dito. So, dalawang bagay ang binanggit. Yun pong minimum fare sa tricycle at saka yun pong no uniform, no pila. Simula po bukas ang implementation yan, ha, mga katropa. So mga tricycle driver, kapag wala ho kayong uniform, huwag na ho kayong pumila. Ha? Pati yung nag-extra-extra lang, sasabihin nyo, hindi, nag-extra lang ako eh. Ay, hindi, pwede yun. Kailangan naka-uniform ka. Eh, dapat lalabahan nyo yung uniform nyo kagad, ha? Kung isa lang yung uniform ninyo, baka mamahok kayo niyan. Pero ako naniniwala, hindi gagawin niyan ang mga tricycle driver natin. Bibili yan ng dalawa hanggang tatlong uniform. Siyempre, ano yun eh? Yun ang hanap buhay mo yan eh. Dapat talagaan mo yung hanap buhay mo. Hindi po pwedeng pabaya ka dyan. Titingnan natin bukas kung maraming mahuhuli. Dahil bukas po ang implementasyon na yan. Ordinansa yan ni Consul Jimmy Carbonell. Dating Consul Jimmy Carbonell, ha? Ninong, good morning. Ay, papatupad na yung ordinansa mo. No uniform, no pila, no biyahe. Pag hindi ka naka-uniform, aba, hindi ka na po pwede magbiyahe. Huhulihin ka. Iba-iba po yung uniform yan eh, ng mga toda. Sa Siksikan, sa San Pedro, sa Westcom, sa pa may mga toda, Bangkaw-Bangkaw, San Manuel, ha? Marami po yan, ha? Santa Lourdes, iba-iba yung uniform. So, kailangan, naka-uniform na po kayo, ha? Ako, mabigat-bigat din pala yung parusa doon sa mga lalabag sa traffic rules. Sa overcharging, pwedeng matanggalan ng prangkisa pag hindi ka sumunod. Sa uniform naman, mayroon ding sanction. Aba, sumunod tayo ha, mga tricycle driver. Sumunod po tayo sa atin pong regulasyon dito po sa atin pong lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga malaki na rin nakikitain nyo simula po ng next week, talagang pasukan na eh. Ha, madadagdagan na yung kita ninyo, ha? Ha, mga katropa. Itong siyempre summer, wala masyadong kita eh. Ito po talagang pasukan, lalaki ang kita ninyo. Alam nyo, paghahandaan kung ako sa inyo, paghahandaan ko yung ano, kunin nyo yung schedule ng Barangatan Festival, yung mga konsyerto, nako talaga naman. Ha? Paghandaan nyo yan, ang daming mananakay niyan, ang daming manonood dyan eh, maraming mananakay, paghandaan nyo yan. Baka nga kulangin pa yung tricycle natin dyan eh. Ang daming tao dyan manonood sa sports complex eh. Oh. Di ba? Pagkagabi, walang ano eh, walang kulay-kulay. So, ano yan, pinapayagan lahat. So, yung mga tricycle driver natin, kunin nyo yung schedule noong Barangatan. Kailan pupunta si Coco Martin tsaka si Julia Montes? Talaga. Kailan pupunta yung side A? Ha? Kailan pupunta yung Sweet Notes? Talaga namang tambak-tambak talaga yung pasahero dyan. Tiba-tiba yung mga tricycle driver natin. Yan ang maganda eh. Kapag maraming events, ha? Kapag maraming events, yun ang talagang nakakatulong, ha? Sa atin pong mga tricycle driver. Siyempre, wala namang multicab sa gabi. Ayaw ko na lang kung may magbiyahe ng multicab sa gabi niyan. Ang matapos yan, tag-alauna, tag-alas 12, ha? Mga katropa, mga konsyerto na yan. So, paghandaan nyo yan, mga tricycle driver natin. Maliban sa may kita na kayo sa araw, kasi next week, pasokan ha. Aba, pag gabi naman, mga konsyerto, talaga namang, huwag kayong papayag na yung mga kulorom lang, yung titiba-tiba. Alam nyo naman, sa gabi, maraming kulorom, di ba? Kayo, may franchise kayo eh. Dapat mamasada rin kayo. Dyan sa Ismay Sports Complex. Alam ko, pagka gabi, okay na yan. Labo-labo na yan eh. Maraming ano dyan. Maraming pasahero yan. Talaga namang tsagain nyo yan dahil paminsan lang yung Barangatan Festival eh. Sabi no, Kapitol, magtitipid daw sila eh. Matindi nga yung pagtitipid. Si Coco Martin, tsaka si Julia Montes, sweet nose, mga pang titos mo na, titos. Pero malaking ano yan, malaking kasi bagsak yung, di ba, yung gobyerno ngayon ng Pilipinas eh. May na yung turismo sa buong Pilipinas eh. Ito, pag may mga festival, lumalakas yung ating mga turismo yan. Kasi ano yan eh, dadayuhin ng mga turista. Lalakas. Pagka ganun yan, may domino effect yan. Pagka lumakas ang turismo, kikita yung mga tricycle driver, kikita lahat, pati mga manininida, kikita lahat. So, kaya maganda yung mga festival-festival na yan. Oh, kaya paghandaan nyo yan, ha? Paghandaan nyo yan ngayong June. Dahil talagang titiba-tiba kayo. Pag hindi kayo na masada, ah, pag hindi kayo na masada dyan sa gabi, ay nako, tiba dyan yung mga kolorong. Kaya huwag kayong papayag na sila lang yung kikita dyan sa mga konsyerto na gaganapin dyan sa sports complex natin sa Balayong Park natin, ha? 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali. Good morning po, kagawad. Pabati po kami ng kasama kong salesman Jay Fabregas habang nagruruta dito sa PPC proper. Nakatutok sa program niyo. Salamat po at magandang umaga po. Ay, maraming salamat din po kay Mike Ambe, ha? Salamat po, ha? Kay Sir James Corpus din dyan sa Siksikan. Yung mga Komando Brotherhood natin dyan. Magandang araw din. Ah, dyan si Sir James, lagi rin nakikinig sa atin eh. Si Sir James sa Corpus. Oy, nandito na, pinadala ni Sir Henry. Ito na yung basahin natin ang bahagi itong ordinansa, ha. Itong kanilang ordinance dito. Puerto Princesa City Federation TODA, ha. Subject request for implementation of City Ordinance 927, proper attire of tricycle and drivers. Ito yung sulat niya, papunta kay Sir Alan Mabilia, ha. Yung pala, na-request pala nila yan, ha. So, in this regard, we may respectfully request the assistance of the City Traffic Management Office in the implementation and enforcement of the said ordinance, particularly among tricycle drivers operating within the jurisdiction of Puerto Princesa City. Further, please be informed that TODA Federation will be commence full compliance and internal enforcement of this policy effective June 1, kahapon, 2026, in accordance with the provisions in our adopted resolution. We believe that through your support coordination, yan, sabi ni Sir Henry Villamor. So, ito, kanilang resolution number 12-0-2026, a resolution adopting City Ordinance number 927 of City Puerto Princesa, entitled an ordinance requiring all tricycle drivers for hire in the City of Puerto Princesa to wear appropriate attire or TODA's uniform while driving along national roads, city streets and highways, and providing penalties for non-compliance. Aba, may ito nga, lahat ng TODA dito is SG TODA, PPC TODA, lahat ng ano yan. So meron silang ano, meron silang resolution. Ito yung ordinance number 927, authored by Honorable Jimmy Carbonell, City Councilor. An ordinance requiring all drivers or of motorized tricycle for hire in the City of Puerto Princesa to wear an appropriate attire while driving on national roads, city streets, and highways, providing penalties for violation thereof. Ano kayang violation ito? Oh, medyo malabo, ah. Any person violated subject to, una, 500 pesos. Pangalawa, second offense, 1,000 pesos. Third offense, fine, 2,000 pesos. At saka, cancellation. Ano ito? Motorized franchise. Nako! Pag hindi ka pala sumunod dito, pwedeng maka-cancel. Pangatlong paglabag, cancellation na ng ano, ng prangkisa mo pag hindi ka nag-uniform. Ako, mag-uniform na po kayo ha, mga katropang mga tricycle driver. Para hindi po ma... Paring MacArthur Sotilyag, magandang tanghali. But gusto ako nito interviewin eh, kasi sabay man yung programa natin, Mac. Paring Mac, pinapunta ko rin doon sa sekretary, mag-file ng complain, ha? O, mag-file lang ng complain, Paring Mac, ha? Sabay kasi yung programa natin, Mac, kaya hindi mo ako ma-interview as barangay kagawad. Mang Juan Vlogs, good morning, kagawad, Mike, pwede... Ako rin, mamasada. Kagawad Mike, barangay eleksyon na ba? Oo, oh, eleksyon na. Ayun, ikaga kay Purok President Evelyn Oliver Gerardino. Hello, what? Good morning. So, gusto ko itong patak maging kagawad dito si Pres Evelyn eh. Nang Purok, ay, Purok Abukado ha. May good news ako sa'yo. May good news ako sa'yo, Purok President Gerardino. May good news ako sa'yo, sabihin ko sa'yo. Sabihin ko sa'yo pag nagkita tayo, may good news ako sa'yo, ha? John Kenneth Iray, good morning! Diane Mungkaya, good morning! Ito, Ma'am Lenny Crown, good morning! Brenda Trinred, magandang tanghali po! Eksaktong alas 12 na po ng tanghali, wala tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating programang sentro. Sa ngalan ni Katropang Ken Danzel sa bahaging teknikal. Ako naman po inyong lingkod, Katropang Kagawad Mike Escote. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay, pag-antabay sa ating programa. Susunod ka agad, XFM News Nationwide mula po sa XFM Mega Manila. Magandang tanghali, bye-bye!
2: XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Higinit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority block noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
3: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagtatago naman? Bakit kailang bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay walang ganong pribilehyo? May kasi may isip mo din ano, ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, ikaw ba kayo susurrender o kulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganon.
2: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
0: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampanan ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
4: At more than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman kumukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At may batayan naman yung ground na inilabas. At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
0: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
4: Kahon nagkaroon po ng dismissal, din hindi nagkaroon ng trial, di ba? Ang isang trial, dalang bagay lang mo yun. Either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Kung simulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
2: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang iharap sa pagdinig. Matatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghai naman ang ethics complaint sa kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan ito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas kaya nararapat lamang na dumaan ito sa imbestigasyon.

0: Delegasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
3: One is agriculture for food security. Kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe, hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
2: Ang economic analyst na si Astro del Castillo.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong epiral law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kumpleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
4: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtipo tayo ng $380 million.
5: Mm-hmm.
4: More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Mm-hmm. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
0: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
1: XFM News Nationwide.
2: 16 na minuto na makalipas ang 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo, katropa. Umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa gumuhong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita, mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations na mga responder para sa 3 manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Makati City, at sa XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang Regional.
2: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. Apat na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
5: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa apat pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na lima ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit isa labang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisla sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezel J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa Barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, patungo sana sa Barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na magulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Live report. Kinumpirma ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nakaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
6: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ang kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si Junry Otlang Rondina, residente na nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual nang bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ang biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almimata, XFM News.
0: Fish vendor na barilang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, Barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, nasa kustudiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tugigaraw City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM Tugigaraw.
7: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o BFP Tugigaraw sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tugigaraw City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tugigaraw ang water flushing operation sa bahagi ng Tugigaraw City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tugigaraw, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
0: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pagulan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
2: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw at yan ay nasa 43 degrees Celsius. Yan din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya't ang payo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagayon na ng isang plano para sa dahan-dahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatag po na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng U.S., unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
1: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong

0: exciting.
1: XFM News Nationwide. Balitang balitang sports.
2: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa confirmation din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aichi Prefecture mula September 27 hanggang October 3.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:31 na po ng pananghalian, mga katropa. At sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian DePaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Maganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
3: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

isang mapagpala at malusog na tanghali sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po yung likod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama yun ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong

0: expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na hapon. Oh, tanghali sa lahat po natin mga kaibigang taga-subaybay, mga katropa natin, Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi ho nating kapiling ano, pag sumasapit ho yung alas 12:30 para po sa ating talakayan, The Secret of Health, magbibigay po tayo ng mga impormasyon no, na pwede nating magamit sa ating patuloy na pagpapalusog sa araw-araw. Katulong na rin yan ng ating pong mga kinakain, ah, tamang nutrisyon at ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, meron ko yung mga inquiries about your health. Ayan, detection lang yan sa ating pong hotline number 0969-545. Hindi po masaya na yung mga katanungan, eh, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha? At sa mga nag-nais pong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede nyo ma-avail yan, ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old DRX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matagpuan. Gana rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa, ha. Magtanong-tanong lamang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto, ha, ay hindi peke o counterfeit, ha. Pero yung mga order sa ating pong online shopping store sa Shopee, isearch lang ating pong Yes to Health 2011.
1: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price, siyempre sa mga bibisita sa ating clinic for consultation at doon na kayo bibili ng mga suplemento, eh meron hong karapatang discount. Lalo na sa mga senior citizen po natin, siyempre pakidala lang po ng any identity na magpapatunay na kayo po ay isang senior citizen. At kung ikaw po ay siyempre may sakit na matagal nang dinitiis-tiis, pabalik-balik yung gastos, pero gusto po subukan yung naturopathy, yung wellness, ano? Pwede ho kayong kumonsulta sa ating mga Yes to Health consultant. Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugukbuyang, Korean therapy, bio zapper, terahertz, at ganoon din yung ating natutrad therapy. Ang tawag nila dito, hilot-hugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nanakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo, ha, sa mga branches po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nag-inais po ano, na matry ang ating po mga services, ayan, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan niyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 9079 71 Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ano pa pala natin?
5: Armando M. Manahan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City.
4: Sir, ano pong masabi niyo sa kape ng Yes to Health?
5: Well, masasabi ko dyan sa sarili kong pagginom ngayon. Nang sa tapos, malasa, masarap talaga. Hindi matamis, katamtaman lang ang pagkatimpla. Kaya kagaya ko mga senior na, kayo magkatubiling, tumikim po kayo. Habang may buhay pa, ay matikman yung kape nito. Baka magsisikay sa huli. Tara na!
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Bagay na bagay, Doc, ha? Pagka maulan-ulan, malamig ang klima.
1: Yes.
0: Pero iba, kahit na mainit, Doc, eh, lalo pag kape is life. Uh-huh. Talagang mapapakape ka, ano?
1: Kaya nga sabi nila, pag umihigop ka ng Santon Gold Coffee Mix, gaganda ka na, babata ka pa.
0: Yun, oh.
1: O, di ba? Oh, sana subukan po ninyo mga katropa.
0: Oo, oh, Santon Gold Coffee Mix, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Dok, ipagpapatuloy natin yung ating naumpisahan, ano? Napaksa patungkol sa mga halamang gamot at kung ano ang benepisyo nito sa atin pong kalusugan. At nakaraan, napag-usapan natin yung history at paggamit ng mga halamang gamot. At bakit practical ito, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kababayan, no? At Doc, ang ilang mga katanungan pa, ano-ano yung mga category ng mga herbal plants na meron tayo dito sa atin?
1: Mm-hmm. Ayan, so kahapon nga, ano, yung binigyan namin kayo ng overview, ng picture, bakit ang herbal medicine ay ginagamit for thousands of years. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilan sa mahalagang bagay sa paggamit ng halamang gamot. Alam mo, yung dalawang kategorya kasi ng herbal medicine, ano yan? Yung isa ay medicinal herbs at yung isa naman ay edible herbs. So, dapat ma-differentiate natin kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na ang pangunahing purpose ng paggamit po nito, eh, matulungan yung mga health conditions. Kasi meron silang taglay-taglay na mga active healing compounds, yung tinatawag natin mga phytochemicals. Ano? At itong mga halaman na to, ang characteristics nila, ginagamit talaga sila sa natural remedies. May mga therapeutic agents inside the certain plants. Ano? At ito ay hindi kinakain gaya ng gulay. Usually, tinitake ito in a small or controlled amount. O, ginagamit ito mga medicinal herbs sa preparasyon ho ng mga tsaa, yung mga tinctures, yung capsules, extracts, at mga poultices. Ibig sabihin ng poultices, pantapal. Ano? Meron itong mas matapang na biological effect sa ating pong katawan. Example ng mga yan, bigyan ko lang yung example, tulad ng garlic o bawang.
0: Bawang,
1: na ang garlic ay tumutulong na suportahan ang ating kalusugan ng puso at immune system. Yan, yan yung isa sa mga medicinal herb. No? Ginger, uluya, commonly ginagamit ito bilang panlunas doon sa mga stomach upset, nahihilo, pagsusuka at mga pamamaga. Yung turmeric, uluyang dilaw, ay ginagamit ito sa mga inflammatory conditions. Na alam naman natin, ang dami yan ng mga inflammatory condition. Peppermint, herbabuya na sa Tagalog yan. No? Ay ginagamit commonly sa mga problema sa tiyan, mga digestive discomfort. At moringa, o malunggay, ay ginagamit bilang source ng napakataas na level ng nutrients at mataas na level ng antioxidant. Ayan, note lang ha, paalala lang na pag sinabing natural, hindi naman ibig sabihin ay 100% safe.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga herbal din na kinakailangan pag-aralan natin. Kasi may mga part na medicinal herb na pag ininom mo ng sobrang dami, especially mapapait, hindi rin ito okay. Kaya dapat alam nyo pag gamit ng herbal medicine. Kaya kinakategorize into two eh. May mga herb din na may lason. Di ba? Kaya hindi siya pwedeng gamitin lahat maliban na kung ito ay nandun sa kategorya ng safe.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang edible herb naman, yan ho yung mga kadalasang ginagamit natin sa mga seasoning, sa mga lutuin at flavoring ng ating mga niluluto. Ang characteristics naman ng mga herbal na yan ay pwede siyang i-consume regularly as part ng ating meal.
0: Mm-hmm.
1: At safe yan in normal food amount, kahit araw-arawin mo pa yan. Ano? Saka ito ay commonly yung pang-flavor, aroma. Marami ditong vitamins and minerals and antioxidant. Example, yung mga basil, parsley, cilantro, rosemary, mga thyme, di ba? Kikita natin yan. Pero, ang kagandahan ng garlic, onion, part ito ng mga edible and medicinal herb. Kung mga, parang tumatawid din yung ibang herb into edible and medicinal.
0: Tama daw ko.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag doon ka sa edible herbs, walang ano yun, walang worry na ito ay kainin mo everyday.
0: Oo. Kung gagamit tayo, Doc, ng mga herbal medicines, both edible and yung medicinal herbs, ano-ano yung mga example na pwedeng maitulong nito sa atin pong pangangatawan?
1: May iba-iba rin kasing purpose at kakayahan ng bawat herbal na dapat nating makilala. Unang-una, may mga herbal na na napakataas ng kanyang concentration ng sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga herb na pag kinain mo siya, meron ka ng vitamins, may minerals, may protein at antioxidant na makukuha sa bawat pagkain mo ng mga halaman na yon. Example niyan, malunggay. Lagi nangunguna sa listahan yung malunggay. Napapansin ko sa mga pag-aaral. No? Malunggay, spirulina, alfalfa. Siguro hindi nyo kilala to. Yung mga may experience lang sa mga foreign, yung mga healthy vegan restaurant.
0: Yes,
1: madalas sila may alfalfa greens. Ano? Spinach, alam natin to. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay
0: kulitis.
1: Oo. Kamote tops. Alam nyo ba na ang kamote tops? So, talbos ng kamote ay nasa isa rin sa top of the list. Sili. Talbos ng sili. Kangkong. At iba pang mga dahong gulay na berde ay nandun po sa nutrient-rich category ng mga herbal at halamang gamot. Ang trabaho ng mga to is bigyan tayo ng nourishment, supportahan yung energy at immunity natin, mga katropa. Isang uri naman ng herbal category na yung tinatawag na immune-supporting herbs.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag kinakain mo itong mga herbs na to, ang target nito commonly is palakasin at tulungan ng ating immune system para lumakas yung ating depensa. Nangunguna na dyan ang garlic. Bawang. Luya. Yan pala yung mga panglaban sa...
0: Malalakas talaga.
1: No? Yung echinacea. Commonly sa Yes to Health Clinic, nagbibigay tayo ng echinacea herbal supplement. No? Mangosteen. Kasi meron siyang immune boosting capacity. Turmeric o luyang dilaw. Lemon or calamansi. Lagundi at oregano. Ito yung mga herbal na pag kinakain mo, automatic yan. Tutulungan niya yung iyong immune system. Sila ay commonly ginagamit kapag may sipon, ubo, at infection. Yun naman sa isang kategorya, yung digestive herbs, sila yung mga herbal na tumutulong sa tiyan. O ano yung mga yan, para mabawasan yung kabag, mabawasan yung stomach discomfort natin, at magkaroon tayo ng magandang metabolism. Number one dyan, yung peppermint. Yung peppermint, nandun yan sa ano natin, sa herbal oil natin.
0: Yes,
1: no? Kaya pwede ipahid-pahid sa tiyan yun pag may stomach discomfort. Luya, napakalawak din ng luya. No?
0: Mm-hmm.
1: Fennel, ito yung yung nilalagay sa anis, parang anis ito, yung fennel. Ano? Tapos chamomile, papaya, which is napakaganda. Saka mapapait na mga herbal. Mapapait na herbal para sa tiyan niya. Yan, nung unang panahon pa lang, pag 'di ba pag yung mga lolo natin, sinabi natin, masakit ang tiyan natin, anong ipapainom sa atin? Yung parang binabad ng mga ugat-ugat. Nakaranas ka na ba noon? Pinainom ka ng ganun, no? Tapos ang pait-pait ng lasa. Pero maya-maya, umuutot-utot ka na, okay na yung tiyan mo. So yun yung mga digestive herbs, ayan. Yung mga anti-inflammatory herbs naman, ibig sabihin, pag in-apply mo sa katawan mo ito, eh, pwedeng matulungan yung mga pamamaga. Mm-hmm. Ayan, tulad ng Luyang Dilaw, o Luya, at marami pang iba na pwedeng makatulong sa pagpapahupa ng mga pamamaga. Meron din naman mga herbal na tumutulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng tulog.
0: Ito, marami ang mga kababayan din na kailangan nito.
1: Yeah, tama, ano. Una yung chamomile. Itong chamomile, alam ko ito isang bulaklak na na maliliit lang ito pero ang sarap-sarap ng tsaan ito, ano. No. O yan, pampaganda ng tulog 'yan, yung mga lavender. Mm-hmm. Kita mo yung mga pampausok, yung mga diffuser.
0: Tama, doko.
1: May lavender siya. Ang purpose kasi noon pagandahin yung tulog. Yung mga valerian root, di ba? Lemon balm, pandan tea. Yung sa atin sa Pilipinas, yung dahon ng pandan.
0: Pandan.
1: Pag nilalaga mo yun at iniinom mo, di ba, aromatic yun, nagpapakalma yun ng mga taong mga nerbiyoso. Isa pa, naalala ko yung sampagita leaves. Okay? Yung dahon ng sampagita. No? Ayan, yan yung mga nagpapakalma at nagpapasarap ng ating tulog.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman mga herbal na nagdi-detox. O, for example, yung mga dandelion.
0: Yeah.
1: O, sa Yes to Health Clinic, meron tayo yan. Sambong, yung mga milk thistle, tanglad o lemongrass, uh-huh, saka sena. O sena. Tapos yung mga herbal katulad ng papaya, nagdi-detox yan. Yung, marami yan eh. Kaya lang, hindi na example lang yung binibigay ko kasi marami ring herb ang merong multi-function sa ating katawan. At last but not the least, yung adaptogen.
0: Uh-huh.
1: Ibig sabihin ng adaptogen, ito yung tumutulong sa ating katawan na makaka-cope up sa mga situation gaya ng stress. At ang famous dyan ng mga adaptogen, yung mga ginseng, di ba, mga mushrooms. Sa atin, sa Santon Plus Gold, ang one of the best adaptogen na meron tayo doon ay yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan ang katawan, pag meron kang spirulina, whatever situation ang nangyayari sa katawan natin, the body can still adapt para mapakalma yung sistema at hindi magkaroon ng tendency to have injury ang ating sistema. So sa madaling salita, yung mga herb, may iba-iba silang function. May iba silang tulong na nagagawa sa katawan. Depende kung ano ang kanilang mga aktibong components na pwede makatulong sa anumang sitwasyon ng ating sistema. Kung baga, halimbawa, umiinom ka ng isang herbal, hindi mo ngayon kontrolado kung ano yung benepisyo niya. Kaya ang herbal medicine is considered as very wide yung kanyang purpose sa katawan. Kasi kahit hindi mo identified kung ano yung problema ng katawan mo, if you take an herbal medicine, it will somehow benefit you in some ways.
0: Mga broad yung ano, broad yung effect niya sa katawan natin. Ano? Bagaman merong mga ibang ano, like yung garlic doc, ano, na nabanggit mo kanina. More on siya dun sa pagpapalakas ng immune system natin.
1: Tama.
0: Pero yung ibang functions din ng katawan natin, nalalagay din siya dun. Kumbaga, meron din siyang epekto doon or meron siyang gawain na ginagampanan doon.
1: Oo.
0: Sa parte ng pangangatawan.
1: Kaya nga ang isang halamang gamot, kinakategorize nila yan. Kapag ang isang halamang gamot, halos kaya niyang matulungan ang lahat ng aspeto ng katawan sa pagpapalakas ng immune system, sa pagtulong sa tiyan, pagtulong sa circulation. Napaka-importante ng herbal na yan.
0: Oo.
1: Kaya yung makikita niyo commonly part ng Santon Plus Gold, sila yung mga pinili ng Yes to Health na merong very wide varieties of functionalities inside our body pag kinukonsume na natin.
0: So, napakalawak po, mga katropa, na pwede maging binipisyo na mga halamang gamot na ito sa atin pong pangangatawan dahil sa taglay itong mga active components o yung tinatawag ng mga phytochemicals na iyan. Ha? At mamaya to, kayo, pag-uusapan naman natin na mga pwedeng binipisyo ng ilang pang mga halamang gamot na meron sa atin, ano? O kung meron tayong mga karamdaman, kung ano yung mga binipisyo na may tulong po nito. Ha? Sa mga nagnanais po na magtanong patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating programa, huwag po mahiya magtanong. Ha? Text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ay, kung hindi ganun ka masaya yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalik siya dito sa atin pong programa. Magkabalik po mga katropa ang programang
1: The Secret of Health.
6: Santo Plus Coffee Mix.
4: Good morning po, papahalan natin.
7: Si Nikki Guardian.
4: Nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
7: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
7: Ay, hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, may herbal din yun.
4: Salamat naman.
7: Sige, thank you rin.
6: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: balik po tayo mga tropa sa atin pong paksain ngayong araw po na ito. Dok, di ba ang mga herbal medicines ay madalas na inuugnay natin as a preventive rather than curative ang purpose niya. Pero kung sakaling may sakit na ang isang tao na iinom nito, ano po ang maiutulong sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman?
1: Oh, magandang tanong yan kasi siyempre ang herbal ay nasa kategory ng pagkain.
0: Yes, Doc. Ayan.
1: Usually, pag ang FDA ay nag-a-approve, it's in a category of food supplement. Mm-hmm. Ano? So, ang tanong na, kung may sakit ka na, ano magagawa ng herbal kung hindi naman siya nasa kategorya ng cure ng medicine? Actually, unang-una, ang nagagawa ng herbal medicine, depende sa kung anong herbal yan, ano, ay yung suporta sa immune system. Siyempre, kapag ikaw ay may isang kondisyon, for example, meron kang infection. So, ang pangunahing lumalaban sa infection, yung immune system natin. Ngayon, yung antibiotic naman, iba naman ang trabaho nun. Ang antibiotic, direkta niyang pupuksain yung infectious agents. Pero, alam naman natin na ang pinakapangunahing agent ng katawan inside our body is the immune system in fighting against infection. So, ang ginagawa ng mga herbal, katulad halimbawa ng garlic, meron din siyang natural antimicrobial property. Meaning, pag pumasok siya sa katawan natin, meron siyang sangkap that can also suppress some of the infectious microorganism, I think. Alam ng karamihan yan, ano? And sunod yung ginger, uluya. At ang luya, tumutulong sa inflammation. Okay? And yung mga iba pang herbal medicine, minsan tumutulong para mas maging matatag ang abilidad ng ating immune system because of their nutritional content. So, yun pa lang. Pag may sakit ka na, for example, you have something like infection, pag umiinom ka ng herbal medicine, ang trabaho ng herbal medicine, parang support crew. Doon sa main mechanism ng katawan to fight infection. Ayan. And another thing, ang ginagawa ng mga herb is na-reduce yung symptoms. Kasi pag may sakit ka, grabe yung mga symptoms niya. Yung mga herbal medicine, meron siyang abilidad to relieve discomfort naturally. O for example, meron kang pananakit ng ulo o yung tiyan mo, hindi maganda, stomach upset. Pag kumain ka ng peppermint o herbabuena, ang nagagawa, nawawala yung stomach upset mo. So, yun ang isa sa purpose niya. No? Yun ang mga halimbawa, hindi ka makatulog na maayos. Alam naman natin, ang tulog ay napaka-importante sa ano sa recovery ng sakit. May mga herbal na nagpapakalma, katulad ng chamomile, di ba? Marami yan eh, ginger, uluya, lagundi, pang kung may ubo tayo, meron ding natural anti-cup phytochemical. Ikatlo, ang suporta nito sa recovery, kasi alam mo yung sakit, kapag tumama sa katawan, humihina ang katawan natin.
0: Tama daw ako.
1: So yung mga herbal na napakataas na kanyang nutritional content, ang suporta ang ginagawa nun sa katawan is para mabigyan tayo, una, antioxidant, balance of energy, dahil yung mga nutrients na kinakain natin, kung galing sa mga herbs, for example, lalo concentrated form, mabilis na papakinabangan ng katawan natin. Kumbaga, it's a reinforcement for our bodies, like immune system natin, para mas mabilis siyang maka-action for recovery. Kasi ang katawan, hindi lang sapat yung gumaling ka sa sakit, kinakailangan mo maka-recover. Dahil marami tayong injury after a disease condition. Ano. And ika-apat, tinutulungan niya ang katawan na ma-cope up yung complications ng mga chronic conditions. O, for example, yung bawang, ang main support nito sa ating cardiovascular health. Diba? Halimbawa, kumakain ka ng bawang, may allicin, alin, at iba pang content yung garlic na phytochemical na kapag pumasok sa katawan natin, pinagaganda yung elasticity ng ating daloy ng dugo. Yung malapot na dugo, tinutulungan na hindi masyadong malapot. So, ganun din yung ampalaya. Kapag may diabetes ka, yung ampalaya ay may phytochemical na tumutulong para pagandahin yung proseso ng sugar metabolism. So, turmeric naman, as usual, yung inflammation. So, itong mga herbal na ito, while we have that kind of problem, tumutulong siya na ma-alleviate yung chronic conditions natin. And number five, may mga herbal na nagpapakalma at nagpapaganda ng tulog. Alam naman natin, binanggit ko na kanina, na ang tulog ay isang paraan ng katawan to recover from a serious injury. Not only serious, pati yung mga common injury natin sa ating cells araw-araw na nagpapahirap sa katawan natin. At ika-anim, yung mga herbal medicine ay sumusuporta sa ating mental and emotional health.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga herbal din naman talaga na pag kinain mo, parang gumaganda yung ano mo eh, gumaganda yung pakiramdam mo emotionally. May mga ganun eh, yung kahit hindi ka nag-iisip ng positive, may mga herb talaga that influence the brain.
0: Tama,
1: na kumalma siya. Yeah. So kung ikaw ay mayroong sakit at ikaw ay kalmado, relax ka, eh mas maganda yung recovery kasi sa Bible nakalagay. Eh. Biblical talaga yan. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. So sa madaling salita, ang mga herbal medicine, kung hindi man siya pinakang mainstream na gamot, na sinasabi nga ng mga otoridad na ang herbal daw ay pagkain, and we believe that because the body needs food. Hindi niya kailangan ng gamot kung wala naman siya sakit.
0: Tama, tama.
1: Eh, mas lalong kailangan ng katawan, ang food, kapag may sakit. So that's why taking food supplement and herbal extract during the time of sickness is one of the best option that you need to take. Ano? Kaya yun po, yun yung sagot ko doon. Ha? Na although hindi natin kiniklaim that this is the curative way using herbal medicine to cure anything in the body, pero ito'y napakalaking tulong. Halimbawa, may existing medication ka na, anti-hypertension medication. Hindi ba natin napapansin na yung mga nagtitake ng anti-hypertensive medicine, eh, iniinom naman nila araw-araw, pero every now and then, taas-baba pa rin ang blood pressure nila.
0: Tama ako.
1: Pero kapag kinorek mo na yung condition ng katawan, why we are in need of taking anti-hypertension medicine, aba, eh, napapansin mo na hindi na kahit na medyo nagagalit ka, eh, na normal pa rin yung blood pressure mo.
0: Nakakontrol pa din.
1: Yes, because ganun po ang nagagawa ng mga sustansyang meron sa mga halamang gamot.
0: Ayan. Doc, maraming salamat sa mga infos about this uses ano, ng mga herbal medications na ito. Bukas po, mga katropa, ipagpatuloy pa rin natin ang ibang punto sa paksang ito. Ha? Kaya palaging tumutok dito sa atin pong programa para hindi nyo ma-miss yung mga infos pa, full detail about herbal medicines, mga kaubayan.
2: The secret of health.
0: Sa ating pagkabalik, mga katropa, pag-usapan naman natin ang mga benepisyo na hatid ng Santone Plus Gold at ng iba pang produkto ng Yes to Health. Sasagutin natin ang mga katanungan ng ating pong mga kaubayan. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan ka masailan, ha, yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po at address para makatali siya natin dito sa ating pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sir, magandang araw. Ano po ang pangalan ninyo at taga saan at ilan ang edad?
4: Ito si Prim Matia, katira sa Sitio Manik, Barangay Balagin, Magsaysay, Palawan.
3: Ilan taon lang po kayo?
4: 65.
3: Bago po kayo pumunta dito sa Yes to Health Wellness Center, ano po yung naramdaman ninyo dati?
4: Yung dati po yung ako, hindi ko magaling, malaki. Kung ano niya, na malapit na isang taon. Yan. Ngayon.
3: Tapos yung pangalawa?
4: Pangalawa. Ito na yung sisikmura ko na naman.
3: Ibig sabihin, pagkatapos ng ilang araw, ang una ninyong karamdaman dito sa sugat na hindi ko magaling ng halos ang taon, nawala na po yun?
4: Nawala na po yun. Nung matabili ako ng bintian ako ng gamot dito, nasa loob na isang linggo lang gumaling.
3: Kasama na yung ngayon? Itong bago yung, lang?
4: Ito ngayon, bago lang. Kasi kung sa sikmura ko, 15 bis na ta. 15 bis. 15 bis na ano kasi tatlong bis akong bumili ng gamot dito.
3: So ibig sabihin, sa ngayon po okay na kayo?
4: Okay na po, Dok.
3: So ano po ang masasabi niyo doon sa mga may karamdaman tulad ng karanasan ninyo, darong sugat, talagang gumaling, at kung sakali na meron din yung mga nakikinig sa atin na sinisikmura din o tumasak na sikmura, ano po ang masasabi ninyo sa kanila na hindi pa nakaranas na magpapagpunta dito sa gestural wellness center?
4: Yung mga hindi gumagaling-galing na mga sugat nila, pumunta lang sila dito sa gestural kasi sa akin isang halos mag-isang taon na eh. Pinapadoktor ko pa, hindi na ako pa sa Pirto eh. Pagdating dito, wala nga isa sa linggo lang, umaling. Tapos, ito ngayon na naman, mura po. Masagot, nahirapan ako mag-dumi. O, nakuha na rin po. Galing na. Ngayon, may apat na araw na ngayon. Galing na. Yung ano po, hindi na pa. Sa loob ng 15 days na lagi naman ako ng gamot dito. Kala ko, butas na yung dito ka po eh. Yung pala, awa ko, araman ng Diyos, umaling na rin.
3: Wala pa naman.
4: Wala na.
3: Pray natin ang Panginoon kasi ang Panginoon ay pagkaligo.
4: Salamat yung sa Panginoon.
3: Kasi ginamit lang yung Gestoet Food Center at yung mga supplement. Pero ang Panginoon ay pagkaligo. Congratulations po.
4: Salamat po daw.
3: Ano nga po pangalan nyo ulit?
4: Catherine Martija.
2: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Santone Gold, Coffee Mix.
5: Morning po, ano pong pala natin?
6: Ako si Dada, Dada Paklar.
5: Dada, ano pong masabi niyo sa kape natin?
6: Masarap siya, tsaka marami siyang benefits. Actually, yung friend ko nag-recommend sa akin, sabi niya, dasamahan mo ako, bibili ako ng sa drugstore. Ganun yung daw. Natikman ko, sarap. Out of, siya, it's stuck na.
5: Hindi na binalikan dati mga kasanayan.
6: Hindi na, ito na kasi. Maganda nga. Tapos siya lang nabili ko kasi nga, wala na raw. Bus na. Eh, yung friend ko, tatlo binili niya. Sabi ko, akin na yung isawa. Ayaw niya itigas. Sabi niya, magantay daw ako. Sabi ko, sige, balik na lang ako dyan. Dyan o, sa drugstore. Dyan ako nakabili.
5: Sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa Yustoyal.
2: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, text lang sa 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa ngayon, mga kaibigan.
1: The Secret of Health, mga katropa, ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural na natural, kaya wala pong mga side effects, mga kaibigan. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, pumunta na po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Diyan na rin sa ating pong authorized dealers. Available po yun ha, sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southside Drug, at sa atin pong Shopee. I-search lang atin po Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya isumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng atin pong mga produkto, mga katropa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Sa mga kabayan din ha, na merong iniinda ng mga karamdaman, meron kayo naisip na konsulta on air dito sa atin pong programa, huwag po magkatubili na magtanong ha. At atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Dok, ito, meron po nagtanong. Dok, ask ko lang kung makakatulong po ba ang Santon Plus Coffee Mix dahil mataas po ang cholesterol ko. Thank you po, Luvi ng Cavite.
1: Nako, yung Santon Plus Gold, ilan sa mga sangkap natin dyan ay may malaking tulong sa balanse po ng fat ng ating katawan. Kasi yung cholesterol, ang cholesterol naman importante sa ating katawan, kaya lang meron kasing pagkaminsan, hindi balanse. Oh. Meron tayong tinatawag na good cholesterol. Yung good cholesterol natin, mahalaga yan. Kasi ang trabaho niyan, kapag sobra yung bad cholesterol mo, yung bad cholesterol, ang tawag doon, LDL. Di ba? Para di nyo makalimutan, lechon de leche. LDL. Natutulong ito sa development ng mga plaque formation, yung pagkakaroon ng mga bara sa ating arteries. And good cholesterol naman is something, taba na tumutulong para dalhin ang mga excess bad cholesterol papunta sa ating atay para maiproseso ng ating pong liver. Ayan. So itong yung cholesterol, pag tumataas po sa inyo, isa lang gagawin po ninyo. Sa diet, pwede kayong umiwas doon sa mga sources of cholesterol katulad ng mga animal fat, diba? Animal products. Kasi actually, wala namang cholesterol ang halaman. Ang may cholesterol lang talaga na pwedeng dumagdag doon sa cholesterol ng katawan, yung mga animal sources. Yan ang mayroong cholesterol. So, kung ang Santon Plus Gold, iniinom po natin araw-araw, meron po siyang garlic, meron po siyang ampalaya, meron po siyang taglay na moringa, meron siyang mangosteen na ayon sa pag-aaral, nakatutulong ho ito sa metabolism ng ating fats kasi meron itong benepisyo sa ating atay, which is one of the main organ responsible for cholesterol and fat metabolism sa ating katawan. Kaya yes, makatutulong po. Suporta ho yan sa ating katawan. Kaya kung araw-arawin, sigurado kung mararamdaman nyo yung difference after taking our products.
0: Yes. Mga kabayan din ha, na merong iniinda na pagtaas ng mga lipids. Ayan, cholesterol, fats.
1: Pangsebo. Ayan, katawan natin.
0: Sa ating katawan. Mahalaga na kontrolin natin talaga ha, ang pag-intake ng mga fats po na ito ha. Yung mahilig sa mga dyan, Dok, mga minantikaan ng mga pagkain.
1: Yes, so kasi ang katawan naman natin, actually, it can manufacture cholesterol from the fat we are eating every day. Kaya lang, ang nangyayari, dinadagdagan pa natin yung katawan natin ng cholesterol na coming from external sources.
0: Meron kasi mga mantika daw, Dok, na zero cholesterol naman.
1: Pag plant-based talaga, zero cholesterol talaga yan. Kaya lang, ang pinag-uusapan doon, yung quality of fat na meron sila. Di ba may mga iba-iba yan? May mga trans fats, meron tinatawag na medium chain, yes, may mga... Yes, pero pagdating sa cholesterol talaga, walang ibang proven way kasi na makontrol yan, kundi yung pag-control din sa sources na ipinapasok natin sa ating katawan.
0: Oo. Yan. Okay, another inquiry, Doc. Ask ko lang po, open po ba ang inyong clinic sa Santa Rosa branch?
1: Today?
0: Gusto pakisagot.
1: Open ngayon. Open. Everyday naman open. Ano? Yung ating Yes to Health Wellness Clinic. Meron nga lang tinatawag na rotation ng ating mga consultants na mas maganda nga matawagan nyo, makall nyo yung ating mga clinics para sa schedule. Pero kung open, open po. Kasi yung mga, kahit wala tayong minsan consultant because of the rotation, may duty schedule lang sila. Bukas po ang ating Yes to Health Clinic for purchase. Yung mga dating nabigyan ng recommendation na gustong ituloy yung kanilang mga recommended supplementation and program, pwede po kayong pumunta sa clinic para ma-purchase po ninyo at makapag-inquire na rin. Ayan. So, for example, ang inyong lingkod, naka-duty sa Batangas City every Thursday. Sa Quezon City, meron din tayong consultant dyan ng mga naturopath din. Ganon din sa Santa Rosa branch, meron din. At madadagdagan pa tayo ng isa na consultant na iikot para sa concern po ng ating po mga katropa na gusto magtanong, ano nga ba yung magandang paraan o programa? Kasi minsan kailangan mo talaga magtanong eh.
0: Yes, doc.
1: Hindi lang basta mag-google, kasi iba kasi ngayon, natuto mag-google, lahat na lang ginugel. Diba? Eh hindi po naman pare-pareho yung sitwasyon. Minsan, yung sitwasyon mo ay nangangailangan ng mas personalized na program na pwede mong sundin. O, kaya pwede po kayong magtanong, wala namang bayad yung konsultasyon sa Yes to Health. At gagawan pa namin kayo ng personalized plan na pwede nyo sundin kahit nasa inyong mga bahay lang kayo.
0: Dietary guidelines. Personalized dietary guidelines. Mahalaga yan, ano? Para sa mga kababayan natin. Doon sa ating mga clinic, meron po tayo niyang pinagkakaloob para sa mga nagpapakonsulta, ha? Kasi yun nga, Doc, nagdidepende. Bawat case, bawat tao, iba't iba yung sa kanilang assessment, ano? Depende sa condition at depende na rin sa mga komplikasyon ng mga karamdaman na nasa sa inyo na, ano? Kaya maganda po na makabisita, ha? Punta kayo sa atin po mga Yes to Health Wellness.
1: Ibatingin ko pala si Ma'am Josephine Liu. Na sabi niya sa akin, Doc, nagpa-schedule na ako ng Naturotrad.
0: Yun.
1: Diyan sa Santa Rosa branch. Aha. Kasi malapit siya, taga Santa Rosa lang siya eh. So, salamat mama sa pagtitiwala. At every Thursday, meron tayong schedule ng Naturotrad therapy dyan po sa Santa Rosa branch.
0: Ayan. Okay, Doc, ito. Ano daw, Doc, ang difference ng Santone Plus sa Santone Plus Herbal Capsule at Santone Gold Herbal Capsule at saka Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix.
1: Oh, talagang inubos din yung tanong.
0: Kasi siguro kung ano yung bagay para sa kanya.
1: Okay, para maliwanag, ito po yung Santone Plus Herbal Capsule. Ito po yung kauna-unahang capsule ng Yes to Health na inilunsad pa noong 2011. Kumbaga ito yung nanay ng lahat ng ating variants ng Santone Plus. Ano? So, ang content po nun is mataas yung level ng kanyang Santone sa concentration, then Moringa. Yun yung main components nun. So, ang ginawa natin, naglabas tayo ng bagong variant or version, kumbaga, yung Santone Plus Gold na dinagdagan natin ng aside from Santone, from mangosteen, meron tayong moringa, meron tayong spirulina, may ampalaya, may garlic. Para medyo marami ng tamaan na need ng katawan natin. Kasi ang katawan naman kasi iba-iba yung pangangailangan.
0: Tama to.
1: Diba? Yung mga maraming bukol-bukol sa katawan, yung mga abnormal growth, we recommend always yung Santone Plus Herbal Capsule, yung first version. While yung ang problema naman, kadalasan may hypertension, may diabetes, may mga kung ano-anong problema, ano, we recommend naman yung Santone Plus Gold. So ang difference lang yan, yung kanyang component, ano yung laman, diba? So ang ginagawa ng iba, especially yung mga may budget, ginagamit nila sabay. Yung Santone Plus Herbal Capsule, isa nun, isang Santone Plus Gold. Then pagdating naman ng hapon, tig-isa din. May ganung way na pwede niyong gamitin yung produkto ng Yes to Health. Pagdating naman doon sa Santone Plus Coffee Mix, ang Santone Plus Coffee Mix po ay, ang main component niyan ay soya extract. Kaya ito'y napaka natural and organic yung lasa, yung quality, na may kasama siyang mga herbal extracts. Yan. At yung isa naman, since nakita natin maraming umiedad na ang problema, kumukulubot ang balat, normal yun eh. Sumasakit ang tuhod, kumakalug ang tuhod. Ang kulang doon sa kanila, yung tinatawag na master antioxidant ang katawan, yung glutathione.
0: Yes.
1: At yung isa sa main component ng mga kasukasuan natin, yung collagen. So, ang ginawa natin, nilagay yung... kung meron itong extract na to doon sa Santon Plus Gold na capsule, nilagay doon sa Santon Gold Coffee Mix. At dinagdagan pa ng glutathione at ng collagen. Kumbaga, para sulit, mga katropa, pag uminom ka ng coffee, meron ka na nung mga component na mapapakinabangan mo para doon sa specific na concern, especially sa mga aging ano natin, sa mga umiedad. Ayan, huwag natin sabihin matatanda, umiedad lang. Para ho, habang kakapi kayo, may benepisyo. Hindi lang yung sarap na nakasanayan natin ng ating pong pakinabang. Kumbaga, kasi ang pag-inom daw kasi ng coffee, kahit mapait pa yan, sa iba, ito ay relaxing. Okay? Pero, nare-relax ka na, nai-enjoy mo na, yung lasa, yung aroma, lumulusog ka pa kasi meron siyang mga nutrients na highly needed talaga as we age.
0: Yan, ha? O, sa mga nagtatanong dyan, kung ano yung best para sa inyo, i-check nyo na lang po yung mga components ng atin pong mga produkto. Depende kung ano yung paggagamitan nyo, mga katropa.
1: Sa, depende sa taste ninyo.
0: Oo. Yung iba doon, ginagawa, minimix nila.
1: Ako, usually, Santon Gold saka Santon Plus Coffee Mix, pinagsasama ko yan. Ngayon, lalo na kung medyo may constipation ka, maganda yung Santon Plus Coffee Mix kasi may soya powder yun. Mataas yung fiber niya. Yes. Yung may mga hormonal imbalance, may mga prostate problem, pwede kang uminom ng Santon Plus Coffee Mix kasi soy-based yun eh. Yung iba naman, na natipuhan naman nila yung mahilig sa mga kape na medyo matapang ang lasa. Aromatic. Premium D3 naman ang type nila. Ay, premium D3, maganda sa buto, sa muscle, maganda sa mga taong mahina immune system kasi mataas yung vitamin D3 content niya. So, iba-iba po yan. Kung gusto nyo makuha lahat yung benepisyo, ay di lahat nyo subukan.
0: I-mix nyo.
1: I-mix nyo.
0: Okay. Yung iba, ang ginagawa, minimix talaga eh. Nasa masarap ha. Nakatikim ka ng mixed niyan ng mga kape natin. Yan, masarap din ang
1: kagandahan dito, partner, itong mga coffee natin ay ginawa talaga, dinisign para sa mga taong may problema na talaga sa kalusugan. Hindi siya coffee lang para ma-enjoy mo. Ginawa talaga siya. For example, may mga taong hilig-hilig magkape. Kaya lang, pag uminom ng kape yung regular, actually, yung kapeng barako, taas ang antioxidant yun. Ang problema, mataas din yung caffeine. Ay kung may high blood ka, uminom ka, na-enjoy ka, maya-maya, iba na yung pakiramdam mo. Kasi ini-stimulate niya yung katawan mo. Kung mahina yung puso mo, may high blood ka, medyo hindi bagay. So, wala silang magagawa kundi iwasan. Kaya lang, malungkot pag iniwasan yung hilig mo. So, ginawa ng Yes to Health, instead na pagbawalan magkape, pinaltan lang natin ng something healthy. So, yung principle kasi ng replacement, much better kaysa omission Kasi alam mo, tao, habang binagbabawalan,
0: mas lalong sumisigi.
1: Lalong ginaganahan.
0: Kaya palitan nyo na lang ha. Switch kayo dun sa mga coffee na kung saan may enjoy nyo na yung lasa at yung benepisyo niya na walang guilt at walang mga ano, walang kaba. Ayan. Walang masamang epekto na mararamdaman po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ayan, mga produkto ng Gastro Health sa mga pharmacies, available yan, mga butika sa inyong lugar ha. Sa Shopee, available din yan. At saka ating po mga Gastro Health Wellness Center, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Magtanong-tanong nyo lang po, mga katropa, mga kaibigan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Okay, good morning. Ano pala natin?
4: Apple Pogi.
3: Sir, ano pong masasabi mo sa kape ng Yes to Health?
4: Wow! Ang sarap!
3: Pumitan ba kayo sa kape ng Santon, ang Yes to Health?
4: Ngayon ako nakatikin mo Santon.
3: Pero kung ikumpara mo sa dati mong kape?
4: Yung dati kong kape, matapang, talagang matapang. Ito, mahalin nam-nam lang na kape ito. Hindi masyado matapang. Tama ito sa mga may edad.
3: Okay, thank you.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa may mga pahabol na katanungan, i-text nyo lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Doc, meron po lang tanong dito. Ask ko lang po, ano po ang gamot ng hindi nakakadumi araw-araw? Nora de Guzman po, 75 years old, from Caloocan.
1: Ako, ang dami may ganyan. Kasi yung hindi pagdumi ng normal, ang tawag yan constipation. Yes, kasi meron kasing normal na na range kung or frequency para masabi mong ikaw ay constipated. O, sabi nila, medically, kapag sa loob ng isang linggo, mga 3 times ka lang dumumi, eh malamang may chronic constipation ka. Diba? So, ang constipation po, sabi nga ng iba, mother of all diseases. Kasi yung ating colon is one of the largest dump site of the body. Kumbaga, yung mga dumi, doon talaga napupunta. Ay, kung hindi mo na ilalabas, malaking problema talaga yan. So, para maiwasan yung constipation, ito ho yung i-take note natin ha, sa mga hindi nakakadumi ng normal. Unang-una, we need to have high fiber. Kasi ang fiber, rapid yan eh. Parang kabaliktaran niya ng malapot.
0: Uh-huh.
1: Pag ang kinakain mo lagi, for example, pandesal, mga tinapay, yung mga lumalapot kapag nababasa, ibig sabihin walang fiber, mag-accumulate yun doon sa wall ng colon mo. Didikit yun at magkakos yun ng congestion. Pero yung mga fiber, katulad for example, kumakain ka ng papaya, saging, mansanas, peras, prunes, alam niyo yung prunes, meron niyang hindi natutunaw na particles. Yun yung mga tinatawag na insoluble fiber. Dalawa kasi ang fiber, yung soluble, insoluble. Ibig sabihin ng soluble fiber, ito yung mga microfibers na nakakalusot sa daloy ng dugo natin that makes our cholesterol level balance. Ano? Mm-hmm. Yun namang insoluble, nandun lang yan sa bituka natin, nagkukos ng ano yun, nagtatanggal ng mga malalapot na bara. At ang kagandahan ng mga fiber na yan, pagkain din yan ng ating mga bakterya, yung mga good bacteria. At yan. So, una, kumain po kayo ng high fiber. Kaya nga ako, pag mga constipation, simple lang eh. Huwag munang kumain ng maraming kanin. As much as possible, tanghali ka lang magkanin. Sa umaga, magkamote ka, magnilagang saging na saba. O sa gabi, mag-oatmeal ka, magprutas ka. Alam mo, ilang araw pa lang, okay na yan. Yung condition natin. Kasi, kung ang kinakain natin lagi, isda, karne, naku, walang mga fiber ang mga yan. Zero fiber talaga. Mataas lang yung protein ng isda at karne, pero zero ang kanyang fiber content. Ibig sabihin, it takes a long time para mag-travel yan palabas ng colon mo. Okay, another thing is kinakailangan talaga yung mga beans yan. Mataas ang mga fiber niyan. Ano? Tapos tubig. Yun yung nakakaligtaan. Kasi ang tubig ginagamit ng katawan hindi lang sa circulation, pati doon sa ano, dumi. Pag kulang ka sa tubig, pansin mo yung mga dumi mo. Ang tigas-tigas, di ba? Minsan, parang dumi pa ng kambing, pasintabi sa mga kumakain. Kasi kulang ka sa fluid. Okay? And another thing is, yung iba, kaya nga ang advice, di ba, pag kumain tayo, maglakad-lakad tayo ng konti. Yung exercise, physical exercise na ginagawa natin everyday, can strengthen the muscles. Not only yung muscle na nakikita nyo sa labas, pati yung muscle ng kolo natin, ano, yung bituka natin. Pag malakas yung kalamnan ng ating mga bituka, yung galaw niya, yung may tinatawag tayong peristalsis movement sa ating colon, mas lumalakas din yun. Iyon yung movement na parang nag-i-squeeze eh. Tumutulak doon sa mga kinain natin, papunta doon sa pinakahuling bahagi ng bituka yung colon. Papunta. E ngayon, kung mabagal yun at mahina yung muscle natin, talaga madidila yung ating pagdumi. And sa Santon Plus naman, maganda yung epekto ng Santon Plus Gold sa constipation, especially if you will take it 1 capsule 3 times a day. Kasama ng vitamin C, kasama ng premium D3. Kasi yung premium D3 may mga, ano siya eh, may oil na kasama na nakatutulong bilang natural laxative. Kasi may BCO siya, ano. Kain din ng mga papaya, saka pinya. Yan ho yung mga, ano, nagpapaganda ng galaw ng ating pong panunaw. At sa Yes to Health, meron tayong isang product kung kayo yung mahilig magtsaa, yung Santon Gold Herbal Tea natin. Iniinom po yun before bedtime and pagkagising ng umaga. Maganda po yun sa mga acidic, yung mga laging ang asim ng tiyan, tapos sa mga constipated. Parang detox po ito sa ating katawan. No?
0: Yeah, para sa mga kabayan natin na hindi lagi nakakadumi. Ano yan siya? Kumbaga, malaki ang epekto nun sa overall health natin. Kung yung mga basura na yun na supposedly ay dapat na maitatapo natin ay nananatili sa atin pong pangangatawan, ha? Obserbahan niyo yung mga basura na natatambak. 'Di ba? Nagkakatas yan sila, mga katropa, no? O ganun din sa bituka natin, nagkakatas din yun. Yung katas noon, pwedeng humalo yun dun sa ating bloodstream. Na yun yung madalas na nagpapadumi sa dugo natin, ano? Yung laging nagkakarondok ng mga allergies, especially mga skin allergies, yan, mahalaga na makapag-detox kayo.
1: Oo. Kaya nga yung unang panahon, di ba, mayroong ano, labatiba. Ay, ngayon, parang wala ng labatiba, no? Pinalta na ng mga colonics.
0: Yan, no? Mga
1: medyo high-tech na sila, no? Kasi na ano kasi talaga nila napatunayan sa ilang pag-aaral na kapag maganda yung bowel movement mo, iba rin talaga yung takbo ng katawan.
0: Yes, tama daw.
1: Mas maganda yung balanse ng ating gastrointestinal system. Mm-hmm. Na iwasan yung mga stomach discomfort. Mm-hmm. Kasi kumbaga from the mouth hanggang doon sa dulong bahagi ng ating hanggang anus, normal yung galaw.
0: Oo. Oh.
1: Eh kung delay, kumbaga sa edge of traffic, mm-hmm. 'di ba? Kahit sino naman maiinis kapag traffic. Mm-hmm. Yung sa ating katawan, yung mga toxins supposed to be na ilabas mo na, nare-retain pa rin dyan. So, it gives extra burden sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Okay, mahalaga na ma-dispose yan sa tamang paraan, mga katropa, ha? Visit kayo sa ating po mga clinic kung meron kayong mga ganitong problema. Meron tayo man tayong iba't ibang mga way para maging normal ang inyong pong bowel movement. Yung iba kasi, Doc, mga ano lang eh. Nagdedepende sila doon sa mga laxatives. Ang problema sa laxative.
1: Temporary lang ang laxative.
0: At saka, pag nasanay ka doon, sometimes, hindi nagiging maganda ang epekto.
1: Ang tawag doon ay habit forming.
0: Oo.
1: Kasi ang mga laxative, ang trabaho niya, ipipwersahin niya yung para kinikiditi niya yung colon mo na gumalaw ng extra

0: dati, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ayan, maulan na hapon sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kainis yung tawa niya eh. Jablokaw. Ay nako, uy, ang lapad ng noo ko. Oh my God, ulitin natin. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa na inuulan din at talaga namang nasa stock. Kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, ay sama-sama tayo mga katropa. Hindi pwedeng kami lang. Hindi pwedeng kami lang yung inuulan dito. Dapat lahat tayo nakakaranas ng ulan. Hindi makakauwi. Hindi agad makakaalis. Mga ganyan. And syempre, yung may mga sinampay dyan na akala nila ay hindi lalakas or babagsak etong ating ulan, ay magsimula na po kayong magpunpun. Dahil dito po sa Barangay San Pedro, sa lungsod ng Puerto Princesa, mga katropa natin ay napakalakas na po ng ulan. May nadligaw dito na comment. Sabi niya dito, Irene Merced or Irene Villanueva, Barangay San Rafael, 18-17-19-28. Parang pagkakaalam ko sa kabilang station to. Hindi po yan dito sa XFM, ha, katropa natin. Pero salamat pa rin sa pag-comment at panunood. And syempre, samahan niyo po ako ngayong hapon, mga katropa natin. Dahil hindi hadlang ang ulan, para hindi tayo magsama-sama ngayong hapon. Hindi tayo matitinag ng ulan. Sabi nga ni Sir Toto, ulan lang yan, may kapote ako. Diba? Ganun din tayo dito. Kahit umulan, bumagyo, uminit pa yan, magkakasama pa rin tayo simula 1:30 hanggang alas 3 ng hapon. And syempre, pwede nyo po akong i-text, i-call sa mga hotline numbers, mga katropa natin na 0985-20-22713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Kung meron po kayong mga gustong batiin, meron po kayong gustong mga ereklamo, meron po kayong ipapanawagan, mga katropa natin, dito lamang po yan sa... Para ako nauubusan ng hininga. Katatawa mo yan, ate ko. Grabe, ang lakas ng ulan, oh. Yes. Oy, ang lakas talaga ng ulan. Kaya naman, sa mga katropa po natin dyan, lagi po tayong magbaon talaga ng raincoat, pwedeng magbaon ng payong, and syempre, dapat hindi rin po natin kinakalimutan, tsus mami. Awa na lang din talaga sa'yo, katropang Bem, Diyos ko. Ayan ha, dapat hindi nyo rin po kalimutan, mga katropa natin, ang pagbaon ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Dahil sa panahon ng tag-ulan, marami ang nagkakasakit at marami sa atin ang nakaka-experience ng ubo, sipon, lagnat o trangkaso, mga katropa natin. Kaya naman, dapat po ay protektado tayo ng ating Santon Vitamin C. Makalimutan nyo na ang lahat. Huwag lang yung pananggani nyo sa inyong mga katawan. Tumatawag ako, hindi mo sinasagot, katropang DJ. Wala pa dito yung cellphone natin, nandun pa sa loob. Kaya hindi pa natin nasasagot. Mamaya-maya, mga katropa natin, kukunin natin yung cellphone para makatanggap po tayo ng tawag. And syempre, good afternoon muna kina Sir Ding Estrella. Kay Ma'am Josephine Estrella, dito lamang po yan sa Libis Road. And syempre, good afternoon din kay katropang Tuturbo. Sabi niya kasi kanina, pagbaba ko, batiin ko daw siya. Ayan, magandang hapon katropang Tuturbo. And syempre kay ay Protasio Abelio. Hello beauty, how are you today? How are you to find out? I'm okay. Still kicking. Patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Tiyas, napakahaano. And syempre kay Jezabel Adier. Hello DJ, pa-shoutout po dito sa San Vicente, sa Little Baguio. Baguio! Oh, ayan na, sa first caller natin, nakakaloka ka.
1: Hello, sobra siya. Nakakaloka ba talaga ako?
0: Naluloka na ako sa'yo.
1: DJ Girlicious? Ganon, naluloka ka sa akin?
0: Wait lang, lobat yata itong isang phone. Lobat yung isang cellphone. Di na charge.
1: Okay lang po, malubat ang cellphone. Wag lang yung pagmamahal ko.
0: Ay, tama din naman. Malubat na ang lahat at makalimutan na ang lahat, mga katropa natin. Wag lang yung pagmamahal mo sa yung partner.
1: Ala, ganun?
0: Makalimutan na ang lahat, wag lang ako. Kung
1: yun talaga. Diba? Kasi nga, pinaasa na nga ako eh. Aray ko,
0: pakak! Talaga naman. Sir Jerry, maulan po ba dyan sa inyo?
1: Sobra po, kaya nga po medyo naririnig nyo dyan eh kumukulog. Ang lakas po ng ulan mula po dito sa bandang southern part, galing po ng Nara.
0: Mula Apari hanggang Hulo, Chas.
1: Hindi.
0: Iba pala yun.
1: Kahit po malakas ang ulan, malamig ang panahon, at least mainit naman ang pagmamahal ko.
0: Ay, sana all may mainit na pagmamahal kahit malamig ang panahon. At sana all merong nagmamahal. Sabay-sabay na lang.
1: Nagmamahal ako sa'yo. Sabay ganun. Oh my God.
0: Napaka-hyper. Ang hyper mo today, ha? Parang ano, parang napaka-energetic mo ngayon. Parang ano ka, anong tawag nito? Meron kang inspiration. Oy! Talaga naman.
1: Ay, naku. Sana nga, no?
0: Sana all may inspiration. Sige na, bumati ka na.
1: Unang-una po, binabati ko po ang nagdiriwang ng birthday ngayong araw. Nag-iisang babae sa buhay ko, ang aking nanay, Jima Palabrica Aranga.
0: Ayan! Nanay Gemma, good afternoon! Happy birthday!
1: Happy birthday po sa aking nanay na nagdiriwang po siya ngayon ng 70th birthday.
0: 70th birthday!
1: Yan na nga po, sabi nga namin DJ Girlie, kahit 17 na yan, pero humahawak pa ng panakol at yung aming gato mo dito ay tumambak na naman ng dahil sa aming mahal na nanay.
0: Wow, napakasipag naman ni nanay.
1: At tapos, babatiin ko na rin po, unahan ko na po bato kagad yung aking pamangkin, Rilo Adam Aranga Juso. Bukas po, birthday niya. Pang 8 years old niya.
0: Wow, sunod-sunod ang birthday.
1: Opo. Sumunod po ang aking tatay, andun, nakahiga at nagpapahinga, Rodrigo Duterte Coloy. Aranga po pala.
0: Nagpapahinga lang pala dyan sa inyo yung dating ano ha, nakakaloka lang. Hindi mo sa amin sinasabi. Meron ka palang bisita dyan.
1: Kaya nga po eh. Tapos, gayon din po lahat ng mga nakikinig dito sa amin sa Barangay Claribel. Kanina po kasi, DJ Girlie, ang inyo pong lingkod ay nagbrigada po sa school.
0: Mm-hmm.
1: Tumulong po tayo. Halos kalahating araw din po tayo doon. Sabi nga po ng mga teacher doon, hindi ko raw nakakalimutan ang aking alma mater. Sabi ko gano'n. Ang sagot ko naman po sa kanila, basta po walang trabaho, tayo energetic, tumulong.
0: Yes. Diba, kung meron naman tayong chance na tumulong, why not coconut, diba?
1: Kaya nga po, ano yan, tatakbong kapitan?
0: Hindi naman, kahit naman hindi tatakbong kapitan kapag matulungin ka talaga at may kawang gawa, diba?
1: Tama po yan.
0: May pagmamahal sa iyong alma maters.
1: Kaya nga po, DJ. Kaya nga po, dapat wala tayong sawang tumulong katulad ng biyayang nagmula sa ating Panginoon. Hindi mabilang o kuya. Kasi dami na ng ano ba to, ng buhangin sa dagat at yung buhangin ng bituin sa Kalawakan.
0: Yes! Kapag merong chance na tumulong-tumulong tayo na walang inaasahang kapalit para, di ba? Kasi at the end of the day, merong ano yan eh, merong hindi man natin hilingin, hindi man natin i-request, or hindi man natin i-expect, si Lord marunong siyang magbalik kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa.
1: Yes, opo. Yes, Gigi Girlie, katulad din po ng napakaganda umuulan ng swerte sa staging ka usap ko ngayon.
0: Sana all. O hindi naman. Ako din talaga, naniniwala kasi ako talaga sa ganyan. Kasi kapag masama yung ginawa mo sa kapwa mo, masama din naman yung ibabalik sa'yo. Pero kung mayroong kang kawang gawa at may pagmamahal ka sa bawat actions na ginagawa mo, yung balik niyan sa'yo, good din naman. Ikaw din naman yung magbe-benefit niyan.
1: Kaya nga po eh.
0: Pero huwag kayong maging masyadong mabait kasi yung mga mababait daw yan daw yung una. Yan daw yung unang kinukuha. Kaya huwag masyadong mabait. Sakto-sakto lang.
1: Okay lang po yun. Basta sang susundong inhil sa mukha mo.
0: Uy, dami ka naman. Huwag muna ako. Mag-skip muna ako. Hala. May exemption. Nakakaloka. Okay, sige po, Sir Jerry, bumati po kayo.
1: Hindi, yun na lang po ang aking babatiin kasi po pag binati ko, parang tatakbo tayong kapitan niyan, Didi Girlie. Pa-request na lang po ako.
0: Sige po, ano po ang request nyo?
1: Have you ever seen the rain?
0: Have you ever seen the rain?
1: Opo, yun. Have you ever seen the rain? Coming down. No, I'm going to go.
0: Ay, nako, lasing pala itong kausap. Okay, sige po, Sir Jerry. Ha? Thank you po sa pagtawag at sa oras.
1: Thank you din po at sa muli po, isang mapagpalang Lunes ng araw.
0: Oy, Martes ngayon!
1: Sorry.
0: Gusto mo bang umatras? Huwag ka nang umatras, Miyerkules na bukas. Ilang araw na lang matatapos na naman yung Linggo. Pero no, yung mga estudyante ngayon, hinihiling na mga estudyante, sana April na lang ulit. Kasi pasukan na naman eh.
1: Yun na lang pa, Didi Girlie, kasi ko alam kong marami na namang magtatampon yan sa'yo.
0: Sige po, Sir Jerry, thank you po. Hello, katropang girly, kamusta ang masungit, haha, joke? Ano ba, Bobby Balami, yung masungit? Yung panahon ba o ako? Sabihin mo nga sa akin. Salamat po, DJ. God bless po. Ingat po tayong lahat from Anfi Apostol Garmarcha. From Ron Stanley Gondaha, shout out po para sa mga kalintaan na nakikinig po sa inyo, ma'am. And syempre, wait lang, hanapin natin yung pinakauna. Kay Carlos Lariosa, good afternoon po, DJ. Pa-shoutout po sa family Lariosa. Ibaho, umalis ka na, Bacosa at Alvarez. Ayan na, good afternoon sa lahat po ng mga katropa natin. Patikim lang pala yung ulan. Akala ko pa naman hindi niya pauuwiin yung mga aswang. And syempre, kay Ron Stanley Gonda, pa-shoutout po. Kalintaan nakikinig po sa inyo ngayon. Ma'am, good afternoon po. Pa-shoutout po dito sa Barangay Bato, Family Gamarsha, Family Apostol, Family Francisco at Roca. Pa-request po ng song na Rain by Donna Cruz. Rain. Sumasakto talaga yung rain dito sa ating panahon, ha? Rain, rain, go away, come again another day. Ay, para mag-rain, rain, go away na yung ating ulan. Good morning, sunshine, from Jose Pandita. Good morning, good afternoon na, sunshine. Nakakaloka ka. Kay Christian Escalante, good afternoon po. May concern po kami, panawagan na rin po kung sino nawawala ng wallet. Sige po, sino po yung ano, kung saan nyo po nakita yung wallet, pwede po natin ipanawagan, Sir Christian Escalante. Hello, good afternoon.
2: Good afternoon din po, DJ.
0: Yes. Sino to?
2: Si ano po? Si Jose Pandita po.
0: Si Jose Pandita. Ah, ito yung tumatawag kanina. Ikaw yung tumatawag kanina, no? Sabi mo hindi sumasagot.
2: Opo.
0: Huwag ka na magtampo. Hindi na ako galit. Patawarin mo na ako. Oo.
2: Sige na.
0: Taga saan ka po?
2: Sa ano po? Taga Quezon po.
0: Taga Quezon. Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Maulan po ba dyan sa Quezon, Palawan?
2: Hindi rin po. Makulimlim din po.
0: Ah, makulimlim pa lang. Very good. Kasi dito, at least, ah, diba? Paano-ano lang yung ulan natin? Patikim-tikim lang yung ulan natin. Sana pag alis ng mga kasama ko dito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Charot. Charot lang. Sige po, bumati po kayo, Sir Jose.
2: Binabati ko rin po, ano, bigay yung aking pananay doon po sa bahay. At ito ako po sa bayan, nagtatrabaho pa rin po ako dito. Pero kahit nagtatrabaho pa rin ang sinaginig, ako na live, no? Nagaparod niya ako na, no?
0: Nanunood ka ng live ko.
2: Opo, ang ganda mo naman kaya?
0: Po?
2: Ah, ang ganda mo.
0: Ano ba? Ano pa pa niya mo? Ano daw? Ilang taon na po kayo, Sir Jose?
2: Ano po? 22 na po.
0: Ano ba ang tawag ko sa'yo, sir or ma'am?
2: Sir, lala. Kasi lalaki ako eh.
0: Jose, pag umaga, pag gabi?
2: Po?
0: Pag umaga, Jose, pag gabi, ano? Ano pangalan mo pag gabi?
2: Dipindi na lang sa'yo kung ano.
0: Nakakaloka ka. Oh, sige, ano request mong song?
2: Request mo lang po ako ng kung maano na. Kung sakali na lang, hindi ano yung nag-awit si...
0: Kung sakali!
2: Michael Aro yung Michael Pangilinan po.
0: Yung kay Michael Pangilinan, yung kung sakali.
2: Opo.
0: Okay, thank you.
2: Salamat po.
0: Okay.

0: Huwag na lang ako mag-ulan. Eh, mag-ano, kanta. Baka may biglang bumuhos yung ulan. Hindi pa ako nakaka-uwi. Kay Raymart Amores sa aking kumari. Hi, girlicious. Andito ako ngayon sa Santa Lourdes. Batiin mo naman yung ate kong maganda na si Ate Lordin. Hindi naman maganda yan. Na sobrang busy ngayon mag-ayos ng bahay nila at sa lahat ng mga tao dito sa bahay at si Karil at si Felix. And syempre, good afternoon dyan kay Zoe, kay Zoella na napaka-bait daw, sabi ng kanyang mami. Zoella, how are you today? And syempre, kay Daryl Bert pa, shout out po. Daryl Bert ang mabait on the way from Tagbilaran City pa play ng kantang I Don't Like to Sleep Alone. Kahit ako din naman, I don't like to sleep alone. Mas gusto ko yung mas prefer ko yung meron akong katabi, meron akong tandayan, meron akong ano pa ba? Meron akong nayayakap-yakap, ganun. And syempre, meron akong ano, gusto nyo? Kayo lang lagi masaya? And syempre, gusto mo akong kumanta, Sir Daryl Bert, ha? Patayin mo ang radyo habang kumakanta ako. Bakit naman, paano naman papatayin ang radyo? Paano naman kita maririnig kung hindi, kung kakanta ka tapos papatayin ko yung radyo? Ano na rin yan sa'yo, Daryl Bert? Paano naman kita maririnig kung papatayin ko yung radyo? Magandang hapon, aking mahal. Oh. Na maulan dito sa bayan ng Nara, Palawan, walang kupas ang iyong kagandahan, aking mahal. Talaga naman si Sir Jonard, talaga in love talaga kay DJ Girlicious. So, Sir Jonard, ha? Pag ako talaga, papatulan na talaga kita. And syempre kay Precious Arizaga, good afternoon! Sa lahat po ng mga katropa natin, ha? Good afternoon po sa inyong lahat. And syempre, DJ, pwede po ba akong... Ano, wait lang. DJ, pwede po ba akong manawagan? Kasi po... wait lang. DJ, pwede po ba akong manawagan? Kasi po, 2 years na po akong walang girlfriend. Pwede po ba ako... Pwede nyo po ba ako hanapan ng girlfriend? Just me, parang naging ano ito, ha? Tawag nito? Anong tawag nito? Yung parang... Para tayong naghahanap yung looking for. Hindi eh, meron nyo sa Showtime. Meron nyo yung tawag doon yung ano, yung... Basta yung naga-looking for sila ng mga ano, ng mga girlfriend. Napakaloka kayo. Ako pa talaga pinaghanap nyo ng ano, ng boyfriend girlfriend. Hindi na, kasi nga sabi ko sa inyo, hintayin nyo na lang. Bakit naman kasi kayo dumadating sa punto na kailangan nyo pa maghanap-hanap dyan? Tapos pag pinakilala ko naman sa inyo, may pakilala ako sa inyo, ayaw nyo din. Gusto nyo yung gusto nyo din. Paano tayo makahanap niyan kung mapili din talaga kayo? Dapat, hintayin nyo lang yung true love na pupunta lalapit sa inyo. Kasi kapag pinipilit nyo yung isang bagay, hindi yan mapapa sa inyo. Nakakaloka kayo. Wait lang. From Double B, gandang hapon po. Shoutout po kami dito sa San Vicente, Palawan. Shoutout! And good afternoon po dyan sa San Vicente, Palawan. Hi, Ma'am Girlie. Di makapasok ang tawag ko. Wala naman ay kasi baka doon kayo sa isang cellphone tumatawag, mga katropa natin. Good afternoon po, DJ. Babati po ang punong barangay ng Buno-Buno, Batarasa, Palawan na si Edwin Quezora at sa kagawad Adsin Pandak. Family Albedon, Hamsan, Family Leo Rapista, Marlene Sumalde, Solidad Sagon, Roel Ragudo, Marlene Stevan at sa mga tanpo ng Buno-Buno, binabati ko po sila ng magandang hapon. And pa-request po ako ng ikaw din, at ikaw din po DJ, request po sana ako na sa pag-ibig ko sa'yo, yun lang po. Sa pag-ibig mo sa akin, nakalimutan mo na siya. Sa pag-ibig ko sa'yo, ano bang klase kayo magmahal? Baka naman kasi hindi kayo marunong magmahal ng sapat at totoo. Ay, bantay ka daw, sabi ni Ate Lorlin, pag nakita kayo. Kasi hindi naman kasi talaga yan maganda. Yan yung pinakamaganda. Kulang naman kasi yung sinasabi mo dyan, Marcy. Yan kasi talaga yung pinakamaganda. Si Manshi Lorlian Alejo. Ay, talaga naman. Gandang-ganda rin talaga. Pakurot-kurot mo na lang ako dyan, ano, Mamshi, kay ano ha, kay Zoe. Talaga naman nagigigil ako sa batang yan eh. Ayan, syempre, hello! Good afternoon!
1: Yuhu!
0: Hello, Ate Iday! Magandang hapon!
1: Salamat, naayos na rin ang pangalan ko.
0: Iday, badiday. Pinaalala mo kasi sa akin eh.
1: Ipaalala ko ba na hindi? Talagang Iday lang talagang tunay kong pangalan.
0: Iday nga, yung totoo mong pangalan. Pero, dito sa X-Rated, may bago kang pangalan.
1: Anong pangalan?
0: Ako na nga magpangalan sa'yo.
1: Ayaw ko nga dahil alias lang man yan. Mahirap na kasi ang pangalan na Iday, isa lang yon. Ang Iday Badiday, marami.
0: Pero para sa akin, isa lang din yung Iday Badiday sa buhay ko.
1: Ay!
0: Nag-iisa ka lang sa buhay ko, Iday Badiday.

0: Baga po, ma'am. Nagkulit-lim, huwag na lalakad. Baka hindi ako makabiyahe bukas.
1: Saan ka punta? Sama ako.
0: Sama ka?
1: Mm-mm.
0: Hindi ka magpunit sa likod ko kasi malaki ka.
1: Ikaw na lang mag-aba sa akin. Ilipad kita.
0: Ano? Magiging darna?
1: Hindi. Manananggal. Darna.
0: Ay, mahirap yung magsakit sa likod ng putol.
1: Sa akin ka nga magsakay, kay malaki-laki ako sa'yo.
0: Nawala lang istasyon.
1: Ha?
0: Nawala na istasyon, sa cellphone na lang nagawakal. Ha? Pwede na, cellphone nawala na.
1: Hello?
0: Ma'am, wala na po ma'am sa radyo po ma'am.
1: Sige na, bumati ka na lang.
0: Paano ako makabate? Hindi ko naririnig sa radyo. Naipukuto lang istasyon.
1: Dito ka lang sa cellphone. Makinig kasi.
0: Sige na nga. Batiin ko si Ate Norba. Tsaka ang maganda kong idol na kausap ko ngayon. Tapos si Gigi Mike. Tapos si Ma'am Icy. Si... Tsaka ang mabait kong kaibigan talaga si Gigi Sweet si Mondragon. Tsaka si, lahat na lang ng taga-XFM, mahirap isa-isahin kasi kadami.
1: Hindi, dapat isa-isa para alam talaga namin kung kami yun.
0: Hindi na. Tsaka si Kwan pala si Ate Tess, bukas magkikita na kami na Ate Tess bukas na naman.
1: Wow! Anong meron bukas?
0: Wala, maghati lang ako ng pasalubong sa kanya.
1: Oh, hanaon may pasalubong?
0: Siyempre naman. Ang iba lang kasi hindi magkikita eh.
1: Lipad man, lipad nga ako dyan. Ayaw mo din magpayag.
0: Padala mo ang pamasahal. Malipad ako dyan. Pupunta dyan sa puerto para pamakita ko pati si Gigi Mike.
1: Ako nga ang magpunta dyan. Kaya hindi ba ako nakapunta dyan? Hello? Hello? Wala ka, sabi ko sa kanya, magbati na siya kanina eh. And syempre kay Luz Veminda Zamoraga Valera. Hello Ate Luz! Ku-share dan po, Ma'am Girl. Thank you sa pag-share. Mag-countdown ako 6 days na lang balik eskwela na. Shoutout sa mga Brigada Eskwela sa buong Palawan. Ay, talaga naman. Ilang araw na lang mga katropa natin at makikita na naman natin yung mga estudyante natin dyan na naghahabol ng kanilang mga ano, ng kanilang mga pasok. Caller, si Ka Gerald at Ka Louie, di mo nabanggit ako. Dahil sabi ko na talaga sa'yo, meron talagang attendance dito sa XFM. And syempre, dapat yung ating mga estudyante, ngayon pa lamang ay maaga na kayong natutulog at maaga na rin kayong gumigising para hindi kayo mabibigla sa araw ng Lunes. Dahil alam nyo naman, sa Lunes, meron na tayong flag ceremony na magaganap para sa ating mga estudyante na masisipag ang pag-asa ng bayan, ang ating mga kabataan. Kaya naman, makikita na naman natin. Ma'am, salamat sa pagbati ni Diday Ota. Sabi ko sa'yo, Ate Iday, ikaw na talaga si Iday, ba Diday? Hello?
2: Hello po.
1: Ayan, si Ate Norba naman. Alam ko umaulan dyan, naririnig ko.
2: Ulan, ma'am.
1: Ulan ba yan? Electric pan?
2: Ulan, ma'am. Ulan.
1: Ano yung naririnig ko?
2: Aywan ko, ma'am. Wala, mainit, ma'am. Oh.
1: Ah, mainit. Ulan. Parang yung ulo ko mainit today. Ate Norba!
2: Po.
1: Kamusta ka naman?
2: Ito, kung minsan masaya, kung minsan malungkot.
1: Ganun talaga. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan...
2: Masaya, ganun ma'am.
1: Ganun talaga ang buhay. Kasi kapag palagi kang masaya, malapit ka mabuang yan. Pero kapag minsan, pag may problema ka naman, tapos nare-resolve mo, ay, matatag ka niyan, di ba? Tumatatag ang isang tao dahil sa problema. Pero, kamusta ka naman kagabi? Maulan ba kagabi dyan? Bakit mo ko tinatawanan?
2: Wala, ma'am, walang ulan.
1: Walang ulan? Tahimik?
2: Wala po. Opo, ma'am, tahimik lang po.
1: Ay, malamig.

0: Ako, nagtatanong lang naman ako. Bakit ka tumatawa? Hindi nga. Maulan dyan, wala. Malamig?
1: Wala, ma.
0: Hindi rin malamig.
1: Malamig
0: lang. Malamig lang ang lang. Simay ng hangin. Ah, Tinorba, niloloko mo ba ako, Tinorba?
1: Wala, ah.
0: Tinatawanan mo ako.
1: Natatawa nga ako, ma'am.
0: Bakit ka na naman natatawa? May naaalala ka na naman siguro.
1: Wala, ma'am. Nakita lang kasi kita. Naka-red.
0: Oh, hindi ako naka-red. Naka-pink ako ngayon. Naka-pink.
1: Naka-pink?
0: Pink. Ayan. Pink ang
1: sorry,
0: aming
1: sorry
0: damit.
1: Lang.
0: Pink.
1: Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
0: Sige na, Ate Norba, bumati ka na bago pa ako makapunta dyan sa, ano, sa Rizal.
1: Ah, sige, mama. Binabati ko po yung family Makusla, family Andin. Kamali ako. Family Andin. At pati na sa mga anak ko, ma'am. At kay Diday, ma'am. Binabati ko na rin po siya.
0: Ayan, si Ate Iday, ba Diday?
1: At saka si Ate Chris na Claro, dyan sa bayan ng Rizal.
0: Ayan, si Ate Chris, Claro. Ano request mo, Ate Norba?
1: Ano kaya ang request ko, mama? Teka lang. Yung I do love you, ma'am.
0: I do love you.
1: Para maririnig ko na yan, ma'am, kasi may alam na yung radyo ko.
0: Hoy, congratulations! Walang brown out check. May signal ano check.
1: Ma'am, mamaya, ayan, ma'am. Diyan na naman yan.
0: Huwag mo kasing ano, huwag mo ipanalangin para hindi mangyari.
1: Sana makatapos ka muna, ma'am, bago siya mag-ano.
0: Oh, yan. Sana makatapos muna ako bago mangyari ang dapat na mangyari.
1: Sige, ma'am. Salamat po.
0: Okay. Ingat. God bless.
1: Salamat din po.
0: Ayan, ha? Iba-iba pala talaga. Kasi sa Rizal, mainit. Sa Quezon, makulimlim. Sa San Vicente, makulimlim. Dito sa Puerto, umuulan, umaambon. Iba-iba talaga tayo ng panahon. Depende talaga. Hello po, DJ. Magandang hapon po, watching from San Vicente, Palawan. Thank you sa lahat po ng mga katropa natin sa bayan po ng San Vicente, Palawan. And syempre, mga katropa natin, bibigyang daan muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman po, magbabalik ang programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.
2: At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong magkakasama ngayong hapon, DJ Girlishwiz. And syempre, good afternoon pa rin sa lahat ng mga katropa natin na namamaluktot sa oras na ito. At merong mga kayakap. And syempre, merong mga dalang payong. Doon tayo sa merong mga dalang payong. Kasi wala naman tayong payakap. Wala din naman din tayo namamaluktot. And syempre, mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo.

0: may naiwang pipino. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito na magbabahagi ng kwento sa ibang tao. Isang pipino ang naging dahilan ng matinding kuryosidad ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Philip. 23 years old. Nakatira ako sa isang boarding house malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Simple lang ang setup namin. May mga magkakahiwalay na kwarto, pero iisa ang kusina at banyo. Isa sa mga kaboardmate ko ay isang babae na halos kasabay ko rin sa schedules. Mabait naman siya. Tahimik. At bihira kaming mag-usap maliban sa simpleng batian. Pero may isang bagay na napansin ako sa loob ng ilang buwan. Sa tuwing gumagamit siya ng banyo bago ako, may nakikita akong pipino. May nakikita akong pipino na basa at napakalapot. Sa tuwing gagamit siya ng banyo ay palaging ganun. Minsan nasa lababo. Minsan nasa gilid ng timba. At minsan naman nakabalot pa sa plastic. Noong una hindi ko pinapansin na baka gagamitin lang sa salad o pagluluto. Pero patagal ng patagal ay napapadalas itong nakikita ko. At ang nakakapagtaka, parang wala naman ako nakikitang pipino sa kusina pagkatapos naming kumain. Dahil doon ay nagsimula na ako mag-isip ng iba't ibang posibilidad. May special diet ba siya? Mahilig ba siya sa cucumber water? O baka naman ginagamit niya itong skincare routine? Kung ano-ano ng teorya ang nabubuo sa aking isipan. Pero syempre, wala naman akong lakas ng loob na magtanong. Nakakahiya rin naman, baka isipin niya pa na napakapakialamero ko kalalaking tao ko. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa akin ang kwento ng mahiwagang pipino sa loob ng banyo. At sa totoo lang, mas nakakatawa lang o natatawa na lang ako sa sarili ko kapag naiisip ko kung gaano ako naku-curious sa isang bagay na wala naman talagang kinalaman sa pipino. Kaya heto ako ngayon. Napapaisip kung saan nga ba ginagamit ng ka-boardmate ko ang pipino na palagi kong nakikita sa loob ng banyo. Itatanong ko ba o hahayaan ko na lang? Bilang isang lalaki, may mga pumapasok sa aking isipan na ayoko namang isipin. Pero yun talaga yun. Sana po, maliban sa mga iniisip kong pang skincare routine niya, ay baka may naiisip rin kayong iba. Yun lamang, at maraming salamat. Saan kasi ginagamit yung pipino? Baka naman kasi nagsiskincare routine lang yung ka-boardmate mo. Baka nag-overthink ka lang. Di ba, Ma'am Che? Baka naman kasi nag-overthink ka lang naman, Philip, sa mga possible. Kasi kung ako lang din naman yung titingin, parang wala naman ding masama doon. Baka naman kasi Philip, ano lang yun, tawag na to, baka nagsiskincare routine lang yun. Tapos na nadadala ka lang din ng damdamin mo. Nakakaloka. Bakit pipino? Pero ano ha, wag mo na lang pansinin yun, Philip. Kasi the more na naku-curious ka sa isang bagay na wala nang kinalaman sa buhay mo, the more na kung ano-anong papasok dyan sa isipan mo at baka kung ano-ano pa yung maisip mo at kung ano-ano pang malaman mo at kung ano-ano pa yung baka mas worst pa yung gawin mo dyan dahil lang sa curiosidad na nararanasan or nararamdaman mo. Kaya for me, hayaan mo na lang yun, wag mo nang pansinin. May mga bagay na minsan mas okay na hindi na lang natin alam kaysa alam natin kasi doon tayo na the down, diba? So anyways, mga katropa natin, good afternoon pa rin sa lahat ng mga katropa natin dito na inuulan at napakalakas pa rin talaga ng ulan. Yung OFW noon, talong naman DJ. Huy! Di ba, alin maghahalap ako bukas ng talong? Dahil may pipino ngayon, bukas talong sa susunod na araw, ampalaya? Pwede ba yun, ampalaya? Pag-iisipan ko, Ma'am Che. So anyways, mga katropa natin, magpapaalam na rin po ako at hindi na ako magtatagal. Maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin. And again, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
1: XFM. XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: Sister Pain.
4: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus
18: Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa, mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luthin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: This next song
8: is all about love.
9: And I wrote it
7: all by myself.

0: Ease the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
10: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

0: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, oy, 7 minuto makalipas sa po ang alas 4 ng maulan at mamasamasang hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Mamasama sa madulas at magandang hapon pa rin mga kabayan, mga tropa. Ngayon pong hapon naman ng Martes, ikadalawa sa buwan ng Hunyo 2026. Basa. Lamig. Basa yung aking pang-ibaba. Ano ba yan? Kasi nagbumotor ako, mga kabayan, mga tropa. Kinakailangan po natin magprograma. Galing tayo dyan sa ano, sa Gusaling Kapitolyo, ha? Mamaya may babahagi po natin yung ating nakuhang impormasyon dyan sa Gusaling Kapitolyo, ha? Para sa mga college student, may mga magpapaaral ng kolehiyo. Nagsimula diba ang first sem? Kahit daw po midterm, no? Pwede pang tumanggap ng scholarship. Oh! Di ba? Ang city government, ang provincial government sa through yakap sa education program ng ating pong pamalaang panlalawigan. Especially daw po dun sa mga nasa mga munisipyo, syempre. Kayo ang prioridad. PWDs, solo parent, gusto mag-aral, libre, magpa-scholar. Open yan sa yakap sa education program ng provincial government, ha? Detalye mamaya. Alamin nyo, ha? PWD, solo parents, IPs. At yung maging galing din po sa 4Ps, diba? Hanggang senior high school lang. Pagdating ng kolehiyo, medyo hindi na kayo subsidy. Hindi na kayo subsidized pala. Galing sa gobyerno, diba? Eh, kung gusto mag-aral ng bata, lapit lang kayo dyan sa ating provincial government, especially pag kayo po ay galing sa mga muni-munisipyo, ha? Priority ang mga galing sa mga muni-munisipyo at gusto mag-aral ng medisina. Yan. Mamaya, yung detaling yan. Mamaya. Mga kabayan, mga katropa. Ang tabayanan niya sa kabuuan ng ating pupalatuntun ng Asintado. Sa ngalan ng ating pong partner sa bagay technical engineer, Rene Boy Federico. Basa ka rin ba? Konti. Konti. Meron siyang ano. Meron daw siyang kapote. Ako naman, uso na naman ang kapote-kapote na yan, ha? Ay, ako naman. At syempre, mga kabay, mga katropa, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Nagmamaganda, opo, nagmamagandang hapon po sa inyong lahat, katropang Alison Salvatos, ang inyo rin po makakasama, ha? Siyempre, narito naman po tayo para magbigay ng mga balita, mga huling ganap dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. At mga big news from national, tinding politika. Mamaya, kanina sa regular session ng Sanggunay ang Panlalawigan, nag-privilege speech si Liga ng mga Barangay Kapitan. Si board member, Kapitan Minan Sabalya. Sabi niya, mamaya ibabahay ko rin sa inyo, ha? Mamaya po yan, kung ano po yung naging pahayag niya regarding doon sa mga nangyayari sa national level. Sa ngayon, mga kabayan, mga katropa, dahil umuulan, maulan, o maambon, o basa ang paligid, karamihan sa ating po, mga kabayan, mga katropa, tinatamad ang bumaba, mga naiwan sa bahay. Diba? Yung iba dyan, ang puti. Masama-sama, baka madulas. Kape na lang kayo habang nakikinig kayo sa ating pong palatuntunan, ha, mga kabay, mga katropa. Kape, kape! Nag-iimbita po kami sa inyo magkape. Siyempre, healthy coffee. Nandiyan yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ha, mga kabay, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee. Non-caffeinated. Kahit yung mga bata, yung mga nasa elementary, pwedeng uminom yan. Kasi nga po, non-caffeinated. At yan po ay makasisiguro kayong gawa lahat sa mga natural na sangkap. Pinangungunahan nga po ng mangosteen powder, may moringa powder, at soya powder. Dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya makakasiguro ka, katropa, na yan ay tunay na herbal na kape. Safe at syempre effective. Herbal nga eh. Marami pong mga benepisyo para sa ating pong katawan, sa ating kalusugan. O, kaya na lang sa inyo po. Ha? O, sir, boss! Diba, nagkakape ka, mahilig ka magkape? O, ikaw. Ikaw na nakatalungko dyan sa balkonahin nyo. Diba, nag-iisip ka kung nagagawin mo? Kain ka tubig. Ha? Lapit-lapit ka sa butika, punta ka muna doon. Habang nag-iit kang tubig, pili ka ng Santon Plus Coffee Mix. Uwi ka, siyempre timplahin mo yan. Sarap pong pampainit sa hapon, gaya nito, maulan. Healthy ang iniinom mo. Hindi ka makakaranas ng pangangasim ng sikmura. Or di kaya yung tinatawag na acid reflux. Nagkakaroon ka ng palpitation. Yung parang kinakabang ka sa hindi mo malaman dahilan. Isenyalis po yung mga kabay, mga katropa, pag ayun po nararamdaman nyo pagka na yung nagkakape. Mataas daw po yung uric acid level sa katawan ninyo. Ito, pambalanse. Nakapagkape ka na, na-enjoy mo yung paghigop ng kape, na-relax ka, nagamot ka pa. Dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay meron pong kakayahan. Yung mga ingredients yan na ibalanse yung uric acid level natin sa ating katawan. Kaya, katropa, ang tawing nagkakape ka ng iyong nakasanayang kape na mga non-healthy coffee at nangangasim ang sipmura mo, palitan mo na yung kape mo na yan. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika, parmasya, mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 15 minutos na, makalipas ang alas 4 ng hapon na, ang bilis talaga. Gaya ng aking nabanggit kanina, mga kabay, mga katropa, mamaya, yung pong memorandum of agreement na nilagdaan sa pagitan po ng pamahalaang panlalawigan at ilang universities and colleges dito sa lungsod ng Puerto Princesa regarding nga yan sa yakap sa edukasyon scholarship program. Mamaya, mga kabay, mga katropa. Siyempre, nandiyan na yung mga lumagda ay yung mga kinatawan mula sa Palawan State University, Western Philippine University, Holy Trinity University, at ganun din sa Palawan Polytechnic College Incorporated. Hindi pa yun ba yun? Okay, Palawan Polytechnic, PPCI. Yung MATS, yung Fulbright, wala naging representante, hindi natin alam. Nakabaisuhan ba kayo? May mga scholar din yung ating provincial government dyan. Ito ay mas pinalawig daw po, mga kabay, mga katropa. Dito sa programang ito, yung sistema ng pagbabayad. Diba dati raw kasi nagkaroon pa ng reimbursement. Humuhugot pa rin yung pong mga scholar kuno ng pamalang palalawigan. Pagdating ng bayaran, natetenga. Kawawa si estudyante dahil hindi maka-exam, hindi makuha yung mga credentials, dahil hindi pa nababayaran. Ngayon po yung inayos ngayon dito sa programang ito. Ha? At sinabi, school. School to provincial government na magiging transaction yung bayaran. At malalaman na rin ng mga universidad o mga colleges kung sino-sino yung mga scholar ng provincial government. At kasi nagkakagulo eh. yung individual, estudyante lang nakakalam na sa scholar ng provincial government, hindi alam ng eskwelahan. Pagdating sa billing, ang tagal. Umaabot pa ng buwan. Ay, mayroon pang umabot nga rang taon eh. Bago na bayaran. Mamaya yun, mga tinalakay na yan, ha? Diyon sa memorandum of agreement signing. Kanina lang po yan. Galing po tayo dyan sa Gusaling Kapitolyo, mga kabay, mga katropa. Samantala, sa lahat ng ating pong mga katropa, okay, Mama Diane Monggaya, Shardan po, gandang hapon, listening sa radyo mula sa barangay Mangingista. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Diane. Kamusta dyan sa Mangingista? Maulan din ba? Dito sa bayan, maulan na. Tropang ML Fred Umabas Pailon, Sunshine Morano, kay Sir Gerald Pili Paalan. Nakapagkapi na ba kayo, mga katropa? Kape-kape muna, ha? At ganoon din kay Ma'am Maricel Curib Tampos. Maulan. Oo, maulan na hapon din po sa inyo, Ma'am Maricel, ha? Oo, maulan na hapon. Hindi na po maulan. Matubig. Madulas. Doon sa mga lugar, siyempre, kapag umuulan, lalo na pag hindi pa simentado ang daan, diba, maputi? Madulas yan. Naglalawa kasi nga ang lupa. Kaya, ingat sa ating po, mga kabayan, mga katropa. At doon sa mga nasa ano, mga nagbibrigada eskwela ngayon. Hindi naman sana makakilos, ano. Nag-iinulan. Sige lang, go lang. Ay, sa oras, sa 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Dakoy muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita sa balitang lokal. Headlines. Ilang residente na po sa isang barangay sa Quezon, Palawan, abay nagsipagpulasan. Bakit? Matapos naman ang pumutok ang linya ng kuryente. Bakit pumutok? Samantala, DENR, EMB, Mimaropa, nagsagawa daw po ng site inspection sa drainage outfall sa bayan ng El Nido. Sabay may kaugnayan doon sa mga nabidyohang maduming tubig na bumulwang mula sa drainage system. Antabayan na natin kung yan nga, yan na. Samantala, clearing operation sa ilang barangay naman sa bayan ng Rizal, ikinisa upang maiwasan din mo na ang mga aksidente ng pagkatumba ng mga punong kahoy sa mga kabahayan. At publiko, binalaan naman sa pekeng Facebook account na nagpapakilalang siya daw po si Mayor RC Cruz ng bayan ng Busuanga. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, minimum fare. Tama ito. Dahil sa susunod na Lunes, pasukan na. Minimum fare sa tricycle dito sa lungsod ng Puerto Princesa, bumaba na. Sa 16 pesos. Kada unang 3 kilometro ito, siyempre. Samantala, isang delivery rider sa Quezon, Palawan. O ilang? Hindi isang, ha? Ilang delivery rider sa Quezon, Palawan yung daw pong makatatangkap ng cash assistance mula sa DSWD. Nakatanggap na ata. Inireklamang punong kahoy na pinangangambahang matumba, sinimula na pong putulin. Lifter. Nagka-aberya. City government sumulat sa pamunuan ng Air Asia kaugnay di muno sa napipintong suspension ng kanilang biyahe dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mahigit naman sa 32 mga rescue volunteer mula sa bayan ng Rizal, Palawan ang sumabag sa community disaster training ng MDRRMO Rizal. At iba't ibang munisipyo sa Palawan, inuumpisahan na ang preparasyon sa pagbubukas ng Barangatan 2026. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan dito sa ating pong balatunto ng Asintado. Nakatid sa ating orasan, nagharap na po ng 22 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman na iyan, handog naman po sa ingayan, mga kabayan, mga katropa, ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama, maulan. Mababasa yung iba dyan, lalo na kung walang dalang pananggalang sa ulan. Feeling mo ba, tatrangkasuhin ka? Mananakit ang mga kalamnan. Magpa-massage ka. Masahe! O kaya, magpa-haplas ka na lang. Sa iyong likod, sa dibdib, braso, binti, maging sa ulo, ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural herbs. Mayroon pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang dulot niyan, yung saktong init lamig. Na siya pong magpapakalma sa nananakit mong kalamnan, ha, katropa. Itandaan po ninyo, ha, Santon Plus Herbal Oil. Hindi lang po ginhawa ang hatid dito, may proteksyong dulot din po ito laban naman, ha, sa kagat ng lamok. Lalong-lalo na po panahong ito, nag-iinula na, may mga nagtutubig dyan sa mga paligid ninyo na maaaring pamahayan ng mga lamok. Nagdadala ng iba't ibang sakit, oh, yung dengue, oh, saka malaria. So, ito, protection do po para sa laban sa kagat ng lamok. Santon Plus Herbal Oil. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. 25 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magko-coffee break lang kami ni Engineer Rene Boy. Opo, medyo malamig na. Painit muli. Ay, painit ang sikmura. Kape, masarap. Santon Plus Coffee Mix. Saglit lang. Sa pagbabalik po namin, ay tutunghaya na po natin yung pong mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo.
2: XFM. Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Santon Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
14: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
22: Sample Plus Gold.
23: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako.

0: ka pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Cubound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation Republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
6: Mga katropa, excited!

0: katropa, 32 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Bago sa ating po mga balita, mga kabay, mga katropa, ang oras naman na iyan, handog naman po sa inyo ng SESDAPAY. O sa mga katropa natin dyan, kakaranas kayo ng matinding pananakit ng ulo o kaya pananakit ng katawan. Tila ba tatrangkasuhin na kayo? O mga kabay, mga katropa, huwag niyong pagtiisa ng sakit na yan, ha? Dapat dyan, tinatanggal, inaalis. So, ang tanong nyo, bakit, paano? Bukod sa pag-ahaplaso ng Santon Plus Herbal Oil, may ginhawang hatid din po yan, Okay, dagdagan mo pa. Para siguradong matanggal na yan, pananakit na iyong nararanasan. Inom ka rin ng SESDAPAY. Opo, mga kabay, mga katropa, SESDAPAY na! Kapsula po ito, mga kabay, mga katropa, na mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Kapsula, SESDAPAY, meron pong paracetamol na siyang tutulong para mapanumbalik ka sa normal mong galaw. Mawawala yung matinding pananakit na iyong nararanasan sa iyong ulo, buong katawan, dulot ng trangkaso. Ha? Mga kabay, mga katropa, i-SESDAPAY mo na yan. Available na yan sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Shoutout po muna kay Sir James Rendon Dayap. Lalong-lalo na sa mga kasamahan niyang mga driver, tricycle driver. Diyan daw po sa Rampastoda. Aba talaga naman. Rampano. Rampano ito. Kay kinakatropang George. Dodoy. Toto. James at Joss. Joss, relax lang kayo dyan, mga katropa, ha? Shoutout na lang sa inyo dyan, ha? Oy, totoo ba, ha? Babase dun sa balita mamaya, ha? Balik na raw sa 16 pesos yung minimum pera sa tricycle, ha? Baka naman mag-overprice pa kayo, ha? Mga katropa dyan sa Rampastoda, ha? Good morning, good morning tuloy. Good afternoon sa inyo, ha? Relax, relax lang. Just relax lang kayo, ha? Shoutout din kay Seneria Rivera Gregorio Gregorio. Magandang hapon. At kay Leslie Leslie, na ang sabi niya, shoutout from Nara, Palawan, sabay merong number. Magandang hapon na rin po sa iyo, Ma'am Leslie Leslie, ha? Robert Enriquez, dito po sa... imbita, umulan po rito. Elbita, umulan po rito. Walang... umulan po rito, wala nang ulan. Makulimlim na lang. Umulan ka na siguro. Tapos ngayon, makulimlim na lang. Kaya, mamasa-masa yung paligid mo dyan, Sir Robert Enriquez. Shoutout na rin sa iyo dyan, ha? Sa bayan ng Nara. Samantala, mga kabay, mga katropa, 36 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balitang lokal. Unahin na natin itong balita dyan sa bayan ng Quezon dahil ilang residente raw mula sa isang barangay ang nagsipagpulasan. Matapos na pumutok ang linya ng kuryente, saan kayang particular na barangay ito? Alamin po natin ang detalye ng balita ito mula naman sa ating katropang si Ray Elgaran.
1: Report. Nagsipagpulasan na kagabi ang ilang residente na Setyo Saransang, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, matapos magsipagputukan na parang fireworks ang linya ng kurente ng palayko sa lugar kung saan ayon sa ilang residente, posibleng nagkaroon umano ng grounded ang linya ng palayko kung kaya't ito ay pumutok. Dahil sa pangyaring ito ay nakaranas ng bahagyang pagkawala ng daloy ng kurente ang ilang bahagi ng Saransang at ilan pang lugar ng Panitian. Samantala, ayon naman sa ulat, wala namang nasaktan o napahamak na mga individual kaugnay rito. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Nagputukan nga, nagkislapan nga. Ako mga kabay, mga katropa, pag ganyan, layo talaga kayo, ha? Kuryente ang

Kaya, kaya talaga magpupulasan ng mga tao doon. No? Sa poste ata nang galing. Short circuit siguro, nabasa, basa siguro. Tapos may open, nagdikit parehong open. Ang negative at positive, spark talaga yan. Mga kabayan, mga katropa. Ang mga ganyan mga senaryo na po, layo na lang po kayo, ha? Ngayon ang ginawa nung uploader. Tumakbo na lang. Napansin nila, nagbabaga, sabay kislap-kislap. Ay, naku naman, oh. Sana, oh, sana okay na rin, ano? Parang kay Sarasa, oh. Quezon. Oh, Quezon ba? Basta yung lugar na yan dyan, ha? Pag may mga napapansin na kayo, medyo nagbabaga yung linya ng kuryente o kable ng kuryente na may malapit sa transformer, ipagbigay, alam nyo kagad sa inyong pong mga paleko or lineman or electrician para may paabot doon sa kinaukulan. Kaya katunyan,

0: Ano pang Belia?
1: Yes, ito po Ali.
0: Oo, so ilang out poll yung na inspika ng EMB dyan sa sentrong bayan, Katra Pambela, bukod dun sa nag-viral, ilang pang out poll yung kanilang binisita?
1: Actually, Katropan Ali, sa ating pag-usap sa kanila, may limang out poll doon banda sa area na yun, ano? Ito lang pinaka nag-viral yung pinuntahan nila na outfall. And after that, pagkatapos niyan ay umakit na kami doon sa mataas na bahagi ng lugar. And then pinuntahan namin yun kung saan talaga yung tinatawag na parang mataas, no? Kung mataas na area, yung Kabugao area, Katropang Ali, kung saan maraming mga kabahayan din doon. And then pumasok kami sa mga eskinita. Doon nakikita natin, no? Yung yung tubig. So walang maayos talaga na kanal siya, Katropang Ali, and maraming mga, alam mo na, yung mga naglalakad-lakad, parang masikip lang ang daan. So nakita talaga ni ano yan, although hindi bago kay Director RD Salino ito, kasi hindi naman niya first time pumunta dito sa El Nido, and meron din siyang mga tauhan dito sa EMB na nagmo-monitor, kasi sila din ang sa tubig, yung i-measure sa coliform, ano. So kabisado nila yung area. So tayo lang naninibago kasi suot-suot tayo sa loob, sa looban talaga. So doon ko nakita yung kung saan yung galing yung tubig. And then doong area, may area din pinuntahan namin, Katropang Ali, na talagang makita mo yung mga maitim na yung mga maitim na ano tawag yun, yung parang kanal tawag doon.
0: Anong naging rekomendasyon ng EMB? Sinasabi nila yan ay municipal outfall.
1: Municipal kanal.
0: So anong rekomendasyon nila?
1: Ang rekomendasyon nila, Katropang Ali, ito yung i-require nila ang lokal na pamahalaan to immediately connect sa mga outfalls sa SCP. Oh. Ano? Dahil ito na pag-manage kasi ng drainage management ay responsibilidad na ni LGU ito. Mm. And then meron din silang shared responsibility pagdating sa DNR. Mm. So ang inaalo lang nila, Katropang Ali, ay ito na rin na pagkausapan, di umutin lang ng panahon. Yung outfall na ito, and then kung isasara nila, kailangan mag-provide sila ng maayos na ang drainage daluyan, no? Yung para makolect yung, and then dito, ito pang aling.
0: Oo, bakit nagputol-putol ka na? Wala bang kinatawan yung LGU na kasama nag-inspeksyon dyan sa naging aktibidad na yan ng EMB kanina umaga, Katropang Belia?
1: Unfortunately, Katropang Ali, tinanong din natin yan kanina. Wala tayong nakitang staff, representative mula sa LGU. Hindi lang natin alam kung anong dahilan, pero tinanong natin yung EMB kung nagbigay din sila ng sulat indikasyon. Positibo rin, nagbigay daw sila ng sulat. And then sinabi na may ipapadala sila. Walang dumating kanina.
0: Pero walang dumating. So paano yan?
1: Tama ka, Katropang Ali.
0: Ano nang gagawin? Parang ang hirap naman sa parte na nag-i-inspect ka, dapat yun, well coordinated kung sinasabi na nagpadala sila ng invitation. Katulad niyan, sinasabi municipal canal. So dapat personal din nilang nakita yung sitwasyon. Tapos pag kumalat sa video, gagalit naman yung ilan dyan sa LGU. Katropang Belia.
1: Yan ang problema, Katropang Ali.
0: Nag-inspeksyon na yung
1: ang,
0: EMB.
1: Ang pinaka-gini talaga ni Regional Director, Katropang Ali, itong mabigyan o mahagawa ang agarang rehabilitation sa lugar. Kasi hindi rin talaga maayos yung kanal, ano? May mga kanal na mukhang kanal naman, pero yung talagang iano mo talaga siya, may something na kailangan gawin talaga. And then
0: Katropang Belia, ano sabi mo? Kanal na mukhang kanal. Parang nagulo.
1: Kanal, may kanal naman na mukhang kanal din talaga.
0: Parang
1: ang hirap ko sa kanal.
0: Parang alam ko nang ibig mong sabihin, kanal din. Oo, oh, oh, ibig

0: Sabihin pa na'y burak ang laman. Tama ba? Maduming tubig.
1: Ay, dako.
0: Oh, yan.
1: Ewan ko lang. Oo. Mm. Parang hindi lang siguro ako sanay, ano, sanay sa mga gumayuwagang kanal.
0: Oh.
1: Kaya yun.
0: Sana naman, oo, doon sa LGU, eh, pag ganyan, oh, national, ano yan eh, national office yan. Oh. Sabihin na natin, regional office yan ang bumisita dyan. Ah, nabigyan sila na, nabigyan sila ng abiso. Bakit wala man lang nagpakita? Ha?
1: Oh, yun ang tinanong din natin kay Papang Ali, ano? Ang punto ni Regional Director, we deal with responsibilities, not personalities. So dapat ano, shared duty daw.
0: Shared responsibility rin, siyempre. Ang katropang Belya, ang ano lang diyan, tanungin mo yung LGU, bakit walang sumipot?
1: Tanungin natin kasi pang Ali.
0: Oh. Ano yung media board nila na wala rin pakinabang media board na kaano lang. Tapos pag nagiging news item ang El Nido Palawan, depensa sila ng depensa. Katropang Belya. Ayan, pag nagbigay ng rekomendasyon yung EMB na yan, baka matuloy masaray ang El Nido. Katropang Belya. Di ba? Oh, yung mga ginagawang hakbang kuno ng LGU na para maprotektahan yan ay ang body of waters dyan na pinagmamalaki ng bayan ng El Nido. Yun nga, sasabi natin, shared responsibility. Kanyang nagaganyang mga inspection, dapat mayroong nakatutok dyan. Kung hindi mo lang mga opisyal, yung mga official ng mga, kung hindi politiko, yung mismong mga head ng mga ahensya o departamento ng LGU, engineering, sanitation, health, dapat ay kasama sila sa pag-inspect dyan, Katropang Belya, di ba? Katropang Belya, ano nangyari sa'yo? Pati ikaw, iniwan mo ako. Sige, mamaya lang siguro. Maraming salamat, Katropang Belya. Pero ito lang punto, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero sa mga ibang mga lugar na may mga kahalintulad ng mga problema pagdating sa ganyan, nagkakaroon ng mga site inspection, testing ng mga tubig. Hindi lang yung isang opisina yung nandun. Dapat kumpleto, especially galing sa mga local government unit. Kaya sa El Nido, matapos mag-viral, nagdepensa ka agad. Keso ganon, ganito, ganon ang nangyari. Umulan, natural. Umulan, paano lalabas yan kung walang tubig? Diba, nakita. Ang daming ano doon. Naka-tengka. Diba, marami nakakita, mga bisita. Habang hindi madidismaya dyan, mga kabayan, mga tropa. Sa LGU, panawagan dapat. Bakit wala? Oo. Ano pong dahilan? Sabi daw po ng mga taga DNRMB, nagpadalaro po ng invitation sa inyo. Sana po may sumagot, ha? Sa media board ng El Nido. Pakisagot na lang po yan. Diyan naman po si Katropang Belya. Kilala naman po ninyo yung si Katropang Belya dyan, ha? 9 minuto makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Samantala, tama na natin si katropang Mike Scotte o minimum pair sa tricycle dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Bumaba na raw po sa 16 pesos. Ano to? First 3 kilometer? Katropa natin sa balita, Mike Scotte.
2: Live report. Kino Perman ni Henry Villamor, Pangulo ng Puerto Princesa City, toda Federation sa programa sentro ng XFM Palawan kanina, na mula sa 20 pesos na pamasahe ay bumaba na sa 16 pesos ang minimum na pamasahe sa tricycle dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa unang 2 kilometro simula ngayong araw. Katropakali, first 2 kilometers, hindi 3 kilometers.
0: First 2 kilometers pala. Oh.
2: First 2 kilometers, yan.
0: Additional kilometer, magkano ang dagdag?
2: ang pagkakalam ko ay piso, ang pagkakalam ko eh. Ako ay may 5 room ha. Ngayon ang pagkakalam ko lang.
0: Oh, nandun naman sa Fairmetrics yan, di ba, Katropang Mike?
2: Oh, nandun naman sa Fairmetrics.
0: Dahilan ng pagbaba, Katropang Mike, ano raw dahilan ng pagbaba o pagbalik sa 16 pesos?
2: Ito nga, yung, ang pagbabaat niya ng pamasahe ay bunsod ng halos 5 pisong rollback sa presyo ng gasolina ng mga gasolinahan ngayong araw, di ba? Tuwing araw ng Martes, nagpapalit ng na presyo. Nasa 4.70 plus eh, yung ano eh, yung binaba, halos 5 piso. So, malaki-laki yung ibinaba sa gasolina.
0: Oh. Pero merong, ang tanong lang kasi doon, Katropang Mike, hindi stable na ba yan? Baka sa susunod na linggo, taas na naman.
2: Ay, taas baba na ba talaga yung presyo ng...
0: Fluctuate, parang ano yan eh. Parang blood sugar level ng mga hindi hindi nagpipremium D3 coffee mix, nagpa-fluctuate.
2: Oo, yun. Ganun yung fluctuate. Ganun talaga yung... Yan. Dahil meron tayong oil deregulation law,
0: yun lang.
2: Hindi talaga natin ano yung presyo dyan. Hindi. Nakadepende sa world market.
0: Hindi ma-fix.
2: Oo, hindi ma-fix, no? Sabi ni Bellamor, yung mga mag-aaral naman, persons with disability at mga senior citizen ay mas mababa ang babayaran dahil sa mayroon silang 20% discount matay sa batas. Kaya papatak lamang.
0: Hindi naman nasusunod yan, Katropang Mike.
2: Ganun. Papatak
0: lang sa 20%.
2: So, kanila lang, minimum.
0: Sa minimum sila. Dapat yung si Dante, senior, PWD, may discount. Yung sa senior, may nangyayari.
2: 20%
0: yun. Senior na nababawasan. Pero hindi lahat ang tricycle driver. Pero sa estudyante, wala. Basta nagbayad ang estudyante, pag kulang, sasabihin pa, uy, kulang ito. Anong gagawin ng estudyante? Di ba?
2: Yan. Ang mga estudyante, magbayad ka tropangali nasa 12 pesos and 80 centavos. Kaso lang, wala namang 80 centavos.
0: Yun na nga.
2: Kaya 13 pesos
0: 13. Pa. Oh, okay na yung 13.
2: Oo, 13.
0: Oo. Eh, kaya lang problema, karamihan, malimit, Katropang Mike, lalo pa sa umaga, binibigay ng mga magulang na pamasahe buong. Pag binaryahan sila, buong 20, halaman natin, buong 20. Dapat ang mabayan nila is 13 lang, di ba? Dapat may balik sa kanila. Dapat may 7 pesos pa ibabalik. Hindi, 5 piso na lang. Minsan, 4 pa.
2: Yun lang.
0: Di ba?
2: Kit ni Villamor, kailangan daw sundin ito ng mga driver dahil ito ay nakapatay sa ordinansa ng umihiral sa siyudad at may karampatang parusa ng hindi susunod. May parusa yan at hanggang cancellation ng franchise.
0: Naku.
2: Yung pinakamatinding parusa pag hindi ka, pag nag-overprice ka.
0: Yan, isa yan, Katropang Mike, unang-una, lalo na yung mga estudyante kasi, di ba, karamihan dyan nagmamadali. Kung ano lang binarya sa kanya, yun na lang. Pag sinabihan naman, pag uwi, na ama, kulang yung ano ko, bakit? Kasi ganitong binayaran ko dun sa tricycle eh. Pag dapat sinabi mo si Jante ka, at alam naman si Jante ka dahil kayo uniform ka. Hindi raw.
2: Sagot niya si Villamor, sabi niya, pinayuhan niya. Kaugnay nito, pinayuhan niya ang mga mananakay na kuna ng larawan
0: yun.
2: Ang mga driver na hindi susunod rito para mapanagot.
0: Ito rin, isa rin yan, okay yun. Kaya alam, minsan sinisindak din ng ilan, hindi ko naman ilalakat, Katropang Mike. Ilang mga tricycle driver na abusado rin, yung mga estudyante, sinisindak na, sige, kunan mo ko lang ano, parang tinatakot pa, Katropang Mike. Yun ang mahirap. Minsan nagkakatroma yung mga estudyante, Katropang Mike. Kaya ang ginagawa nila, bigay na lang, ganun na lang, para walang problema.
2: Yun na lang,
0: Pero mali, diba?
2: Katropang Ali, pero tiniyak naman ni Villamor na nasabihan na lahat ng mga TODA officers sa siyudad hinggil sa pagbabagong ito para may patupad na lang maganda.
0: Mas gano'n, mas the best para at least alam anong ating mga lahat ng mga TODA dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Pero nag-post ako kanina sa account ko. Ang dami akong nakita reaction. Ganun pa rin.
0: Diba? Ganun pa rin talaga. 20 pa rin.
2: Sabi ni Kiyari Bikita, galing lang siya ng sa may pilot hanggang doon sa may burgo, 50 ang bayad niya.
0: Ha?
2: Yung dalawa naman sila ng apo niya.
0: Oh, eh, pero 25 pa rin. Taas pa rin. Di ba?
2: Taas pa rin.
0: Oh, Manong Ray. Oh, Manong Ray Bitita. Oh, dapat, alam mo naman ang mga diskarte natin sa ano. Sinimplihan mong pitikan. pitikan ng camera. Para pwede mong, talaga naman no. Yan nga, katropa.
2: Baka maraming, baka maraming pera ngayon si Manong Ray.
0: Oh, bot talaga naman. Paldo ba, paldo? Nako, sige. Oh, well, anyway, sana, katropang Mike, sana nga ay maipatupad ito. Tama-tama dahil sa susunod na Lunes ay pasok na. Malaking katipiran ka pa rin kahit paano sa parte naman ng mga magulang na siyang nagbabudget ng pera o pamasahe paon ng mga estudyante, katropang Mike.
2: Oh, pero depende yan. Kung sa susunod na Martes, oh, ay ganito pa rin ang presyo at pababa pa rin.
0: Kung pababa, okay lang. Eh, kasi sabi ko nga, eh kung tumaas.
2: Kung tumaas. Kasi ano, meron tayong ordinansa na may bracket system na ginawa.
0: Kaya nga, doon ibinasa yung permetrix.
2: Doon binasa, automatic siya na additional...
0: Piso?
2: 2 pesos.
0: Kapag?
2: Kapag pag tumaas, halimbawa, kasi 12, di ba? 12.
0: Mm.
2: So, kapag naging 70 to 80, nag-dang 2.
0: Oo.
2: Pag 80 to 90, another 2. Pag 90 to 100, another 2. Hanggang 120 lang, hanggang 120.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang 20 pesos pala, hanggang 20 pesos.
0: Iyon lang. Kaya, nako, sana nga, oo. Sana
2: ang presyo kasi kayo, nasa 80 hanggang 90 plus.
0: Na parang nasa 92? O, parang ganun?
2: Oo, parang ganun, parang ganun.
0: Oh, eh, di ba, eh? Oo, sana nga, mapatupad yan, katropang Mike.
2: Apagal na sila sa Martes, kung bababa pa ba ito, o tataas ulit.
0: Iyan. Magpa-fluctuate pa ba o hindi?
2: Iyan, tuwing Martes, abangan nila.
0: Martes. Sige, maraming salamat, katrabang Maika.
2: Okay, yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulog para maging maayos ang pangratan ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike! At ang balita niya, mga kabay, mga katropa, ay nagatid sa ating orasan. Nagharap na pong alas 5 ng hapon. Tama na natin si katropang Janice Chua. Clearing operation sa ilang barangay sa bahay naman ng Rizal, Ikinasa. Ito'y upang maiwasan, di mo no, yung mga aksidente ng pagkatumba ng mga punong kahoy, lalo na sa mga may mga bahay. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Nagsiguan ang clearing operation ng mga barangay responders sa bawat lugar bilang pag-iingat sa mga posibleng aksidenteng dulot ng malalakas na pag-ulan at hangin nitong mga nakalipas na araw. Partikular na isinagawa ang operasyon sa barangay Ransang, Punta Baja, Kampung Ulay, Panalangaan, Kulasiana, Taburi at Latuda. Layunin ito na putulin at alisin ang mga sanga ng punong kahoy na malapit sa kabahayan at kalsada upang maiwasan ang pagkatumba na maaring magdulot ng disgrasya. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rizal, patuloy ang pagmumonitor sa lagay ng panahon at magsasagawa rin ng karagdagang clearing operation pa sa ibang lugar na madalas bahain at mapanganib tuwing may bagyo at malalakas na hangin. Samantala, pinapaalalahanan din ang mga residente na makipaugnayan agad sa IMDERMO o may makitang puno o sanga na delikado sa kanilang lugar. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Johnny. Samantala, publiko, binalaan naman ngayon. Ready mo na sa peking Facebook account at nagpapakilala. Di umano, ha? Peking Facebook account na gamit-gamit ang pangalan ni Mayor RC Cruz ng bayan ng Busuanga. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: ibabala ngayon ang kampo ni Mayor RC Cruz ng bayan ng Busuanga, Palawan. Kaugnay sa kumakalat na peking Facebook account na gumagamit ng kanyang pangalan at larawan upang manghikayat ng mga biktima online. Ayon sa ipinalabas na abiso, nangangako umano ang nasabing fake account ng libreng load kapalit ng personal information at cellphone number ng mga netizen. Pinapayuhan ng publiko na huwag magbigay ng anumang sensitibong impormasyon at iwasang mag-click ng kahinahinalang mga links na maaaring magdulot ng panluloko o pagnanakaw ng mga datos. Hinimok din ng mga residente na agad na i-report at i-block ang mga peking account upang maiwasan na pagdami ng mga mabibiktima. Patuloy naman pinaalalahanan ng publiko na maging mapanuri sa mga online transaction at social media activities upang makaiwas sa anumang klase ng scam. Yan ang balita atin sa ating VisionX Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. O, ibabala ha? Kapag may mag-friend request sa inyo, ha? RC Cruz, ha? Mayor ng Bayan ng Busuanga. Ay, be careful. Daming scammer. Unless na kayo ang i-add ni Mayor RC, ha? Pero kung kayo po ang mag-search, ha? O kaya may mag-friend request sa inyo na RC Cruz, ha? O Mayor RC Cruz ng Busuanga, mag-hesitate muna kayo, ha? Huwag nyo muna akong patulan. Delikado na. Baka ma-scam kayo. Samantala, mga kabay, mga tropa, oras natin, 5 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng mamasa-masa at malamig na hapon. Magbabalik pa rin po ang ilan pa nating pang mga balitang lokal pagkalipas lamang ng ilang paalaala.
5: XFM.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
9: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po ang 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, ang oras na yan hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o Santon Plus Herbal Oil at ng Zest the Pay. Oy, pa-shoutout na muna kay Servicio Moto. Kay Servicio Moto Palawan. Sir, magandang hapon ha. Enjoy lang sa pakikinig ng mga balita. Habang ikay, alam kong abalang-abala naman yan sa iyong kinakalikot ng mga tambutso ha. Sige, magandang hapon, Servicio Moto ha. Samantala, mga kabay, mga tropa, sa ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Ray Algaran. Ilang delivery riders daw po sa bayan ng Quezon, yun doon pong nakatanggap din umano ng cash assistance mula sa DSWD. Katra pa natin sa balita, Ray Algaran.
1: Report. Nakatanggap ang tumatayang nasa 42 na mga delivery rider sa Quezon Palawan ng cash assistant mula sa DSWD Mimaropa Region, kung saan ayon sa ahensya ng MSWD Quezon, inilunsad ang pamamahagi ng cash assistant ay noong Mayo 29, 2026, araw ng Biyernes sa Diwata Hall, at ang bawat isa umano ay nakatanggap ng tiga 5,000 pesos. Samantala, ayon sa ahensya, sa kabuuan ay nasa 633 na mga rider ang mabibigyan ng ayuda sa tinalagang payout site mula sa mga munisipyo ng Busuanga, Quezon, Taytay, Brooks Point at sa lungsod ng Puerto Princesa. Nabatid na ang layunin raw ng programa ay para patuloy na suportahan ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium Tea-Trick Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Tea-Trick Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Rail Garan XFM.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, inireklamong puno ng kahoy na pinangangambahang matumba, sinimulan din mo ng putulin. Kaya lang, yung ginagamit nilang lifter, nagka-aberya. Samba ito sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Bella Mucha.
2: Report. Sinimulan na ang putulin ng mga kawani ng MDR MO El Nido ang isang puno ng kahoy na pinangangambahang matutumba sa sityokalan ng barangay Masiga na El Nido, Palawan kahapon, Hunyo 1. Pagamat nagdulot ang blackout sa kanilang lugar kahapon dahil lang sa pagputol ng nasabing puno, hindi alintana ito habang natutuwang magbasa ng mga ginagawang pagputol ito. Subalit, biglang nagkaaberya ang lifter na ginamit ng MDR MO dahilan upang hindi na ito matapos pang putulin kahapon. Pansamantala na lang itong tinalian ang puno habang umaasa ang mga residente na maayos sa madaling panahon ang lifter. Matatandaan sinusubaybayan ng mga nababahala ang pagputol ng nasabing puno dahilan sa may nangyaring insidente na natumbahan ng puno ang tahanan ng biktima sa nasabing barangay kung saan kumitil pa ito ng buhay. At yan ang balita din sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella. Samantala, City Government sumulat naman sa pamunuan din mo ng Air Asia. Ito'y may kaugnayan sa demonic napipintong suspension ng kanilang biyahe dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Report. Nakapagpadala na ng sulat ng City Government sa pamunuan ng Air Asia sa pamagitan ng City Mayor's Office para subukang pigilan ang plano nitong pansamantalang itigil ang biyahe sa lungsod ng Puerto Princesa simula sa July 1, 2026 hanggang sa buwan ng Setyembre matapos mapikuhan ang oil crisis. Ito ang kinumpirma ni City Councilor Matt Mendoza, ang committee chairman ng Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sa XFM Palawan kanina. Sa isang pahayag din niya, sinabi niya na bago ito ay nagkulong muna noong nakaraang linggo ang City Government sa pamunuan ni Mayor Sino Peron kung saan napag-usapan nga ang pagkapila na imbis na itigil ang biyahe ay bawasan na lang ito. Katulad niya na kinawa ng AirAsia sa ibang lugar matapos umapila rin ang mga LGU. Matatanda ang kinumpirma ni City Tourism Officer Toto Alpior na kapag itinigil ng AirAsia ang kanilang biyahe sa lungsod, maapikuhan ito ang turismo ng Puerto Princesa. Ang AirAsia kasi ang isa sa mga pinakamurang airline o airfare, may pinakamurang airfare sa mga airline company na buwabiyahe dito sa lungsod. Yan ang balita atin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw na inyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Live report. Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mahigit naman po sa 32 mga rescue volunteer mula daw po sa bayan ng Rizal ang sumabak sa community disaster training ng MDRRMO. Ito ay may kaugnayan din mo, no? Sa pagpapalakas naman ng rescue responding sa naturang munisipyo. Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Live report.
4: Sumabak sa unang araw ng pagsasala ang 32 individual mula sa bayan ng Rizal sa isinagawang Community Disaster Volunteers Training kahapon June 1, 2026 sa MDRMO Training Center. Layunin ng pagsasanay na makabuo ng dagdag katuwang para sa mga rescuers sa bayan, lalo na sa oras ng kalamidad at iba pang sakuna. Inaasang makakatulong ang mga volunteers sa paghahatid ng serbisyo at pag-alalay sa komunidad. Sa mensahe na ibinigay ni Vice Mayor Sapanta, pinasalamatan ito ang mga nasa likod ng programa dahil nabibigyan ang pagkakataon ng mga kabataan at mamamaya na magkaroon ng kaalaman hinggil sa kaligtasan at disaster preparedness. Aabot sa 6 ang training at inasang magtatapos ito sa araw ng Sabado. Samantala, ang MDRMO sa bayan ng Rizal ang nangunguna sa lalawigan ng Palawan bilang best rescuer dahil hawak nito ang kampiyonato sa loob ng ilang taon sa Rescue Olympics at Musar Training sa buong lalawigan. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat ang katropang Dennis at sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal. Iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan abay inuumpisahan na ang preparasyon para sa pagbubukas ng Barangatan 2026. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
5: Live report. Nagsisimula ng mag-prepare ang iba't ibang munisipyo sa Palawan sa nalalapit na pagbubukas ng inaabangang grand opening ng Barangatan Festival sa June 12, 2026, kung saan inuumpisahan na ng mga munisipyo ang pag-aayos ng kanilang mga booth sa loob ng Kapitolyo. Naglalagay na rin ang kanilang mga trademark na pinakapatok sa kanilang lugar at kung saan sila nakikilala. Matatanda ang pinaghahandaan rin ng provincial government ang bawat papremyo sa mga aktibidad at mga bigating guests na kanilang inimbitahan sa pagdiriwang ng Barangatan 2026. Samantala, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang preparation ng lahat upang maging successful ang nasabing aktibidad. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Garlia. At mga kabayan, mga katropa, sumainyo na po ang mga balita ngayong hapon dito sa ating pampalatuntunang asintado. At ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Oil at ng Sesdape. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa o sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Available din po ang lahat ng mga yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Dire-diretso pa rin po tayo sa ating pong mga iba pang mga impormasyon. Nanais po nating ibahagi sa inyo ha, mga kabayan, mga tropa. Kanina nga binabanggit ko sa inyo, yung pong isang magandang balita para sa mga estudyante dyan, magulang na merong nasa kuleyo, ay yung yakap sa edukasyon scholarship program ng ating pong pamahalaan Panlalawigan. Tinap na po nila yung pong mga universities and colleges. Siyempre, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kabayan, mga katropa, dahil karamihan daw nga po sa mga nag-aaral, particular na doon sa mga kurso na may kaugnayan po sa medical, nurse, doktor, mga laboratory technician. Dati raw po kasi, although merong programang ito, pero yun daw po mismo mga paaralan or mga universidad, di nila ilam na ito pala ay scholar ng pamahalaan. Ang nangyayari daw po kasi, humuhugot pa, nangungutang pa yung po mga estudyante, yung mga magulang nila para maipantapal kasi nga ang tagal mabayaran ay ng provincial government ng scholarship nila sa mga eskwelahang kanilang pinag-aaralan. Ngayon, ginawa daw po ng provincial government through yakap sa edukasyon scholarship program. Ito ay flagship program ng ating gobernadora. Direkta na, school na. School na maniningil sa provincial government. Hindi na yung estudyante pa ang kukuha ng iba bayad. Mga kabayan, mga katropa, sa eskwelahan, school na po yung kukuha sa provincial government para maiwasan na nga raw po yung pagkakabalam at pagkakaantala doon sa ginagawang pag-aaral ng mga estudyante. Kasi dagdag daw kasi sa iniisip ng mga scholar, naku, teka lang, magbabayaran na naman. Kailangan ko na naman mag-report na naman doon sa provincial government para mabiling, mabayaran yung aking scholarship dito sa universidad na ito or sa college na ito. Ngayon, hindi na raw po yung gano'n na mangyayari. School to provincial government na. Kaugnay niya, mga kabay, mga katropa, karagdagang mga pahayag mismo galing sa ating pong gobernadora sa pagpapaulak nito ng maikling press con matapos nga po yung pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila ng Palawan State University, Western Philippine University, Holy Trinity University, kasama na po dyan yung MATS, yung Palawan Polytechnic College Incorporated, na nag-o-open nga po ng mga kurso may kinalaman sa medisina. Yung WPO, bagamat wala po silang in-offer, pero meron silang ibang subject o ibang kurso na meron din pong scholar yung ating pong pamahalaang Panlalawigan. Narito, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po natin.
6: Magandang hapon po, Governor. Pwede pong maipaliwanag, nabanggit po kasi 100 million para po sa medical scholars. Ito po pinirmahan natin po ngayon with the four universities and colleges ay separate po doon sa 100 million pesos nila.
7: Hello po, siyempre kasama po yan. Sa time po ni Kong JC na na-establish yung 100 million, ordinance na po yan. So, we just continued it for now, yung 100 million. Nagdagdag po kami ng 50 million para sa mga ibang courses naman po. Kasi marami nagtanong regarding sa mga ibang courses kung anong tulong ng provincial government. Like, siyempre, ang most taken na courses, criminology, education, alam natin yan. Wala scholarship ng provincial government. And so, we created itong 10,000 pesos per semester na nga po. Actually, based na nga siya sa tuition ng school bride because ang daming scholars sa school bride doon, which is 10,000 po talaga ba na pinabayar para sa tuition po talaga nila. So, dati kasi may 3,000 per semester, but also it's very small. So, binasi ko na lang po na dilagdagan po na 10,000 per semester para at least the provincial government can cover at least a two semesters tuition at least in the private university.
6: Ilang estudyante po yung target with this
7: I haven't actually adult as number of 1,500 sa courses or lahat? Sa lahat po 1,500 non-medical. And non-medical. So from the 50 million, 1,500 po yun. And then yung medical is 300 kasi 70,000 per semester po yun.
6: Salamat. Pakikipag agreement natin sa mga universities sa mga colleges. Ito, sa programa natin ngayon, dito mapapadali na yung sinasabing pagbabayad dun sa mga universities. Tama ba?
7: Yes po, kasi dati nang na-scholarship program dito, scholar po yung parang dinideal natin sa provincial government is yung scholar mismo, hindi yung school. So sa time na magsabi si student dun sa school na scholar naman din po ako ng provincial government, hindi naman nila alam, di ba, na si school hindi alam ni school na
8: scholar.
7: May scholar pala ng provincial government doon. So parang at least this way, we will pay them straight and then not reimbursement prior to the school year. At least during the school year, at least during the semester na maka-enroll sila, they just have to receive a guarantee letter from us or like a certification from us na they are our scholar and then how much we can give, then that's no problem po. They can always make senior that provide. And now, medyo mabilisan po ang pag-reimburse, so wala pong problema po yan.
8: Thank you, Coach.
9: Kasi based doon sa MOA, sa copy ng MOA na nabasa namin, it's an expanded medical scholarship program. In what aspect po na i-expand natin yung medical scholarship na
7: ito? Well, yung expanded po, because yung any school outside pala also. So, Cebu, Iloilo, lahat po yan. Kasi especially dito, from all our hospitals, we need rad techs, med techs, and hindi yan masyadong walang med tech dito, di ba? Sa Malawang, wala pang rad tech, mag-operate ng x-ray, mag-operate ng ultrasound. So that's why expanded na po. Dentistry as well. We need dentists, ang dami munisipyo na walang dentista. So, we're expanding talaga the medical program. And whatever na lang, you can apply to us mid-year po. And then, kumbara po, kung third year na po, tapos lumabas pa ito, you can apply to us third year. Basta, we accept you as a third year, fourth year scholar. Then you have to just give the return of service of 2 years. So yun lang po, whatever na lang that the provincial, how many years the provincial government supported you, yun lang po ang return of service ng mga medical students po natin.
9: Follow ng GOV, kasi doon sa previous program, na nagkakaroon ng program, may ilang mga magulang na nagko-complain kasi sila mismo yung nakikipag-coordinate through schools,
7: yes.
9: Sila yung nagbabayad. So dito sa expansion, provincial government na rin like sa
7: outside. Direct sa school na po. Direct sa school. Even the outside, pwede naman po, parang we're still talking to them, but then regardless, we're trying to figure out, as of now, reimbursement pa rin is outside.
10: Actually, sa school na pinigay po. Kasi since yung school po outside is wala pa po tayo may mga delivery na we're working on it naman. So ngayon po is, kasi sila po ay hindi nandang tayo talaga yung mga schools kaya rin. So ilang po na is mga 30,000 yung bibigyan natin. Then the remaining po, school to school na po yung payment namin. So directly po sa school yun.
6: Director po, Governor Abby. Governor Abby, I'm sorry. Ano, tungkol sa ato po yung mura na pag-ibig nyo talaga?
7: Yung medical or the 10,000 pesos per semester. That's the MOA with them because hindi nila alam. So at least may relationship tayo with the school para alam nila kung sino ang mga scholars nila para they can also, kung may promise po kami na magbayad yung on time for their tuition, then they will get paid on time sa tuition nila. Hindi lang word of mouth na hindi naman alam na school. So that's why it's all legal now ngayon because dati nga, straight sa school na walang alam yung school. So even with this expanded tuition, expanded scholarship sa ibang courses din, pwede sila mag-avail. But for example po, like if you're still in Fulbright or whatever, since wala po ka silang MOA, pwede naman din sila po mag, ano dito, na personal scholarship program. And we will just give a 10,000 peso grant to each student. And this has no bearing. Yung kulong talaga natin for students is na hindi lang pang honorary student, This is what you want to tell us. Diba? Hindi naman ako honor student eh. Diba?
11: Same lang ko.
7: Diba? So, we need to give everyone a chance. As long as you can pass, finish like that, we'll give you a big help. Even at 10,000 pesos per semester, if you're in Fulbright and you pass your course through the provincial government, that's a big help for us, the board members and us and Vice Governor Otsoyola. We'll be so happy that we can uplift the lives of someone that can get a higher paying job than just attending a high school graduate. For now, wala pa po kasi we have to just divide kung anong limited talaga na number, which is we have to divide amongst all the schools. Right now, even sa State University kasi nag-expand na po tayo, hindi naman like, for example, WPU, ilang thousands lang sa board lang, hindi natin kaya i-paper lahat. But our promise naman po is na tanggalan po natin yan taon-taon just so that we can give more help sa students po natin. Kasi kung nag-ikot po tayo, my gosh, thousands talaga ang nangangailangan. So, hindi namin makover talaga lahat, but we'll try our best to help us. As may at least have a reach in almost all our satellite schools din sa mga ibang municipio po natin.
9: Pero, you just to clarify, lahat covered to na ang courses?
7: Yes.
9: Thank you.
12: Thank you at Palawan State University. Ano po yung pinabayaran doon, libre po ang tuition fee sa aking mga SUCs?
7: Yes, normally like 15,000 pesos lang po yung ano. Now we're trying to amend that ordinance para lang ma-cover talaga yung 70,000. Because dati 15,000, ano na sila bayaran? 15,000 lang, so lugi-lugi si pesyo. So we want them to be able to get the full amount po ng 70,000. So even at kung 15,000 na po ang babayaran ng for tuition, the rest, the remaining balance, pwede natin ibigay as allowance po.
12: Nag-lang
7: 70,000.
12: Nag-estudyante po. Ay po nang medical.
7: Okay.
12: Medical
7: lang.
12: Medical.
7: Doon po sa lang. Medical is 10,000 per semester.
12: Yun po, sa estudyante direkta.
7: Yes.
12: Sa PSU.
7: Sa student po. Parang grant na po siya.

0: we really want to, as much as possible, I don't mind helping a few of our, especially sa PSU medical courses po natin, kasi very limited ang problem po yan sa amin. But yung majority talaga, we need to support our municipal constituents.
1: Ko tayo mga prioritization sa ating mga sorterent, mga PWHs po natin, tsaka IT. So, sila rin po yung priority ko na.
2: Yun po, ano? Priority rin po ba yung mga kasi 40s hanggang senior high school na? Yung mga gumagraduate na senior high school ng 40s?
3: Kasama ko sila.
1: Okay. I think pwede po sila. Yes po. Matapagkabihin po. Yeah.
0: Up to lang yung limited na amount.
1: Wala na rin pera. For the last na lang, hindi po sana kami ng mensahe para po doon sa mga estudyante.
4: Okay, sir. Pagpapalawin po tayo mga scholars na mga out of school. Sa kayo?
0: For now, wala. Wala ng hours. No, not like in high school level ng normal man po. Actually, a lot of people are also asking from senior high din, pag ano yung tukuha? Ang dali na doon. Kulang po. So, this is at least for college students na po, because even now, with the 50 million, 1,500 na po maabutan natin. Then, for the 100 million at 70,000 per semester is 300 na. So, medyo limited lang po yun. But we're going to try to spread it out, especially sa mga ibang
5: mga para mag-uulit. Pahabol na po ako. I-confirm ko lang, hindi na ito yung may mga required average na mini-maintain? Yung scholar natin.
0: Mas passing man, hindi fail.
5: Passing. Dati kasi may ganun po, di ba?
0: Kailangan may... Oo, kailangan. Kasi
5: dito wala.
0: We need, everyone is not a straight A student, but everyone can be successful. Diba? Wala tayo lahat. Hindi ako ano.
5: Same coaching.
6: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang naging payaga ni Governor Amy Roa Alvarez sa mga signing sa mga universidad at colleges, state colleges dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Doon sa scholarship o yakap sa edukasyon scholarship program ng kanya pong ng pamalaang palalawigan, mga kabayan, mga katropa, ha? So hindi na papahirapan pa yung pong eskwelahan, yung estudyante mismo na magbayad, umugot pa, i-reimburse na lang, mangungutang, yung mga magulang para makapagbayad ng tuition, ha? Or ng iba pang mga bayarin sa school. Sa mga state universities, libre naman po talaga ang tuition fee, pero mayroon pa rin talaga dapat bayaran, ano, ha? Alam nyo naman po yan, mga miscellaneous, naku naman. Minsan nga, mas matataas pa yung miscellaneous kaysa mismong tuition fee, di ba? Medical pa naman po yan, naku, nurse, doctor, mga laboratory technician. Yan, kaya mas inayos lang po, mga kabayan, mga katropa, maging sistematiko. At ang hindi na po mahirapan pa yung po mga scholar mismo, mga magulang, na pagparating na yung bayarin ay nangungutang talaga. Sa kanilang babayaran yung inutang kapag na-reimburse na sa kanila, minsan nuwabot pa rin ng taon. Ha? Mga kabayan, mga katropa. At para malaman na rin na po ng mga universidad at colleges na sila ay mga scholar. Dahil magkakaroon na po ng mga listahan mismo ang magagaling po dyan sa provincial government patungo sa mga hospital. Ito yung amin po mga scholar dyan sa inyong paaralan. Ito yung amin pong sila po'y mabibigyan ng pambayad. Direkta na kayo makipag-ugnayan sa amin. Para yung mga estudyante, hindi na po mamurblema. Mga kabayan, mga katropa. Yung pong mga kinatawan ng mga universidad na dumalo kanina, yung WPU, PSU, yung MADS, lubos-lubos yung kanila pong pasasalamat. Then, siyempre, sa party naman nila, sa naturang programa, at least sabi nila, hindi na rin po kami, sabi nga, ay maglalaan pa ng panahon para lang po kulit-kulitin si estudyante. Siyempre, walang iba pang pagsakan, estudyante, di ba? At least ngayon, ang kukulitin namin, kayo na. Provincial government. Panahon na para magbayad. Sabi naman po ni Gov. Alvarez, may budget man po yan, kalaan. Basta may billing lang po. At siyempre, doon sa mga

0: Carmen, isa po yun doon sa tinitingnan kung pasado. Oh, ah, ito pa yung maganda rito, mga kabayan, mga katropa, walang maintaining grade. Oh, ang kondisyon ng ating pong pamalaang panlalawigan. Pero sabi ni Gob, basta laging pasa. Huwag lang bumagsak. Eh, siyempre, pagbagsak, wala na. Bagsak, di ba? Pero yun, diba, dati kasi, pag scholar, ikaw rin na boy, scholar ka ba? Naging scholar ka ba? O, di ba? May maintaining grade yung mga panahon na yun, di ba? Kailangan 85 or 90 above, hindi bababad yun ang grade mo. Pero pag bumaba, scholar ni ate. Di ba, yung mga ganito, nakaranas ka ba? Yung mga scholar ng gobyerno, diba, may mga ano yan, may mga maintaining grade. Kailangan 85 ang minimum. Pag bumaba ka dyan, tanggal ka sa pagiging scholar. Sabi ni Gob, hindi kami naglagay ng maintaining grade. Kasi hindi naman lahat sinasabi nakaka-maintain ng kanilang grade ay nai-enjoy yung pong pagiging estudyante. Minsan nagiging stress daw eh. Kailangan kong ganito, kailangan mamintin ko. Minsan nakaka-stress na. Ang importante, laging pasado. Pasado lang ang grade. Sabi niya nga, nagbiro pa nga si Gob kanina. Ako man, hindi man ako higher grade. Maintain lang, pasado, okay na yun. Parang araw po, hindi na mapahirapan pa yung mga magiging eskola. Kaya mag-maintain ng grade. Diba? Sakit sa ulo. Pero sabi ni Manny Gob, huwag lang papabayaan na bumagsak. Tamang pasado, okay na yun. At hindi naman daw lahat ng sabi nga, bababa yung grade. Kaya hanggang doon na lang yung kakayahan. May panahon din pong mag-e-excel din yan sila. Ang importante, matulungan natin sila na maabot yung kanila pong mini-meeting, makapagtapos, kuleyo, makahanap ng mga trabahong, mayroon ding maayos-ayos na sweldo. Iyan po yung purpose niya. Siyempre, may sa medical students, mga kabayan, mga katropa, magbabalik serbisyo rin kayo sa ating pong pamahalaan, especially sa provincial government. Kung kayo nagtapos ang pagiging nurse, pagiging pharmacist, mga technology, laboratory technology, medical laboratory technology, dentistry, magbabalik serbisyo kayo sa ating pamahalaan kung ilang taon din po kayong naging scholar. Eh kung buong 3 taon, buong 5 taon, yun din po ibabalik nyo. Back service lang. Yun lang yung inihingi niya lang kapalit mga kabayan, mga katropa. Sa medical po yan. Doon naman po sa mga non-medical courses, importante, makapagtapos daw po kayo. Yun lang yun, ha? Mga kabayan, mga katropa. So, sa mga nais po, mag-inquire, punta lang po ko sa Yakap office o dyan sa provincial government building. Ito yung mismo. Hanapin nyo lang po dyan yung in charge dyan sa Yakap sa Education Scholarship Program. Kung hindi ako nagkakamali, si Ma'am Norhaina. Yung pong katabi kanina ni Gob, naka-pink. Siya yung program manager dyan. Para, kasi nagsimula na ba ang college first time? Kapag enroll na, di ba? Wala pa ba? Meron na eh. Para sa doon sa mga midterm, pwede pa rin daw kayong mag-avail niya para sa mga midterm, ha? Pero sabi nga ni Gob, limited slot. At yan po ang pinaka-priority dyan, mga kabayan, mga katropa, ay yung pong mga mag-aaral na manggagaling po sa mga muni-munisipyo. Mga sir, mga ma. Bakit sabi niya, meron ding mga taga-lunsod, pero mas priority yung mga taga-muni-munisipyo. Lalong-lalo kung ikaw ay solo parent, gusto po mag-pursu ng iyong college degree in the medical aspect. Pwede. PWD. IPs. At yun din daw pong mga membro dati ng 4Ps. welcome daw po kayo dyan. First come, first serve nga lang. So, paunahan, pabilisan lang kayo, ha? So, yan po, isa sa mga naging ganap ngayon dyan sa provincial capital. Yung mawa signing na yan, mga kababayan, mga katropa. Punta na. Doon sa mga nag-inquire. Yung mga nasa mga munisipyo naman, na mga colleges at universities, mga kabayan, mga katropa, wino-workout pa rin daw po yan ng provincial government. Sa patuloy na pagkikipag-ugnayan sa mga state universities presidents, mga kabayan. Yung WPU, maraming pong mga municipal campuses, ganoon din yung Palawan State Universities. Bagamat wala po yung medicine doon, College of Medicine, pero yung ibang kurso na pasok pa rin doon sa non-medical courses na mga subjects, courses na available din po sa scholarship program, nilalakad pa yan ng ating pong pamalang panlalawigan. Para ang araw, hindi na magtungo pa dito sa lungsod ng Puerto Princesa yung mga estudyante. Halimbawa, ibang courses na may available naman sa mga munisipyo, gusto mag-avail ng scholarship program na pasok naman doon sa kinikater ng programang ito, gagawin daw po nila ng paraan yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sa mga susunod din siguro, mag-a-announce din naman daw po sila, ha? Sige. Ako, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po sumapit ang ika-6 ng gabi. Maganda nga po muna sa iba pa nating pong mga katropang nakikinig sa kanyang mga tahanan o mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Magandang hapon pa rin sa inyo, mga katropa. Ma'am Alona Dagaraga Santino, makulimlim na naman na hapon, katropa. Magandang hapon din po sa inyo dyan, kay Alon, kay Nigel, ha? Ma'am Jen Arguelles Paredes Hermoso, magandang hapon din po sa inyo, ha? Ayan, ako naman. Sige. Mga kabayan, mga katropa, aga lang tayo ng extra ngayon, ha? Engineer Rene Boy. At abay, ano po yung The Secret of Health Program? Ito, marami kayong matututunan dito kung paano po palakasin ang inyo pong katawan at kalusugan. O kung may karamdaman, ay paano gagamitin sa mga available na mga herbal na nasa inyong paligid. Dito nyo po malalaman, ha? Sa programang The Secret of Health. Mamaya-maya lang po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical engineer Rene Boy Federico, sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabay din po ang napapakinggan pa rin sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ay rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Alison Salvatos po. Bumabati na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas!
1: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang
2: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms present to doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: XFM.
15: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santown Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santown Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santown Plus Gold. Santown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagkamo sa lamang uwi ng sakit.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
11: Good evening po sa lahat nating mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. So nandito po muli kami upang magbigay po kami ng patnubay sa mabuting kalusugan. So good evening po ulit at kung may mga katanungan po kayo or concern mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa numerong 0907-332-4367. Ulitin ko po ang numero 0907-332-4367. Ayan po yung aming contact number. Pwede po kayo mag-text sa inyong mga katanungan. So, anytime po kayo, pwede kayo mag-text or tumawag. So, nandito po kami ngayon. Kasama ko po ngayon si Doc Jemar Ebet, ang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
12: Good evening din, Katropang Cynthia. At good evening at welcome, no, yes, sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ating programa. Kaya para inyong makuha yung ating mga tatalakayin, mga kababayan, mga katropa, yung mga sekreto sa pamamaraan, paano gamitin yung natural pamamaraan na angkop dun sa ating mga iniindang karamdaman. Muli naman po kaming magkasama nyo sa gabing ito, mga katropa, upang magtalakay naman ng mga karamdaman na ating paliwanag, mga katropa, kung yung kaibahan ng mga parehong mga karamdaman. Kasi isa sa ating tatalakayin ngayon, itong tinatawag na osteoarthritis. Last time, tayo ay nagtatopic ng gouty arthritis at ngayon naman, ating talakayin itong osteoarthritis. Ano ba yung kaibahan ng osteoarthritis? Ang kaibahan po ng osteoarthritis, ang osteoarthritis ay ang pinakakumon na uri ng arthritis. Ito ay nangyayari kapag unti-unting nasisira ang cartilage sa loob ng kasukasuan. Ang cartilage, ang makinis na pading sa dulo ng mga buto na tumutulong para dumulas ang galaw ng joint. Kapag ito ay numipis o nawala, nagkikiskisa ng buto, kaya nagkakaroon ng sakit at paninigas. No, yan yung mangyari, mga katropa, sa may mga osteoarthritis. Actually, itong osteoarthritis, mga katropa, ay kahit normal yung uric acid level mo, pwede kang magkaroon ng ganitong problema. Tinatawag ito na overuse, itong tinatawag na osteoarthritis. Nagbunga ito dahil sa sobra-sobra yung yung trabaho mo or yung trabaho mo is nakatayo lang, farmers, ayan mga katropa, prone ka sa ganitong karamdaman na tinatawag na osteoarthritis. Yung normal na dyan po natin mga katropa ay may tinatawag po na cartilage na parang cushion. May synovial fluid din na pampadulas. Pero sa may mga osteoarthritis, ang mangyari, ito ay nasisira itong cartilage. Nagkikiskisan ang buto. Maaring magkaroon ng bone spurs. No? Yan yung mangyari din mga katropa. At minsan din yung ating mga cartilage, minsan nagagasgas, napipinsala. Kaya ang mangyari, yung ating special cells na defense mechanism po natin, yung macrophage at saka yung white blood cell, ipapadala po yun ng ating katawan doon sa ating joint na apektado po o may diferensya para i-repair. No? Minsan din, nagiging dahilan yung immune system natin na mas lalo na nakakapinsala, no, doon sa part sa ating joint na masakit. Imbis na kanya i-repair, mas nakakapinsala pa lalo. Na yan yung sa pag-aaral mga katropa na kung bakit yung may mga osteoarthritis ay nakakaramdam ng pamamaga, pananakit ng kanilang mga joint. Karaniwan, tinatamaan na mga joints, no? Gaya itong tuhod, yan kadalasan, no, nakakaranas ng pananakit, pamamaga. Yung hips po natin or balakang, yung kamay, yung mga daliri natin, at saka yung spine. Minsan yung iba, mahirapan nagkaka-stiff neck, no? Dahil sa epekto ng osteoarthritis. Masakit igalaw. At yung mga simptoma naman nito mga katropa, itong may mga tinatawag na osteoarthritis, ay yung joint pain. Pag lagi mong ginagamit, mas maramdaman mo yung sakit ng mga joint mo. Yung nabanggit ko yun na stiffness, paninigas lalo sa umaga o pagkatapos magpahinga. Imbis na magre-relax ka, naramdaman mo yung sobrang sakit ng leeg o sa likod. Kaya yung pamamaga din, no, sa mga joint. Isa din yan sa mga simptoma na makitaan sa may mga osteoarthritis. Movement reduce, hirap igalaw ang kasukasaw. Kahit sa pagligo, no, mahirapan. Pagsuot ng damit, mahirapan magsuot dahil sa bawat galaw, sumasakit. At cracking sound, parang may tunog na crack kapag gumagalaw. Isa yan sa may experience o maranasan sa may mga osteoarthritis. At ano naman yung mga risk factor na pwede tayo magkakaroon ng ganito? Unang-una, sa edad. Pag tumataas yung edad natin mga katropa, ay yung resistance din nating buto, humihina din yan. No? Lalo na pag masyadong workaholic po tayo. Hindi gusto magpahinga, gusto laging may, yung sinasabi katropang Cynthia ba na yes, kahit walang trabaho, pero maghanap talaga ng trabaho.
11: Oo. No?
12: Yan yung mga klaseng tao na mga workaholic.
11: Habang nagpapahinga, Dok, nagtatrabaho.
12: Hmm.
11: Ganun yung iba. Habang magpahinga, magtrabaho. So, yun yung mga workaholic talaga, no?
12: Ramay na yung iba, kahit walang trabaho, tatrabahoin, no?
11: Oo.
12: Maghanap ng trabaho.
11: Yeah.
12: Kaya, isa yan sa na-overuse yung ating katawan. Bisa na magpahinga, hindi natin mabigyan ng pahinga yung ating katawan. Pangalawa, itong obesity, katropang Cynthia. Dagdag pressure din ito sa ating tuhod, mga joints sa tuhod, sa paa. Kaya, yan yung kadalasan na matatamaan o maramdaman ng may mga osteoarthritis, no?
11: Mm-hmm.
12: At saka yung mga previous injury, no? Kung nakakaranas ka ng mga na-injure ka, no? Yung mga part na na-injure sa iyong katawan, yan yung iindain mo katagalan, no? Iindain mong sakit na mga joint. Pang-apat naman, itong genetics, no? Pwede mo makuha sa iyong magulang yung sakit mo, no? Kung mayroon silang mga arthritis, pwede mo yun makuha mga katropa. Lalo na pag hindi ka maingat sa mga pagkain, mas makukuha mo yung sakit nila. Pero sa pag-aaral mga katropa, 30% lang man yung namamana mong sakit mula sa iyong magulang, no? 80%, 70%, yan ay galing sa iyong lifestyle. Kaya talagang mag-ingat na habang condition pa yung katawan, huwag abusuhin, no? Sa pagkain, sa pag-inom ng mga bawal, kasi yan ay aanihin mo din pag mataas na yung edad mo. At sa last, yung overuse, trabaho, sport na paulit-ulit ang galaw ng joint. Isa yan sa mga dahilan na mag-trigger yung osteoarthritis.
11: Okay. So, Doc, ano naman po ang pagkakaiba ng rheumatoid arthritis sa osteoarthritis?
12: Sa kaiba ng osteoarthritis at saka rheumatoid arthritis, katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Itong osteoarthritis, gaya na binabanggit ko kanina, na-overuse yung katawan mo sa trabaho. Kahit na normal yung uric acid mo nito, ito, magkakaproblema ka pa rin sa iyong buto. No? Magkakaroon ka pa rin ng arthritis dahil sa sobra-sobrang trabaho. Lalo na pag yung nabanggit natin na buong araw, nakatayo, tsaka sobra-sobra magtrabaho sa araw-araw. Mm-hmm. Isa yan sa dahilan na yung cartilage ay nasisira. At saka yung synovial fluid, pag tayo ay magkaedad katropang Cynthia, mm-hmm. yung synovial fluid natin sa ating tuhod, dahan-dahan yan ay natutuyo. No? Kaya yan ay mangyari pag tumataasin na yung edad natin. Lampas na tayo ng 40, ayan, maramdaman na yan karamihan ng ating mga kababayan, mga katropa. At saka sa rheumatoid arthritis katropang Cynthia,
11: yes, Doc.
12: Ang pinakadahilan niyan is yung masyadong aggressive yung immune system mo. Imbes na poprotektahan niya yung mga tissue sa ating katawan, ang ginagawa niya, pinipinsala niya. Akala niya kalaban. Di bali, hindi niya nakakilala yung mga part na ating katawan. Imbes na protektahan niya, sinisira. Kaya yung rheumatoid arthritis, mga katropa, ay isang delikadong sakit din yan, no? Kasing delikado yan ang lupus. Mm. Yung sakit na rheumatoid arthritis. Kasi yung mga organ natin niyan ay sinisira, no? Gaya ng ating baga, yung puso, yung kidney at mata. Isa yan sa sisirain ng defense mechanism natin. Yan yung epekto ng rheumatoid arthritis. So, mayroon talagang kaibahan siya sa osteoarthritis, yung rheumatoid arthritis. At yung mga bawal naman ito, mga katropa, ay unang-una yung mga seafoods, yan, nakaka-trigger din yan ng osteoarthritis, maalat, mga red meat, mga madugo na isda, yan. Kaya ng yung octopus, mga pusit, yan. Grabe yan, makataas ng uric acid.
11: At saka yung mga dry fish, maalat na
12: salted,
11: yata yan, no?
12: Salted fish at saka yung mga bagoong. Mm. Yan yung mga delikados, may mga sakit na osteoarthritis kasi yan ay nakakataas din ng uric acid.
11: Mm-hmm.
12: Saka nakaka-trigger lalo yan pag may osteoarthritis ka na. Nagkakain mm-hmm. ka pa ng mga gano'n na mga pagkain. Kaya dapat kung mayroon tayong mga osteoarthritis, dapat iwasan na mga katropa.
11: Yes.
12: No, itong mga pagkain na kontra sa ating mga sakit.
11: Oh.
12: Yung mga binabanggit natin. At mayroon naman tayo mga available na mga produkto, katropang Cynthia.
11: Yes, Doc.
12: Na ito'y maganda din, no, sa may mga osteoarthritis. Lalo na yung Santon Gold natin, mga katropa, ay maganda po sa may mga pamamaga. Kasi yung mayroon tayong mga maramdamang sakit sa katawan, ay ibig sabihin niyan, may mga pamamaga sa loob. Kaya yung Santon Gold natin, mabisa yan sa may mga pamamaga sa ating katawan. Kaya yan ay swak din sa may mga osteoarthritis. Pangalawa naman, itong ating premium D3. Yung premium D3 naman natin ay nakakatulong po na magpasigla na ating buto. Kasi yung vitamin D3 niya po ay yan yung tumutulong sa calcium na magagamit ng ating buto. Kasi pag iinom tayo ng calcium, wala namang vitamin D, mas maraming natatapon kaysa nagagamit ng ating buto. Yan ay mahusay din pumuksa ng mga virus bacteria, no, yung ating premium D3, sapagkat meron po siyang BCO na ika-convert po ng ating katawan into monolaurin na mabisang magpuksa ng mga virus bacteria. At meron din tayong mga vitamin C, no, diyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay importante din, no, para makaiwas tayo sa mga sakit at mapanatiling malusog yung ating katawan. Yung vitamin C ay kailangan po, mga katropa, lalo na pag mayroon tayong karamdaman, the more tayo kailangan po ng vitamin C. At hindi po makakagawa po yung ating katawan ng vitamin C dahil yan ay tinatawag na water soluble vitamins. Ibig sabihin, hindi maiipon sa iyong katawan. 4 hours lang po yan, pwede yan madrain sa iyong katawan. Kaya kinabukasan, kailangan mo mag-inom uli, no, ng vitamin C. Kasi pag yan ay kulang, mga katropa, maraming sakit na dadapo sa tao. Unang-una, madaling magkaubo, madaling magkasipon, no, maambunan lang. Kinabukasan, uubuhin na, sisipunin. No? Isa yan sa mga sign, mga katropa, na kulang ka sa vitamin C. Kaya yung vitamin C natin ay safe po dahil yan ay aprobado po ng FDA. Naka-FDA po yan, ibig sabihin safe po sa mga consumer po natin. Yung vitamin C, yan ay kailangan po sa ating katawan, na lahat po ng part ng ating katawan, mga katropa, yung vitamin C ay may role po siya dyan na pinapalakas po niya mga resistensya ng part ng ating katawan. At yan ay alkaline vitamin C, at yan din po ay mabibili din po, mga katropa, sa inyong mga lugar na mayroon po mga pharmacia, no? Available po yung vitamin C natin, at yan ay Day. Marami pong nakasubok na maganda po epekto sa kanila, na talagang gumanda at lumusog po yung kanilang pangangatawan. At sa kape naman, mga katropa, mayroon din po tayong tatlong pagpipilian na kape mula sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix Coffee, at mayroon bago yung Santon Gold.
11: Oh, Santon Gold Coffee Mix, Santon. Yun ay with collagen and glutathione, mga katropa. Yun ay makakatulong sa ating liver at syempre sa ating skin.
12: Yes.
11: Ano? So, Doc, dito naman tayo, Doc. Ano yung mga natural remedies na matatagpuan lang sa bahay or sa palengke yung hindi nabibilhin? Kung meron man silang pambiling capsule, pwede rin kung tinatamad sila. Pero yung mga walang pambili, ano yung mga maaring gawin nila, no? Mga natural remedy?
12: Mga natural remedy para sa may mga osteoarthritis.
11: Mm-hmm.
12: Nakatulong itong hot compress. Yung hot compress, mga katropa, yung piece towel mo, ilagay mo sa mainit na tubig, bigaan.
11: Mm-hmm.
12: Then, i-apply doon sa masakit na parte sa katawan o sa tuhod.
11: Ilang minutes naman yun, Doc?
12: Pwede mo gawin yun within 15 minutes or 20 minutes.
11: Oo. Oh, oh.
12: Yan ay nakatulong na lumuwag ang mga muscle, mabawasan ang paninigas. Di bali, nakaka-relax talaga siya sa mga muscle.
11: Oo, maganda yun. No? So, hot compress, mga katropa, makakatulong para maibsan yung paninigas or pamamaga.
12: Maganda din yung nag-i-extract sila ng mga juice. No?
11: Oo.
12: Magbilis sila ng carrots, pepino, pwede nila yan i-mix. Inumin nila araw-araw.
11: Tsaka with turmeric, yung luyang dilaw,
12: yes,
11: no?
12: Yes, with turmeric.
11: Oo.
12: Yan, maganda yan sa ating katawan. No, lalo na yung turmeric din, mayroon tinatawag yan siya na curcumin, na ibig sabihin, mayroon siyang anti-inflammatory properties. No, nakakatulong siya sa mga pamamaga sa katawan.
11: Katropang Jemar, pwede rin pala siyang gawing tsaa, yung luyang dilaw. No? Pwede rin siyang gadgarin yung fresh isama dun sa carrots.
12: Pwede yan.
11: Pwede rin tsaa.
12: Pwede din lagain. No? Gawing tsaa, numin sa umaga.
11: Mm-mm.
12: At saka yung pag-inom ng juice din, katropang Cynthia, yung carrots, pepino, mas maganda raw arawin nila paggawa yun, no?
11: Oo.
12: Sa umaga, inom sila ng 2 baso.
11: Mm-hmm.
12: Wala pang lamanan siyan. Kasi the more na tayo ay nagkakasakit, mga katropa, yung katawan natin, nagdi-demand po yan ng alkaline, no?
11: Oo.
12: May mga alkaline, may mga medicinal properties na nakakatulong sa katawan, no? Kaya yung pag-juice, lagiin nyo talaga yun, mga katropa, lalo pag meron kayong mga karamdaman, araw-arawin yung pag-inom ng juice. Kasi the more nga tayo nagkakasakit, the more na kailangan po ng alkaline yung katawan natin. Kasi pag acidic yung ating katawan, ibig sabihin mababa yung alkaline. Kasi dapat sa pag-aaral katropang Cynthia,
11: yes,
12: 80% kahit masigla pa yung katawan mo, dapat ma-maintain mo yung 80% na maibigay mong alkaline sa iyong katawan.
11: Yes.
12: Kasi
11: napakaganda.
12: Ang problema ngayon katropang Cynthia,
11: mm-mm,
12: baliktad na. Kasi lahat, laging pinapasok mga processed food,
11: mm-mm,
12: mga processed drinks.
11: So avoid talaga yung processed foods, Doc?
12: Avoid talaga kasi nga acidic yan.
11: Yeah.
12: Mayroon pang mga masamang maidulot sa katawan.
11: Oo.
12: Hindi lang siya acidic, nakakabara din siya sa ating mga ugat. No?
11: Mm-mm.
12: Lalo na pag yung mga pagkain na niluto sa oil.
11: Mm-mm. So Doc, meron din akong i-share para maiwasan din nila yung osteoarthritis. Maraming mga gulay ang pwedeng kainin ng may osteoarthritis para kahit papano maibsan yung pamamaga. No? Dapat talaga baguhin po natin, mga katropa, ang ating lifestyle. Oh, yun yung nabanggit.
12: Sa,
11: yes, isa. Makakatulong. Yes. Yung nabanggit kanina ni Doc na pwede tayong mag juicing therapy, yung carrots, pepino, luyang dilaw, or with celery, mas maganda din, Doc. So yun ay halo-haloin po, mga katropa, at inumin nyo araw-araw. At syempre, yung diet naman natin, kailangan nating baguhin yung lifestyle. So yung mga gulay na pwedeng kainin ng may mga osteoarthritis, Doc, para matulungan yung pamamaga,
12: yes,
11: or mas maraming vitamina and antioxidant para mas mapabuti ang mga joints at cartilage natin. So ano itong mga gulay na ito? Isa sa mga gulay ang malunggay. No, ang malunggay ay rich in calcium, mga katropa, may potassium at antioxidants. Ito ay makatulong po sa atin na lumakas yung ating mga buto at para mabawasan yung pamamaga. Yun, mga katropa, ang mura nito or yung iba, meron ito sa bakuran.
12: Bakuran,
11: yes.
12: Matanim lang.
11: Oo, matanim lang. Kung wala kayong tanim, time, pwede kayong manghingi sa kapitbahay. Ano, Doc? So, yung spinach, marami din siyang vitamin C at antioxidant. Nakakatulong naman ito sa pagprotekta ng cartilage. Mm. Yung carrots, nabanggit na ni Doc, yun ay meron ding beta-carotene at anti-inflammatory din ito. At saka, syempre, yung ampalaya, rich in antioxidant. At syempre, makakatulong din ito sa pagbawas ng inflammation. Yung pipino, yung cabbage ay rich in vitamin K na mahalaga din ito sa ating bone health, yung repolyo. Yes. So, dito, pwede po kayo mag-salad or pwede nyo ring lutuin.
12: Pero, minsan, Carlos, Katropa Cynthia, hindi lahat ng katropa natin mahilig sa gulay.
11: Yun na nga, oo. Kaya, ito ay ano lamang, Doc, tips din para sa mahilig na gulay. Makatipid na rin sila. Makakatulong.
12: Mm, pero, yung iba, Katropang Cynthia, alam nila na mayroong mga benepisyo yung gulay, pero talagang hindi sila nasasanay sa gulay.
11: Yes.
12: Kaya, may recommend natin yung ating produkto. Kung hindi kayo mahilig sa gulay, yung produkto po natin, yan yung pangpalit doon sa benepisyo na naibigay ng pagkain ng gulay sa iyong katawan.
11: Yes.
12: Kaya, yung Santon Gold natin, ay mayroong malunggay na po yan. May turmeric, mayroong mangustin,
11: kompleto.
12: Mayroong ampalaya. Yan ay malaking tulong sa ating katawan, no? Lalo na pag mayroon tayong karamdaman, no? Itong tinatawag na osteoarthritis. Dahil yung bawat ingredients natin sa ating Santon Gold, mayroon po yung iba-ibang pangsyon. Yan ay nakatulong pagbaba ng kolesterol, nakatulong pagtanggal ng mga baradong ugat, nakakaganda din ng daloy ng dugo.
11: Yes.
12: No? Lalo na sa may mga iniinda sa katawan na dahil sa pamamaga, yung ating Santon Gold ay napakaganda po talaga. Yan ay marami pong napatunayan na maganda po talaga sa kanila. Gumaling talaga sila sa kanilang iba-ibang karamdaman. At marami pa pong maibigay, maitulong ng Santon Gold sa katawan natin, Katropang Cynthia. Mas maganda nga, wala pang sakit. Nagiinom na ng ating Santon Gold.
11: Yes.
12: Kasi yan ay tinatawag na prevention. Hinaharangan mo na yung sakit para hindi ka dapuan. Yan yung dapat gawin natin. Hindi yung iinom lang tayo ng mga supplement, Katropang Cynthia,
11: yes,
12: pag mayroon tayo ng sakit.
11: Oo, dapat everyday.
12: Dapat everyday. Wala ka pang iniindan sakit, yan na yung i-maintain mo.
11: Yes.
12: No, pang depensa ng iyong katawan.
11: Para prevention is better than
12: cure. Kasi pag magkasakit na, gamutan na talaga yan eh. Mm-hmm. Hindi na yan pwede na mag-ano ka dun sa prevention. Kasi yung magkasakit ka, kailangan mo na talaga yan ng gamutan. Di bali,
11: yes,
12: yung pangmalakasan na talaga na gamot na iinumin para gagaling.
11: Mm-hmm. So, Doc, meron tayong mga free services ano sa ating Yes to Health Wellness Center. So, pwede po kayo mga katropa bumisita sa aming branch dito sa Puerto. Meron din kami sa Rojas. Ano? So, meron po kaming Terahertz Therapy at Biozap Therapy. Yung ating Terahertz Therapy naman po, ito ay libre lamang po sa lahat ng ating mga katropa, sa lahat ng ating customers. Ano? So, maari po kayong bumisita sa aming clinic. Doon matatagpuan lamang po ito sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa sa City. So, open po kami mga katropa from Monday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So, nandito po ang ating wellness consultant tuwing Sunday, Thursday, and Friday. From 9 p.m. to 5 p.m. nandyan na po ang ating wellness consultant. So, maaari po kayong pumunta anytime or mag-avail ng mga Santon products. Available po lagi yan sa ating wellness center from Sunday to Friday. So, meron ka pang mga advices, Doc, sa may mga osteoarthritis?
12: Iba pang advice natin sa may mga osteoarthritis? Diyan sa ating clinic, meron po tayong mga the best na combination, no? Diyan sa ating clinic, pag magpunta po kayo, meron tayong mga iba-ibang mga supplement na pwede i-recommend sa'yo. Kasi pag tayo ay nagkakaedad, Katropang Cynthia,
11: yes,
12: maraming kulang na sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya nagkakaproblema yung buto natin.
11: Marami tayong kulang na vitamins and minerals.
12: Yes. Kaya nagkaka-osteoarthritis ka dahil nga sa isa sa dahilan ay yung mga hindi mo na-supply yung kailangan sa iyong katawan. Yes.
11: Mm-hmm.
12: Kaya kung mayroon ka osteoarthritis, inom ka lang ng mga herbal, laga-laga ka, hindi ka talaga gagaling sa iyong sakit.
11: Speaking of herbal na pwedeng ilaga, ano yun, Doc? Anong mga herbal ang pwedeng ilaga?
12: Yung mga herbal na pwede ilaga, Katropang Cynthia, pwede siya maglaga ng mga malunggay, gawing tsaa, haluan ng ibang mga dahon, yung sambong, dahon ng abukado. Ayan, maganda yan na ipaghalo-halo para mas marami ang benepisyo na maibigay sa katawan. Kaya bisita lang kayo sa ating clinic, mga katropa, pag meron kayong time. Araw-araw, meron po tayong check-up dyan, mga katropa, no? Dyan sa ating clinic. May mga consultation po tayo dyan na libre dyan sa ating clinic. Pwede mo pang maabil yung mga pre-services natin gaya ng terahertz. Meron lang din tayong specific schedule na araw dito sa Puerto. Mga araw ng Huwebes, Biyernes, at saka Linggo. Yan lang yung ating schedule dito. Pero araw-araw mayroong mga check-up. Pag hindi ko naman schedule, mga katropa, dito sa Puerto, iti-check lang kayo, iti-check-up sa pamagitan ng tawag, video call or tawag, para mabigyan kayo ng insaktong kombinasyon para sa inyong mga karamdaman, para matamaan o masupply talaga yung kailangan ng katawan. Kasi isa yan sa ating kinoconsider na tayo ay nagkakasakit dahil sa maraming kulang. Kaya kung mag-inom ka ng gamot, isang klase, dalawang klase, ay hindi ka talaga gagaling dyan, mga katropa. Kasi yung kailangan ng katawan natin, marami. Minerals, vitamins. Minerals, maraming klase yan. Vitamins, maraming klase. Kaya dyan sa ating clinic, mga katropa, katropang Cynthia,
11: yes,
12: meron tayong machine na ginagamit dyan, no?
11: Yes.
12: Na binabasa yung mga kulang sa ating katawan. Kung alin yung mga kulang at alin yung mga normalities.
11: Mm-mm.
12: Alin yung mga humihinang organ at yung mga cholesterol, uric acid. Pwede makita ng ating machine na ating ginagamit pag check up sa mga katropa natin na pumupunta sa ating clinic.
11: So, yun lamang po, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Dito lamang po sa ating istasyon, 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong katropang Cynthia.
12: Ito naman po inyong wellness consultant, Jimar Ibit. Magandang gabi. Sinabi ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor.
11: Maraming salamat, mga katropa.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
15: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Suwabe ang aroma.
17: Santan Plus Coffee Mix.
16: Suwabe ang lasa.
17: Magaan pa sa bulsa.
16: Santan Plus Coffee Mix.
17: May kape ka na,
16: may gamot ka pa.
17: Santan Plus Coffee Mix.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
19: Sundown Gold Coffee Mix.
20: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
21: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
20: Oo, kape.
21: Sundown Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito.
20: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Sundown Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
19: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibilis ang natika.
19: Sundown Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain.
1: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione. Tayo pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: sakit ng katawan,
16: mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.
20: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Bruce Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: FM。No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorrhea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
10: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
11: nang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
12: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: XFM.
23: XFM.

mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhid.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
16: lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
22: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Supple Plus Gold.
26: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang
23: nang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gales.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
17: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain!
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
21: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
26: Santon Plus Gold.
27: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
26: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunan din na wala na. Subok ko sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious creams at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansom Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: if symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur.
5: Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.
4: Kaya siningil ako ng katawan ko.
5: Ayun, high blood na pala ako.
4: Kaya nang narekomenda sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santo Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santo Plus Coffee Mix.
3: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santo Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santo Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santo Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
8: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Cease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, cease the pain.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM.
25: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: XFM.

0: Katrupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorrhea.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Supple Plus Gold.
0: Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
14: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
24: XFM.
25: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ako? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yeah!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pare.
1: Pare.
0: Oo, ikaw.
1: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
6: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.
10: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santone Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
20: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
21: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
21: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
21: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus coffee mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus coffee mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus coffee mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
5: XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Inis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kaganyan ito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.

0: nakakatuwa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Boy, boy, gising!
10: Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si

0: Charles Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: XFM.
1: XFM.
12: Mga katropa, excited!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning. Good morning, Pilipinas!
1: Good morning!
0: Magandang umaga!
1: Good morning!
0: Mayaga timprano, dalawigan ng Palawan.
1: Good morning!
0: Lunsod ng Puerto Princesa.
1: Good morning!
0: Kamusta po ang ating po mga kabayan ngayon pong araw ng Miyerkules?
1: Good morning!
0: Sa mga gising na at gising pa. Malamig, malamig pa rin ang ating pong umaga.
1: Good morning!
0: Malamig na mamasa-masa.
1: Good morning!
0: Madulan.
1: Good morning!
0: Tagulan na talaga mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Good morning!
0: Ay, habagat-habagat na.
1: Good morning!
0: Ako, nako, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo. Unang linggo sa buwan ng Hunyo. Ngayon po ay ikatatlo. June 3, 2026.
1: Good morning!
0: Mga kabayan, mga katropa, trabaho pa rin. Siyempre. Always.
1: Good morning!
0: Yan ako, mga kabayan, mga katropa. Ako, welcome, welcome, welcome na sa palatuntunang mambubulahaw na. Mambubulahaw sa inyong umaga.
1: Good morning!
0: Practice na yung mga bata. Gising lang maaga.
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning sa lahat.
1: Good morning!
0: Pangalan ng ating pong partner sa Bagyong Technical Engineer, Rene Boy Federico. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga katropa, mga kababayan, eto na, ako na. Checking in na yung mambubulahaw sa inyo. Siyempre, yung pagbubulahaw ko sa inyo, may hatid naman pong balita at impormasyon, ha? Siyempre, sa kabuuan niya ng ating pong palatunsunan. Ay, exciting! How exciting! Ang ating pong Miyerkules. Ano't ano pa man po mga pagkakabalahan ninyo ngayong umagang ito or ngayong araw na ito. Sana naman ay maging mabunga. Ayan, tanong ko po, nakapagpasalamat na po ba kayo sa puwang may kapal? Pagmulat pa lang ng inyong mga mata ngayong umaga na ito. O kung hindi pa, pwede pa. O, pasalamat po tayo sa ating pong puwang may kapal. Ha? Sa panibagong biyaya. Panibagong biyaya ng buhay. At siyempre, panibagong pag-asa. Ah, sabi nga, hanggat may hininga, may pag-asa. Diba, Ma'am Alana Dagaraga Santino, good morning. Mayaga timprano, dyan sa Santino Compound sa barangay Banco Bancao.
1: Good morning!
0: Itay Alon, Mickey Naijo.
1: Good morning!
0: Mayad nga timprano kanindo, ha?
1: Good morning!
0: Sir Weng Hara Ilivera, happy Wednesday daw. Happy Wednesday din po, Sir Weng.
1: Good morning!
0: Oh, kamusta ang tulog, Sir Weng? Okay, alright ba? Labang mga istorbong mga pusang gala dyan. happy midweek morning mga katropa, ha? Oy, siyempre, pag ganitong malamig ang umaga at gising na, ano bang hinahanap natin mga katropa? Dahil malamig, kailangan nating magpainit. Init nang sikmura, hindi po ng ulo, ha? Huwag ulo. Aga-aga, init ulo mo. Ano ba yan? Sikmura, sikmura. Magkape, kape, kape muna tayo. Kape, kape, kape. Mga kabayan, mga katropa, healthy coffee. Ay, nandito po ang ating pong premium D3 coffee mix. Diba, Sir Tristan Wyatt Gulay? Good morning din sa'yo. Nagkakape na ba si Sir Tristan Wyatt Gulay? Sana naman ay healthy coffee, gaya ng ating pong premium D3 coffee mix. Ay, napakasarap mga kabayan, mga tropa, ng healthy coffee na ito na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa, meron na pong diabetes. Pero hindi mapigilang magkape. Naku, ang Pinoy talaga, oo. Basta certified coffee lover. Bahala na dyan ang diabetes. Basta ako ay magkakape. Ngayon, hindi mo na kailangan sabihin pa yan, katropa. Dahil narito na nga po ang ating pong premium D3 coffee mix na sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes. Pero hindi talaga mapigilang magkape. Para hindi ka na mag-alala na mag-fluctuate yung blood sugar level sa katawan. Sir, boss, ma'am. Ito na, premium D3 coffee mixer. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabay, mga katropay, galing po sa natural. Na halamang gamot na nagpuproduce ng natural sweetener. Ito po yung stevia. Dami na pong gumagamit ngayon itong stevia na ito, ha? Hindi lang po sa pagtimpla ng kape, doon sa mga ginagawa po mga cake and pastries, o ginagamit na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Kasi nga, yung iba po nating mga kababayan ay sa mga panahong ito, health conscious na talaga. Kapag nalaman nila, uy, deka, okay, eh, galing sa pamilyang may diabetes, ingat-ingat ka, ha? Kaya, nag-iingat din sila. Kaya, nagbabawas sila sa pag-intake ng mga too much sugar. Sa inumin, sa mga kinakain. Pero talagang nga, hindi mapigilan magkape. Kaya, nako! Ito po ang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Ipinagawa kayo ng special na kape. Hindi na niya hindi niya po niya kinakailangan pang mag-alala sa inyo pong blood sugar level sa katawan. Kaya ikaw katropa, may diabetes ka man na hindi mo mapigilang magkape or ayaw mo magka-diabetes. Ito na yung kapeng nararapat sa inyo, ha? Premium D3 Coffee Mix na mabibili na po ninyo ang mga kabay, mga katropa sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, 20 minutos na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. O umaga na. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, yung pambubulahaw ko sa inyo ha, kada umaga, ay may hatid din po kaming balita, ha, mga kabayan, mga katropa. Kaya narito ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyo antabayanan. Sa balitang national, mga kabayan, mga katropa, eto na nga. Mahigit daw po sa 1,000 buto ng tao yun daw pong na-recover ng mga otoridad sa Taal Lake. Ito na ba yung hinahanap ng mga buto daw o mga labi daw ng mga nawawalang sabongero? At sa mainit pa rin pong pinag-uusapan ngayon sa Kalakhang Kamaynilaan, particular na yung mga taga 4th District ng Cavite. Dahil yung kanila pong representatibo, si Congressman Kiko Miao Miao Barsaga, abay tuloy na rin pong pinatalsik bilang mambabatas. Ano na? At sa atin naman pong balita ng international labanan, kaguluhan sa magkabilang panig ng ating pong daigdig. Southern Lebanon inatake muli. At ang Ukraine, inatake rin ng Russia. Samantala sa atin naman pong mga balitang lokal, nag-iinudal na naman. Diyan sa bahay ng Rizal, yun daw po ang kaso ng malaria. Tumaas, base po yan sa bagong datos na ilabas ng Municipal Health Office. At sa bahay naman ng Quezon, kung saan man umuulan, nag-iinulan na, may nagkakaroon pa rin talaga ng water interruption. Mass blood donation drive. Ilulunsad naman sa El Nido ngayon pong darating na Hunyo 9 hanggang 11. At nagre-reklamong kontraktor at pamunuan naman ng Green Meadows, Palawan, nagkausap na. At vulcanizing shop dito sa may bahagi po ng Libi, San Pedro. Abay, nabudol pa rin talaga. Palayko Rizal. Maaga naman daw po naglabas ng notice kaugnay sa nalalapit. Magkakaroon daw po ng blackout. Nasyang hiling daw ng publiko. ganun. Feeling ng publiko na magkaroon kayo ng blackout dyan. Lalaki nagbebenta naman ng illegal na produktong petrolyo arestado ng mga otoridad sa bayan ng Sopronio, Espanyola. Congressman Salvame nagsagawa naman ng pagpupulong para sa mga mahalagang issue sa bayan ng El Nido. Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yun daw pong mga hindi naka-uniforming mga tricycle driver habang namamasada. Uy, uhuli na kayo ngayong araw. May ganun? Ito yung mga legit na ano, na mga toda, no? Sabihin natin mamaya sa detalye ng balita niyan, ha? Samantala, ilang mga residente ng Purok, Abanico, San Pedro, nangangamba naman matapos matuklasan. Pinutol ang wire ng ilan daw sa kanilang mga streetlights na maaari daw pong maging sa nilang aksidente o insidente dahil sa magiging madilim na naman ang ilang parte ng kanilang kalsada. DTI certification sa solar products, pabor. Pabor umano sa mga Palawan users. At mahigit o halos sa 69,000 pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska naman sa Baybas operation ng CPDEU, PIDEA at PIDEG na isinagawa naman sa barangay San Miguel. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balita na dapat po ninyong tunghayan o pakinggan. Handog naman po yan sa atin ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito yung kape kung saan pagmumukhaing kang bata. Ay, naka naman, magiging younger looking skin ka, katropa. Ito po yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Apo, Santon Gold Coffee Mix, kapeng pagpapabataing ka uli, ha? Magiging younger looking skin ka. Dahil meron po itong taglay-taglay na collagen at glutathione. Nakilalang-kilala sa napakayamang mga anti-aging properties. Kumbaga, pinapabagal nito yung appearance ng pagiging may edad na ng isang tao. Ay, naku naman, oo. Younger looking skin ba ang hanap mo, katropa? Magkape ka na lang. Yung Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sabi nga sa mga budget tight, wala ko talagang pambili o pangpondo para sa pagpapaturok ng glutathione at collagen. Kape na lang. Subukan na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix. Sabihin nyo lang po sa mga butika, mga suki ninyong butika. Sabihin nyo, pabili nga po ng Santon Gold Coffee Mix. Meron po yan. Lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan ay meron na po yan. Santon Gold Coffee Mix.
1: Good morning!
0: Samantala, 26 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Magbabalik na ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalala. Ihigop din po kami ni katropang Rene Boy ng Santon Gold Coffee Mix. Para naman, naku naman, manatili kaming bata sa balada.
1: Good morning!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa sa city. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. Bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub. Your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Sunfone Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Esel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
0: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, 34 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Good morning! At sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, dadakuin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. At syempre, ang mga balita ang inyong pong mapapakinggan, handog po sa inyo yan, ha? Ng premium D3 Coffee Mix, pero din po ng Santon Gold Coffee Mix. At isa pa, yung healthy coffee din, yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Non-caffeinated ito ang Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, na kahit yung pong mga bata ay pwedeng uminom nito. Certified? Napatunayan po yan ng FDA. Kaya mga healthy coffee rin lang po ang pag-uusapan. Dito na po kayo sa mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa buong Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong mga balita, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus po.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang
0: sa detalye ng ating pong mga balita, sa balitang national na recover, di mo na, ng mga diver. O naka-recover, di mo na, ang mga diver ng mahigit kumulang sa 1,400 buto ng tao mula po sa Taal Lake. Ito po ay ayon sa Philippine National Police Forensic Group. Sa ilalim din mo na ang lahat na nakuhang buto sa iba't ibang pagsusuri, kabilang na ang medico-legal, anthropological, radiographic imaging, dental at DNA testing. Kaugnay ito sa kaso ng mga nawawalang sabungero matapos ihayag ni Julie Dondon Patidongan na itinapon umano sa Taal Lake ang mga bangkay ng mga biktima sa utos umano nang negosyanteng pugante na si Charlie Atong Ang na siya di manong itinuturong utak sa naturang krimen. Buhat nito, nahihirapan ang mga forensic expert na makakuha ng DNA profile dahil sa matinding pagkasira ng mga buto bunsod ng sulfuric acid, magnesium, aluminum, sodium at mataas na temperatura ng naturang lawa. Dahil dito, gumagamit ang PNP ng mas masusing paraan sa pagsusuri, kabilang ang paulit-ulit na pagkuha ng sample mula sa mga buto upang mapataas ang posibilidad na makakuha ng maayos na DNA evidence. Kung may makukuhang sapat na DNA samples, sinabi din po ng mga otoridad na maaari silang makipagtulungan sa mga laboratorio sa Japan o dili kaya ay sa University of the Philippines para sa karagdagang pagsusuri. Samantala, nahaharap naman ngayon si Atong Ang at 21 iba pang respondent na karamihan din mo ay mga pulis sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention na inihain sa mga korte sa lalawigan po ng Batangas at Laguna kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang Vision X Plus. Mayroon po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Mayroon po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: tulad ng repeated interruption of plenary sessions, mockery of leadership na kinabibilangan noon ni dating House Speaker Martin Romualdez, at unauthorized at slanderous live broadcast noong isinasagawa ang budget plenary session. Dagdag pa ni Avalos na nakita nila na lumabag si Barsaga sa dapat na maging ugali bilang membro di mano ng House of Representatives, bago ang nasabing botohan ay inaasahan na ni Barsaga na siya ay tuluyang tatanggalin bilang mambabatas. Mayroong mahigit 2/3 o katumbas po ng 265 mga mambabatas ang pumabor sa House Ethics Committee findings sa committee report. Magugunit ang 2 beses na sinuspende ng tig-anim na pung araw ang 27 anyos na si Barsaga dahil, di ba no, sa social media post nito na nag-aakusa ng iba't ibang krimen laban sa kapwa mambabatas at ilang mga matataas opisyal ng gobyerno.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At kaugnay ng balitang yan, mga kabay, mga katropa, hahanapan na raw po ng pondo agad-agad ng Commission on Election o COMELEC ang posibleng pagsasagawa ng special election sa 4th na distrito ng Cavite, kasunod nga ng pagkakabakante ng pwesto ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa mensaheng inilabas na nitong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi nitong wala umanong nakalaang budget ang full body para sa naturang halalan, dahil hindi ito kabilang sa kanilang mga pinagandaan o pinaghahandaan sa kasalukuyang taon. Ipinaliwanag ni Garcia na ayon sa batas, kinakailangan magsagawa ng special elections upang mapamunuan o mapunan ang nabakanting pwesto sa Kamara. Gayunman, kailangan din munang matukoy ng COMELEC kung saan kukunin ang kinakailangang pondo para dito. Ayon pa sa COMELEC Chairman, ang special election ay dapat isagawa ng hindi bababa sa 60 araw at hindi naman lalampas sa 90 araw mula ng opisyal na idideklarang bakante ang naturang posisyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Talsik! Tanggal! Sa pagiging congressman ng 4th na distrito ng Cavite, ito pong si Kiko Mio Mio Barsaga. Marami po ang tumaas ang kilay, marami po ang sabi nga ay napakipit balikat na lang. Ganoon lang ba ang sistema ngayon? Matapos daw pong iluklok ng mga libu-libong kababayan, pagdating daw po sa ganitong talsikan, iilan lang po yung boboto. Sipa ka na sa posisyon mo. Kaya yung ating po mga kababayan ngayon, karamihan, lao na yung mga taga 4th District ng Cavite. Lapit-lapit lang sa amin kasi ito eh. Hindi ako naman talaga. Nang gagalaite. Lalo po yung mga supporter po ni Kong Kiko Barsaga. Mga kabay, mga katropa. Ganun-ganun lang daw ba ang dapat magawa o gawin? Anyway, sabi nga natin, may mga patakaran, alituntunin yung pong kongreso. At isa nga sa kanilang binabanggit, yun daw kawalan ng modo nitong si Congressman Kiko Barsaga. Kung siya naman po ang tatanungin ninyo, siya ay naglalabas nilang ng damdamin na hindi lang po ng personal, maging yun pong kanyang distritong kinakatawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Aha! Nako, mga kabay, mga katropa, 45 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala, dakoy naman po natin ang atin naman pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa balitang international, mga kabay, mga katropa, nagpapatuloy dumuno ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng

0: Israel at Hezbollah. Ang planong tigil putukan na iniahain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niyang makausap ang kanikanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel, kapalit ng hindi pag-atake naman ng Israel sa Beirut. Kinumpirma ni Israel o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan. Ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil itong kabilang grupo na Hezbollah sa pag-target naman sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Sa kabila nito, sinabi ng Hezbollah na nagsagawa ito ng mga pag-atake gamit ang drone at artillery laban sa mga sundalo ng Israel, habang iniulat naman ng Israel na naharing nito ang dalawang projectile mula sa Lebanon. May panibagong ring airstrike ng Israel ang isinagawa sa southern Lebanon. Nagbabala rin naman ang Iran na anumang paglabag sa tigil putukan sa Lebanon ay maituturing na paglabag sa umiiral na kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Samantala, iginit naman ni Trump na magpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduang tigil putukan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, sa kabilang panig naman ng mundo, naglunsad din ng malawakang airstrike ang bansang Russia, partikular sa capital ng Ukraine sa Kyiv. Nagdulot din ng pagkasira ng maraming mga gusali at kabahayan at tinatayang nasa mahigit 10 katao naman ang nasawi sa magdamagang pag-atake ng Russia sa nasabing lugar kung saan mahigit sa 100 katao ang nasugatan. Pinagsamang drone at missile attack ang pinakawalan din ng Russia sa ginawa nitong pag-atake sa Ukraine. Itinuturing naman ng Russia na bilang pagkanti lamang ito sa unang ginawang pag-atake naman daw ng Ukraine noong nakaraang linggo sa kanila ring teritoryo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na iyan ay handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Umasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan para palakasin ang ating pong immune system upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, sila nagpapalakas ang kanilang mga teritoryo at mga gagamitang pandigma. Tayo, dito sa Pilipinas, palakasin na lang natin ang ating pong immune system, ano ha? Kaya araw-arami mo na katropa ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili mo na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: 48 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga sa atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Puntahan na po natin ang atin pong mga kasamang mga field reporters. Nain na natin itong balita mula sa Rizal, yun daw pong kaso ng malaria sa naturang bayan. Muli daw pong tumaas, ayon yan, sa bagong datos na inilabas ng Municipal Health Office, Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
2: Muli na namang nadagdagan ang kaso ng malaria sa bayan ng Rizal. Ayon sa pinakauling datos ng Municipal Health Office itong June 1, 2026, nangunguna pa rin ang barangay Ransang na may pinakamaraming naitarang kaso na umabot na sa 130. Sinundan ito ng barangay Punta Baja na may 90 kaso, Taburi na merong 72, Kampong Ulay na may 63, Kulasian na merong 59 na kaso. Naitala rin ang mga sumusunod na kaso sa iba pang barangay, katulad na lamang sa barangay Panalingaan na may 40, Latod na merong 36, era na may 30, kandawagan na merong 29, kanipaan na merong 18 at bunog na merong 8. Dahil dito ay pinaigting pa ng Eljurisan kasamang Rural Health Unit ang kanilang kampanya laban sa malaria. Dito ay sinagawang house-to-house spraying, pamimigay ng mosquito net at health education sa mga apektadong barangay. Pinapalalahanan ng publiko na panatilihing malinis sa kapaligiran, takpan ng mga imbaka ng tubig at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung nakakaranas ng mga sintomas ng naturang sakit. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clark Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM New
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, water interruption muli raw pong mararanasan sa bayan ng Quezon, Palawan. Kahit nag-iinulan na, ano kaya ang dahilan? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Muli umanong mararanasan sa araw na ito, Hunyo 3, 2026, ang water interruption sa ilang barangay sa Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang inanunsyo ng Quezon Water Supply System. Ayon pa sa ahensya na ang tinuturong dahilan kung bakit mawawala ang supply ng tubig ay dahil raw sa gagawing pagsasaayos ng linya sa Sitio Turbong, Barangay Sugod. Samantala, kabilang sa mga barangay na maaapektuhan ay ang Barangay Sugod, Aramaywana, Kalatagbaka, Maasin, Tabun at Alfonso 13 na ituya magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Dahil sa pangyaring ito ay pinapayuhan naman ng Quezon Water Supply System ang mga apektadong barangay na pinapayuhang mag-imbaka ng sapat at tubig base sa pangangailangan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grant XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Ipon, tubig, mga nabanggit na barangay dyan sa bayan ng Quezon. Mag-repair naman pala. Samantala, mass blood donation drive, Ilulun sa Daman, sa bayan ng El Nido, sa darating libo noong Hunyo 9 hanggang a 11. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Inaasang makikibagi ang daang-daang residente sa nakatakdang mass blood donation activity 2026 na isasagawa sa iba't ibang barangay sa bayan ng El Nido mula June 9 hanggang 11 sa temang Be a Hero, Save a Life, layunin ng aktibidad na madagdagan ang supply ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang blood transfusion at iba pang serbisyong medical. Ayon sa Municipal Health Office, magsisimula ang blood donation drive sa June 9 sa barangay Tenigiban mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Susundan ito sa June 10 sa Municipal Health Office Covered Court sa El Nido mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, sa June 11, isasagawa ang bloodletting activity sa Barangay Villa Libertad mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga at sa Barangay Abirawan mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Hinikayat ng Municipal Health Office at ang mga katawang nitong ahensya ang lahat ng mga kwalipikadong blood donors na makilahok sa programa. Binigyang diin ng Municipal Health Office na ang pagdodonate ng dugo ay ligtas, makatao at isang simpleng paraan upang makapagligtas ng buhay. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, oras natin 6 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Good morning muna, Nanay Norma Conde dyan sa bayan ng Rojas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa iba pang balitang lokal, nagre-reklamong kontraktor at pamunuan ng Green Meadows, Palawan, nagkausap na. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Nagkausap na ang nagre-reklamo kontraktor at ang pamunuan ng Green Meadows Palawan sa tulong ng SFM Palawan. Kahapon ng umaga ay tumawag ang news team sa tanggapan ito sa Barangay Santa Maria Luzon, Tampato, Prinsesa, kasama kontraktor na si Junior Del Rosario at nakaharap namin ang branch manager na si Madam Beverly Gomez. sa pamagitan naman ni Gomez ay nakausap natin ang founder at pangulo nito na si Reynald Verano sa telepono para makuha ang kanilang panig. Matapos nito ay kinakausap naman natin sa kanya si De Rosario. Dito na sabi mismo ni De Rosario kay President Verano ang kanyang mga problema sa kanyang ginagawang proyekto at nagkasundo na rin sila na itutuloy na ito. Ang construction retention payment naman na hinihiling niya ay sisimulan na ang pag-compute nito para ang mga natapos na at turnover na sa may-ari ng building ay maaari na silang makakuha. Nalinawan na rin daw siya, sabi ni De Rosario, nalinawan na rin daw siya sa mga paliwanag ni Verano na ang mga kinuhang bagong kontraktor mula sa ibang lugar ay parang sa gusaling mga ilangan lamang na finishing touches. Samantala, sinabi naman ang branch manager na kapag meron pa siyang problema ay makipag-ugnayan lamang ito sa kanya para agad na maayos. Yan ang balita natin sa inyo ng Saturn Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ngayon dyan mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katsopang Mike. Samantala, vulcanizing siya dito sa Libi, San Pedro, na biktima rin po ng budol. Katrapan natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report. Mulog sa XFM Palawan si Roderick Bandolos para ipanawagan ng isang motorista na nanghiram sa kanya ng 670 pesos pero hindi na bumalik. Ayon kay Mang Rod, dumating ang driver sa kanyang shop para magpa-change oil, dala ang kanyang motor, subalit bigla itong nanghiram sa kanya ng pera at aalis lang daw saglit para kunin ang 1,000 pesos sa kantin at babalik din daw agad. 670 pesos ang naibigay ni Mang Rod kahapon. Pasado alas 3 ng hapon na tumabot na ng 6:30 ng hapon, walang motoristang bumalik. Kinabukasan, dito na ito nagpasya na pumunta sa XFM Palawan para ipanawagan. Sabi pa ni Mang Rod, scooter ang motor ng rider na may plate number na 778. Sana daw bumalik dahil ang pera na ibinigay ay kita lang sa pangbubulkit. Hindi na nakuha ang pangalan at iba pang detalye ng driver. Wala rin siyang CCTV sa nasabing shop. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Yung na kabulkit kay Manong, maawa ka naman. Kapal na mukha mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Balik mo yung pera ni Manong, oy.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ako, 2 minuto na lang bago po ang alas 5 ng umaga at ang unang bukso ng ating po mga balita na inyo pong napakinggan. Mga kabay, mga katrabahan, nagpusay ngayon ha, ng Healthy Coffee Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at ganoon din ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mabibili na po lahat yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar nationwide.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita at ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
6: XFM.
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabay, mga tropa, ganap na pong 5 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balik po tayo sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. At syempre, mga karagdagang balita pa rin po

0: karagdagang balita pa rin po ang inyo pong mapapakinggan. At syempre, handog pa rin po sa inyo yan, ha? Ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Nakapagkape ka na, gagawa po at gaganda ka pa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kapay, mga katropa, punta muna natin ang ospital ng Palawan at mula doon si katropang Kuya Totorone. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning katropang Ali at good morning siyempre sa ating mga nakikinig sa mga oras na ito. Katropang Ali na natili pa sa ospital ng Palawan yung nabait natin kahapon di kung saan nga nabugbog ito sa may bahagi ng barangay at tinigiban itong si alias Jim na na-hospital nga kahapon, katropang Ali. Maliban dyan, isang motorista ang nag-silpla sa may bahagi ng barangay Erawan pasado alas 11 kagabi. Ito'y kinisa alias na Ariel 29 anyos, residente sa naturang barangay base sa medical record ng ospital ng Palawan. Pawi na sana ito ng maaksidente ang motorista. Nagtamo ito ng sugat sa ibahagi ng kaliwang siko na pinaniwalaan ang nakainom itong motorista, katropang Ali. Sa ngayon ay nilakad na yung mga papel para makalabas na dito sa ospital ng Palawan. Maliban dyan, katropang Ali, halos wala na rin na itala pang ibang mga aksidente dito sa ospital ng Palawan. Habang ating inaabangan ay isa lamang ang ngayong araw ng Merkulis. Samantala, narito tayo sa Police Station 1. At kagaya ng ospital ng Palawan, wala namang naitala, wala rin na bagansya. At patuloy umano itong nag-iikot yung ating mga police, lalo na itong mga motorcycle na police personnel dito sa lungsod ng Puerto Princesa para patuloy na mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang ating update mula dito sa Police Station 1 at sa ospital ng Palawan. At sa atin yan ang numerong vitamin C sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako ng katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, Kuya Toto Ronnie. Muti naman, walang masyado, ha? Samantala, balikan natin ang iba pa natin kasamahang mga field reporters.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Paleco Rizal, maaga ro po naglabas ang notice sa kaugnay sa blackout na sa dumulong hiling ng publiko.
1: Exciting!
0: Humiling ang publiko na magkaroon ng brownout. Ganun ba ito? Alaman nga na po natin ang balita mula kay katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
3: Maaga nang naglabas ng advance notice ang Palawan Electric Cooperative of Paleco Rizal hinggil sa inaasahang power deficit. Ito ang tugon sa matagal ng hiling ng sangguniang bayan at mga residente sa bayan ng Rizal, Palawan. Matatandang hinaharap ngayon ang Paleco at napukor ang kaliwat ka ng reklamo mula sa publiko dahil sa madalas sa brownout at pagtaas ng kanilang mga billing. Ilang beses na rin naimbitahan ng napukor at Paleco sa sesyon ng sangguniang bayan upang talakayin ang problema sa pagkaantala ng kuryente sa dalawang barangay. Kahapon ay naglabas na ang Paleco ng advance notice sa mga apektadong lugar upang mapagandaan ng mga residente ang pansamantalang pagkawala ng kuryente. Ayon sa Napukor at Paleco, may kinakarap na problema ang tanggapan dahil sa pagkasira ng isa nilang makina. Ito ay ang pangunahing dahilan na kasalukuyang power supply issue sa bayan. Samantala, humihingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng Napukor at iniyak na patuloy nilang ginagawa ng paraan ng problema upang ito ay maresolba sa lalong madaling panahon. Ang balitang ito atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, lalaking nagbebenta di mano anang produkto o illegal na produktong petrolyo sa bayan ng Suproing Espanyola, arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
4: Arestado kamakailan ng mga otoridad sa Sofronio, Espanyola, Palawan ang isang lalaki na may standing warrant dahil sa pagbibinta nito ng illegal na produktong petrolyo. Kinilala lamang itong siya alasdan kung saan inaresto ang nasabing individual dahil sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman at ng iba't ibang kinatawa ng mga otoridad habang may piyansa namang inilaan na nagkakahalagang nasa 6,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Samantala sa ngayon ay nasa pangangalagang na ng Sofronio Espanyola MPS ang naturang suspek para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuhan ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garant at sa FM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat katropang Ray. Samantala, Congressman Salbame nagsagawa daw po ng pagpupulong o pulong para daw po sa mga mahalagang isyu na may roon pong kaugnayan sa bayan ng El Nido. O mga kinakaharap na isyu sa El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Nagtipon-tipon ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng El Nido at mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng munisipyo sa isang pagpupulong na ipinatawag ni Congresswoman Soro Salisalvami upang talakayin ang mga pangunahing isyu at hamong kinaharap ng bayan. Ayon sa tanggapan ng kongresista, layunin ng pulong na matukoy ang mga soliraning nangangailangan ng agarang aksyon at makabuo ng mga konkretong hakbang upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at patuloy na pag-unlad ng El Nido. Dumalo sa pagpupulong si Vice Mayor Joel Rosento, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga kinatawan mula sa Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Tourism Office, Municipal Engineering Office at Municipal Health Office Environmental Sanitation. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang pangangalaga sa kalikasan, kalinisan at sanitasyon, turismo at iba pang usaping may direktang epekto sa mga residente at sa industriya ng turismo ng bayan. Nagpahayag naman ng suporta ang mga dumalo sa mga planong hakbangin upang matugunan ang mga natukoy na suliranin kasabay ng kanilang mga pangakong palakasin pa ang koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: From salamat katropang Belia. Samantala, mga hindi naka-uniforme na tricycle driver habang namamasada. Dito sa Lungsod ng Puerto Princesa po yan, ha? Abay, uhulihin na raw po simula ngayong araw. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
6: Mahigpit na ipapatupad simula ngayong araw ang pagsusuot ng tamang toga uniform ng mga tricycle driver sa Lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Henry Villamor, ang Puerto Princesa Toga Federation President, matagal na umiiral ang Ordinance Number 2927 na inekda ni dating Consul Jimmy Carbonell mula pa noong 2018. Ngunit ngayon lamang mahigpit na ipapatupad matapos ang itong muling reguhin at pag-usapan kasama ng tricycle drivers. Ang mga mahuling hindi raw nakasuot ng proper toga uniform ay pagmumultahin ng 500 pesos sa unang paglabag, 1,000 piso naman sa ikalawa, 3,000 piso sa ikatlong paglabag. Maaari itong humantong sa pagkansila ng prangkisa. Araw-araw umanong magsasagawa ng operasyon laban sa mga hindi naka-uniforming tricycle driver habang namamasada. Maaariin rin umanong ipapatupad ng mga toda ang patakarang no uniform, no pila simula ngayon. Bago ang pagpapatupad, tinalakay muna ang ordinansa sa mga tricycle driver at karamihan naman daw ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Yan ang balita atin sa inyo na Vixnix Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw na inyong paligina mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. O kaya doon sa mga mamamasada, ha? Ngayong umaga, Alala lang, baka makalimutan nyo yung mga napag-usapan daw po ninyo, ha? Oo, yung pong toda uniform ninyo ang dapat po ninyong suot-suot kung ayaw po ninyong mahuli.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, ha? Ilang mga residente naman ng Purok Abanico dito sa Barangay San Pedro nangangamba. Matapos po nung matuklosang pinutol na po yung wire ng ilang streetlights na maaari daw po maging sani ng insidente dahil nga sa magiging madilim ang kalsada. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
1: Live report! Live report!
8: Nangangamba ngayon ang ilan sa mga residente ng Purok Abanico, Barangay San Pedro matapos matuklasan na pinutol ang wire ng apat sa kanilang mga streetlights na posibleng maging sanhi ng insidente sa kalsada dahil wala ng ilaw ang mga ito. Liman pa rito ay mabilis na makakataga sa mga gumagawa ng krimen dahil madilim na sa bahaging ito. Bagamat ginagawaan ang paraan ng gobyerno na mapailawan ang bawat kalsada at iskinita sa Puerto Princesa, ay meron pa rin mga masasamang loob ang hindi nakikiisa sa adhikain ng lokal na pamahalaan na mapaganda ang lungsod. Samantala, sa ngayon ay ginagawaan na ng paraan ng Barangay San Pedro officials ang nasabing problema at nag-iikot na rin ang mga tanod sa mga lugar na palaging nagkakaroon ng krimen o insidente para na rin sa kapayapaan at kaayusan ng lungsod, particular na ng kanilang nasasakupan. Yan naman ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na, gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Ito Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Girlie. Samantala, DTI certification para do po sa mga solar products. Pabor umano sa mga Palawan users. Katropa naman natin sa balitang ito, IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
9: Makikinabang umano ang mga gumagamit ng solar energy sa Palawan sa planong mandatory certification ng Department of Trade and Industry o DTI para sa mga solar panels, baterya at iba pang solar equipment. Layunin umano ng panukala na matiyak na ligtas at ikalidad ang mga produktong ibinebenta sa merkado at maiwasan ang pagkalat ng substandard na solar equipment na maaaring magdulot ng dagdag na gastos at panganib sa mga mamimili. Sa ilalim ng panukala, kailangan munang magkakuha ng sertifikasyon ang mga manufacturer at importer bago maibenta ang kanilang mga produkto sa bansa. Ayon sa DTI, mahalaga ito sa Palawan kung saan dumarami ang mga tahanan at negosyo na umaasa sa solar energy bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente. Yan ang balita din sa atin ng VisionX Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IC. Okay naman yun. Basta certified, ibig sabihin dumaan sa pag-usuri. Nasa quality control. Samantala, sa huling bukso ng ating pong balitang lokal, 69,000 pesos na halaga ng illegal na droga, yun naman pong nakumpiska sa isang buy-bust operation na isinagawa ng CPDEU, PIDEA at PIDEG sa Barangay San Miguel. Katropa natin sa balitang ito, Katropang Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
10: Arestado sa Barangay San Miguel ang isang lalaki matapos itong mabilihan ng isang sachet ng hinina lang shabu sa halagang 1,500 pesos. Ang drug suspect ay kinilala sa alias Tox, dating nakatira sa Tipuco, Barangay San Manuel, pero pansamantala itong naninirahan ngayon sa temporary shelter, Barangay San Pedro. Nang kinapkapan si Tox, may 8 pang pakete ng hinihinalang illegal na droga ang nakuha sa kanyang bulsa at pati na buybasman na recover din sa kanyang bulsa at aabot ng higit 14 grams ang drug item na may halagang 69,000 pesos lahat. Ayon kay Tox, hindi siya nagbebenta at matagal na rin daw siyang huminto sa paggamit ng shabu, pero di niya lang masiguro kung magpapositive siya o magne-negative sa drug test. Ang buy-bust operation na ito ay pinamunuan ni Police Major Noel Manalo ng CPDEU kasama ang PIDEA at Pideg. Si Tox ay dati na rin nahuli sa Baybas Operation. Ito na ang pangalawang pagkakasangkot niya sa pagbebenta ng shabu. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka Santon Plus Herbal Soap. Nangigibabaw ang bango umaga hanggang hapon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Grabe salamat, Katropang Gerald. Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan ay hatid naman sa atin yan ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, ang mga healthy coffee na yan sa lahat po ng mga butika nationwide.
7: Exciting Pilipinas! FM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, sa oras na 21 minuto sa makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa, punta muna natin ang DOST Pag-asa para po sa magigintaya ng ating pong panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. At si Ginoong Benson Estreja, yung ating pong mapapakinggan, mga katropa.
11: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Bago po tayo mag-proceed sa ating forecast, alamin muna natin kung anong nga bang aasahan ngayong buwan ng Hunyo. Sa mga unang araw po ng buwan, posible na po magsimula ang wet season or tag-ulan sa Pilipinas na mas mararamdaman po dito sa may western sections ng Luzon and Visayas. Dahil po dyan, mas dadalas na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat o yung hangin na nagmumula po sa Timog Kanluran na mataas ang moisture. So ibig sabihin, pag mas mataas at basa ang hangin, ang moisture, ibig sabihin po mas madalas ang mga nagpo-form ng mga clouds. At same time, posible ang mas madalas sa mga pag-ulan na minsan ay malalakas. However, posible pa rin po yung tinatawag natin na monsoon break o yung panahon na nagtatagal ng ilang araw o hanggang dalawang linggo kung saan walang umiihip po na hanging habagat at halos walang nararanasan ng mga pag-ulan. And at the same time, magiging mainit at malinsangan muli ang panahon at maaaring magtagal pa yan sa mga susunod na buwan habang nasa panahon po tayo ng southwest monsoon. And for June 2026, posible pong isa hanggang dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kasi po sa ating latest climatological tracks po ng PAGASA, may mga bagyo na lumalapit po dito sa may parting Bicol Region and Eastern Visayas pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility sa kakilos po pa northwestward at dadaan po dito sa natitirang bahagi ng Southern Luzon. May chance din na dumaan at maglandfall dito sa may Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Central Luzon. Pero meron din mga bagyo na nabubuo sa may silangan ng Luzon o pumapasok sa may silangan ng Luzon, saka lalapit po dito sa may Northern Luzon at maliit lang yung chance na maglandfall. At sa halip po ay magre-recurve or lilihis ang direksyon palayo sa ating kalupaan patungo dito sa may Okinawa, Japan. 26. Ngayong araw naman po at maging sa mga susunod na araw, andyan pa rin po yung epekto ng southwest monsoon o yung basang hangin galing po dito sa may Timog Kanluran, also known as the hanging habagat. Marami pa rin po mga lugar ang magkakaroon ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. And within the next 12 hours, pinakauulanin ito pa rin areas kagaya ng Palawan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Pangasinan. Kaya't magbawang po ng payong kung lalabas ng bahay, mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitira ng bahagi ng Luzon, gayon din ang Western Visayas, may effect din po yun ng southwest monsoon, kaya madalas din po ang mga magiging pag-ulan sa susunod na 12 oras, bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy, minsan malalakas po ang mga magiging pag-ulan. Habang may mga localized thunderstorms pa rin naman dito sa may Mindanao, eastern portion of Visayas and central portion, mga isolated or localized thunderstorms po yan na tinatawag, Celsius. Sa ating mga kababayan po sa may Palawan, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may central and southern portions. Sa umaga, medyo umaaraw pa, no? Pero pagdating dito sa may northern part, kabilang Calamian Islands, maulap na kalangitan ang iiral at sasamahan po ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms for the entire Palawan. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms. Dito naman sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may western portions, lalo na sa may Aklan and Antique. Umaga pa lamang, may tsansa na po ng mga pag-ulan dulot ng habagat. habang nagtitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy skies, umaga hanggang tanghali, and then sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga pagkulimlim at may chance pa rin po ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Metro Cebu, mainit po sa tanghali hanggang 33 degrees. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan gaya po dito sa malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions naman, or magiging maaraw at maganda ang panahon in terms of, yun nga po, magiging maaraw naman or maliwalas ang kalangitan mula umaga hanggang early afternoon. Then pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, nagiging makulimlim na po lalo sa may areas ng Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. At sasamahan din ng mga isolated na ulan at mga thunderstorms na walang kinalaman sa anumang LPA or bagyo. Temperatura natin sa Zamboanga City and Davao City, mainit din po hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa ating weather advisory, meron po tayong asahan na significant rainfall sa susunod na tatlong araw. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. Meron tayong nilalabas po na weather advisory kapag significant ang magiging pag-ulan at posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag meron tayong yellow, ibig sabihin po niyan, posible ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa loob ng 24 oras. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posible ang malalakas na ulan sa may Palawan, Occidental Mindoro, gayon din sa may Cavite, Batangas, Metro Manila, Paakyat ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Pangasinan. Kaya inuulit natin, mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa.
7: FM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang magiging tayaan ng panahon. Ngayong araw po ng Miyerkules, maulan pa rin, ha? Southwest monsoon, no, hanging habagat pa rin po ang dulot. O, nagdudulot niyan. Kaya ingat pa rin sa ating pong mga kabayan dito sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Ito.
0: 27 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Oh, good morning daw po na happy listening kay Neko Liado ng Barangay 4, dyan sa bayan ng Coron, Palawan. Oh, malakas daw napapakinggan, ha, sa bayan ng Coron, yung ating pungimpilan. Thank you very much, Sir Neko Liado. Ayan, sabi ni Uncle Roy Alcantara, ha? At syempre sa lahat po ng ating pong mga kababayan, mga nakikinig na sa kanila pong mga radyo at sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live, maraming salamat po, ha? Inyo na po ang napakinggan ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Miyerkules, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mang sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live nga po tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyong nakasama, ang inyong naging tagapagbalita at tagbubulahaw sa inyong umaga, katropang Alison Salvatos po. Maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
12: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health.
13: isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang inikod, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa kanila po ni Dr. Remily Tuoy. Live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Detection lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po ang inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayon po kayong inyayahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa na pwede nating makuha na sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang ito is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa atin pong mga karamdaman. Ha? Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Dok. At ang isa sa pinakamahalaga, Dok, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang... sabihin natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Na alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba meron tinatawag na owner's manual. Ano,
0: yan,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina?
0: Oh.
1: O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag in-ignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: Ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi ka tamaan itong mga common diseases. Oo. Na ito.
0: Minsan nga nabibigla tayo sa mga bali-balita. Ano? Mm. May mga tao nakakilala natin. Ano natin? Kumbaga we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan. Ano? Kaya nga dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakaraming po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi natin inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalanse po natin lahat sila, no? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin. Kinakailangan balanse po lahat 'yan. Hindi po pwedeng sosobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga 'yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya dito sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng atin pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha. Kaya samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, ha. May mga katanungan, may mga mensahe na isipaabot sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong mga Facebook page. Search lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, San Doval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644.

0: coffee na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Alam niyo ba ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isoflavones. Ano ba yung mga isoflavones na yan mga kaibigan ha? Ang isoflavones ay tinatawag ng mga phytoestrogen mga kaibigan. No? Ang isoflavones ay merong iba't ibang klase yan siya. No? Tulad ng genistein, didzine, glycine. Yan yung mga common na isoflavones kung tawagin. Ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito Dok, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi no, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, ay araw-arawin niyo po mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Oh, Santon Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy base ano.
2: Mm-hmm.
3: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan, may from animal, mayroong mula sa halaman, and ang isa sa pinakaligtas na proteina na kumbaga tawag natin diyan is class A protein ay matatagpuan mo sa plant base. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano? Mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
2: Yun.
3: Oh, so, bukod doon, yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kaakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So, kung magkakape ka na din lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
2: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santon Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
3: Ang
2: superhero yun. Oh. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santon Plus Coffee Mix natin.
3: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee. Ano?
2: Yan,
3: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santon Plus Coffee Mix.
2: Yun
3: yung Santon Plus Coffee Mix.
2: Yun.
3: Yung ikalawa na coffee natin na specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
2: Yun,
3: at nagnanais ng mas magandang energy level. Yung premium D3 coffee mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santon Gold coffee mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione
2: at collagen.
3: Yeah. Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yun. Mm-hmm. So yun po para sa inyong kaalaman lang. Kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee. Mm-hmm.
2: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa.
3: Mm.
2: Kino-combine yung mga coffee natin.
3: Oh, depende sa taste preference.
2: Ang nasubukan ko pa lang, combination ng Santon Plus Coffee Mix saka yung premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, masarap yun.
2: Sarap.
3: Sarap yun.
2: Oh, yung iba naman, pinapartner-partner nila, ano? So, sa mga gusto makatikim yan, ha? Available na yan sa pinakamalapit
3: na butika. Pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangang haluan talaga ng iba, yung Santon Gold.
2: Yun,
3: Yun yung talagang
2: swak na talaga yung sa lasa nila,
3: Ngayon, ang tanong, yung bang Santon Gold, para saan yun swak na swak?
2: Mm-hmm.
3: O kaya nga Santon Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pa

0: As ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, yeah, sa ating balat, kalamnan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, mm-hmm, yun yung sinusuportahan nitong ating Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Oh, lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil mm-hmm ng balat pumapangit.
1: Mm-hmm.
0: O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung mm-hmm lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Eh, kailangan nyo po. Swak na swak sa inyo, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yeah.
0: So, kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices sa mm-hmm Yes to Health.
1: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan ha. Mabibili yan sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Eh, pwede po mabili. Ito po ang mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
2: The secret of health.
1: Yan, dako tayo sa ating po pag-uusapan. Ha? Tatalakayin natin dok. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon ha, sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ano, ng gasolina, eh halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila,
0: oo,
1: sa kwarto nila. Eh, ito, pag-uusapan natin, mahalaga to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron palang ganito. Ha? Hindi lang pala dyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo mga usok at hindi malaman ng mga kemikal, hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Eh, ano nga ba ito, Dok? At ano ang ang impact nito sa ating kalusugan?
0: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, eh, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin at para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. O malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin.
1: Mm-hmm.
0: Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency.
1: Mm-hmm.
0: Nasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
1: Ganun
0: just imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution.
1: Mm-hmm.
0: At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo ano na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas ang mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No?
1: Mm-hmm.
0: May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs, sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. Oh, yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan nito, ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution. So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ng bagayan, ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy at nag-i-improve ng digestion. Kaya pala pag nasa Tabindaga tayo, na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for park prescriptions. isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanilang mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Doc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress. Na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo. Eh, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, eh malaking tulong sa buong katawan
1: natin. Dapat sa atin, Doc, meron na rin ganyang prescription, ha?
0: Eh, actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Ano nila na, tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
1: Malaki talaga medicine, ang Malaki ang contribution nila.
0: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman ay polluted air.
1: Nako.
0: Eh talagang matindi yun. Ngayon ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. Yan. So, maraming pinagmumulan nito. Unang-una, yung mga technology. Like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron yang level of emission targets ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga mga byproducts na mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay, mayroong tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay
1: mo. Malikabok, nandyan sa bahay natin.
0: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila tapos yung kanilang mga katawan na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw ay maging tayo. Maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yon. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito, ha, yung setting. Kasi okay lang sa labas yung may fresh air. Paggamit nung, di ba yung traditional, yung mga kahoy. Pero ngayon kung gumagamit ka nung, halimbawa sinisindihan mo yung mantika para gawin mong fuel indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil. May mga kalan ngayon na di
1: mga used oil.
0: Ang ginagamit nila. Isa yun sa itinuturong malaking risk kapag ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala noon. Nagbibigay, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo na mamalayan, dahan-dahan sumisira sa iyong baga at sumisira sa iyong, para ka naninigarilyo din ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
1: Kahit nga, Doc, diba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga na mga lutuin, nagigisa tayo, di ba? Umuusok 'yun. Yung mga usok noon kumakapit dun sa mga mga lutuan at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
0: na.
1: Parang mga naglalangis talaga, Doc.
0: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin medyo hindi maganda, magi-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is doon lang umiikot-ikot 'yon. So napapaltan ngayon yung amoy na kulong ng amoy na mabango. Which is according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
1: Kumbaga yung amoy lang napapalitan pero yung mga pollution nandun pa rin.
0: Kaya kung titingnan natin mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely, lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin, mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated, o kaya naman ay gumamit tayo anong alam mo yung ano, exhaust. Ayun na ginagamit for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice eh. Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng ano, gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong ano yun, yung LPG. Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga ano, iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi? Dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga ano eh, yung mga materials na ginagamit mo, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga. Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh. Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. So kahit na anong inom natin, halimbawa, nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-i-improve yung lungs ko? Eh umiinom naman ako ng Santon Plus Gold, meron palang nagiging, ano, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted. Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, ikaw ay liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong. Kumbaga, naka-concentrate. Kumpara mo sa labas.
1: Lalo na doon kung walang ventilation yung bahay niyo.
0: Yes, tama ka. Ay, marami talaga ngayon bahay na walang ventilation. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
1: Yan na nga,
0: oo. Hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, ditukod lang eh.
1: Oo nga.
0: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung ano mo, yung sahig mo, para yung hangin lumulusot.
1: Lusutan talaga.
0: Di ba ngayon, iba na ang design ng bahay. Oo. Talagang ano na, dinesign for security purposes na halos walang makakalusot kahit hangin. Na fresh, na hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices. Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na itinuturing ng global health emergency. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
1: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala ano at nagtataka bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko, ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala. Yan po yung mga possible na mga dahilan ano at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha, na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract. Ano natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, ano? Yung mga small, ano na yan? Small things, ano? Dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, gaya ng Santon Gold natin, Dok, ano? Makakatulong naman yan ng malaki para sa ganito pong mga problema, problema sa atin pong respiratory tract. O gano'n rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga at ang atin pong premium D3, isikapin natin C to eat, ano, na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute, ayan, sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema, ano. At yun nga, Doc, ano, isa sa mga prescription, lumabas naman tayo, ano.
0: Oh, park, sabi nga, yan. Park prescription.
1: Park prescription.
0: Ibig sabihin nature.
1: Hindi lang basta outing yan, mga kaibigan. That is for our health.
0: Tama. Ay, ang pinakang ano, pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw eh mas lagi nang nai-stress, ano na lang nangyayari sa kalusugan mo. Kahit one day, two days.
1: Yan,
0: oh. During the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
1: Dagat.
0: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem. Mm-hmm. Kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals. Oh,
1: taas ng minerals niya.
0: Oh, minerals na siya. Oh. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat na mga isang oras, yung skin mo mag-absorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
1: Napaka-ano yan. Napaka-healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, yan. Ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyong pong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Ano, Dok? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. Ano? At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information paano tayo maging healthy. Lalo na yung baga natin, napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating pong mga dekalidad na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie Bakla mula sa Yes to Health. Malusog na araw, mga katropa.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Kaya na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito, oy, atin pong CEO. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ang Panginoon nawa na siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
6: ng
5: sakit.
6: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Samsung Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samsung Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X
4: Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
18: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
19: Iba ka sa lahat.
20: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: XFM.
23: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6:09 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Lalaking tumakbo sa bayarin sa Hotel Lodge, pinangalanan na. Presentahan ito.
2: Sabi niya sa
0: John Philip.
2: Ang lalaki.
3: Headlines. Kasabay ng murang gasolina sa tricycle fare, bumabana sa Puerto Princesa.
0: No uniform, no pila, hulihan sa mga tricycle drivers, sisimulan na ngayong araw.
4: Pusyalis ng tuda para magpagawa ng uniform, so wala na pong rason yan.
3: Second District Balawan Representative si Pepito Alvarez nakapagbitaw ng salitang pusang ina kay Cavite Representative Barsaga na tuluyan na pinatasik sa kamera.
5: May 15, minumura lahat ng congressmen, mga putang inang mga congressmen, pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker, pusang ina.
0: Sa balitang nasyonal, VP Sara mas mainam na magpaliwanag imbis na idaan sa technicalities na pagbabasura sa reklamo laban sa kanya ayon sa Malacanang.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, labanan sa Southern Lebanon, nagpapatuloy sa kabila ng kasunduan ng tigil putukan.
0: Sa balitang sports, Serena Williams sabik ng sumabak muli sa tennis.
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho kayo ng Miyerkules, June 3, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po'y napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Calix.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating mga balitang lokal.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Pinangalanan na ho ang lalaking hindi ho nagbayad ng kanyang obligasyon sa isang lodging house sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Gandhi, isang rider na nagatid sa magkasintahan sa Hotel Lodge. John Philip Umano ang pangalan ng lalaki na nagbook ng biyahe. Ayon pa dito, bandang alas 12 ng ating gabi nang sunduin muna nila ang babae sa talibapaan ng Santa Monica bago isinakay ang lalaki sa tipuko patungo sa lodging house. Kwento ni Gandhi, nang makarating sa lugar ay nangako umano ang lalaki na ipapadala sa pamamagitan ng GCash ang pambayad sa biyahe. Ngunit makalipas po ang halos 2 oras ay wala pa rin natatanggap na bayad kaya binalikan niya ang mga ito. Pagdating sa lodging house, hindi na umano niya nadatnan ang lalaki at ang babae na lamang ang kanyang nasingil sa pamasahin na nagkakahalaga ng 150 na agad naman itong binayaran. Samantala, nanawagan si Raymond Gabos, room attendant ng lodging house, sa naturang lalaki na bumalik at bayaran ang natitirang obligasyon na 890. Nasa tipo ko, mga anong oras po yun, Sir Gandhi?
2: Alas 12, sir.
0: Alas 12. So, sinundo mo sila at dinala mo doon sa Notel Lodge. May mga pag-uusap pa ba? Narinig sa kanila habang bumibiyahe po kayo?
2: Wala naman po.
0: Oh, pero magkasintahan ito.
2: Sabi niya, sir.
0: Si John Philip.
2: Ang lalaki.
0: Ay, sige. Ngayon, pagdating doon, ano po yung naging setup ninyo?
2: Pari, pagdating ko doon, sir, sa Notel Lodge, sabi niya, i-jigs na lang daw. Yung bayad sa akin.
0: 180. Kaya naman siya naging 180, gawa ng dinaanan niyo muna yung babae doon po sa ano? Sa...
2: Opo, sir.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po si Gandhi. Yan po yung back rider kung saan nag-book. Ito po si pinangalanan ay John P. Lip. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyahong mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Choy, John Philip?
3: John Philip, ha?
0: John Philip.
3: Oh, eh, tanong na taga-tipo ko.
0: Hindi, doon lang sinundo, hindi pa matiya kasi doon siya sinundo sa tipong ko.
3: Itanong natin doon sa Purok President doon.
0: Pwede, kilala mo ba yung Purok President?
3: Ay, mama ni Christy.
0: Ay, si ano yan? Si Lola Roth Albert.
3: Ayun, di ba kamag-anak mo atin eh?
0: Oo.
3: Oh, lola mo yun eh.
0: Lola ko yun. Lola si Christy Halobert naman, tsahin ko.
3: Tsahin mo? Mas matanda ka pa kay Christy. Yung tsahin mo pala yun,
0: sa,
3: ha?
0: Ano, sa dugo.
3: Sa dugo, sa dugo.
0: Oo, oh. Sa dugo.
3: Ay, tanong natin kay lola mo.
0: Oo nga, no?
3: Kung may, ano doon, kung may John Philip doon.
0: Kaya lang, nung umalis ito, nagpahatid sa Bungkag.
3: Sa Bungkag.
0: Tatlong lugar na yung nadadamay dito, Choy.
3: Aba, from tipo ko.
0: Hindi, ang una ay yung babae.
3: Yung babae.
0: Ang babae ay pinick up sa talipapa ng Santa Monica.
3: Ng Santa Monica?
0: Yung sa may water district malapit.
3: Okay.
0: Doon sinundo yung babae.
3: Doon sinundo.
0: Bago yung, di magkasama na yung driver at saka yung babae.
3: Galing muna sa tipo ko.
0: Wala pa.
3: Nagpabook.
0: Nagpabook mo na yung lalaki.
3: Lalaki. Saan galing yung lalaki?
0: Nasa tipo ko siya.
3: Ah, okay.
0: Pero ang rider na binok niya, unahin mo muna
3: yung
0: babae.
3: Yung babae. Yan, okay.
0: Nung pinick up doon sa talipapa ng Santa Monica, punta ka na dito sa akin
3: sa tipo ko. Sa tipo ko.
0: Nung magkasama na silang tatlo sa tipo ko, kasama yung driver, ihatid mo na kami. Gigil na to eh.
3: Gigil na ha?
0: Ihatid
3: nakaturbo.
0: Mo na kami.
3: Nakaturbo na eh.
0: Nakaturbo na eh. Ihatid mo na kami sa Notel Lodge, pinakamalapit. Sabi, kung magkasana aksidente, ihatid mo sa pinakamalapit na ospital.
3: Kasi from Tipuco, San Manuel eh. Tapos San Jose.
0: Yun, sabi niya naman.
3: Malapit lang.
0: Ihatid mo ako sa pinakamalapit na, ano?
3: Na
0: lodging house.
3: At uupirahan ko na ito.
0: Yun. So, ang nahatiran, pinakamalapit ay Notel Lodge.
3: Notel Lodge, yan.
0: Eh, tuma kasi to. Tapos nagpabook uli.
3: Nagpasundo?
0: Nagpasundo sa rider, ibang rider naman.
3: Yung unang rider na bayaran?
0: Nasingil ng rider yon 150?
3: 150 na lang?
0: Babae ang nagbayad.
3: Okay.
0: Sabi ng rider, ay, hindi kita paalisin dito pag di mo binayaran.
3: Oo.
0: Di binayaran ng babae.
3: Pagpapunta, pagdating na lang ng hotel, ha?
0: Hindi, pagkatapos...
3: Pagsundo na ulit.
0: After 2 hours, binalikan niya eh. Kasi...
3: Share isang rider lang.
0: Dalawa sila. Bali, anong nangyari? Hinatid na sila.
3: Hinatid na sila?
0: Di, bayad mo, sir. Di, mamaya na lang. I-gcash ko lang sa'yo. Di, umalis na yung rider.
3: Rider. Pumayag din ang rider.
0: Pumayag din. Sabi, i-gcash lang.
3: Mm-hmm.
0: Wala pa rin talaga. Naghihintay yung mga driver. Inabot ng 2 oras. Wala pa rin talaga.
3: Wala pa rin.
0: Pa. Balikan ko nga. Nung binalikan niya doon, ang nakita niya na lang ay yung babae.
3: Ayun.
0: Yung lalaki, wala na.
3: Wala na. Tapos na silang...
0: Tapos na.
3: 2 oras lang?
0: Dalawang oras.
3: Dalawang oras lang?
0: Ngayon, wala na yung lalaki, di ba? Yung lalaki naman, tumakbo sa Campusville.
3: Aba?
0: Nagpabook
3: doon sa may Campusville naman.
0: Panibagong rider naman ito. Alas dos na madaling araw eh. Binook siya. Ang address naman ng kung saan siya ihahatid, Bungkag
3: naman.
0: Oo. Kaya hindi natin malaman kung sa tipo ko ba nakatira o sa Bungkag
3: kaya
0: nakatira.
3: Kaya nga eh. Pero ang hirapin natin sa inyo bungkag.
0: Pero ang maganda dito, mayroon ang pangalan.
3: Ayun, si John Philip. Philip.
0: Yan at na. Mayroon na rin picture na ibinigay yung rider, si Gandhi.
3: Nako.
0: Sabi ko, Gandhi, baka nagkakamali ka sa picture na ito. Hindi, yan talaga yun.
3: Yan talaga.
0: Ay, nakita niya sa personal eh.
3: Oo,
0: tsaka, nakita niya sa personal yung lalaki.
3: Wala ba, pag nag-book ka ba, walang apelyedo?
0: Pwedeng wala eh, di ba? Pwedeng wala, apelyedo. John Philip lang ang nakalagay.
3: John Philip lang. Hanapin natin sa bungkag ang John Philip at to sa Tipuko.
0: Yan, dalawang address ang paghahanapan natin. May picture na rin naman eh.
3: May picture, yun ang ganda.
0: Daan nga natin ito sa program, sa Facebook.
3: Oo, iyan na natin si, ipaharap natin kay Kapla.
0: Kay Kapla, o dyan sa Barangay Mandaragat.
3: Barangay Mandaragat. At doon sa lola mo, sa Tipuko naman.
0: Yan, o. Na soon to be kagawad.
3: Ayun,
0: talaga. San Manuel.
3: Apa, talaga naman na. Rot, Halober. Puro kagawad. Talaga. Dapat may karugtong. Lola rin kagawad, Gerald Galis. Dapat may ganun eh.
0: Pwede.
3: Pwede, di ba?
0: Dira. Morning, good morning dyan sa Barangay San Manuel, Tipuko.
3: Yon. John Philip, pumunta ka na dito.
0: Simple lang naman, John Philip. Eh. 890 na lang ang obligasyon.
3: Bayaran mo na lang, bayaran na lang.
0: Oo, pag natapos nun, tapos na.
3: May lalabas na yung may kilala akong John Philip eh. Pero, hindi taga-bungkag eh.
0: Hindi taga-bungkag. Baka yun na yun, hindi kaya yun.
3: Ha? Hindi, mabait hindi. Yun eh.
0: Ah, mabait.
3: Mabait, lagi nagsisimba yun.
0: Hindi pala gagawa ng gano'n, no? Masama, bambira.
3: Oo, talagang matindi. Araw-araw sa simbahan yun eh.
0: Ito kasi, alas 12 ng hating gabi, yung mataas yung level ng ano ng katawan niya?
3: Adrenaline.
0: Oo, yung ano ba term doon na, kalibugan ba yun? Ang taas eh, alas 12. Nang istorbo ng babae.
3: Nang istorbo?
0: Inistorbo niya yung
3: pero
0: babae.
3: Pero girlfriend niya talaga yun?
0: Eh, sabi naman, mag-girlfriend naman, mag-jowa naman, pero hindi alam ng babae.
3: Yung pangalan?
0: Yung pangalan, at saka hindi alam ko saan nakatira.
3: Anda ko, kalukuhan yun.
0: Hindi ganun ba babae ngayon?
3: Girl boyfriend mo, tapos hindi mo alam yung...
0: Yun na nga, hindi mo alam yung pangalan, hindi mo alam yung address ko saan nakatira.
3: O hindi kaya sa, hindi kaya sa Facebook, sa, di ba, merong mga walker, parang may walker group na dito sa ano eh. Sa puerto eh.
0: Walker group? Anong sabi na walker group?
3: Mga girl lalo na pwede mong
0: ibok?
3: Ibok sa...
0: Ano? Meron ganun na?
3: Meron na dito.
0: Paano ba mapasok yan, Bon? Para, tatanong lang ni James na
3: ba? Founder ba to?
0: Si James na ba ang ano?
3: Tanongin mo doon sa...
0: Dun.
3: James, tanongin mo doon sa gwardiya ninyo. Tanongin mo sa mga gwardiya ng mga universidad.
0: Bira. Aba, may hit na tayo dito. Ngunit sa mga masisipag na mga estudyante.
3: Oh, yan ha. Oh,
0: malapit na ang pasukan eh. Kaya nga natin.
3: Yan eh. James, tanong mo sa gwardiya ni James ha. Totoo si James, mukhang alam ng gwardiya nila eh.
0: May ganun ha. Diba, ito, seryoso ho, hinahanap natin itong si... John Philip, para naman po mabayaran niya rin yung pong kanyang atraso doon po sa Hotel Lodge. Yun po kasi ay pinagserbisyuhan din. Binigyan siya ng magandang room, naka-aircon, malambot na kutsyon.
3: Tsaka may ano pa, tag doon?
0: May bembang chair.
3: Bembang chair?
0: So, nagamit mo eh, na-consume mo yung ano eh, yung 2 hours.
3: Wala bang CCTV camera yung sa front desk? Sa front desk.
0: Ang alam ko ito sa ano eh, sa gate.
3: Sa gate.
0: Oo, pag sa
3: kasi maganda gate. Kasi pag nasa frontis kayo, siyempre, lahat nung ano doon, maano mo, makikita mo yung kung sino yung customer mo.
0: Hindi na, tatanungin natin yan.
3: Kasi makikita yung baka wala.
0: Oo.
3: Kasi hindi nila nakuha yung mukha eh.
0: Kaya nga eh. Pero may picture ah. Ganun ba yung girl? Hindi alam ni Girlie yun.
3: Hindi alam ni Girlie. Express! Tanong natin sa mga gwardiya ng mga... Ah, ito na nga! Sa ibang balita naman tayo!
0: Sige!
3: Bumaba na po ng 16 pesos ang minimum na pamasahe sa tricycle simula po kahapon para naman sa mga estudyante. 13 piso lamang ang minimum fare dahil sa 20% discount dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Henry Villamorto, the President sa Lungsod, ay pinapapamasay kasunod ng pag-uubos ng presyo ng gasolina. Matatandang umabot sa 20 pesos ang minimum fare noong mataas pa ang presyo ng gasolina. Sinabi rin Villamorto na maaari pa bumabas sa 12 pesos na ang pamasahe kung magpapatuloy ang pag-uubos ng presyo ng gasolina. Pinayuan naman ang mga driver sumunod sa bagong fare matrix. Ang mga lalabag ay maaaring i-report sa City Traffic Management Office o sa mga traffic enforcer na may kita sa kalsada. Samantala, ang unang paglabag ay may multang 1,000 pesos at maaari pang humantong sa pagkansela ng prangkisa.
8: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Naglalaro na po ang fuel natin ngayon sa 82.29. So, ang pamasahe po natin ng regular at tricycle fare po ay 16 pesos po. 13 pesos naman sa PWD student natin at senior citizen.
3: Opo. Magkano sir yung pinaka dati umabot ang 20, di ba?
4: Opo. Ngayon po naglalaro ang POE natin sa 80-90.
3: Mm-hmm.
4: Base sa ating tarifa na matricycle, nasa 16 pesos po ang pamasahe.
3: 16 na lang, 16.
4: Opo.
3: Yan po ang tinig ni Henry Villamor, ang TODAP Federation President sa Lungsod ng Puerto Princesa.
8: Express Balita sa Umaga.
3: Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang kayo po ay hindi magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
0: Rollback ngayong araw? Meron.
3: Tuwing Tuesday, Choy.
0: Tuwing Tuesday.
3: Tuesday, oh.
0: Big time rollback nga ito eh. Alam mo yung diesel?
3: Mm.
0: 9 pesos, 9.26 pesos. Grabe, ang ibababa. Laki, di ba?
3: Laki. Bago
0: sa diesel. Mm-hmm. Yung gasolina naman, nasa 4.
3: Mm-hmm.
0: 4.76 pesos.
3: Yun, ang laki din.
0: Kada litro ang ibababa. Parang 5 piso na rin.
3: Kaya nga.
0: Malaki rin. Lalo na sa gas, kerosene.
3: Magkano?
0: 10.86.
3: Ang laki ha.
0: Di ba?
3: Ang laki.
0: Bagay, wala namang sasakyan na gumagamit ng ano ngayon, di ba? Ng gas dito sa atin sa ano.
3: Wala. Yung kerosene ata, parang sa mga aeroplano yan eh.
0: Mga aeroplano.
3: Aeroplano.
0: 10.86 po ang binaba.
3: Oo. So ngayon, 16 pesos. Kasi may ano tayo, may ordinance tayo, di ba? Pag may bracket siya.
0: Naka-bracketing na nangyari ngayon, sa ferromatrix natin.
3: 80 to 90 na yung
0: pamasahe.
3: Gasolina, yung presyo.
0: Yung presyo ng gasolina.
3: So, 16 pesos na lang. Pag bumaba pa yan sa
0: 70-80, iba na rin ang presyo.
3: Bababa na rin ng 2 pesos ulit. 14 na lang.
0: 14 na lang. Ayun.
3: Pag nag-60 to 70, balik sa 12.
0: Yun.
3: Yun ang ano. Pero yung mga ano ha, yung mga senior citizen, mga estudyante, PWD, may 20% discount.
0: Sa gasolina rin?
3: Sa pamasahe.
0: Pamasahe.
3: Actually, 12.80. Sintabos eh. Kaya sabi ni Sir Henry, wala man tayong 80 sintabos na. Mahirap na maghanap ng sintabos. Kaya 13 pesos na lang.
0: 13 pesos na lang.
3: Pero marami pa rin nagre-reklamo ha?
0: Meron pa
3: kahapon daw eh, 20 pa rin ang single kay QR nga, 50 pa.
0: Ako, baka hindi pa alam ng ibang mga tricycle driver natin ha. Pa-inform na lang doon sa mga presidente.
3: Kasi pagka nangingil kayo overcharging, Choy, pwedeng mauwi sa cancellation ng franchise.
0: Baka kasing ibang dahilan, nakaraan ko pa ito pinultank eh. Hindi ko alam, hindi pa ako nakapagas.
3: Ayun.
0: Baka maging dahilan nila yun.
3: Hindi pa pwedeng dahilan yun.
0: Hindi pa pwede. Pagka nakita naman yan at na-correct naman po ng mga pasahero ninyo, i-consider nyo rin, baka nga totoo yung binabanggit ng, ay mamang driver, yung gasolina bumaba na. Ikaw nasa taas pa rin. Mga kasama mo nandito na sa baba, baba ka na.
3: Sabi ng mamang driver, di ba nakakontrata tayo? Bawal yun ha, bawal.
0: Bawal.
8: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, mahigpit na ang ipapadupad simula ho ngayong araw, June 3, 2026 ang pagsusuot. Aroy, ito na ha, pagsusuot ng tamang TODA uniform ng mga tricycle drivers sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Henry Villamor, TODA President. or presidente ho ito ng mga presidente ng federasyon sa lungsod. Matagal nang umiiral ang ordinansang ito mula noong 2018. Ngunit ngayon lamang mahigpit na ipapatupad matapos itong muling reviewin at pag-usapan kasama ang mga tricycle driver. Ang mga mahuhuling hindi nakasuot ng proper TODA uniform ay pagmumultahin ng 500 pesos sa unang paglabag, 1,000 pesos naman sa ikalawa, at 3,000 naman sa ikatlong paglabag. Maaari rin itong humantong sa pagkansila ng prangkisa. Araw-araw umano magsasagawa ng operasyon laban po sa mga lalabag dito. Maaari rin umanong ipatupad ng mga TODA ang patakarang no uniform, no pila. Simula ho ngayong araw, June 3. Bago ang pagpapatupad, dinalakay muna ang ordinansa sa mga tricycle driver at karamihan naman ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon dito.
8: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Si Ordinance 927 po, ngayon nag-implement na po yung mga traffic enforcer natin. Dapat naka-proper attire yung mga tricycle driver natin, yung mga namamasada. Mayroon silang mag-TODA uniform. So, simula po bukas yan, manghuhuli na yan sila. Matagal na po kasi itong ordinansa na ito, 2018 po ito. Ngayon lang po na-implement ng gusto yan. So, lahat ng namamasada yung tricycle driver, dapat naka-uniform sila, TODA uniform po nila. Pumunta po sila sa kanilang mga presidente, kung ano po yung mga disenak. Actually, katropang Mike, January pa lang yan, na-inform na rin po lahat ng mga officialis ng TODA para magpagawa ng uniform. So wala na pong rason yan.
0: Yan ho ang tinig ni Henry Villamor. Siya po yung TODA President dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Simula na ngayong araw ito.
3: Simula na, Choy.
0: Ang ibig sabihin nito, dapat yung mga mamamasada na mayroon pong prangkisa ay naka-uniform.
3: Yun.
0: Na naayon sa kanilang TODA.
3: TODA. Yan.
0: Ibig sabihin, magkakaiba-iba yung TODA. Magkakaiba-iba rin po yung
3: uniform.
0: Uniform. Pero pag ikaw ay bangkaw-bangkaw TODA, dapat lahat kayo na miyembro ng bangkaw-bangkaw TODA, pare-pareho ang uniform.
3: Yun.
0: Kasi nga, uniform.
3: Kaya nga, isang TODA, pare-parehong uniform.
0: Yan.
3: Karamihan naman nakasublimize na yung mga uniform.
0: Kaya nga.
3: Oo.
0: So ngayon ito, papatupad, pag hindi naka uniform at nasita, pwedeng matikitan.
3: Oo, kasi nung nakarang mga araw
0: dress
3: daw.
0: Dress code.
3: Oo, mga nakarang araw, kumbaga sinabihan na rin. Pag may mag-uniform ka, papatupad, sinasabihan na ng mga city traffic management officers natin, mga traffic enforcer natin.
0: Ayun.
3: 1,000 pesos sa unang paglabag?
0: Oo, 500.
3: 500? Oo nga pala. 1,000 pesos sa pangalawa. 3,000 pangatlo.
0: Pangatlo, 3,000. Tapos yun na, may cancellation na ng prangkisa.
3: Prangkisa, mabigat ito pala. Alam mo sino ang author nito?
0: Sino?
3: Si dating konsehal Jimmy Carbonell.
0: Jimmy Carbonell, aba.
3: Kaya nga. Ordinance, City Ordinance number 927.
0: Pero ito, nakikita ko, ang ganda.
3: Maganda.
0: Magiging presentable yung pong mga tricycle driver natin.
3: Pag hindi na kayo uniform,
0: kulurong yan. sa gabi, di ba?
3: Oo.
0: Dapat kasi i-utilize na rin yung mga kulurong.
3: Baka may uniform na rin yung mga kulurong.
0: Kasi sa gabi sila namamasada, kukunti na lang din naman yung mga TODA. Pagod na yung mga may franchise sa gabi.
3: Pagod na sa gabi?
0: Hindi mo na sila maasaan sa alas 12 ng ating gabi.
3: Naku, ibig sabihin, paldo-paldo itong mga kulurom sa concert. Ang daming concert ngayong June.
0: Oh, ay, sus, pambihira. Ang magsiservisyo dyan, ang maglilingkod sa inyo, mga pasahero, ay yung mga kulurom tricycle driver.
3: Yung magagaling pagkatapos ng concert, uwian na, ang dami nito, Choy.
0: Ay, biroy mo, kailan, anong oras yan matatapos? Madaling araw, matatapos
3: madaling
0: yan.
3: Madaling araw, kaya nga, madaling araw eh.
0: Yung prangkisa kasi, yung namamasada, alas 6 pa lang yan, alas 7 ng umaga.
3: Rumaratsyada na.
0: Rumaratsyada na yan sila. Ngayon, gusto rin naman magpahinga nila. Paabuti mo pa ba ng madaling araw sila? Yung iba kasi niyan, 6 to 6 namamasada.
3: Kaya nga, pagod na eh.
0: Pagod na yan, 6 to 6. O 7 to 7, ganun. Pagdating ng alas 8, wala na, ilan na lang makikita mo niyan. Yung mga kulorom.
3: Baka magbagong isip nila kasi daming pasayro yan sa concert. Diyan sa may sports complex.
0: Pwede, amat-amat lang sila sa umaga, mainit. Pagdating sa gabi, doon nila bakbakan. Diba?
3: Nako.
0: Pero ako gusto ko i-utilize na lang din yung mga
3: kulorom.
0: Halimbawa, ang kulay nila kulay itim.
3: Pwede, basta kulay itim, color room.
0: Basta pang gabi ka lang, huwag kang bibiyak sa umaga.
3: Huling ka. Dapat mag-meeting yung mga color room.
0: Meron samahan yan sila. LPC yan sila.
3: LPC.
0: Lakas ng puwersa ng mga color room.
3: Sino presidente?
0: Si Jack Giroy.
3: Hey, good morning. Hey, katropang Jack, inahanap ka niya, no? Ni Colonel Gumba. Tinatanong ko kung nasan ka na daw.
0: Yan ang nakikita natin.
3: Ng abani ko.
0: Realidad, sila naman talaga ang namamasada sa gabi.
3: Sa gabi, kasi pag wala nang masyadong masakyan, pagkaano talaga. Totoo din talaga yon.
0: Option lang para doon sa mga franchise.
3: Papasokin kaya sila dyan sa may balayong area? Kasi maraming traffic enforcer dyan na pag-concert .
0: Baka ang tawag kasi doon sa kanila yung mga sniper.
3: Sniper?
0: Pa-snipe lang yan sila pagka meron naglalakad. Nakatago yan sila. Tapos pag meron naglalakad na tingin nila pa sa room, mabilis makiramdam ang mga kulurong.
3: Ay, kadami yung, bulto yung ano, bulto ang maigi pa sa hero.
0: Ay, di pillar yan talaga sila.
3: Diyan sa highway. Kasi doon talaga mag-ano yung ano.
0: Minsan kasi yung mga ano natin, yung mga traffic enforcer natin, yung mga anti-crime natin, binibigyan din nila ng consideration yan.
3: Kasi kung walang ang masakyan .
0: Oo.
3: Di ba? Walang masakyan yung mga manonood ng concert.
0: Yan na.
3: Dapat mag-uniform sila.
0: Uniform? Mga kulurum, ha? Uniform kayo.
3: Mag-uniform din, tatak. Kulurum.
0: Baka i-consider kayo, di ba?
3: Oo.
0: Pwede ba yun? Tatak kulurum? Pinangalandakan pa. Huwag naman, di ba?
3: Nakalagay sa damit, di ba? Kulurum.
0: Kulurum. Pero mabait.
3: Mabait. Pwede, yun. Sumusunod sa batas.
0: Yan talaga. Pangit lang pakinggan, pero hangad namin din na magtrabaho, magserbisyo, para may kita para sa pamilya.
3: Gusto naman nila magkaroon ng franchise.
0: Totoo. Nauna lang, Choy, itong mga mayroong franchise.
3: Kaya nga. Tsaka, pero kung nilimit na.
0: Oo.
3: Tinigil na yung pagbibigay .
0: Yun na nga . Kung ano lang, kung mayroon pa, kukuhain sila.
3: Kaya nga.
0: Kung ang franchise, i-regulate din na after 15 years, iba naman ang mahihawak.
3: Yun.
0: O after 20 years, iba naman ang pwedeng magkaroon ng franchise. Kung lahat yan pipila yan sila.
3: Kaya nga. Gusto nila may prangkisa talaga .
0: Kaya nga .
3: Nagkataon lang na walang bakante.
0: Yan Kasi nga naman, punuan na rin talaga sa kalsada. So, punuan na rin naman.
3: Kaya nga traffic na talaga .
0: Di ba na gano'n nga tayo, nag 50-50 scheme tayo?
3: Yun. Merong white and blue dito tapos, sa kabayanan.
0: Nadagdagan pa, di ba?
3: Yung ano, yung mga...
0: Ano pa rin, Roy?
3: Ano tawag? Ha? Kulurong
0: karaw. Di ba, nadagdagan
3: special,
0: yan?
3: Special permit. Yung mga kulay green.
0: Yan, kulay green.
3: May yellow. Yan, mga yellow. Special na yan. Yung dito, galing Adventist going south tsaka going north.
0: Yan, di ba? Pwede rin ng super special, pwede ba yun?
3: Ha?
0: May regular franchise.
3: Mega special.
0: May special franchise.
3: Mega? Mega kasi,
0: Mega apurado, diba?
3: Apurado.
0: Pwede. Mega special, mega franchise.
3: Yun.
0: Paggabi lang. Bigyan nyo lang. Halimbawa, alas 10 hanggang alas 6 lang ng umaga. Para makabiyahe lahat.
3: Tapos may may patakaran din talaga.
0: Kung gusto nyo ganito, kung seryoso kayo sa... Sino bang natin yan? Committee ng transportation?
3: Sa yan? Sa...
0: Gilaw.
3: Gilaw.
0: Konsehal Gilaw. Inahamong kita. Kung talagang seryoso yan. Pa na wala yan. Ng... Gusto mong wala ng kulurong sa Puerto Princesa?
3: Yan.
0: Para at least masabi mo na sa aking panunungkulan bilang committee chair ng transportation.
3: Sa City Council.
0: Sa City Council. Wala ng kulurong.
3: Lahat kayo, may prangkisa.
0: Gawan mo ng franchise yung kulurong sa gabi.
3: Sa gabi.
0: Sigurado.
3: Lahat ng... Matutupan. Yun, di ba? Yun ang biyahe nila, panggabi lang.
0: Panggabi lang,
3: Panggabi. So, isa ang head ng CTFRB, si Vice Mayor.
0: Si Vice Mayor.
3: Sila yung nag-ano ng franchise.
0: Kita mo, di ba? Anong kulay nila? Ang tricycle nila?
3: Gabi. Itim.
0: Itim.
3: Kasi lang, mahirap pakita. Yung orange.
0: Orange.
3: Yung para sa DPWH.
0: Yan, mga ganyan.
3: Yan, di ba?
0: Mabilis mapansin sa tabi.
3: Kaya nga orange na lang.
0: Pula. Yan, mga ganyan. Yung mga matitingkad na kulay para sa madilim makikita, di ba? Pula, orange.
3: Hindi makita. Orange, tsaka dilaw yung nakikita . Kaya neon.
0: Neon. Basta yung madali makita
3: pero yung orange talaga yung parang bawa pumasok, di ba, yung decal na ginagamit sa Wiscom. Okay, ganon.
0: Yung mga ganon, di ba?
3: Mga ganon.
0: Yun, para at least masabi natin na tapos na ang laban natin sa Kulurom.
3: Yun.
0: Kasi laban tayo ng laban ng Kulurom. Hindi naman talaga seryoso.
3: Kaya
0: ito, war on Kulurom.
3: Yan.
0: Iparehistro natin sila lahat. Wala na.
3: Ang kanilang, tapos na ang kanilang biyahe, alas 8 ng gabi.
0: Yan. Hanggang alas 6 o alas 5.
3: Alas 5 ng umaga.
0: Madaling araw.
3: Umaga, yun.
0: Yan, papwede.
3: Para tabla-tabla.
0: No, Consial Gilaw, baka gusto mong i-consider ito.
3: Yun.
0: Kung gusto mong ipatawag, magsabi ka lang, ilang Kulurom tricycle ipoprovide ko sa'yo.
3: I-meeting natin dito.
0: I-meeting natin dito. Ang presidente nandiyan, Jake Giroy.
3: sabi ni Sir Roy, paano sir yung uniform? Isa lang. At kapag may kinarga ako ng mga pangarga ng mga pasero at pinawisan ako, paano ko sabihin lang may reserva? Dagdag gastos. Sana may available naman sa office ng bawat toda. Hindi, meron. Pag-usapan nila yan eh.
0: Yung uniform.
3: Yung uniform. Meron talaga yan sila. Dalawang uniform yan nila.
0: Merong ano, merong hindi lang isang uniform.
3: Oh,
0: meron yung dalawa o tatlo.
3: Tatlo, ganyan. Kasi yung uniform yan, tag 500 data yung isa.
0: Kaya,
3: so napag-iipunan naman nila yan.
0: Kaya nila yan.
3: Siyempre, hanap buhay mo yan eh. So pagka napawisan ka, tapos wala kang pamalit, yung pasahero mo, hindi na sasakay sa'yo.
0: Express!
8: Balita sa umaga!

0: tayo ng ingay sa politika. Huwag nating hayaang mawala ang ating focus sa tunay na misyon. Patuloy tayong maglingkod ng may katapatan, malasakit at integridad. Sapagkat sa huli, ang hinahanap ng mamamayan ay hindi ang isang leader mahusay lamang magsalita. Ang hinahanap ay yung leader na maaasahan. At nais kong iwan sa kapulungang ito ang mensaheng hindi natin kailangan maging bahagi ng ingay ng politika. Ang kailangan natin, ang kailangan din ng taong bayan ay hindi dagdag na ingay kundi dagdag na serbisyo.
1: Yan po ang tinig ni board member Inan Sabalya. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule. May kakayahan po ito upang mapanumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalahuiga ng Palawan. Express
2: balita sa umaga. Matindi talaga sa Senado, Choy.
3: Dalawang araw nang hindi nagpapakita yung majority black, ha?
2: Ngayon, hindi pa rin, Choy, magpapakita yon.
3: Ngayon, wala pa
2: kasi,
3: rin ba?
2: Kasi, Choy, pagka nagkaroon ng session ngayon, makukuha ng mga minority yung ano, yung mga committee. Ay bukas, merong nakatakdang Blue Ribbon Committee.
3: Nako.
2: Sa flood control.
3: Yun.
2: Tungkol sa flood control.
3: Yan ang dahilan ni ano eh, ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya hindi sila nagpapakita sa kanilang sesyon, sa plenary.
2: Kasi pagka napalitan yung mga committees, hindi naman matutuloy yung hearing sa flood control. Kasi di ba yung nakaraan, yung majority sila, Tito Sen, wala. Tinapusan nila yung ano, ayaw na nilang ano eh.
3: Wala.
2: Pagka ayaw na nilang pag-usapan.
3: Ako, paboro ko dito na muling buksan ito
2: kung
3: usapin sa flood control.
2: Ang daming hindi pa napapatawag. Ang daming, ang siste kasi, Choy, may punto rin yung ano eh, may punto rin yung mga senador eh, na iba eh.
3: Oo.
2: Bakit mga senador lang ang na kukulong sa flood control? Bakit walang congressman? Diba? Ay, actually, sa kongreso nagsimula yan eh. Yung sabi ni Pangulong Bongbong, mahiya naman kayo. Pero ni isang congressman,
3: wala pa.
2: Wala pa.
3: Grabe, ano?
2: Oo. Doon nag-umpisa yan sa kongreso eh. Pero maraming pinangalanan din, di ba? Yung mga diskaya.
3: Oo, maraming.
2: Maraming mga...
3: congressman.
2: Oo.
3: Senador.
2: Pero ni isa, wala mga senador lang. Kaya sa yung senador, bakit kami lang? Bakit yung mga congressman, wala?
3: Oh, yun ang tanong.
2: Yun ang tanong.
3: Ito
2: eh,
3: sa pagbubukas ng... kanilang committee hearing sa Senate Blue Ribbon bukas, pag-uusapan nila, bubuksan nila yung issue na ito. Ang hinihintay kasi ng marami yung ano eh, yung pinakapuno.
2: Oo, hindi inimbitahan bukas si
3: na lang natin,
2: si dating speaker Martin Romualdez.
3: Oh, yun.
2: Oh, nilabas na ang listahan ni ni Senator Pia Cayetano, siya yung chairman ng ano eh, Blue Ribbon eh. Nilabas na yung listahan ng mga imbitahan. Kasama doon si
3: siya.
2: Isang congressman lang muna. Isang congressman lang.
3: Excited na rin naman at gusto rin talaga ng marami. Yun din talaga yung mga pangalan. Dalawa lang eh. Ang pagkakasangkot ni dating Speaker Martin Romualdez at yung presidente.
2: Yun
3: talagang gusto makita ng tao eh.
2: At saka nung statement ni Romualdez, hindi niya man pinangalanan ng presidente, sinabi niya executive.
3: Ay, sino ba yung executive?
2: Sino ba executive?
3: Na yun? Yung pinaka-head sa taas.
2: Oo, di ba?
3: Siyempre yung presidente rin naman.
2: Kaya nga.
3: Yan ang hinihintay natin. Di kasi magawa nitong panahon ng ano eh, ng minority ngayon.
2: Hindi
3: talaga maimbitahan,
2: ayaw nila.
3: Mapunto.
2: Ayaw eh. Ayaw imbitahan yung mga congressman eh.
3: Dalawang araw pa lang matindi na yung panawagan na pinagre-resign na kaagad nila. Si SP.
2: Kasi nga pag nag-resign si Alan Peter Cayetano, si EPC na nangako ng 10,000 piso bawat Pilipino, wala hanggang ngayon, wala pa rin.
3: Siya rin yun, talaga ang hinaharap natin ha. Hindi naman porke na nasa ganyang sitwasyon sila, kinakalimutan na natin yung pangako na yan na 10,000 bawat pamilya.
2: Kaya nga eh.
3: Wala pa rin.
2: Wala pa rin, Senator Alan. Hindi matutuloy yung hearing na flood control. Yun din eh.

0: ng ito yung pagkakataon ng mga senador eh na pag-usapan ulit yung flood control. Kapag napalitan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at nabaliktad, iba na naman ang majority, wala na, tapos na naman ang kwento sa flood control. Samantalang ang dami pang dapat ipatawag sa Blue Ribbon Committee na ayaw nang ipakialaman ng minority ngayon. Yun, yun eh.
1: Samantala sa iba pa mga balita, sandali hong nasuspindi ang pagtatanong sa Kamara kaugnay ho ng motion na patalsikin si 4th District Cavite Representative Gico Barsaga matapos na naging pahayag ni 2nd District Palawan Representative JCA o si Chavis Alvarez sa gitna ng deliberasyon. Naputol ang pagdinig ng magsalita si Alvarez habang ipinahahayag ang kanyang pagsuporta sa motion. Sa kanyang pahayag, nagbitaw ito ng salitang animal at pusang ina. Kaugnay ng kontrobersyal na social media post ni Barsaga laban sa ilang kongresista. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang pagtatanong habang inaayos ang daloy ng sesyon sa plenaryo. Sa ngayon, tuluyan ang pinatalsik sa kamera si Barsaga dahil sa mga online post nito laban sa mga mambabatas. Express! Express!
2: Balita sa umaga! Kung ganyan man lang tawag mo sa amin, asensyahan mo na. I rise today para po suportahan yung findings ng Ethics Committee na tuluyan ang paalisin yan si Miao Miao dito sa kamara. Bakit po? Habang inuusisa natin yung nangyari sa dalawang outages sa Luzon, pinatawag natin yung NGPC, Department of Energy, and para kung anong pwede natin gawin upang mapagbuti ang serbisyo ng NGPC, ito si Keiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15, minumura lahat ng congressmen, mga putang inang mga congressmen. Pero hindi putang ina, Madam Congressman, Madam Speaker. Pusang ina!
1: Ano yung tinig ni 2nd District Palawan Representative Jose Chavez Alvarez.
0: Pusang ina!
1: Mabigat din ang ganap doon sa, ano, ang ganap, eh. Sa House of Representatives dahil pinatalsik na itong si Congressman Kiko Barsaga.
0: Yun pala, mayroong sabi ni Congressman GCA dahil sa cellphone ko nakalagay eh. Pusang ina daw eh. Sabi niya, Kiko, pusang ina ka rin. Sabi ni Congressman doon
1: Natigil eh.
0: Si Dilima kasi na gano'n, nag-point of order. Sabi ni Congressman Laila Dilima. Point of order kasi sabi ni Dilima, huwag daw magamit ng mga ganyang words ng pusang ina, animal, ayaw ni Dilima ng mga gano'n.
1: Naman si Kong JCA, napaka-straight din kasi magsalita nito.
0: Walang
1: ligo yan.
0: Tsaka yun ang nakapost doon sa ni Kiko Barsaga. Na pusang ina. Yun ang
1: binalik lang din pala.
0: Binalik lang niya, sabi niya. Kiko, pusang ina ka rin. Sabi ni Congressman GCA. Pero sabi niya, medyo nalulungkot siya. Kasi kaibigan pa ni Congressman GCA yung tatay niya,
1: ni Barsaga.
0: Ni Barsaga, yung dating congressman. Matalino yun, abogado yun, magaling.
1: Kaya lang, ang taas ng boto para siya ay paboran na tanggalin bilang congressman.
0: Yung salitang animal, sabi ni Congressman GCA, hindi yan yung animal ka, yung animal kasi nga pusa eh. So animal. Miaw-miaw eh.
1: Miaw-miaw.
0: Pero may iba din may mga kamperensya si Congressman Richard Gomez.
1: Ano na?
0: Sabi ni Congressman Richard Gomez, dapat daw yung magtanggal sa kanya yung mga taga Cavite. Kasi yun ang bumoto sa kanya bilang congressman eh.
1: Pwede pa doon. Ipa-elect siya ulit doon.
0: Kaya lang, merong rules yung kamera. Na pwedeng ma-expel kapag nireklamo ka sa ethics committee at inaprubahan yung committee report, yung rekomendasyon, at yun nga, tatalsik. May rules eh. Express! Samantala, mga pusang ina, ito na, live report sa tayo!
1: Report.
0: Agarang pagkonekta ng mga outfalls sa El Nido sa centralized STP, maring inirekomenda ng DREMB Mimaro pa sa LGU El Nido. Katropa mo sa balita, Bilyamotsa!
3: Maring inirekomenda ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, Mimaropan, sa lokal na pamahalaan ng El Nido ang agarang pagpapakonekta ng mga outfalls ng El Nido sa Centralized Sewerage Treatment Plant o STP. Ito ang ipinuntong sagot ni DNREMB Mimaropa Regional Director Joe Amil Salino matapos personal na pangunahan ang isinagawang inspeksyon sa lugar kung saan nakitaan ang maitim na bulwak ng tubig papuntang Bakwit Bay, Kamakailan sa bayan. Ayon kay RD Salino, matagal na umano itong inirekomenda kay LGU upang hindi direktang dadaloy sa dagat ang maruming tubig mula sa itaas. Bagamat kinumpirma ng DNREMB sa kanilang isinagawang inspeksyon na wala silang nakitang wastewater discharge mula sa mga establishmento, iginiit ng ahensya ang kahalagahan na maprotektahan ang kalikasan ng bayan. At yan ang balita atin sa atin ng Sandon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilyamotsa, XFM News.
1: Bahay sa Soprano Espanyola, Palawan, tinupok ng apoy. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
4: Halos walang naisalbang gamit ang isang pamilya sa barangay Panitian, Soprano Espanyola, Palawan matapos kasintupukin ng apoy noong Hunyo 2, 2026 pasyado ulauna 33 ng hapon na ito'y pagmamayari ni Ginoong Rene Bautista kung saan ayon sa ilang residente hindi pa daw tukoy kung anong pinagmula ng apoy at nang kanila raw na makita ang naturang bahay ay sobrang laki na ng apoy. Ayon pa rito, nang sundaling iyon ay sinasabayan pa ng hangin kung kaya't mabilis na kumalat, lalo't gawa lamang ito sa light materials. Samantala, wala namang naiulat na may nasaktan o napahamak sa insidente habang nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng pamatay sunog kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: Ang bayan naman ng Batarasa tumanggap na po ng 3.7 million peso subsidy mula po sa Rio Tuba Nickel Mining Corporation para sa District Hospital ng Bayan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Tumanggap ang pamalang bayan ng Batarasa ng subsidy na nagkakalaga ng 3,708,895 pesos mula sa Rio Tuba Nickel Mining Corporation para sa patuloy na operasyon at pagpapalakas ang serbisyo ng Batarasa District Hospital. Ayon sa LGO, malaking tulong ang donasyon upang mapalawak pa ang kapasidad ng hospital at masiguro ang mas accessible at efficient na serbisyong medikal para sa mga residente sa buong munisipyo. Binigyan din ang pamalang bayan ng ganitong suporta mula sa RTIN ay patunay ng kanilang commitment sa quality healthcare at kabuuan kapakanan ng Batarasenyo. Nagpasalamat naman ng local government unit ng Batarasa sa kumpanya sa patuloy na pagmamalasakit at dedikasyon nito sa community development. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Palay ko, Manager Contrivida, pinaulakan ho ang imbitasyon ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa kanilang franchise renewal. Katropa mo sa balita, Girly Kardashian.
6: Pinaunlakan ni Engineer Riz Contrivida, General Manager ng Palawan Electric Cooperative, ang imbitasyon ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan na pinamumunuan ni Board Member Ryan Maminta, kung saan tinalakay sa nasabing pagpupulong ang aplikasyon ng Paleco para sa prangkisa nito sa Kongreso. Napag-usapan din ang planong pagpapatupad ng super loop system sa mainland Palawan, gayon din ang mga teknikal na hakbang na isinasagawa ng pamunuan ng Paleco upang maiayon ang distribution system ng kooperatiba sa nasabing nasabing proyekto. Samantala, ipinaabot din ni Board Member Maminta ang kanyang pasasalamat at pagkilala sa agarang aksyon ng Paleco kaugnay ng sitwasyon sa Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan. Nakatakda naman magsagawa ng isa pang pagpupulong kung saan ihaharap sa pamunuan ng Paleco ang kalagayan ng kooperatiba noon at ngayon. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho, XFM News.
0: Mua signing para sa yakap sa edukasyon scholarship program ng pamahalang palalawigan at mga universidad at colleges sa lungsod ay sinagawa kahapon. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
7: Mas marami pang kabataang Palawenyo ngayon ang inaasang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa koleyo sa pamamagitan ng mas pinalawak na yakap sa edukasyon scholarship program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan. Kahapon, formal na nilagdaan ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna ni Governor Amy Roa Alvarez ang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang mga partner educational institution dito sa Dalawigan ng Palawan para sa implementasyon ng naturang programa. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan ang Palawan State University, Western Philippine University, Holy Trinity University at ang Palawan Polytechnic College Incorporated. Sa ilalim ng Provincial Ordinance Numbers 3731 Series of 2025, magbibigay ang yakap sa Education Scholarship Program ng educational assistance sa mga kwalipikadong mag-aaral mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ayon naman kay Governor Alvarez, layunin ng programa na mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat Palawenyo na makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang mas mataas na antas ng edukasyon sa pamamagitan din ng pagkikipagtulungan ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang magiging mas maayos at mas mabilis ang pagpapatupad ng scholarship program para sa mga benepisyaryo nito. Naniniwala rin ang Pamahalaang Panlalawigan na ang mas malawak na akses sa edukasyon ay makatutulong din sa paghubog ng mga profesional na magiging katuwang sa pag-unlad ng Palawan sa mga susunod na taon. Yan ang balita natin naman sa atin ng Santon Vitamin C, ang numero unong vitamin C sa bansa na nagpapalakas naman ng ating immune system. Kaya katropa, ugaliin mo nang uminom ng Santon Vitamin C araw-araw na bibili mo na sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Palawan, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
1: Comelec, pinabulaanan ho ang online fake news na hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan election. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
8: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2, 2026 sa kabila ng kumakalat na maling impormasyon sa social media na maaantala ito. Ayon sa COMELEC, pinal na ang petsa ng halalan alinsunod sa batas na nakatakda ng petsa ng butuhan at inaprobahan ng mga kaukulang institusyon. Kaya't wala umanong dahilan para maniwala sa mga kumakalat na fake news. Pinalalahanan din ng Commission ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa online at sumangguni lamang sa opisyal na pahayag ng COMELEC upang maiwasan ang kalituhan. Giit pa ng ahensya, tuloy ang paghahanda para sa maayos, ligtas at patas na halalan ngayong taon. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
0: Choy, pabate mo na ako, Choy. Araw-araw ito nakikinig, Choy. Siningil ako kahapon. Bumili ako doon sa Tres Niños Hardware. Mga taga Tres Niños Hardware dyan sa Barangay Siksikan. Ha?
1: Araw-araw?
0: Araw-araw, Choy.
1: Talaga, good morning sa inyo, ha? Yan Tres Niños.
0: Tres Niños Hardware. Kay Ma'am Hansel. Yan, ha? Lalo kay Ma'am Hansel. Oh, sabi niya, kagawad. Araw-araw ko nakikinig sa inyo. Di ba ako binabate?
1: Talaga naman. Ha?
0: Yan. Mga taga Tres Niños Hardware, ha? Lalo na sa kay Boss Arambolo. Yan, magandang umaga sa inyo dyan. Ha? At happy 61st anniversary, founding anniversary, Alpha Rho Sigma Fraternity, mga brother. O yan na, happy anniversary sa atin ngayong araw. Yan, mga Alpha Rho Sigma Fraternity and Sorority.
1: Ano ganap? Anong ganap?
0: Ha? May ano ngayon? May mga ganap ngayon eh. May paluan ngayon. Chow-chow lang.
1: Mga 90s, di ba?
0: Mga 90s. Yung mga tropa natin sa...
1: Full swing ba yun tawag doon? Half swing, mga
0: half ganun? Half swing, tsaka full swing. Oo, oh, yan dati. Yung sakit na sa ano eh.
1: Wala na rin.
0: Wala na ngayon, wala na eh.
1: Hindi na lang, mga patago na lang. Ay, hindi, wala na talaga. Na.
0: Ako, parang 90 plus ang natatano ko dyan. Sakit eh.
1: Talong talaga yan.
0: Kaya nga eh. Mga katropa natin sa drug enforcement, GC, lagi mo kasama, mga brother yun eh.
1: Ayun, oh, sila. Oh, dami pala yung mga, ano mo ha, tawag doon, kabaro o...
0: Fraternity, yan. Yan. Mga Rohans.
1: Rohans. Oh,
0: mga kabrad natin, mga kabrad. Yan, oh.
1: Sir, yan. Mga kilala ko niya, sila Dexter, sila Tuting, mga kilala natin.
0: Oh, yan. Mga Alpha Rho Sigma. Happy birthday sa atin ngayong araw na ito, ha? Lahat ng Alpha Rho Sigma Fraternity and Sorority. Yan.
1: Oh, belated happy birthday kay Unyok Morales dyan.
0: Oy,
1: sa ano, ha?
0: Nagpatikin ba na lechon kahapon?
1: Sa, no, dyan sa Irawan. Yung mga balikbayan, mga ano, ha? Mga galing ng ibang bansa, may dumating na bisita.
0: Aba, talaga naman, ha?
1: Ay, kagawad Neneng, ha? Good morning.
0: Kay Sir Nabian Aquino, nanonood sa atin. Yeah, boss, good morning. Boss Nabian Aquino. Yan ang matinik na nangahabol ng mga magnanakaw. Dami na namang kawatan, Choy.
1: Oo, talaga lang.
0: Dami na namang nanakawan. Sa amin sa siksikan, dami na namang nakawan eh.
1: Dami.
0: Kaya, at saka sa buong puerto. Sir Nabian, tulungan mo nga yung ano natin para masolve itong mga nakawan dito sa Puerto Princesa.
1: Yung step by step, mag-iimbestiga, yung mga experience, baka po pwedeng ma-share at magamit din ng mga bago.
0: Kaya nga. Oo, dapat. Parang hingi kayo ng tips kay Sir Nabian Aquino, ha? Kay President Nick Bundal Cardano. Good morning, sir.
1: 7:03 ng umaga. At mga katropa, oy, mamaya na pala yung palaro, ha?
0: Ayaw nga pala. May laban tayo.
1: Yung mga manunood mamaya, nag-aabang. Nako, yung pong Palawan Media.
0: Palawan Media.
1: Nagsama-sama po yung mga magagaling na mga manlalaro, na mga reporter sa buong Palawan.
0: Yung mabibilis tumakbo.
1: Oo. Isang team na yan ngayon at makakalaban. Anong makakalaban natin
0: mamaya? PS4 daw, PS4.
1: PS4.
0: Pala yung mga police station for saan? Ano yun, Luspe?
1: Luspe yata o...
0: Ay, di, 3...
1: 3 dito, di ba?
0: 3 ang Luspe. Makaraskas ba yung 4?
1: Yun, o. Oh, oh,
0: makaraskas.
1: No. Makaraskas.
0: Ito mga player doon, ha?
1: Pero nandun ako, ha? Di lang makalaro kasi nung takbuhan, talisod ako doon sa Bisapa, eh. O, na ano yung...
0: Ikaw yung franchise player, eh.
1: Nako, oh.
0: Kailangan makalaro ka, franchise player ka, eh.
1: Ewan ko ba, lagi nilang dinidikit sa pangalan ko yan, franchise player.
0: Franchise player ka, eh.
1: Bakit ba ganun bon sa akin, nakadikit yung pangalan franchise player? Kaya nila si manager, si Calloway.
0: Nag-retire na, eh. Dati ano ito, eh.
1: Superstar.
0: Michael Jordan ng Palawan with Chelsea Calloway. Kalaban si Atty. Aliswag. Namimiss ko yung banggaan nila ni Atty. Aliswag.
1: Mga kapanahonan, di ba?
0: Kaya Atty. Aliswag, good morning! Nung sa DYPR pa si Atty. Aliswag, di ba? Bakit sila ni Calloway talaga?
1: Ano yun, mga 2006, 2007.
0: Sa
1: waling-waling.
0: Sa waling-waling, di ba? Sa ano dyan, talagang pag-basketball. Ang bantayan, Calloway LaRosa pero Atty. Aliswag eh.
1: Hindi mga sponsor natin nun. May sapatos pa tayo.
0: May sapatos pa.
1: May sapatos.
0: Talaga naman. Magagawa ulit kaya yan ng... May PIO na ba ngayon?
1: Hindi, kaya ano yun. Ang naghanap nun ng paraan si president pa natin nun, si Lyle.
0: Lyle Corunya.
1: Yun.
0: Naghanap ng PIO si Gobernur?
1: Ah, ganun?
0: Dapat si Sir Lyle na lang.
1: Nakayano siya eh. Nakay-Consul Jerry Abad siya.
0: Siya? Pwede naman yun. Ano eh. Gobernur, may nandiyan sa tumutulong din si... Nakikita ko rin sa sagunan ng palalawigan si Sir Lyle eh.
1: Ayun.
0: Naghahanap na ano. Magaling yan, magaling.
1: Rekomenda
0: natin kay Gobernur. Sabi ni Gob nakaraan, hanapan nyo nga ako. Wala pa akong ano, spokesperson. O PIO.
1: Ayun yan dati, ano?
0: Ayun eh.
1: Sa bagay, sa kabila pala yun.
0: Kabila yun. Si Sir Lyle Corunya, magaling yan.
1: Ayan.
0: Presidente ng ano pa dati?
1: Pag media naging spokesperson, alam ng ano eh. Alam niya yung pangangailangan
0: yun, oo.
1: Na impormasyon na yun, ibibigay
0: yun, sa media. Alam niya yung galaw ng media eh. Yeah. At si Sir Lyle, presidente ng ano yan, ng Palawan Press Club dati. Alam niya yan. O, kaya gobernador, yan, kunin mo na.
1: 706 ng umaga at mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
9: Express, Express, Balita sa Umaga. XFM.
10: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist, call your doctor.
11: Santol Plus Gold.
13: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
11: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
14: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinokonsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
22: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Sakit ng katawan?
29: Mag Santon Plus
28: Herbal Oil.
30: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Talagang maaasahan.
28: Santon Plus
29: Herbal Oil.
28: Ang kape ko, pre.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Sa anumang Sample Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphine.

0: ka pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo. Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Amang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: 7:20 ng umaga.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang
1: Bullseye. Good morning. Ulan ng umaga natin, ha. Pero maganda yung panahon na papawi. Papawi yung alinsangan. Napapawi yung maalinsangang panahon. Ingat lang doon sa mga bibiyahe, ha? Kasi madulas ang kalsad. Mga katropa, ang pala doon ang bullseye. Dadi nga na yes to health. Incorporated, mga katropa, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, napapansin mo ba, James? Napapansin mo bang napapagod na yung mata mo, James? Kaka-cellphone yan, James. Hindi lang kaka-cellphone, kaka-computer, kaka-ML. Kaka-scatter. Yan. Kaya, itry mo to, James. Vision X Plus Soft Gel. Alam mo ba, James? Meron itong lutein. May zeaxanthin. Sila, James, yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Alam mo ba yung blue light? Dagdagan mo pa ng vitamin E. May vitamin E ang Vision X Plus Soft Gel. Vitamin E and beta-carotene. Mga antioxidant yan, James. Ha? Para may shield yung mata mo araw-araw. Kasi, alam mo, yung nakaharap ka sa screen, ramdam mo parang ang hapdi-hapdi na pagod na yung mata mo. Minsan, malabo na nga. O, itong kailangan talaga, Vision X Plus Soft Gel. Tumutulong ito na salain yung harmful light na naiipon dun sa retina. Alam mo yung retina? Yung bilog ng mata? James, kaya kahit matagal ka sa screen, mas manageable yung pagod mong mata. Ha? Vision X Plus Soft Gel. Ito, nagkakaubusan ito yung pumunta kami ng Abungan. Marami naghahanap nito, eh. Vision X Plus Soft Gel. Yung vitamin, yung xanthan vitamin C, yung premium D3 soft gel, yung xanthan gold herbal tea, yung xanthan coffee mix, yung mga binabanggit namin dito, mga tropa, na produkto ng

0: yung mga ang kaibigan natin yan,
1: mm-hmm.
0: doon sa chairman ng Natural Resources.
1: Aha.
0: Nung nagkasakit yun, ako ang haliri sa kanya, vice chair ako doon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, kinukonsider ko siya na, maski paano payo ko sa kanya, pagdating doon sa kongreso, magpipicture yan, dito na ako, sa mga lugar ng Buaya. Yung ganyan ba? Tapos yung, really, that the last straw that broke the camel's back is, nung binabalangkas ko yung NGCP, naayos ko yung DOE tsaka NGCP para wag na magka-brownout.
1: Mm-hmm.
0: Tutulad ng malakihang brownout dito sa Luzon na
1: mm-hmm.
0: almost 5 million consumers ang apektado.
1: Uh-huh.
0: Multiply mo yun by 5, di 25 million people
1: mm-hmm.
0: apektado. So naayos ko yun. Ayun na naman siya nung May 15, labas. Kaya nagmamahal ang kurente natin dahil ninanakaw ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Yung kuryente, wala mang ganun. Naayos nga natin para wala nang brownout susunod eh. So, yun, napuno na ang salop. Yung JC Abalos, mm-hmm. yun ang chairman ng ethics.
1: Uh-huh.
0: Ako, vice chair rin ako ng ethics. So, nagmanipis lang ako kasama yung NUP na nagdemand na yung NUP sa kanya. Dahil maski yung taong nagbigay ng kapangyarihan sa kanila,
1: mm-hmm.
0: si Ricky Lason, tumulong sa tatay niya maging congressman, binabatikos din niya. So wala talaga ang pakundangan ito, tuloy-tuloy.
1: Mm-hmm.
0: So napagsisina namin sa ethics na talagang i-request na yung buong kamara na hindi na pwede ito.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung kanyang post, mga pusang inang congressman ito,
1: pusang ina,
0: hindi pa kontento sa,
1: mm-hmm.
0: hindi pa kontento sa flood control, ninakaw pa ang mga kurente, kaya mahal ang kurente natin,
1: mm-hmm.
0: lintik na administrasyon ito, post na ganyan eh.
1: Oh.
0: So binasa ko lang doon,
1: mm-hmm.
0: ikaw ka, ako animal ka,
1: mm-hmm.
0: animal in the sense na, po, nagkukunwari, pusa yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, oh, pusa ako, meow, meow.
1: Meow, meow, oh.
0: Kasi tinawag ko siyang animal. Animal ba ng pusa, di ba?
1: Mm-hmm. Oho, tama.
0: So, tapos, mm-hmm. Pero, pagkatapos ng speech ko, nagbutuhan na kagad.
1: 200, ilan yun, Kong? 280?
0: 265.
1: 65.
0: Sobra pa sa impeachment.
1: Oh, 265.
0: Ay, impeachment, nasa 235 lang ang impeachment. Ito, 265.
1: 265.
0: Overwhelming ang support.
1: Oho, oho.
0: Kasi ayaw na ng mga congressman na palagi na lang ito siya nagbabas.
1: Oho, oho. Ilang beses na dumaan sa ethics ito, no? Tatlo na yata ko, pangatlo na to?
0: Pangatlo na. Ayon dalawa niya, 60-day suspension, dalawa.
1: Oho, oho.
0: After that, grabe na talaga ang warning sa kanya. Ayaw na pa rin, hindi pa rin tumitigil eh.
1: Oho.
0: Kasi sabi niya, hindi baling ma-expel siya.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda para magkakasino na lang sa araw-araw.
1: Oh.
0: Itaratado talaga.
1: Pero dumaan naman kung sa proseso po ito, no? Kasi pangatlo na nga.
0: Yes.
1: Kasi si Congressman Richard Gomez parang nagsalita din na kahapon.
0: Si Richard. Batukan na sana ni Richard yan eh. Sinigil lang.
1: Oo. Oh, okay. So doon po yung pinakahuli. May kopya naman kayo kong, no? Na yun nga, yung mga Buaya sa... Parang nalahat na kayo.
0: Parang nilahat niya lahat po. Walang pili.
1: Oo. Okay.
0: Yung mga babae, wala namang amang-mang.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Tanggal na po ito kahapon. Wala na po, hindi na siya pwede, hindi na siya papasok.
0: Kahapon mismo, in-escortan siya ng Sergeant at Arms palabas. Nung binasahan siya na yung 265 ang mabuto para expulsion siya.
1: Mm-hmm.
0: Pinalabas na lang.
1: Oho.
0: Baka bugbugin pa siya ng majority.
1: yung bang mga impormasyon niya, kung mga mali-malita na parang inaano niya doon sa mga kongresista natin para inuugnay mga flood control yata yun ba yung sinasabi niya?
0: Mali man yun, pati nga ako inuugnay niya na doon. Sabi ko kung meron yun, hindi man ako delikado, tanggapin natin, di ba? Ulitin nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang gusto ko kung may hearing sa Senado, dadaloan ko yun.
1: Uh-huh.
0: I-confront ko yung mga nagsabi na may dala silang malita sa bahay.
1: Mm-hmm. Mga Marines.
0: Kung kanino nila binigay, uh-huh. di ba?
1: Uh-huh.
0: Sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala naman kayong makita, tanggalin ninyo yung pangalan ko dyan dahil wala man kayong binigay sa akin.
1: Oho.
0: Pero kung meron kayong din nalang malita, bakit kundi tanggapin?
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Oho. Sa ano yata yung...
0: Basta wala lang pirma.
1: Sa Senado, sa Pia Cayetano, sa Blue Ribbon, mukhang bubuksan ulit nila yan. Okay. So, kahapon, wala na ho at hindi na siya pwedeng pumasok. Nasa ano naman yung...
0: Pinalabas na siya.
1: Nasa rules naman yung kahit na hindi po yung kanyang mga kababayan

0: doon sa kanyang distrito ang tumanggal sa kanya sa serbisyo, pwede diyan sa Senado sa rules po ninyo. Ay, sa Kongreso.
1: Sa Kongreso, Kongreso. Pwede yun.
0: Pwede yun. Oo, okay. Mm-hmm. Marami kasing mga lumabas yung miyaw-miyaw. Nauso yung pusa eh. Kung eh, pusa.
1: Di sabi ko nga, di ba yung pusa animal yun?
0: Animal.
1: Sabi naman niya iyaw. Oo, animal daw siya.
0: Oo. Si Congressman De Lima, parang nag-intervene kahapon na ba nagsasalita kayo?
1: Hindi, nag-point of order lang. Point of order. Point of order. Binabasa ko lang ako yung kanyang vlog eh.
0: Oho.
1: Yung kanyang pagkanyang post na pusang ina. Binabasa ko lang, hindi man ako nagsasabi na putang ina.
0: Oho.
1: Pusang ina sinasabi nung yan. Oho.
0: At saka naka-post naman yata yan kong, di ba? Naka-post sa mga vlog.
1: Meron ako. Meron ako.
0: Tatanggalin ba yun sa record yung mga nabanggit niyo po kahapon, yung mga pusang ina, pusang ganun?
1: Ay, hindi. Yung kasi binabasa ko lang yung kanyang vlog eh.
0: Oh, okay.
1: Di ba?
0: Oho, okay, sige po. At okay na yan. Balik tayo dito, Congressman, sa Paleco. Eh, sunod-sunod na naman yung brownout dito. Nakaraan, ano bang gagawin na ho natin sa Paleco?
1: Yung Paleco, ayusin na talaga yan.
0: Oho.
1: So, magiging loop 1 yung norte. El Nido hanggang Ruas.
0: Mm-hmm.
1: Bababa. Tapos, Puerto Princesa, isang loop. Tapos yung south, isang loop. Konektado yan isa-isa.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So, i-increase din yung mga power plant na nakakabit doon sa mga loop. So, kung may brownout na out ng isa, buksan mo lang yung recloser sa isa, wala nang brownout. Yan ang ibig sabihin ng looping.
0: Looping, oo. Oh.
1: Tatlong loop, tapos i-increase yung mga power plants. Ano yung mga power plants na ma-increase? Gas at saka biomass.
0: Biomass.
1: Yan ang mga... pinopropose ko dahil biomass, maski walang diesel, talagang maandar yan.
0: Mm-hmm.
1: Ipa lang.
0: Uh-huh.
1: Dayami.
0: Oho.
1: Kung ano-ano yung forest waste, coconut waste.
0: Mm-hmm.
1: Basta lahat ng klaseng waste.
0: Yung biomass noon, panahon ni Mayor Ed, parang tinanggihan noon yan ko kasi baka rin mga puno naman, yung issue.
1: Hindi.
0: Yung gatong yan.
1: Hindi yun.
0: Apo.
1: Napakarami kong punong tinanim na mangyum galing sa Saba Foundation, sa Rojas, mm-hmm. sa San Vicente.
0: Mm-hmm.
1: Sobra-sobra na ngayon yun sa buong Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, yung mangyum, 2 taon lang yun, tutubo yun.
0: Mm-hmm.
1: Saka pwede ka na mag-harvest.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mong ibenta doon sa power plant.
0: Mm-hmm.
1: E di makita yung mamamayan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Oho. Naka-chips, parang chips pala yan kong napunta namin sa Seoul, South Korea yan noon eh. Parang...
1: Gagawin chips yung kahoy.
0: Kahoy,
1: ipipito sa boiler.
0: Oh, araw-araw. Oho. So pwede rin bumilis.
1: Kaya kasi mangyum lang gagamitin natin. Di ba tayo gagamit na forest waste na...
0: Oho.
1: Mga pitong nito tayo gagamit yan.
0: Oho, okay.
1: So kung... Unless tinumba siya ng audit,
0: oho.
1: Recovery permit yun.
0: Pwede.
1: Forest waste pwede mo magamit.
0: Oh, marami namang nakatumba kahit sa taas ng bundok. Hindi pa na-recover.
1: So, grabe. Namamatay naman talaga ang kahoy.
0: Oho. Okay. Hmm. So, hindi dapat ikatakot na kasi baka mami pag biomass...
1: Oho.
0: Ipa.
1: Ang ipa sa...
0: Ipa.
1: Napakalaking biomass sa Isabela. 15 megawatt.
0: Mm-hmm.
1: Yung nakita namin, ipa lang at saka dayami.
0: Oho. Yung...
1: Kaya napakaganda dahil ipa na tinatapon,
0: oho.
1: 30 lang ang bilin na noon,
0: mm-hmm.
1: eh naging 280 na ngayon sa kilo.
0: Ba? Nagmahal?
1: Hindi may hanap buhay.
0: Mahal
1: na kasi.
0: Oho.
1: May hindi man eh.
0: Oho. So, yung biomass, kung paano dadalin dito o may meron ho bang mga potential investor for that biomass?
1: Maghahanap ako. Unang-una, 5 megawatt muna bawat munisipyo.
0: Oo, makakatulong ng malaki.
1: Including yung municipal waste, pwede nang gamitin.
0: Oo, okay. Yung Paleco franchise, usapin pa rin kong, makakarenew ba? Tingin nyo po?
1: Oo, i-renewin yan.
0: I-renewin.
1: Hanapan ko ng paraan na maging 3 Paleco.
0: Tatlo.
1: Paleco 1, Paleco 2, Paleco 3.
0: Mm-hmm.
1: At so, katulad sa Camarinesur, 4 sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag masyadong malaki, mahirap pag-manage.
0: Oho, oho.
1: Eh, halimbawa, yung opisina mo nasa puerto, saka meron ko lang skeleton force sa El Nido.
0: Oho.
1: Nag-brown out sa El Nido dahil na-short circuit doon, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Naakyat ng bayawak.
0: Mm-hmm.
1: Mabiyahe ka pa puerto to El Nido, example lang yan. Eh, wala. Mm-hmm. Walang quick response.
0: Oho, oho.
1: Di ba?
0: Oho. So, dapat meron na agad doon. Kasi... Doon na mismo, maa-action na nila
1: doon na mismo, sa lahat ng bayan, yung Paleco 1, magkaroon sila ng mga unit na makarespondi kaagad sa brownout.
2: Oo.
1: Dahil hindi naman lahat ng brownout power plant eh. Linya, recloser, insulator, or kanyang connector. Di ba?
0: Kumbaga nadidesisyonan kaagad doon mismo. Sa opisina. Yes. Sa opisina. Oh,
1: yes.
0: Oh.
1: Yes, yes.
0: Kasi kung dito pupunta pa ng Puerto galing doon sa norte pagkalayo-layo, mahaba pang proseso.
1: Tama. Oh, ay grabe.
0: Oh, parang ano yan Kong, yung tatlong capital sana no, ganun. Decision agad
1: sana.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ito hindi ko man idea, ito ito ng NEA.
0: NEA. Oh, NEA.
1: National. Oh. Kasi may kapangyarihan ang NEA kung anong gagawin sa mga distribution utility.
0: Oo. Oh. Kasi napapansin nga Kong eh, alimbawa may problema doon sa Taytay, problema doon sa norte, sa south. Pupunta pa yan dito kay GM dito sa dito sa Puerto. Bago balik na naman doon. Eh, hindi yung kung nandoon na kaagad, decision kaagad. Mabilis.
1: Mabilis.
0: Oo, mabilis. Okay. Kung balik ako dito sa Senado po, eh ngayon hinihintay kung papasok yung grupo nila Senate President. Kaapon may mga pagbabanta na pag hindi ka pumasok ngayon, hindi kayo duwag. May mga ganun eh. Kayo po sa Kongreso, napag-usapan ba yung ganyan, Congressman?
1: Alam mo, nung una, ang Kongreso napakasama tingnan, di ba?
0: Uh-huh.
1: Eh ngayon, nagre-react nga kami. Mayroong brownout sa Central Luzon.
0: Uh-huh.
1: Pitado, halos 5 milyong consumer.
0: Uh-huh.
1: Responde ka agad kami.
0: Uh-huh.
1: Maganda ngayon ang trabaho namin sa Kongreso. Kasi, let's face it.
0: Uh-huh.
1: Pagpalagay natin na ang mga sinasabi nila, yung maraming buhaya. hindi naman lahat diyan buhaya, di ba?
0: Okay.
1: So inaayos natin yung ating pagtunguan sa publiko. Ito naman si Miao Miao, sinisira niya. pwede ba yan, di ba?
0: Kasi
1: so ganun nangyari.
0: Kasi nung una kong talagang medyo yung sa flood control parang nagkadamay-damay po eh, no? Yung Kongreso naayos ngayon dito naman sa Senado medyo nagkaka sa tingin niyo po ito ay may ano sa impeachment din ho ni BP Sara itong tinatakbo
1: dapat mabuksan nila yung hearing para makita ng taong bayan ano ba talaga totoo ganun lang eh
0: nga po.
1: Kung hindi nila i-convict i-acquit nila di ba pero at least pinag-usapan na yung mga ebidensya
0: okay
1: yun lang naman ang hinihintay ng tao
0: tama po yun para malaman na kung meron ba talaga may mga probable cause ba talaga meron ba talaga nagkamali ba may nawala ba talagang pera ng bayan para matapos na po dahil di makausad po yung bansa natin pag ganito eh. Congressman. Okay. Kung may tanong po dito, yung nagpasa po si Kong Hill dito kasi sa Tagbarongis from Timberland o hindi pa siya natitingnan kung Timberland o i-convert sa AND. Yung paglilipatan po sana ng Bucor padadagdagan ng 10,000 PDLs po ito. Siyempre sa Kongreso, tulong-tulong po kayo. Anong position po nyo rito? Ma-convert siya kaagad para maibigay na po sa tao?
1: Kung yung tinutukoy na lupa na yan, kasama yan sa reservation ng Bucor. Presidential proclamation yan.
0: Oho.
1: Galing sa Timberland noon, binigay sa Bucor.
0: Mm-hmm.
1: Laki yan. Pag hindi ako nagkamali, more than 16,000 hectares.
0: Mm-hmm.

0: hindi naman tama yung meron kayong isang membro na kasama mo na pala, palagi kayong medyo binabatikos na ang tingin na lang ng tao, lahat yung membro ng Kongreso ay puro buhaya. Mm-hmm. Ay, mali yun. Hindi po pwede yun.
1: Okay.
0: Hindi naman ganun doon sa Kongreso eh. So, ayan. Ayan ang napala niya.
1: Mm-hmm.
0: In spite of the two warnings, binigyan na siya ng 260 days na suspension, alam niya kasunod noon, expulsion na.
1: Uh-huh.
0: Eh, sabi pa nga niya, buti ma-expel siya para magka-casino na lang siya.
2: Yung tatay niya, kaibigan si niya po. Yung tatay niya, kaibigan si niya rin po. Ano?
0: Tatay niya, kasama namin.
2: Oh. Oh, galing din yun eh. Sama. Congressman Barcelona.
0: Oh, magaling. Oh.
2: Oh, okay. Oh. Congressman JCA, maraming salamat po, sir. Thank you po.
0: Opo. Sige, thank you. Okay.
2: Congressman Alvarez.
3: Bullseye!
2: Second District Representative.
3: Bullseye!
2: 200 plus congressman, yung nagdesisyon na i-expelled na si Congressman Barsaga kasi sa Ethics Committee ng Kongreso, winarningan na daw, no? Si meron bang si Richard Gomez diyan, si Kong Richard? Kahapon meron din siyang parang binabanggit, no? Na sana yung mga taga-distrito ni Congressman Barsaga ang magtanggal sa kanya sa tungkulin. Pero sa ethics doon sa rules, house rules ng Kongreso, may mga committee yan, ethics. Pagka may nilabag ka, bilang isang kongresista, nilabag mo yung rules, meron ding procedure na dapat sundin. Eh, si, ang tawag kay Congressman Barsaga, ano, meow, ano, meow, meow, meow, meow, na ganun. Kapon nagpapaalam siya, bye-bye, meow, meow, bye-bye, meow, meow, pambira. Sabi ni Congressman Barsaga, nang inis pa kaapon eh. Sabi niya, babay na yung meow-meow, ah. Maiwan na lang yung mga buhaya dito sa Kongreso. Pira, oh. Nang inis pa talaga eh. Oo, pero ewan natin ah, mga kaibigan. Ito, decision ito ng ating mga mambabatas. No? Base doon sa house rules nila. Pag may warning, dalawang beses eh. Di ba? Si Kong Barsaga kasi grabe rin talaga yung mga birada niya doon sa ano eh, di ba? Nabanggit niya, Bon, ano, pusa, ano? Pusang ina. Sabi ni Kong JC, pusang ina mo rin. Kaya, sabi ni Secretary ni Congressman De Lima kahapon, parang point of order, tanggalin daw. Pero yung sinasabi ni Kong JC, binabasa niya lang. Binasa niya yung ano, yung blog o yung mga caption doon sa blog ni Congressman Barsaga. Pusang ina. Hindi naman yung mura. Pusang ina, tapos nabanggit niya animal ka. Animal, sabihin. Yung pusa kasi, yung pusa, maituturing na animal. Tama ba, James? Yung pusa, animal yan, di ba? Tama, yung pusa, animal. Kaya siguro na banggit, animal ka. In a sense na yun nga, pusa, an animal. Pusa, cat is an animal. Kaya, animal ka. Mga ganon, di ba? Kasi pusa eh. Pusa. Pusa, pusang ina mo. Pusa. Tapos, animal ka. Yung pusa, ayun ang binabanggit ni Kong JCA, yung pusa is animal. Kaya animal ka. Hindi rin natin masisi itong mga congressman natin kasi nadadamay sila lahat. Nag-umpisa kasi ito sa Ghost Flood Control Project. Ano? Alagay na natin yung ghost mga flood control bond. Subukan mong tawagan si Rambo from Kongreso. Punta tayo ng Senado. Antindi ng mga balita ngayon galing sa House of Congress. Gawaan ng batas.

sa Senado, ngayon, may encuentro din. Sabi ng mga tulpo ni Erwin at saka ni Senator Rapi, pumasok kayo bo, 25 million pa lang pinapasweldo dito sa mga, sa isang araw sa Senado, gumagastos ng mga 25 million pesos galing sa pera ng bayan niya na. Security, kuryente, pasweldo sa mga tao, ay sa 25 million pesos a day, pag walang naipapasang batas at hindi sila nagtatrabaho dahil walang quorum, walang mga committee chairman na pumupunta at dadalo sa mga committee hearing, yung mga batas hindi maipapasa. So gumagastos tayo ng 25 million sa isang araw para dyan sa Senado nang walang nangyayari. Oo. Ang daming batas na ano na nakabinbin. Ah, mga kaibigan, no? Pero balikan ko lang sandali yung binanggit kanina ni Kong JCA, yung sinasabi nga yung mga mambabatas natin eh merong iba na may mga babae diyan eh. 'Di ba? Biro mo sabihin mo na sabihan pusang ina, 'di ba? Yung mga babae doon, mga ibinoto rin ng mga kadistrito nila eh. No? Mga kaibigan. Tapos binabanggit eh, mga buaya. So nalalahat yung mga, ano, nalalahat daw yung mga, merong iba naman talaga dyan sa Kongreso, meron naman talaga mga buaya dyan. No? Hindi talaga maiiwasan yon, kasi sinasabi nga doon sa ano eh, di ba Bon, sa flood control project, mga flood control project, buti ka pa, patutpik-tutpik. Pag ang isang proyekto ay nai-award sa isang contractor, doon sa Blue Ribbon Committee, ayun, nag-umpisa kay Marcoleta, napunta kay Ping Lacson, ngayon naman kay Pia Quietano, siya yung chairman ng Blue Ribbon. Kung matutuloy, bukas, sana. No? Ewan ko kung may mga papasok pa ngayon kasi yung minority, no? Sila yung nandong kahapon, yung new majority ang wala kahapon. Kaya sinasabi ng mga congressman natin, pag hindi kayo pumasok ngayon, no? Lalo si Senator Alan Peter ay duwag. May mga ganun eh. Oh. Balikan natin yung Kongreso. Yung mga proyekto, nabulgar na yun noon na ang may-ari ng isang proyekto na nai-award sa isang contractor, ang may-ari niyan yung naglagay ng pondo for that purpose, for that project. Halimbawa, Farm to Market Road, 25 million. Sino nag-insert? Sino ang naglagay? Ibig sabihin, kanya yung proyekto. Kanya. Base yan doon sa mga testimonya nila Alcantara, yung sa Bulacan, issue. Nandun na yun, formula na yun eh. Pag nakuha ni congressman yung project, o ni senator, no? Senatong, ang tawag nga, senatong eh. Kanya yung project. Ibig sabihin, yung 35 to 25% ng pondo, kanya yon. No? Ayan na, dyan na nagka-problema yung hatira ng mga mali-malita. Diba? Kaya nga itong si Saldico, nawala na sa eksena. Diba? Eh lahat ng kamay, nakaturo na dito kay Saldico at kay Martin Romualdez. Mga kaibigan. Diba? Kaya si Saldico, hindi na rin makita kung nasa isang lugar, pero hindi mahuli-huli. Diba? Oh. So, nung nabuksan sa Blue Ribbon, ang may-ari ng isang proyekto ay si Senatong o si Congressman. Di ba? Mga kaibigan. At yung pag kanila yung proyekto, yung 25%, 35 na nga ngayon, kinukuha ni Senatong at ni Congressman. Sa kanila mapupunta yon. Tapos meron pang 5% sa back. Bids and Awards Committee. Kung DPWH ang implementor, may 5% pa si DE. Meron pa si
DE, meron pang si yung si DE at yung regional CRD. Meron din yan sila. So ang natitira sa proyekto, ang pinakamalungkot mga kaibigan, eh nasa 35 to 45% na lang. Kaya yan yung nangyayari sa ating bansa dahil mga substandard, dahil nga hindi napunta lahat sa project yung ano eh, yung pere. Napunta kay senatong, napunta kay congressman, no? Mga kaibigan, kaya ang nagiging salaan ng problema ay yung taong bayan. Yan, dyan nag-umpisa yung kaguluhan mga kaibigan nung magkabulgara na. Diba? Nagkaturuan na. Doon sa Kongreso hanggang napunta. Ito si Jinggoy. Diba? Flood control project. Yung plunder niya na 500 million pataas. Yung aligasyon sa kanya galing dito sa flood control project na to. Base sa testimonya ni Alcantara, yung district engineer ng Bulacan. Diba? At sila pa mismo ang naghahatid ng pera. Diyos ko po. Oh. Kaya si Jinggoy sumabit dito. Hindi natin alam kung si Jinggoy naman mayroong akusasyon. Na sabi niya, eh pagka hindi ka sumanib dito sa grupo namin, kaso abuti mo. Kasi bago siya kinulong, eh nagsalita. Sinasabi niya, eh kung natawag mo si Rambo, kung hindi ka sasama sa amin, sa grupo namin, kaso abuti mo. Pero pag kasasama ka sa amin, absuelto ka. Hindi natin alam kung totoo yun, sinasabi ni Jinggoy, bago siya ikulong. Inoperan daw siya ng ganun. Diba? Kasi yung plunder niya, mga kaibigan, ay yung akusasyon sa kanya, 500 million na kinubra niya, nakubra niya, doon sa kanyang mga proyekto, galing dyan sa mga flood control project na yan, mga kaibigan, eh doon nang galing. Kaya siya nakakulong ngayon. Yung isa namang grab case niya, eh ano naman yan eh, may piyansa. Mga kaibigan, ano? So doon nag-umpisa yun. Kaya ito namang mga ilan doon sa mga diskontento sa Kongreso, pero yung asal ni Barsaga, okay din yun, freedom of speech, freedom of expression, no? Pagka nasa labas na siya ng Kongreso. Kaya lang, ang dinudumihan niya, yung kanyang sariling opisina. Opisina niya, at yung buong, kasi part siya ng Kongreso eh. Pag sinabi mong mga buaya sa Kongreso, lahat damay. Buaya sa Kongreso, mga kaibigan. Meron sigurong ilan na talagang buaya dyan sa Kongres. Hindi lang pa mapatunayan ngayon. Pero may mga standing investigation para dito sa mga to. Okay? Isa lang dyan, talagang yung medyo napuruhan ngayon sa Kongreso, si Saldico. Pati si dating Speaker Martin Romualdez. Mga kaibigan, dito sa lalawigan ng Palawan, yung mga proyekto na ilagay dito nung panahon ni Martin Romualdez, lalo dito sa ikatlong distrito ng lalawigan ng Palawan, nung mawala si Congressman Edward Hagidorn at nawala si Congressman Salbami, ang ang humalili sa kanila ay si Congressman Martin Romualdez. Walang nilagay na kapalit. Hindi rin nagbutuhan, walang inappoint. Kaya lahat ng project nung panahon ni Romualdez, no? At wala na si Mayor Edward Hagidorn, Congressman Ed, at si Congressman Salbami, lahat ng project kontrolado dito sa Palawan ha, ni Martin Romualdez. Yung mga naiwang proyekto ni Congressman Salbami
at ni Congressman Edward Hagedorn dyan sa DPWH pinakialaman ni ibig sabihin pinakialaman sila yung nag-take over lahat ng mga project. Concreting ng ganitong kalsada sa 3rd District, concreting ng mga kalsada dyan sa 1st District, no? Kasama na yun doon sa kalayaan. Ang laki, million, billion ang nilagay na pondo dyan, mga katropa. Oh. Kaya itong si, ito lang ha, sinample ko lang sa mga project dito ni, na, ng mga tinuturo ngayon, Romualde, Saldico. Diba? So ito, makikita natin, talagang ito yung mga pinatutungkulan ng mga buaya dyan sa Kongreso. So yun ang malungkot. Yan ang malungkot ngayon. Ito mga mambabatas ito eh, di ba? From Congress, from Senate. Ang nakukulong pala ngayon na involved dito sa flood control project, mga katropa, ay senador. Wala pang congressman ang nakakasuhan at wala pang congressman na nakukulong. Senador meron na. Si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Hindi natin alam, sabi ni Secretary Remulla, may mga kasunod pa raw. Si Villanueva, si Chis Escudero. Yan, wala pang naipapile na kaso sa kanila, plunder man yan o graft, mga kaibigan. Kasi tinuturo din sila eh. 'Di ba? Doon sa mga unang apidabit ng mga taga Bulacan, DPWH, si Villanueva, Congressman Villanueva, si Senator Jinggoy, si Senator Chis Escudero, mga nababanggit lahat yan, Bong Revilla. Di ba? Sa Kongreso, mga kaibigan, mali-mali tampera, Saldico, mali-mali tampera, yung 18 Marines, tinuro pa si President Bongbong Marcos, mabigat, mga kaibigan. Kaya yung Blue Ribbon Committee, na hinawakan ngayon ni Senator Pia Quijano, siya ay na-appoint na bagong committee chair ng Blue Ribbon, mabigat-bigat yan, mga kaibigan, may pinatawag na sila. Mukhang sabi nila, critical din to, ha? Pag binuksan ulit yung Blue Ribbon under Pia Quijano, maraming nakalista doon na ipapatawag, kasama na yung ombudsman, kasama na yung DPWH, maraming mababanggit na mga pangalan doon. Yung Blue Ribbon na to, mga kaibigan, ang sabi ni, inunahan kagad ni, ano, ni PBBM, eh, sabi niya, yung bagong Blue Ribbon chairman na si Quijano, siyempre, na si Kanaki Alan Peter Quijano yan, di ba, dito sa new majority, ang target niyan, yung mga Marcos naman at yung mga tao niya sa kanyang administrasyon. Di ba? So parang itong Blue Ribbon na bubuksan muli yung flood control, ang target nito yung mga tao sa administrasyon ni Marcos. Kasi yung tinatarget naman ngayon ng mga tao ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon ay puro mga kalaban nila. Ano? Nasa panig ng mga Duterte. So nagbabanggaan, mga kaibigan. Ganyan talaga ang politika. Gaganti. Pag binuksan tong Blue Ribbon, mark my word, mga kaibigan, magtuturo yan. At ang ituturo niya mga tao na naandyan sa listahan ng mga resource person ay mga tao ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Kaya, parang gustong pigilan yung pagbubukas muli ng Blue Ribbon. Kasi may listahan na rin eh. Saan ba yung listahan natin? Save natin yun kanina eh. Meron ng mga listahan kung sino yung mga iimbitahan. At nakita ko doon, parang 30. No? Oh. So, inunahan na kaagad ni PBBM. Sabi niya, yung Blue Ribbon under Pia Quijano, chairman, ang target niyan, mga tao ni Bongbong Marcos. Para parang palalabasin, ito kayo yung mga, ano ngayon eh, kayo yung mga
sangkot dito sa mga